May daig nga gang katuntunan. Hay ra gumanda atong programa Journey Gospel Hour. Pinapasok na kaaway ang iyong isipan. Paulit-ulit sinasabi na kibahan ninyo rin yung kubos nga tagapaghambay Macaon nga agahon Pastor Philip Roldan Alfaro. Sa dami-rami na problema pa. Senior Pastor Journey Church Calibre. Kaya-kanya ko

0: Happy Sunday everyone. Kumusta ka mo? Kabay nga sa may daid ka mong kahimtangan. Adlaw it Domingo, adlaw it pagpamarandong naton. Adlaw it pag-adto sa mga kasimbahanan. Adlaw it pagpangamuyo. Adlaw it pagpasalamat. Adlaw it pag-iibat pamilya.
1: Nakaaway na ika'y mawalay sa kamay ng ama na lumikat at bigay buhay. Matutukan lumaman si Jesus sa kalakasan.
0: Praise God, God is good. God is great all the time.
1: Kunyay, huwag na huwag makalimutan. Jesus lang ang nagbibigay tunay na kaligtasan. Pinatawag ka na, babalik sa kanya. Huwag ka na tumulala, hoy gising bago na.
0: Ginatamyo na ito, good morning. Rutanan ng mga nagapamati sa ato mga karadyohan. Mamando nagapamantaw sa ato nga cable television.
2: Solos.
0: Aga, of course, nagapamantaw live sa atong Facebook. Good morning, aga, happy Sunday, katagad. Good morning sa tanan nga mga taga Journey Church sa Kalibo. That's 9:30 ratong formal nga pagpanimbahon.
2: God's glory, Elisha.
0: Una sa may second floor it Hotel Metro.
2: Are you ready, Nico?
0: Sa mga nagapangutan na kung si Indo Journey Church Kalibo. Una makita sa Tuting Reyes Street. Second floor it Hotel Metro. Pwede yan kamo mag-inquire una sa lobby. It Hotel Metro.
2: Are you ready, Raya, for a lead? Come on!
0: Aga, belated happy birthday kay Pastor Eric Rapis. It Full Gospel Church sa Humarap Banga, Aklan.
2: Are you ready, Mark? Give us a
0: lead. Aga, belated happy birthday man kahapon, no? Kay Pastor Faith Di Mateo. Do aton nga secretary at Aklan Churches Ministerial Movement. Happy birthday kay Pastor Apel. And happy birthday belated kay Ma'am Janet Riprado. Yagin sa Todo Radio. Kabay nga rugino magatao kay mo it mahaba nga kabuhi. Talipay sa adlaw-adlaw ag talinong at paghidait sa atong matagipso. And happy birthday man no, 17th birthday kay Kagawa Dili Snyder na sa may barangay Lawaan, New Washington. Praise the Lord, aga tatanan natin ng mga ate at kuya, Gunso, it Philippine Eagles Club, Golden Salakot, may aton nga paghihwaton hinduna, 2 o'clock it hapon, community service natin, iya sa may BGMP, sa may Nalook, no? Sa Bureau of Jail Management and Penology. So, hinduna, 2 o'clock. It hapon may atong community service at the same time kung magkita kita no ro aton nga ano nga nera do aton nga assembly place iya sa may provincial capital agudungan kita nga kapanaw hindu na no 2 o'clock sa BGMP sa tanan nga mga kuya and ate naton it Philippine Eagles Club Golden Salakot may atong paghihwaton hindu na nga community service una sa may barangay na Loc. Good morning lang una no sa aton nga mga personnel no, especially sa warden it aton nga BGMP. Good morning. Happy Sunday inyo na tanan. Praise the Lord. Sa pagpatayon naton makarang agahon maghahagad ani kamit mga gangiton kagayan tahon sa pagpamagandong naton makarang agahon. Sa pag nagbigad nga Domingo no kita it programa pero praise the Lord nakabalik kita sa makarang agahon. Sa pagpadayon naton maghagad kamit kagantahon paagi sa Journey Church Music Department. Pamatian nato.

있어요. 뻥이 너.

kapag ka talagang masaya at excited kang magpuri sa Panginoon. Amen po. Amen. Let's continue to worship our God. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon. Ikaw ang tunay namin, Diyos, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Pwede po ba ngayong umagang ito? Let's invite the Holy Spirit. I know He is moving kanina pa lamang po. Pwede po bang patuloy nating anyayahan ng banal na Espiritu sa lugar na to? Na patuloy siyang kumilos sa atin. He is our audience. Siya po ang ating hinihintay.

0: praise the Lord, aga salamat sa Ginoo no sa mga kagantahon nga ginhagad namon kinyo. Kapay nga natawa namon kamo ita pagpadumdum no adlaw ituminggo, adlaw it pag-worship naton, adlaw it pag-adto sa mga kasimbahanan, adlaw it pagpamagandong naton no, pagpangamuyo no. Nakabayro makaako magataw katon it kalinong paghidait no sa atong mga tagipsoon. Aga salamat sa Ginoo no nga kung siin hay ano ka namin no ga worship sa aton nga Ginoo, especially kung una kita sa tunga it kabudlayon no. Kapag ni una nga may una nga strength, may una nga joy, may una nga peace sa atong mga tagipsoon. Praise the Lord. Sa pagpatay nato makaranga agahon, maghahagad kami for the encouragement na pagdagon makaranga agahon it amon nga mission director wat iba si Reverend Bishop Dennis Ogalista. Pamatian na.
1: Praise the Lord. Magandang umaga po. Pakibati po yung katabi ninyo. Sabi mo, napakaganda mo pa sa umaga. Ayan. Hallelujah. Praise the Lord, no? Excited na po ba tayong lahat, no? Topic natin ngayon, welcome home. Pakisabi mo nga sa katabi mo, welcome home. Diba? Sige, sabihin mo naman, sabihin mo, welcome home. Okay? So there will be a day of homecoming. There will be a day of reunion. Amen po ba? Diba? Yung mga nanampalataya nating mga mahal sa buhay, mga kapatid, there will be a homecoming. There will be a reunion in heaven. Can I hear amen? Hallelujah. There will be a day that you and I will be gathered together because we belong to God. Amen po ba? Sabihin nyo nga po, I belong to God. Sa ayaw at sa gusto mo kapatid, you belong to God. Why? Because we begin with God and we will end up with God. Sa ayaw at sa gusto mo. Tingnan niyo po mga kapatid. If this is God, at ito po tayo. We begin with God, and then we will end up with God. Sa totoo lang po, kahit na po yung isang taong hindi naniniwala sa Diyos, napakarami po mga atheists na hindi naniniwala sa Diyos, pero nung malapit na silang mamatay, tumawag pa rin sa Diyos. Because they will realize that their life doesn't belongs to them. It belongs to God. Kaya nga kapatid, habang may panahon pa, ikaw ay nagsimula sa Diyos. Kaya lang may mga tao na nagpakalayo-layo sa Diyos, kinakalimutan ng Diyos, binabaliwala ang Diyos. Gusto kong sabihin sa iyo kapatid, isang araw, sa Diyos ka pa rin babalik. Kaya lang ang nakakalungkot maraming tao kung kailan babalik sa Diyos, kapatid, huli na ang lahat. Kung kailan ubos na siya, kung kailan may sakit na siya, kung kailan mga kapatid, marami nang nasira sa kanyang buhay, tsaka pa siya lalapit sa Diyos. Alam nyo po itong sinasabi ko. Maaring nakasaksi na po kayo sa mga tao niyan o kaya ikaw mismo. Diba nung dumating yung panahon na ikaw ay walang-wala na, dumating kapatid na ang bigat ng problema mo, kapatid, tumawag ka sa Diyos. Tama po ba? Kaya nga, wag na wag tayong magmamalaki sa Panginoon. Kaya nga merong church at merong pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Hinihintay tayo ng Panginoon na tayo po yung bumalik sa Kanya. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sabi nga, you can run and run and run, but you can't hide. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sumuko ka na. Kailan mo sinasabi yung Lord, suko na ako, bahala ka na. Alam mo niya, yun yung truth. Ang tao hanggat may magagawang paraan, hanggat pwedeng lumusot. No? Pero alam mo, darating yung time talaga na isusuko mo rin sa Diyos. When you have done everything when you have tried everything and everything still fall short. Tama po ba? Pero buti na lang, ang Diyos napaka-stable. Alam nyo ba, hindi talaga ikaw ang naghahanap sa Diyos. Ikaw talaga ang hinahanap ng Panginoon. At purihin ang Diyos kasi nandito ka, kasi natagpuan ka ng ating Panginoon. Amen! Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Sabi nga, God's love will always seek after you. Ang tao, kapag ka ikaw ay nagkasala, kapag ka ho nasaktan mo ang tao, kapag ka yung pangako mo ay hindi mo natupad, kapatid, ang gagawin ng tao, ika-cancel ka. Ang gagawin ng tao, kakalimutan ka. Ang gagawin ng tao, tatapusin niya kung ano ang meron sa inyo. Pero kapatid, hindi ganun ang Diyos. Can I hear amen? God's love never stop the moment we begin to sin. Ang pag-ibig ng Diyos hindi tumigil nung bumagsak ka sa kasalanan. Tandaan niyo po yan. Pero pinaliwala tayo ng relihiyon na kapag kaho tayo nagkakasala, galit ang Diyos. Kapag ka tayo nagkakasala, parurusahan tayo ng Diyos. Kapatid, mahal tayo ng Panginoon. May biyaya ang Diyos. Pero siyempre may consequences yung ating kasalanan. Pero hindi ginawa ng Diyos yun. Consequences that belongs to Jesus. It is belongs to what we have decided. We reap what we sow. Tama po ba? Pero alam niyo ang maganda ho doon. Bagamat tayo ay dumadang doon sa consequences ng ating pinili, yung biyaya ng Diyos sa gana. Kasi tutulungan niya tayo, malagpasan po yun. Amen? Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Praise God! Mahal tayo ng Panginoon. We are His family. Kaya nga sabi dito, maiksi lang po ito mga kapatid. Number one, you are originally a child of God. Dahil nagsimula ka sa Diyos, nilikha ka ng Panginoon, you belong to Him. Kapatid, hawakan mo ngayon katabi mo, sabi mo, anak ka ng Lord. Amen. No? Diba? Genesis 1:26-27, basahin nating lahat. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Makinig po kayo kapatid. Your identity doesn't belong to this world. Young people, minsan tayo po ay dalang-dala ng takbo ng mundo. Pinapattern natin sa mundo yung buhay natin kung ano ang uso. Tama po ba? Pero kapatid, your identity is in Christ. Pakitignan mo ngayon katabi mo. Sabihin mo sa kanya, you are wonderfully and fearfully made. No? Tinagalog po yan eh. No? Sabi niya, ikaw ay kamangha-mangha at katakot-takot na nilikha. Okay. Kasi fearfully. Alam niyo, when I was young, dahil nga po, walo kami magkakapatid. We live in a squatter area, sa slum area. Walo kami magkakapatid, pang-apat po ako. Life is so hard. Tapos po, living in that squatter, tapos ako po ang pinakamaitim sa amin, no? Kaya po tawag sa akin po ng aking mga kapatid Ampon dahil ako po ang pinakamaitim. So growing up, napakababa po ng aking self-esteem. Ang tingin ko sa sarili ko, pangit ako, no? Maitim ako. Kaya dati po talaga mahihiyain po ako. Okay? Yung lagi kaming nasa sulok, ganun. Kasi nga, mababa yung self-esteem. Pero 1990, I was 16 years old at the time, 15 years old, nakakilala ako yun. Talagang na-inlove po ako sa Panginoon. Doon po ako nagsimulang magbasa ng Bible. And then I realized that I was made special. I was made in the image of God. At nung nilikha ng Diyos ang tao, sabi po, it was very good. Doon ko nalaman, mga kapatid, na hindi pala ako pangit. Bakit parang ayaw nyo? Okay. I was made very good in the eyes of God. Alam nyo, when God is looking at us, He see His image in you. Amen po ba? Kaya alam nyo, young people, buray mo na sa isip mo ang i-please ang ibang tao. Wag na, mapapagod ka. Kasi there will always be the best than you. Nakita niyo po? Kaya nga may mga modelo na, mga magaganda na, no, mga Miss Universe na, pero nadidepress pa. When they found out na merong mas maganda sa kanila, mas may sexy sa kanila, hindi sila nagiging kontento. Kapatid, kinakailangan ma-realize mo na yung Diyos na lumikha sa iyo, ikaw yung kanyang masterpiece. Amen? Bakit ka naging masterpiece? Di ba? Ang isang project o isang bagay nagiging masterpiece kapag ka daw yung tao ginamitan po ng kamay, like po yung mga paintings, no? Yung mga sculpture, masterpiece ang tawag dyan because it was used by the hand. At alam niyo po ba, tayo po, we are the masterpiece. Why? Because inside you lives a piece of the master. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Tingnan niyo po, no? Luke chapter 3, verse 37. Tingnan niyo po. Ang ganda po ng verse na to. Basahin natin. Luke 3, verse 37. Lamech, the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalalel, the son of Kenan, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam. Ano daw po? The son of God. Si Adam pala is not just a created being, kundi siya po ay itinuring na anak ng Diyos. Adam was the son of God. Amen po ba? At alam niyo, mga kapatid, we belong to the family of God. Pero sabi po ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Makinig po kayo. Merong deposito ang Diyos sa atin. When God breathed on us, His Spirit lives in us. At alam niyo, mga kapatid, sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, there is a longing in our heart, an eternity. Kaya nga hindi po tayo makukontento kahit meron tayo ng lahat ng bagay. Kahit kunin mo ng kunin yan. Kapatid, napakarami ng tao ang pilit na inabot ang tagumpay, pilit na kinuha ang lahat ng yaman sa mundo, pero laging may kulang. Because deep inside of you, brothers and sisters, there is a longing for the Spirit of God. Amen po ba? Kaya nga, pansinin niyo po, kahit na ang tao nasa kanya na lahat, hindi pa rin siya lubusang masaya. May saya lang ng konti. Tama po ba? Kaya nga si Solomon, ano sabi ni Solomon? Pinakamayamang taong nabuhay. Mga kapatid, pinakamatagumpay. Sumulat siya ng mga ngaral at the time of his impending death, dahil matanda na siya, malapit na siyang mamatay, mga kapatid, sinulat niya ang Ecclesiastes. And to our surprise, brothers and sisters, he begins with the paragraph na sinabi niya sa mga ngaral, chapter 1, meaningless, meaningless, meaningless. Everything under the sun is meaningless. Kapatid, yung tagumpay na hinahanap mo, Darating ang araw, sasabihin mo walang kwenta. Totoo po eh. Yung bahay na pinatayo mo, second floor, third floor, fourth floor, ang laki-laki sa mata ng tao. You are something big. Pero alam mo, pag matanda ka na, pag nag-asawa na yung mga anak mo, you are all alone. Kasi may asawa ka, hindi ka maasikaso kasi matanda na. Tama? Siya nasa first floor, ikaw nasa fourth floor. Okay. Diba? Ano? Naka-intercom na lang kayo. Diba? Imagine ninyo, no? At doon mo sasabihin na walang kwenta. May sasakyang ka sa garahe kahit na ilang milyon ang halaga, pero hindi mo na kayang i-drive. May pagkain ka sa pagkainan na napakaraming menu, pero hindi mo pwedeng kainin. Kasi HB ka. May diabetes ka. Hello? Eh sabi niya, walang kwenta. At alam niyo, yung tao dahil sa meron siyang deposit ng spirit sa kanya according to his image. At alam niyo mga kabay, yung longing na yon, dahil nahiwalay tayo sa Diyos, pinipilit nating abutin ang kaluwalhatian ng Panginoon. But no matter how much we tried, no matter how much we do, hindi tayo makaabot. Because there's no way. At doon po pumasok yung pag-ibig ng Ama. At sa pamamagitan ng kanyang anak, ibinigay para sa atin. Amen? Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Anong sabi po ng Romans 6:23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Alam niyo, pumasok lang naman ng kamatayan nung si Adam at si Eva ay nagkasala. But originally, we live with God. We have fellowship with God. At alam niyo, salamat po dahil may Jesus na nagbalik ng ating relasyon. Amen po ba? Palapakan naman natin ang ating Panginoon. Number two, you are redeemed by the blood of Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, tinubos ka ng dugo ni Jesus.

0: Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah!
1: Praise the Lord. Ag salamat sa Ginoo, no, sa mensaheng atong napatian, no. Ag sa sunod nga Domingo, pamatian natin the part 2 kodaya nga kasugpon kodaya nga episode nga atong ginatun-an. Abogid nga salamat, no, sa doon nga mensahe, no, nga aging paabot ka ito. I hope nga maibutang sa atong tagipuson at sa panghuna-huna, no? O mensahe nga aging paabot ka ito, that we begin with God and will end with God, no? Manami ro mga word of encouragement, no, nga nabatian naton makarang agahon, and I hope nga dayahay aton igapangabuhi, no? Na dapat maintindihan natin tanan nga bagay sa tayong kalibutan ay mahambay natin nga agi malang, no? Pati aro atong nga kabuhi agi malang, and no one knows, no, at maka siguro makasayod kung hasta hinunok kita sa tayong kalibutan. Diyos siya mang ro nakasayod. At I hope nga habang nagapangabuhi kita, ipreparar natin do atong kaugalingon para sa pag abot naton ito sa mahambay naton kahimayaan. Ag pag abot naton ito ay may gahambay katon, well done, may good and faithful servant, no. Makita naton nga habang buhi kita, kinangan nga maging rooted, no, kita sa aton nga Diyos, no. Kung it's religyoso, kundi madayom na atong pagkakilala sa Ginoo. Pangaywa, kinangan mag-grow ro aton nga character. Pero abukon kita perfecto, a lot of mistakes that we have done, no, sa tayong kalibutan. May mga mistakes kita nga kung siin hay hindi naton, mahampay naton nga nag-abot sa wa naton kinagauman, no. Pero praise the Lord nga ro atong tagipso na handa nga i-surrender naton sa Diyos, no. Pwede kitang makadagagan habang kaina sa mensahe, pero hindi kita pwede makapanago, no. Kinangan nga magapangabuhi kita nga mabinungahon, no, at maintindihan naton the purpose naton, why we are here, no. Maniya kita sa dayang nga kalibutan, no. Panami kido mensahe, aga I hope nga daya hay hindi maduga ato, no, sa atong pamatian, no, magapabilin sa atong tagipsoon, at raya hay aton ikapangabuhi. Sa pagpaday naton, gusto ko anay tamyawon ita may daayad nga agahon, no, atong mga managprogramati at magpamantaw sa yung programa Journey Gospel Hour. Okay, na tamyaw naton, good morning si Pastor Joel Fernandez, una sa may Andagaw Baybay, no. Thank you for watching and good morning kinyo una, no. Si Pastora Merly Marapaw, una sa may Islat Boracay, no. Thank you for watching, una sa may Victory Church sa Yapak, no. At of course, atong mga ginatamyaw, good morning si Pastora Anisa Lion, no, Church of the Bisaya, no, nasa may Andagaw na nagpamati at nagpamantaw sa dayang programa. Of course, sa mga sumilimba, o nasa Church of Christ Andagaw. Good morning man, o nasa may Biscara Subdivision, no, kay Pastor Paul Ganson, no, sa Lifegate Ministries, o nasa may anong manera, sa may Andagaw, Biscara Subdivision. Thank you for watching. And of course, akong amigo na sa may Revolt, no? Piknikan, no? Sa kay Bro Cesar Kasidsid, no? Thank you for watching. Aga salamat kid, no? Aga good morning kinyo na sa mga staff mo sa may Islat Boracay, especially una sa may Tabon, Malay Aklan, no? Good morning. Thank you for watching. And of course, kay Pastor Robert Ong, a Church of Christ Tangalan, no? Thank you for watching sa ating programa Journey Gospel Hour. Aga kabayro Ginoo mag-bless kimo. Aga of course sa tanan nga nagapamati, no, nasa Church of Christ Tangalan, no. Hamba na nakahapon, no. Every Sunday, no, nagapamati gid sanda bang wapasanda nagaopisa. Aga good morning man, no. Of course sa amon nga Mission Director Bishop Dennis Ugalisco, no. Thank you sa pagpamati sa ating programa naton Journey Gospel Hour. And good morning man, no, kay Pastor Aga, no, Malayas, no, nasa may Metro Manila. Thank you for watching. Good morning kay Pastora Ria Tan.

Estrada. No, thank you for watching. And of course, una kay Miguel, good morning. Sa akong amigo na sa Tagaytay, no, kay Engineer Antonio Palmon Beltran, no, it AP Beltran Surveying Services. No, thank you for watching sa ating programa. Salamat kid, no, sa pating pagsuporta sa ating programa natin, Journey Gospel Hour. Of course, una sa anang mga tawuhan, no, sa anang opisina, iya sa may Atubangan it EBL Sports Complex, makita ro opisina at AP Beltran Surveying Services. Good morning man, no. Una sa may New Washington, no, kay Brother Mars Regalado, no. Thank you, SP Secretary nat ng New Washington. No? Good morning, and of course, anang Mrs. kay Sir Shelly Regalado. And good morning, pagid, no. Una sa may Caribbean, hindi ako magsaga, no, kay Pastor Boy Billiones, no. Thank you for watching sa ating programa naton, Journey Gospel Hour. Gabugid nga salamat sa terminimo nga pag-subaybay sa ating programa nato every Sunday. Abugid nga salamat, no, sa atong mga padayon nga nagapamati sa atong programa nga ra, especially ro mga drivers nato, no, nga nagamunog gid kato, no, nga nagabiyaheng katiklan, no, nga permisan da nagabukas, no, it anda nga radio agod magsubaybay, no, sa dayang programa naton. Aga dahan gid, no, sa pagmaneho naton. Aga una man sa may shopping center, no, sa mga amigo naton una nga nagapamati, good morning kinyo. Aga abogid nga salamat. Praise the Lord. Aga hasta gamang kita rikara, no. Thank you gid sa padayon ninyo pag subaybay sa programa naton, Journey Gospel Hour. Aga sa sunod yo man nga Domingo, kita-kita kita sa dayang programa naton alas 8 hasta alas 9 agahon. Iyaman sa dahil nga programa naton Todo Teleradio. Abugin nga salamat katong tanan. Of course, good morning sa tanan nga managapamantaw live sa aton nga cable television. Happy Sunday katong tanan. Hayraro inyong igmangod sa kahanginan, Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor at Unity Church Calipo. Good morning and happy Sunday everyone. God bless us all.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta karot.
4: Hindi lang karot.
6: Hindi lang karot. Oh, hindi lang karot, mga kultura.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati. Makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon. Oh. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano naton punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imoy ang mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupo sa nga diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Sa ito yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kung kada bugtaw na itong magtulok to sa espiyo, do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio, agod protektado kamo sa ginatawag na ito ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tao mo yan daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir
10: Boy. Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong.
8: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
10: hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantaw ka bala, lantaw ka lari bala ko. Ikumpara bala ang skin ni Tirso Cross kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy si Tirso Cross, lantaw ka bala ang mga skin namun, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
9: sa
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun eh.
10: Kulong, hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Napitawan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
10: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga pa kita ka kampiyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kag panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay basic ka DTX 500 ha basic ka mighty C no amo nang kontak da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nga galawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
9: yes Sir JP no in addition no sa functions ang collagen no sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata so kung manotice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala
8: dasig
9: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang balik sa GP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaidad kita ng aton selyula nagaidad man Sir JP.
8: Tira, kung mo konsekwentahan yos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
9: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaidad na ang selyula, ang iyagali nga ano production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
8: Oh.
9: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
9: Vitamin A.
8: Oh.
9: Vitamin C.
8: Gusto!
9: No? So, ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts,
9: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard de la Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
10: Basika, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
8: mga. Akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
10: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na ganyo.
8: Sige, daw mahamutos ang piking gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha?
10: Mm-hmm.
8: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Na, gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-an, bun-i, eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy.
10: Mm-hmm.
8: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amunin permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba.
10: Mm-hmm.
8: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
10: Mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manisla sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergothionine, ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo, taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga, Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot, bla, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami, ya? Kape niya subong modern na.
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ito nga tiyan. It's the, I mean, gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga tiyan. It's because sa mga bakterya nga ara sa ito nga tiyan. So, paano ini naton malikawan? No? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga naga-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics nang man ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik ng UTI.
8: Yes, and of course, ang para sa maraming circulation, Sir Boy, kita
10: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving of nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangputan nyo lang si Engineer Albao.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palalakit sa muscle mo.
10: So, sakto lang init, kampiyon ang
8: aromatherapy. Gasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palalakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
0: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
10: Ang isa sakit dyan.
8: Ay!
10: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
10: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala. May problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, oh, or sibit, tinlo. Ay butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin mga skin diseases, oh. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant ni naman? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, yan mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit chan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo chan, ginalevelize niya ang acidity sa imo chan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tungod sa monolarin, no, amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So that mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
9: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
10: Siyempre, may paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatuga, sinatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag. Kung ang imong deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
9: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind ta lang ka muna, no, adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. At syempre, hubin ang inyong cellular permino Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
10: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat pag tumasan D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun
0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ahead Times, kaya ang programang makahatod kinyo at mga impormasyon ng may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afgan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spirit Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Ag makaroon, hayra ro inyong mga angkorman.

lupang hinirang perlas ng silanganan katawhan una sa tanan. Sa Noybe 38. Isa lang gid ay mga kalipat na kondo. Kuya Takwar ato ni operator abo mi mo nabuitan. Anyway, may mga technical nga kuan na. Error. Di natin malikawan doon. Tatong nga kinaanda, no? Halin sa baybayin, patos ng bukid nga bahit atong para probinsya kutob sa mabutan ni tatong karang limog. Welcome sa atong karang mga amigo. Ano ka pa, mati na sa kabukiran? Kamusta mga kapuda? Kamu na ugan eh. O, tarong nga taga-aklan nga NPA ha? Ano ka po bisita man ka muya sa inyo karang mga inunga? Nakapa-enroll yun sa college, oh. Pagtunay man ninyo ay base ba kundi yung kamukha uli sa sunod? Sa mga amigo naton nga nagwarang-warang man makaroon sa may area it baybayon, manami manutin po kabay pang may dakop kon. Area it Hawili, area it siyempre sa kabilugan sa tangalan doon, mga pitsa baybay. Ito may area man it New Buswang, Pagto, man sa may Batan, mga amigo na mga mangista. Kay Sir Andy Norada, pasinsya kit sir ay kung amati kami katanaw sa imo karang text kamon. Sa mga amigo naton sa may portion ni Taltabas, as well as sa may Pagkot Mindan. Sa aton karang sa Mendoza clan, no, sa may area kara it Mindan. Likewise man sa mga amigo naton nga sa may portion it Mulit. O kita si classmate naka, o kita kabisita ka na karay. And sa mga amigo man nato niya sa may porsyonismo ito, Camp Peralta, Mindanta. Pasensya ang gid ha sa aton kala mga naga-text, especially sa mga naga-hambal na Sir Haman man nato ninyo bina-display rin yung topic, taro rin yung week, or taro rin yung during the program. Ato niya masabat kung hindi na ako na-explain further, no? But doon na parte aton kala nga na pamaagi, nga saan papaalin, matipinsahan man na aton karang nga ginambag. Dahil side man ka mo, ampang tabi nga raro, inawait ang araw, ambaw na kuunta, inawait ang araw, ay bukod at sa ordinaryong tao na ton, o sa politiko ginatuon, this is more on ideological support, sa democratic stand nga, may una kita dapat firm, abiti karon ron. Abudlay kung masingitan kita, abudlay kung makitaan kita, di karon ron ita, isang mapigod yung karon nga wording, especially kung naka-flash yung mouth. Kailangan nga maging parte at andang dokumento ron eh. Eh, said man ka mo makaroon, ginagamit nandang armas ro kwan mismo ro, naton ka lang mga pinapagawa sa social media or dahil sa kababo nga maagam sa Pilipinas. No? Kaya ang kimong pitik kay cyber libel or whatever, ro, party nato niya nga kondisyon na ginaubra na siyan papalin, although kaya na-discuss na itong sa kahanginan, eh, may una kita nga mga unpublished, bro. Hindi ko nga ginandaron ma-attack by that certain word na ginbutang na itong dikaroon sa aton karang Facebook or through this radio station na makita naka-online sa aton karang YouTube, sa aton karang, isa sa TikTok na ako nasi-share na kung amat sa aton Facebook. So, doon, at least kina-explain na muna iya, no? Nagatutokin man, kinatanaw na akong kung nagtaliwan nga itong mga dinomingo ay wakit at program, unang dahilan, Gabriel na on out, okay ko. May inaro power, ay useless man doon kung mga 15 minutes lang bilin kay mo. In fact, natagpura niya ni ako sakit sa raya nga rang kuwang-kuwang sang oras na itong programa, no? Kapag ani that advertise, ay kung pwede nga na-extend that 2 hours, eh. Extend na ito. May mahaba extensive raton karang discussion. San ako man tingwa kita no, although raton mga references ay naka platform more sa English, naka platform mi moron sa medyo medyo mataas ng mga lingwahe, ginatingwaan kita tong ma-translate. Although di man ako ma-perfect git, pero nagasala man kita, aminado ako nagasala man ako kun amat kung especially kung bago ka kundo yung wording or kung nabis wa man kita trivia. Paano lang stock knowledge man naton doon nga nagasugot man katon upon reading. Kaya rin ato nga hibabasa, connect lang naton doon sa mga sayra naton previously at sa aton man karang gina-research. May time man abi kada sa kadaadlaw, nag-research man kita. Haagyan naton, pero napasak aton karang mga ideas through that
communication nga nag-aabot halin sa ibabaw nga railroad linya Macarn-Tipico ay ginasunod man aton. Pero yun akong sabat ha, sa nag-text siya kakon or nag-chat na aton karang linya. Pero iba man, wao na akong ginasabta dahil yan ay nga understandable man doon nga to inyong pangutana ay una man kinyo sabat. Una man kinyo, you're just guessing siguro kasi kung gain akong maisabat. But wa man ako kakilaga sa iba, especially kung naka-lock account, ay wa na ako nasabta ron, ay simple. Kabudlay yun, no? May mga communication na abidati nga nakasugod nga wao ko sayod, kundra tagali ito, no? They are just monitoring us kung ano ramon karang ginalingguahe di kara saraya nga programa sa Spirit Times sa Radio Todo 88.5 plan. So, siyempre, makaroon na itong topic ko ay natuwi gapon sa recruitment sa mga ginaubra nga rang pag-atake at left organization sa ng creeping invasion gara sa youth sector since anda karabing plano ay makapadayon sa anda karang plan nga makarecruit at masabo ng mga estudyante para may bag-o man karang manugsaka sa kabukiran. Masakit man dahang bagon pero Pilipino naghihapon doon nagaguba sa dagagan kung may una ano man doon sa aton karang dagagan nga sa counterinsurgency. 57 years nga kita naton na maabot pro pagiging senior citizen sa kira nga ra. And second, siyempre, naka-highlight makaon do tanan nga especially ro politicians or mga active sa geopolitical understanding. Preska ko na abing ra kita naw sa geopolitical situation ni aton karang ekonomiya sa Asian region. So, raya nga lang pang-insulto it China sa Pilipinas. Ginobrat, anda kita nga amo, sa anda karang karikotsyon nga. O later, ginhambag na anda nga, bukong tatamon man na ron. O nakagawa on sa state run the media, no? Ginhambag na anda nga, raya nga mga Pilipino ay alila it, alila man it Japan. So, may una, pagkit nga, pag-upog sa anda karang mga pagpong henerasyon, especially sa nagatoon. Sa anda karang South China Sea Studies sa NISCSS na dangara National Institute for South China Sea Studies na ginapagawa dito sa Henan University sa China. May isang ka-portic sa anda karang anthropological evidence. May isang ka-anthropologist nga si Wang Wan Yuan, researcher man mo siguro ra, sa sarisari karang sistema nga katabo sa in and out karon sa South China Sea. Ay ginahambaw na ng Pilipinas, or fortunate Pilipinas, especially Batanes, ay sakop na ra it China. Ginreakan man it mga mangin ayamon is Pilipinas. Ag siyempre mga intelektual doon, ibahan yung karang mga kabataang estudyante, agro mga professor natin sa akadem. Kaibahan man kita kara ay dahil naton karang ginasubaybayan is how to figure out to defend the ideology nga may una kita stand nga may una kita sa atong sovereignty sa atong stand yung ginahambay nga ras sa siyempre bilang Pilipino sa bilog sa atong talakayon dahil basi baga maapektuhan do kaisipan sa rayang naratibo nga may una ay anda abi karang style ay siyempre a lie repeated a thousand times will become absolute truth. Which is kakinatabo gani imakaroon. Bisan matod hambago na itong aton aro Pilipinas. Ay, may mga parte at mga isla nga may una kita nga gintindugan yun ta. Especially sa exclusive economic zone it aton karang nasyon. So aton doon yung pagkatalakayon. Unahon ta na iraya nga rang ano may una sa unclosed nga natawag naton nga kasaysayan no aman it may una nga mga konferensya pro United Nations Convention when it comes sa kaya nga rang yung pagwa nga pag ako og gidabi ron ako makita aton maako man sandat anda so raya nga rang konferensya sa Law of the Sea ha especially kung nagbuwa nga ra ko pinaka latest nga nanda nga pinunan nun sa raya nga rang nag argumento it Pilipinas
arbitrasyon at kuminto Pilipinas ko naging file naton ko 2013 at nagdaog kita ko 2016 panahon da ni Pinoy eh, ni Pangulong Noynoy Aquino at may mga nasyon karang nagpirma kung tanawon nato sa record no, it, United Nations eh, may mga 160 nation ro China kara eh, sa akong pagkatanda tugot 1993 karon sanda pero daya abing arang United Nations na negosasyon ay nagumpisa para sa pag-adapt na rin ito raya nga rin convention ay nagumpisa para po 1973 so third United Nations conference na rin on the law of the sea nga gin pasimunuan doon it raya nga rin mga aktibugid nga mga nasyon nga may pag-intindi sa dispute between two nations nga may mga boundaries pero Pilipinas that time ay may una utak itang dispute sa aton karon nga mga karatig mga nasyon doon like Vietnam, Brunei, Indonesia, Malaysia gani may una magitang dispute Japan, Taiwan, China nga ra. Kaling bukod at agresibo nga andag itang katakihon like what the Chinese People's Republic of China nga ra. Nga gina-atake kita-kita, naton karang mga siyakyan, ginabumbahan, ita tubi. Naton karang doon nga mga mangisda, gina-sunggaban, tumawasak. May ito pa niya ni karang physical, gina naputugan kita naton karang Philippine Marines, ranang tudlo. So, atong balikan, no? At kita nag-umpisa ra. So, 1973, una karang konferensya nga gina. Formalize. So, raya nga ng United Nations. Pag-abot sa istoryahan nun, ito raya nga ng patakaran sa karagatan, abiro, sa kadagatan. Kung pila imot gayo, rimong hiabot, kung isang kanasyon ay mahambag ikamay anang boundary. Kasi hindi karon do international water, nga bisan sinto, pwede ka agi. May ano, abira, may rason dahi. May military reason, ag economic reason dahi nga ng intensyon it China. Kaya kita interesado man kita dahil nagagamit kita it lugar nga rin. Kinakonsidera mga kaon sa mapa, West Philippine Sea nga aton, as according sa aton yung claim, or the whole China Sea nga ginahambang nandang rumas pabor na kuno nga pinakamabaho nga masakop rin nga rin tagna it People's Republic of China at kumintang government it Taiwan nga rin nga kung nabi ron, nakakuan kita, nakasugod kita sa kaya nga rin. Andang ha, nasyon, sakopit andang nasyon. So, di ka na, may identity na pagkipagsuko raton ka rin nasyon, kontra man sa kinasuko man itraya nga rin i-check. So, sa Pilipinas sabi abo mang Chinese ay ang hambago naton da nga it is just an ordinary joke aw oh, pilak naton sa balik sa China ro ano daya nga ra nga mga inchik sa Pilipinas magauay man oh dahil apektado raton karang negosyo kaya ano manabi kung hambagon mat inchik o sige tanang Pilipino deport niya sa amon sa China hindi kita magbakat saging sa Pilipinas ay total konektado sa kina-import abiya sa Dole Philippines sa Mindanao aton kara mga pinya kina-export ito ron import ng daya katon brown ito production ng raw materials siya katon halin agro iba pang mga raw materials nga usually rin kapag nag-iya ito yung mga komprador kara high Chinese so pwede tananda abing sanction anda karang mga kapwa Chinese o usiin ka man nga nasyon o Philippine government ka nga transaksyon kinyo at ang mga produkto di nyo pag batonon maroon pero idiyat communism ito kanda eh at here in the Philippines kasi hindi natin maubra ron abo karang kubrero Pilipinas abo ko tut kasing kusog ro Pilipino ro Philippine government nga ro mga negosyo nga rahim mabackdown although kaya natin mahambag ang makaroyon pero paano masustain dumawad at trabaho. So, kung natong pag-istoryahan na, this is a territorial dispute between nations.
nga mambang naton nga kabuhay.

especially sa mga microchips nga raw, ay una ro teknolohiya kan naging butang. Ag mahambang naton nga papiktuhan do mga information technology advancement itaya nga lang United States of America. So, atong pahabaon da, kanawo na to. Ginagumpisa ra yung production kita tanda karang Pinoyino nga una ron makaon sa Facebook makita nyo sa China Daily or sa iba pagid nga mga sa ako pagpati ha controlled it Chinese nga mga trolls no? Nga nagapagapnaag nga saga ro Pilipinas Purilon do Pilipinas saga ro aton karang no, mga Southeast Asia nation nga pilambilog to 14 even do nagjoin yun yan ro ibang nasyon nga sa Europe nga nagahambag anang oy pupunta tama ra inyo nga ron nga ginapanindugan ha kay nagdaogot araya nga ra nga Pilipinas aton nasyon abi kara ko 2016 nagdaogot ta kita ag may mga legal basis ta kita ag rosanda nga ra iwat at ginapatihan sa anda karang ginaclaim nga 11 dash line dati 9 dash line nya makon 11 dash line yon ag kung tanawo naton, do isla ginmatay, mas magapit na katon doon, ay yayo ta sa mainland China. Haabot yung tasanda di karon sa Spratly, haabot yung tasanda sa may Punta at Batanes, haabot yung tasanda di karon sa may Punta at Palawan man. O, nga makakon do isla nga mas abo ang ginaawayan. So, kung naton balikan no kasaysayan, tanda ka rin ginamba nga 11 dash line or 9 dash line, nga naga sakop pati sa ibang nasyon kay ibang no Pilipinas ay rubijing ay bingara nag-expanded ang dakarang claim kabuhay yuta 1947 nga nagahamba nga sandara ay may kinamatarong sa ruin nga rong mga kaislahan dati ako na historically Chinese ako na nagagamit which is kung aton mang patihan daton karang mga anthropologists nga libong dinag-unyo ta kita. O, 1,000 years yung tadi karon so, nakatinir do mga Pilipino, mga sinaunang Austronesian. At include siya ni Batanes nga nai ngaron ay ro anat na karong kaiping isla Taiwan ay andang lingwahe sa Ibatan ay lingwahe man raya nga ranga Taiwanese. Ulihi ang nagbaylo, no? Native nga mga Ibatan agro lingwahe it native niya Taiwan is hagos parihas. So tambilog pa karon ay kun atong pagabalikan no kasaysayan ay for 16 years panahon Kastila 16th century to nasakop ra nga ra Formosa Island ng Taiwan later on gin name as the Formosa Island it mga kuan nga ra mga Spanish no agin agaw abikandara it mga Dutch later on man nga o pinakaulihi pag it pag nagdaugot aro, doon nga rang mga komunista na Mao Zedong sa China, nagtakas si General Chiang Kai-shek, General Sun Yat-sen, at si Dr. Chiang Kai-shek, ang nagpamuno ito, raya nga rang Kumintang Group, ikto sa Taiwan, at nag-govern matasandat anda nga rang pangabuhi ito. So, dahil anigin balik matakandat, that's rin nga rang isla, nagtayagan doon nga tandang lingwahe ay Chinese. Pero originally, kung balikan ni Murana karang kultura, ay nakakonek ni Maura sa Ibatan. Nga kultura man doon. E sa Batanes na doon nga isla. May puntay ito ng karanasyon. Well, sa readings natin iya, kanawo natin ha, 1953, the People's Republic of China, especially anda karang mapa, ay nagpublish nga may unang demarcation kaya pakita nga dagat o yung mga islang maintok kilit Pilipinas nga andat ah so pag hinamba na itong People's Republic of China kontra daya ro mainland China 1953 so maguwang-guwang paro na unang itong Taiwanese 1949 abi andang ito 47, 48, 49 ginsugod ng daro chay so daya nga rang isla it Taiwan. So, kinteklera ay China na may sakop na sanda sa Spratly Island at Paracel Island Group na nag-overlap sa claims man it mga tao, mga nasyon sa

0: Southeast Asia. Kung 1974 ay naghimo tanay military action to dayang ang mga Chinese sa Paracel Island naton. Nga una man doon magapit sa Vietnam, nagkahabuot ang nanan daro iba. Sa Vietnam man yan nga ay gasakit pa nang buot ay binuo man do andang ginaagaw man kunta di karon, ginaamba na ng Andaman. Parte tanda karang pagpanag-iya sa Paracel Island. Kung 1998, to Chinese Navy nag-sugod man sa portion kara it Johnson Reef sa Spratly Island. Takop ng Japan it, Vietnam. And between 1990s to 2010, ay kinsugod man nanda, Pasko Grande karang pag-atake. Agin may history pa niya katong nabatian taw na pakit sa military nga pero atong bantay ay nagbaruto nagbaka nagboat supply sa piyak isla pagbalik nang dain chiko taro nagatinir sa isla di usa nakasugod dito do yun no natabo ay pilang oras yang ro nagtaliwa nagpabinantayan yang siguro sanda ay pumanaw sanda so nagpabalik sana nagbaruto hindi na naman sugod do isla ay may mga inchiko tang armado nga nagabantay kanda. Hindi yun sa nakasugod. Kung 1994, China man nga rin nag-establish sa mischief trip nga kusin, roaton ka rin Pilipinas ay may maritime claim. Gina-challenge legally. Roaton ka rin pagpanag-iya. Pero niya ni, nakita na ito, no? Nga wa pa man kita kapasa ko 2013, itaya nga rin likramo sa UNCLOS, sa United Nations Convention, ay ginabumbahan nyo ta kita o ginatabogon kita. May habalitaan pa niyo ka to, ginapamugto rulambat, ginalikis rulambat, tagasaon kat magko nga kumbukot ni Ibibot ng Pilipin, anda karang Chinese Coast Guard. Ulihi lang karang nagapakita kita nga nag-Facebook Live kita, nga suko kita at buhungguan sa anda karang nga siyakyan. Alas 10 unugon. Po 2012 man ay nag-increase it to naval presence it raya nga mga incheck sa atong Philippine water. Abo ka tong recorded nga mga balita. Dahil raya nga rabi nga ra, itong mga chimpo may Facebook ko try. Abas ko gundo internet at Pilipinas, nagasaka gundo aton kara nga website nga nag-publish karon. Doon nga rin may dayang may mga tao nga nagasugod sa Pilipinas nga pupunta na it Pilipino. Kasi nga ni Aukato man. Hindi, early 2003, yap, nagapupang isda sa kwan eh. 2002 to 2003. Hindi karon hindi, atras pa git. Mga year 2000, 2001. Pagpupukong patpormi, hindi ka rin eh. Kaya nga during team po eh. May amon pa ni katong ha. Sa ako pagkatanda ka nga. Nagapupang isda pa kita di karain between Mindoro nga raag Romblon. May ginguyod kami nga punit. Sugod siguro punit nga raag doble sima ay mga 1,000. Kinuyod kita nga pabinit. Hagyan it Margarite. Pang dakop pa nga raag tamban tuloy. Agraya nga raag mga ugaw. Kung numero si Itira Prabuho ay para ron mo sa kwan na aloy. Pabo di karon doon between Mindoro at Romblon ay aguyod na to, hagyan na itong ato, kinyagas. Kung buko niyang siguro at bibi ito ag wagasagyad na baro ito, haabot din kami. So, Chinese vessel na itong kakita na mo. Dahil yan eh nga, magapit lang kit mo eh. Kita mo nimo kung tuloskopyohon mo, magapit lang kit. Wat bahura to, diretso pa sanda, haabot pa kami skilit. So, medyo ruyon do, sitwasyon nga, huwa kita kapan o, as of now, ha, kita kapan o, na may nagasugod, tagali, nga hindi natin mamonitor, dahil bukod matanan, kompleto, radar, at Pilipinas. Aton karang anibi, di manana mabantayan sa pulugan doon. May una, kita karong nagasingit. Nagma-abject, tabiranda mga barutong ra. Sa akon nga, pagkatanda, ha, may una, tanga, siyakyan sa nga pangisda nga rang randa mga milisya nga rang nagugugtang ta. Sa ako matang personal na experience yaro na dahil kaagi ta kita pangisda eh, itong mga chimpo eh. So balik kita sa ginistoryahan nga. Pero anda karang persistence nga inaupra na nagtao eh geopolitical nga tension ay nabuo na daro atensyon it iba pa gid nga nasyon Australia superpower nga nasyon nato amigo man in my treaty sa Pilipinas the US sabi o Canada even yung mga European countries nga nagaagi sa ruta nga ron well mabaho gay so one third it again o tama one third it nagaagi nga ruta ni sa Asia di karon yung nagaagi wag hindi mo maglibot yon ito sa Pacific Ocean yaw ang gaagi di kara between Vietnam Malaysia Indonesia daya nga rang Pilipinas at sa Taiwan di karon kayo magusot paagtot sa Europe so mabaho ron imaw nga disadvantage sa mga naga gamit it sa kayang pandagat sa niya ni siyakyan ka ano ron na di yung pang kalawakan o pang hapa natin gara pagagupad sa angit ay disadvantage si Mauron even di aminado ro US kara na kung di siya na mag-agi sa teritoryo at Pilipinas maglikaw siya sa portion at Pilipinas sa South China hindi siya nakadirikta hindi siya nakasugod direkta nga mas magapit sa ginagtunan ng nga nasyon iya sa raya nga rang magapit sa teritoryo China. So usually, kung iya sa Pacific, ro, kaya nga rin andang warship, magupad rin ng aeroplano para mahapit kid sa Pilipinas, kasulina kid ron. Ay paano kung ro'y nga rong area nga rin South China Sea nga rin, ay hindi yun makasugod ro ibang bukot taga una o bukot taga China. Kasi dugaon yung tananda para ro'y nanahambay nga yung international water eh. Consideration eh. Ako onyot anandang anda. So far may una gani karang isla, ikaron sa may magapit sa Palawan. Again, bagayan nyo tayo mga inchik. So, po 2016, kung atong tanawon, ay ginviolate kita na nakararo Philippine sovereign rights sa exclusive economic zone. Although nagdaog kita sa rulings, ay wat at pakialam rurayang aranga inchik. Nga kana presidente kara kuntaron si Xi Jinping nga naga may respeto imo sa aton kara nga nasyon eh. Sige ay nagdaog ka mo ay buyaan naton doon pa matabi ko no istorya sa nagakasugot kita istorya nga wa kita gakasugot tungod sa raya nga rang hitabo sa raya nga rang nagkaga tabo nga proklamasyon it China alin sa anda karang pagturo sa andang eskwelahan alin sa anda karang hugot nga pagpanindugan sa anda karang pagi sa anda karang social media sa anda karang state run media okay. Pro Pilipinas man ay inapinan it European Union sa anda karang speeches yung paggawa in coordination sa in relation sa 10th anniversary sa arbitral award between Philippines and China July 12 kaya nga rang dagon ay uman yagin paggawa to panindukan itaya nga rang nasyon sa United Nations Convention on the Law of the Sea concerning sa rayang aranga China Sea nga may una ang arbitral award for 2016. So legal dapat kuno nga i patihon kumanon it Chinese government sa rayang aranga nga rulings nga pabor sa mga Pilipino. So United Nations nga ra nga proclamation oraya nga rang convention nanda nga rang ginpatuman nga may kasugtana ay nagareflect imaura agi na reaffirm it uman it European Union nga dapat ay zero framework ipatakaran iya sa may area kara it South China Sea itaoro para sa Pilipinas galyani nga nagdaog ag itao mananda kinamatarong nga doon nga buo di karon ng mga infrastruktura kung ano man do structure ng gintindog nanda sa lugar nga pupunta tanda galing nga ni ay dahil nga nga free and open sea roads nga ra ay hindi matay give up it mga tao na sa China or Chinese government doon kaya may anta matakara nga tandang pagpati ay sanda takara ro nagdaog tanda takara ro nakaposisyon yan ay kung amat no papel kontra sa posisyon yawan nga karat daog kaya kung wak matay mo kapati siya inyo matamanaw kaya in matramon so saraya nga ng charter Yamis Muraton kara nga Secretary of National Defense ay nakambay man doon nga at hindi ninyo i-respeto ra bukon kamut makatarungan bukon kamut mayad no sa inyong sigkatawo iya sa Asia at hindi man dapwede nga simpre kita mga Pilipino nga nagasupport di karon eh. Ah bay ima na sana da at hambaw niya tanatot makaroyon o bay ima tas handa man nauna eh total andamat ang papel sa pakipag-away kaya nga itong nabiliban abis sa Chinese pag nagkipag-away sa nga ipilog Pero Pilipinas, sabi kong amat, kung kontra ka, ginagahambay ka di kaon nga para matakunta sa atong nasyon ay eh. Dahil kontra ka, ikaw man pagkapinan doon, ikaw pa mo man Pilipino, mahimo at imo nga silent member of the protesting group. O protesta, pero silidyo. Kaya man nasan daw na, imo man napapapila, total man na, imo robida-bida. Sa panindugan, itaton ka rin nga Secretary of National Defense. Ay dapat nga behavior nga rin China ay anda karang bayluhan. Hindi siya tara transporte nga neighbor kung makaraya. Tumakotanawo na ito ng mga katodo. May rason di karay. Military reason, economic reason. May food security kita para nga ma-discuss siya kung i-give up naton na aton kara nga panindugan. Halimbawa, dahil na-adlock taro Pilipino, ay, China out ama na di karon. Hindi ito ang mangisda, di ka to. Pero kalibutan naton needs the large demand at pagkaon halin sa dagat. Kinaangan it mga tao ro oil, ro mga gas nga ron. Oil labirong kung sinhalin to, maagi mo di karon ruta. Siyempre, may economic reason doon kung may nagabaligya. Karon, may negosyanteng Pinoy nga nag-aagi di karon. Food security naton doon mga isda di karon nga hibuos dagat, o mga mineral nga hibuos dagat, pabayaan lata naton doon. Wata di ka to tao mag-suporta sa gobyerno. Imbawa, kung mga tao di karon sa lugar nga, nga may dispute, maghalalin, nahadlokan sanda. Ay man grabe tro armas it Chinese wat at gobyerno makapasalig or wa na kondisyon do kaisipan tungod diani wat nagareact dili no kapugmat look at China ato ikumpara nga andang mind conditioning halin sa bata pagto sa andang asunod nga generation ginapadagagan tanan daro halin sa eskwelahan nga raya aton daya aton oh daya ro tama daya tan aton nga patakaran tandang on mga mahina sa nang nilalang ron mga Pilipino ron mga amo and they did it intindugan ang daron o bisan ano pa ka bida-bida kara o panindugan o kumbaga dupa-dupa itaton ka ng Philippine Coast Guard okay. Sanda man lang o ito ani raton ka ng spokesperson ay imawi ka to nagsukugit no nga although quote it yun nga Chinese ginantimunay sanda no brasan ng magain ay tama man. Man kamulat agit matuman ay man bukot magain matood ro ng inyong upra. Agit pang bomba mo ro mga ano ro mga Pilipino nga nagapangisda sa open sea. And actually bukot at open sea maroon nga international area na nakaroon nga mahambang natun nga sakop ron imo sa international road. Bukot no. Bukot tayo. Sa sugod imo exclusive economic zone mismo it Pilipinas. Ag ginsabutahi mo taro malinong o mayad nga pagpangisda it mga Pilipino itubuan at kuya pron sino man di ka makutubuan kapaligsan ka te imo it may bumbirot amanas tungat yawon so to reaction na taton karang Philippine Coast Guard siyempre by narrative and by force nag-agtuig to, nag kipag gag sanay sanda just to protect to mga mangisda. Kung si inda aton karang mga mangisda ay naga-escort manigtor aton karang Philippine Coast Guard. Whereas kung manamit akong taro si sitwasyon bukod at disputi koro China nga ra, ay bisan wat at bantay ron ay because there is a respect between neighbors sa daya nga rang Asia, sa South Asian countries nga ra, especially sa Southeast Asia. So, hindi man ako na mapahaba ginot explanation dahil yan ay abo patakara ng mga anthropologists na mas may madagom nga sa Iran. By culture, siyempre, kung atong pamatian do anda karang paliwanag sa nambay nga origin it rayang isla it Taiwan, na konektado sa kaya nga lang nasyon ng Pilipinas tungod sa lingwahe, sa culture, sa mga tao. May celebration niya ni Ron nga nag-baruto ro Taiwanese pagto sa aton karang mainland itbatanis man nga may anda karang halos yearly ron nga may celebration na makaroyon konektado sa nda by culture. May kasaysayan man nga ro Spanish ay nag-dominar sa Taiwan for 16 years as part of Manila. Party tayo, daya nga rang pagdumaga it mga Spaniards sa kolonya nanda sa Manila. Daling kung imo kitang tanawon, kung sundo naton do linya it pagpanag-iat mga isla, kagayo taron, isipihatot o manutat gayo ro daya nga rang isla it do yung Pilipinas, nauna sa Puntang at Batanes, o sa porsyon nga rait Luzon, pagto sa mainland China. Anda bi kang rason it inche kay amon do Taiwan. Meaning, pati ro 1947 nga claim ata it kumintang national government ay ginako panandang it that is a disposition mismo it pilog nga Chinese people. So, kung tanawon naton sa makaron ay hindi naton ma-share nga may kinamatarong ta kita, hindi naton ma-share nga may panindugan ta kita, ha, patihan taraya nga rang hagambagon it incheck nga kabuhay o tarandang claim, kabuhay o tarandang karang panindugan nga sanda ta kararo may matarong sa raya nga rang exclusive economic zone nga may una sa rayang arang mga isla nga nagapalibot sa yung kilid at Pilipinas dyan by culture, by economic usage ay sandaro nagagamit at siyempre by military power ay kaya nandang sa kupon. Hindi man aton mahambagid nga dagaon sa sunlog nandara. Dahil buko niya tat sunlog ra, kung akong tanawon na, buko niya tat basta-basta ang sunlog ra, kundi pagbulit ang aray, it is a mind conditioning, naratibo ra, nga, kung mga tao mga kapamati, buko niya sa Pilipinas, but sa ibang nasyon, kung daya permira ng hibatian, ay, sunod nga henerasyon ka na mapating, China, tamatag-iya ko. Kuha taman ako at Pilipino, nga, panag-iya. Pero yun ba? So, kita, sa atong pananawan, by reason, by evidence, by utterance, by position sa leadership naton, ay bukumagid nato hangad karurugira. Sa ako pananawan, narurug Pilipinas, bukumagid hangad karurugira. Pero aton karang hagambagon nga, aton taroy nyo rong porsyon it. Mga isa. Kusiin man doon di karon, gustong sakupon, pano man ng interest basa sa sugod it exclusive economic zone daya nga rang Chinese Communist Party ay watat kinamatarong sa posisyon nga may una ta. O daya nga rang mga ka Simanua mga katodo ay bukon ta imura it ordinaryo nga kwan na pabayaan yang naton abing oh, lilipas din yan. Dayhon tara it aton nga kasaysayan. Dapat ay may ukit naton sa kaisipan it mga kabataan nga may una kitang ginasukol nga kinamatarong sa international nga porte. O porte nga kusa sa Indo Pilipinas kinagawa teritoryo it mga tao especially do Chinese government nga otot-pispitor sa kinpirmahan manandang treaty. Ang dama niya nilang ginagamit, raya nga rang treaty mismo kontra sa Japan, kontra man sa Taiwan, kontra man sa Vietnam, sa Indonesia. Iya man sa Pilipinas ay, yun yan eh, perdisan na, hindi sana mag-ako. So, dapat kita mismo, ugot ratong kaisipan, ugot ratong karang pag-translate sa sunod nga mga inrasyon sa mga wa naka-intindi nga dapat kita ay by hook o by crook ron, by any means, kung pwede mo lang natong proteksyonan, kung hindi doon maabot ra, ikabay pang hindi maabot sa gira, ay aton tang hambagon doon, aton taroy niya rong kursyo at Pilipina. Okay. Kung pat kita kadali, alas 10:20 yun, may 10 minutos pa kita. Kung nagtaliwan nga to nga mga dinomingo, ay may aton kung takatong natalakay, no? Regarding sa kaya nga lang recruitment. Galing iba hindi yung kita kaabot kara. Rustanda binakon kara, ideologically, pro-demokrasiya ay dapat ay may political conviction. Kita, ako nga lang, demokrasiya ito niya, napatihan. So, convicted kita, kumbaga kung sintinsyahan ka rin doon, na kita ay nagapati sa puntay tanan. Karayat ano tama. So, may konstitusyon nga basihan. So, kina-argue naton na dapat passionate pro Filipino, pro prinsipyo naton kara, tara pati sa aton karang kahilwayan, ikwalidad, pro partisipasyon it mga tao sa ubrahon sa aton karang nation building, pro pag-judge naton sa atong panggobyerno kina paano naton da baguhon do sistema, paano naton i paano naton da imong bayluhan do nagapamuno nga nagabase sa ideya nga aktibo nga may una kita e ano ro yon iba konstitusyon ug mga layi nga nag-exist kaya nga ra mga Republic Act naton, mga special laws naton nga ra, mga memorandum naton nga nagabase sa moral, ethical, legal aspeto ito atong pagpangabdi bilang Pilipino. So, ito yung form of democracy. That includes external nga mga threat nga ra, no? China makaroon, agro-internal na itong mga threat makaroon nga sa bilog sa apektado ay mga kabataan. Kaya na nga, may ngabot na itong daya nga rang agenda, daya nga rang topiko. So, ano rung mga ginaubra nanda? Sa makaroon abi, opening of that klase sa mga universities, mag-umpisa kunda, ugos nga ra, nalang adlaw. Oh. So mag-umpisa sandara, tayo nga ng grupo nga CPP sa legal nga pamaagi, may campus recruitment doon. Hindi kita tumaduga ron, may mga academic organizations karon mga tunga, nga, may mga organisasyon karon nga, may mga tao guta nga habutang sanda. Karandang trabaho, dahil last year pa rin naging train, magpaabo it fraternity member, magpaabo it doing membro sa eskwilahan, isa sa environmental group, o kung ano mang klaseng civic organization na dali dakpon it mga kabataan tungkol may interes sanda nga una. Kung maka-influensya gapon doon, sunod kararo, organizing it anda karang mass base. Si Indon, una ang gapon sa eskwilahan. Di karan ninyo makita nga may mga pagtuon, may mga 4 o'clock habit, may mga text brigade siya daron, o may mga group chat makawang inapag-usodda niya tanang daron, it raya nga rang mga narrative, mat-amat, ano right si gobyerno, nga dapat ay rights man itawo, ano right si daya nga rang mga tao, kaobligado ro gobyerno fiksyonan ano ro right dayang arang mga estudyante o mga tao nga nga paano kontrahon no siya nga may una sa gobyerno do yun di karon nagadagagan may una pa sanda karang radical ideological indoctrination pag nagasugod yun di kararo mga maikling kurso ng lipunan at ang Revolusyong Pilipino pero special na kursong basa sa kabataan sa kababaihan sa mga magsasaka mga trabahador kung alin pa pati sa urban poor mga rights it indigenous people mga rights it farmers fisher folks ay mahamba na itong radical indoctrination doon. Why? Di karon nga nga pangutana, kung what gabulig kanda, sino? Dapat magbulig, di ba kita? Kung hindi naton kaya, sino pagid? Kung hindi makaya sa propista, ano ro sunod nga solusyon? Network consolidation, nag-expansion. Sino doon? Karon ko makakita, inaobra man naton da ka to eh. Alin sa rayang eskwelahan, imbitahan ka ito sa piyak ng eskwelahan dahil may kagrupo ka mo to. Kasi yung pangayan, sin o sandara, apura eh. Iya sa aklan ka ra, anak bayan, kabrila nga ra, school abi, pero League of Filipino Student, NUSP, SMP, ipot ka tayo mo korn, may imbitado sa ang kabataan man to. Alin sa Congress, dyan mismo, representante sa dahil Congreso. Para sa kabataan. Di karawan magasugod, pero mekanismo it, may mga koleksyon-koleksyon, extortion yung taro. Ay, amutan man na kita, may panaw kita. Siyempre, iba ko, matinguha akit nga makamot, dahil may conviction imo, sa rin organization, imutangon imong leader, makatinguha akit mo rin nga makapangayo para solicitation. Ha? There will be also an exploitation. Hindi karon yung time na madaya ako po sa kabukiran. Hindi na simplified na ito na. Nakagraduate manon o rondo kabataan o uwa pa sa may potensyal nga radikal na kaisipan, abante na kaisipan. Ag nagapati, ag pwede na ng kupupon o kupupan do armadong pagipagsuko guwas sa parlamentaryo karang nga inaway. Ay kakinahanggan kita kawan ng mga NPA. Bukod nyo labit parehas ko dati pero pag-recruit nga gradual, grabe ka-gradual. Takes months. Bago ka to maging kabataang makabaya no? Sa akong pagkatanda. Ah. 6 months to 1 year. Kung school-based ka, bago ka maging leader, may 3 months ka karang na provisionary observation kayo mo. Ah. Provisionary period nga. Ah, dapat maubra mo na yung tasking para maging chapter leader ka di karon. Bago ka butaw at posisyon. Eh makaroon ay pag meeting-meeting siyang kiri. Oh, sige man, ikaw na. Ikaw na presidente ni karon. Mauray mo ubrahon. Ikaw man na chairman ni karon. Ikaw chapter member man na di karon. Ah. Padali. O dyan eh. Kaday daw yung danda karang pamaagi. Nagdagaon sa teknolohiya makaroon. Nagkiring huo-huo itawo. Huhuoit o nga, masunurin ay. Ay, katali ko tanang tao at posisyon doon, nagtrabaho. Obligasyon sa partido. Next. Di ka raon magasugod rayon, kung raya nga mga tao, hitik-tikan, siyempre, ratong army, ratong pulis ka, nagabantay man da. Di ba doon magpapaya? Tama na, may organisasyon to, kalin mo na sanda to, pero may na sanda ka muni-muni o. Di ka raon mahamba o, ginaritag gaon mana, dapat ay magsuko ka. Ha? Ihadlok ko nyo nandaron. Ay man, hindi ko man, hindi ko mag pabaya ha. Ay, ginasundan kat pulis. Ay, ikaw man makuban. Man, at sundan ako. Ay, rights ko man manara. Man, saga man nag-organisa. Ay, umakik yun na yun. Nagagawa yun. Do, pagpanindugan. And it, kaisipan it mga unga. Nga, ay, radicalism. Nakatabo ron. Ha? Agrosunod karayro. Factional political objective. Paano na ito mahambag? Aside nga may una akong party list, ay di karon magatong pagkontra-kontra, pagkaapin-kaapin. Pero political abing aray, sa bilog nung pinaka-ultimate nanda nga hayag nga armas. Una ko sa nasa kongreso eh. So, Marxism, Leninism, Maoism, at Eurocommunism. It is combined. Present mga kong sa Pilipinas on the form of communism nga may unak. Aktibo mga kong niya ron nga ginagamit. Agroon na itong gusto nga dugaon na kung kahambagin niya patyo na rektar. You cannot kill an ideology. Kundi, pag-uyahon, papag-uhon sanda. Magbalik kung sanda, iwanan ang daroon niya rong isipan. Eh, bukunat madali, nagupun mo at ang gobyerno, I'm just saying, this will be the one. Dayaon-dayon, daton gamiton. Pinabot ang aspetor o pagpadagagan sa governance sa Pilipinas. Pero yun, no? Daya ang tanan niya, ginatuhoy na akong inambag. Dedikado ra sa mga unga. Sa mga ginikanan nga nagapatuon sa ibang lugar, especially kung college. O sa mga universidad niya, ginpadagan natong sanda. Iyak ka itong pinakamagapit, Iloilo eh. Much more kung sa Metro Manila or Cebu. Daya ro pamaagi it pihak ng grupo. Papansin ma lang ninyo ron eh. Pero nga gani dati, ga problema ron nga kung paano makatugon. Ay makaon, basira problema na pag uli kinyo, paano nabaguhon no Pilipinas. Ag may ngawa ka timo karon kung bukod na sa sugod at sikwilahan na buong, sino mo itong professor doon na buong? O sa pamatyag mo, ay abot, ananaon sa guwa at sikwilahan o sa alternatibong klase, abaw, lulay gayi. So unang makabugong sa atong mga inunga, nagatagang, adaga, itayang arang sistema at komunismo. Sa hayag, legal nga pamaagi, ita Partido Komunista ng Pilipinas, National Democratic Front ng CPP, recruitment. Ay, una ro ng buong katon, bilang nanay at bilang tatay. Upanas ang dorma, laygayan, dahil may komunikasyon man kita, pero may kanda. Ato man karon nga linya, sa tanaw na ako na inaubra man doon adlaw-adlaw. So, rubagon nanda, ay buko niya at kwarta, buko niya at kaagam, buko niyang itisog buot, kundi pero pag-intindi siya kapinatabo, paano malikawan doon mga tao nga tanda karang gagas, ay maintuan, magamit, doon kaagam, at paging inosente man, sa gyapon, ito yung mga inunga. So man, ako rin nyo karang anchor man sa Spirit Times, Sarge Malan Mendoza. Good morning.
1: Mga kasiman ba, inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doon yung latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kita.

0: Babe, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Navara.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ng pag-asa sa mga...
1: At amay sa anak at sa Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Kabay nga dugrasya, itato niya ginawa sa Kristo. Dugugma ay Diyos na amay. Pagpagpagigabit bala niyo Espiritu, may una punta ng itanan, may mahunang
2: pagyaraman sa imo.
1: Thank you.

0: E aí?
1: Take two. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Kabay nga do grasya, itato niya ginawin sa Kristo, dugugmay Diyos ka Amay. Agrupag paging kabinit balaan niya Espiritu, mangin una, unta, katuntanan. Mga igmanghon namon kay Kristo.
3: Kagyaraman sa imo.
1: Siyempre pa, salamat sa Diyos, sa mga Domingo, mga bitanay, magkita, kumabungin, itato niya mga nga Diyos. Kaya naging ginapabantala, makaroon sa bilong kalibutan. Siyempre ron, pagi sa mga santo sa misa, kinapatigayon. Sa mga kapilya, sa barangay, sa mga mother church, sa ato niya parokya. Siyempre pa, kung ato niya pagaparon na atong panghunaon na ay kung ano ratong habubatian niya pungit ato niya mahalaga Diyos sa Santos nga Misa, ya sa Nasyong Pilipinas, maski ito sa Vatican City, sa Roma, ay pareho man lang rato niya mabatian niya mga pung minsahit ato niya mahalaga Diyos. Amen?
2: Amen.
1: Siyamat ay rudayang programa Divine Mercy sa kabuhi iya sa Radyo Todo Kalibo ay nagapagigambit man o nagabuling man sa ato niya simbahan sa ato mga kaparian nagsimpre pa sa ato niya mahalaga Diyos na ipambit sa tanan roan ng mga pungong rano mga minsahit. Amen?
3: Amen.
1: Ay makaroon ay Hulyo 19 anyo 2026 siyempre ando nga Domingo. No, makaroon ay ka-disays ka Domingo sa ordinary nga panahon ko ato niya liturgical calendar it ato niya simbahan katoliko. Amen?
3: Amen.
1: Agdungan natin pa salamat ay kumpleto kami makaroon. Amen?
3: Amen.
1: Siyempre, una ka mo, di man makumpleto kami kung nawa ka mo, di ba? Amen? Ay kasi ang Domingo ay tulog kita. One man army. Pero kaibahan na kung ito ginoo ka to. Kaibahan na kung ito ginoo. Amen? Ang makaroon po kanya dahil kita mo kami, ninyo kami, ay may kibahan kami nga hindi nyo makita. Pero una sa inyong mga tingpusoon, batyag nyo ibaw, rato niya mahal nga Diyos.
3: Amen.
1: Ano Espiritu.
3: Amen. Amen.
1: Siguro kung mag-aintindihanan kita, ay abay nga patunan niya ito, buksan natin ito mga tingpusoon para sa ito niya mahal nga Diyos. Makaroon niya pang orasyon ay mag-ahinusog kita katong mga nahimong mga kasaganan. Ako nagtaliwan yung inadlaw, dinomingo, ginuwan, dinagun man, gato niya kabuhi. Pagi kay Brad Paeng, sa pagmumuna yung Brad Paeng, magsunod yung kita sa huna-huna at sa bugos na mga chagod, bro.
3: O, Ginoo, kabug at gidro akon niya mga daga. Ro kabudlay, it pagpangabuhi. Ro kapubrihon, ro mga kautangan. Agro mga handom nga indyok gid maabot. Raya tanan ro adaw adlaw nga mga bagahi nga ginapasan ko sa akong abaga. Ro akon nya mga bagatian agro nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina nga tuga kumagamu nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon nga kahilapit ag sa lugar ko akon nya trabaho. Agraya ro mga duga nga kalbaryo o akon niya kabuhi. Pero gabaw karatanan Ginoo, imauro ni na agaob nga tuga o akong pagpagayo kimo. Ginauhaw ro akon niya kayag o imong presensya. Agwagid it bisan anong butang ro makabuoy karanga kauhaw yuwas yamang ko imong may gugmao niya pagbaton kakon sa imo nga sabak. Ginako ko kimo Ginoo, naging pabungugan ko ro imong pagpanawag. Ginlalis ko ro imong mga sugo, agin talikdan ko ro imong paghigugma. Ginosoy ko ro kalipay, sa guwa ko imong agandong. Aggayom itkasubo ro akong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom sa guwa ko imo nga mga plano. Agbisan pa nga nabot ko raya nga mga kadagagan o ako gid maagom ro matuod niya nakalipay. Nagkasaga ko kimo Ginoo, gabaw sa mga saya nga ginhimo ko kontra sa ibang mga tao o mga saga kontra sa akon niya kayag. Maluhi ka kakon Ginoo, tabi nga ko, haksa ko, bato na kay tuman sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton bilang sangkaunga, bato na ako bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta waun ako it ginapangayo ka.
1: Kabay nga mag-uwi ka ito ni Diyos, nga magagawin sa natanan na sa pagpatawad na na kung ato niyo mga saya. Kabay nga agihanan ni kita. Pagdo sa kabuhi nga way kita pusa.
3: Amen.
1: Talupang daang Diyos, amo ang akon manugbulik. Ang Ginoo nagapabakod sang akon kabuhi. Magadulot ako sa imo sang kinabubuton nga halad. Magadaya ako sa imo ngalan o Ginoo kay ini maayo. Mga buyo kita, mga ibangot namon kay Kristo. O Diyos nga amon amay, kaluyi kami sa nga imo mga alagad kagdugangi sa amon ang imo grasya. Agod nga magkabuhi kami sing malig-on sa pagtuo, sa paglaom kag pagigugma, kag tungod sini, tumano namon sing may katutom ang imo mga kasuguan. Pagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag naghari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan.
0: Amen.
1: Amen. Pagi kita magbuhay siguro, kinahambay sa unang bagasahon nga kinanggit maghinugso kita ay ginasulutan gid itaton nga mga nga Diyos sa mga tao na kasayod ko anang gahom pero kinabaliwala o wa natin ginasapak. Amen?
0: Amen.
1: Pag-isa ba kay Brad Benhor, pamatian natin do unang bagasahon, bro?
0: Ang pagbasa gikan sa libro sang kaalam. Ang tanan nga mga butang yara sa idalom sang imo pagtatap. Kag wala na sing iban pa nga Dios nga imo mahatagan katarungan ang imo mga pamatod. Ang imo kusog amo ang gidagikanan sang imo katarungan. Mapakita mo ang kaluoy sa tanan tungod kay ikaw ang Ginoo sang tanan. Ginpahayag mo ang imo gahom kon ang tawo magpangduha-duha sing imo himpit nga masarangan. Kag imo ginasilutan ang sisinuman nga nakahibalo sang imo gahom pero wala niya ini ginasapak. Bisan matuod nga wala sing latid ang imo gahom pero maluluyon ikaw nga hukom. Sa imo luyag imo kami nahukman pero sa baylo imo kami ginagamhan nga naopdan sang dako nga pagpailog. Pagi sa imong mga buhat, gintuloan mo ang tawo nga ang matarong dapat nga maluluyon. Ginatagan mo sing dili mapatpat nga paglaom ang imong mga tawo dira sa pagtugot sa ila sa paghinulsol sang ila mga sala. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos. Agdugan nga pasalamat ba may bisita kita makaroon mga ibangod na mong kay Kristo. Tawa ni kung paano rin intro karakana. Basta yung mga hay kung aran ni Karen nanda ni Brother Anthony ni Brad Kadong moro pangani kung tayo mo eh baka to ay ito ay kimpo bulat gatoon bulat na kami ay siyempre paghalin mo sa high school karon ay gandong ba kung plano-plano o mga graduate karon sa high school kung sinda sa damang eskwela ay imura makaroon ay tamang ba ako tasayran niya plano niya naka-eskwela sa nang eskwelahan. Amen? Kung may una mata ay sugira niyo kami pero imura nag-eskwela ano nga eskwela? Concordia no? Ano kita naman matood niya na ganyan yung eskwelahan?
2: La Concordia College
1: no? Ganyan mata La Consolacion no? La Concordia College. Siya niya nira sa
2: Pedro Hill, Paco, Manila.
1: Pedro Hill. Ay, kalibal dun ito mga kone. Kalibal dun ito't mga Santo Tomas. Amen? Oo, mga Merinol. Amen? Oo. Merinol. Ano parang?

0: langgiran. Angin harian sang langit, tangay sang binhi sang mustasa. Agin kuha sang isa katawo kagin panggas sa iya uma. Ini labing jutay sa tanan niya binhi, pero kon magtubo ini, magataas siya sa tanan nga kahoy-kahoy kag mangindako nga kahoy. Sabagay nga ang mga pis-pis nagadapo kag nagkapugan sa iya mga sanga. Desus nagsugid sa ila sing isa pagid ka palanggiran. Kung ang ginharian sang langit kaangay sang libadora, kinakuha ini sang isa kababayi, kaginalama sa tatlo ka sukob nga harina, dubdub nga maghabok ang bugos nga linamas. Desus naggamit sa mga palanggiran sa pagtudlo sini nga mga butang sa mga tawo. Wala siya sing may ginhambal sa ila nga hindi pagi sa palanggiran. Ginhimo niya ini agud matuman ang ginsiling sang propeta. Maghambal ako sa ila pagi sa mga palanggiran. Magasugid ako sa mga butang nga wala pa mahibali alin sa pagtuga sang kalibutan. Dayon ginbayaan ni Jesus ang mga tawo kag nagsulod siya sa balay. Ang iya mga gintutunan nagpalapit sa iya kag nagsiling. Sugiri kami kung ano ang kahulugan sang palanggiran. Nahanungod sa mga bugang. Si Jesus nagsiling sa ila. Ang tawo nga nagsabog sang maayo nga bini, amo ang anak sang tawo. Ang uma, amo ang kalibutan. Ang maayo nga bini, amo ang anak sang kinharian. Kag ang mga bugang, amo ang mga anak sang yawa. Ang kaaway nga nagsabog sang bugang, amo si Satanas. Ang tigalani, amo ang katapusan sang panahon. Kag ang mga mangingani, amo ang mga anghel. Subunga ang mga bugang gintipon kag ginsunog sa kalayo. Amo man ang mahanabo sa katapusan sang panahon. Ang anak sang tawo magapadala sang iya mga anghel kag ila pagatipunon kag pagapagwaon sa iya ginharian. Ang tanan nga nangin kabangtanan sang pagpakasala. Kag ang tanan nga naghimo sing malaot, kag ini sila ihaboy sa pag nagadabadaba nga kalayo, na din magahibi sila, kag magabagrot sang ila mga ngipon. Dayon, ang mga matarong magasilak subong sang adlaw sa ginharian, sang ila amay. Gani, magpamati kamo, kun may dudunggan kamo. Mga ikmangon namong kay Kristo, dumayday niya balita at kawiwasan kung ato niya Ginoo.
1: Dayawon ka o Ginoong Hesukristo.
0: Agkabay nga sa pagbasa at santos ng Ebanghelyo, mapatawad gitanan, tanan ro ato niya mga taga.
1: Amen. Amen.
0: Welcome sa programa Divine Mercy sa Kabuhi para sa ato niyo mga late tuners. Amen.
1: Amen.
0: Ay, shout out to man siguro si, kasi kailangan ni Bert Pangras, Cornelia Francisco Yekla. Kailangan mo bro? Nelia Yekla, pamati ko na yung mukha ton. Kabay pa. Kita kami sa Kalibo Cathedral. O, manay, wow, tama na. Ha, sambilo, gabi nga tayo, naghambay mo. Bro, ay, sisya kita, manay, wow, tama na ako, gaagto sa Sibaguan. Sambilog. Sambilog, manay. Ay, sisya kita, manay, bro, wow, tama na, gaagto sa Linagwan. Ay, ba, ako na, rugi na. Ang sabat ganda, ipatag ko, at mabidyo, bahababangan eh. Pero ginapantunan, o ginahugat, lugar tangga, hugat ka, tundo ginuuma ko. Ito na saan ang ginharian sa langit. Wata sa ibagpan. Agwa na sa Lidebuan. Tama ko karon. Di ba says?
1: Amen.
0: Ay, may tagan yun lang. Ay, magsimba ka ka mo iya. Guru ka mo problema. Uwa ka mo sa kakakon. Amen?
1: Amen.
0: Tama mo na hambang ito?
1: Amen.
0: Brother, okay man?
2: Okay man, bro.
0: Ito tama ko, dapat tingho na ito maka agto kita sa ginari ni Diyos kangit. Ito tagahugat si Jesus Katon.
1: Amen.
0: Amen?
1: Amen.
0: Okay. Laro mo ito. Amen ka mukha ko. So, rato niya ebanghelyo, no? Magandang balikan the first reading, second reading. Gangot, abira.
2: Gangot na lang.
0: Tatlog ito, no? Ginpatag ko ni Jesus tulay nga rin ginari ni kangit. Una, ginpatag na na. Karo ginari ang kangit, kapares man na o kangay man na, tawo nga nagsabog at matay niya bini, sana nga uma. Ay, sa mga manguma na ito, medyo gawin niya. Ay, manguma man yan eh, ako eh. Tapos kinabuhi pagkinada, ang ginarihan sang langit, kangay sang pini, sang mustasa. May patag man imo karon kay ina no. Pinakabaisot nga uyas o busog. Amen. Pero kon matata pag magbaho ay so. Oh, may nagsugod ang music ah. So, rupangatlo nga paanggiran ko atong niya Ginoo, ang ginarihan sang langit kangay sang libadora. Libadora ta. So tatlo gid niya nga paanggit no. Amen.
2: Amen.
0: Pero kung hindi nga nila itong pagbasahon nila pagpatagin ni Jesus, hindi nga nga kita kaintindi ka rin. Amen?
2: Amen.
0: So, ay, maroon nga, para matuman man na rin ginhambay itong mga itpropeta, nga rin, maghambal ako sa ila, pagi sa mga palanggiran, magasugit ako sa mga butang nga wala pamahibali, alin sa pagtugas ang kalibutan. Sa mga propesya ba, may mga nga ninihambay si Jesus nga, napamati na ba na sila? Napamati pero wala sila. Wala ka makabati.
2: Wala ka makabati.
0: Ano yan? Gatulok lang ba na sila? Gatulok pero wala sila makita. Amen?
2: Amen.
0: Ay, tagsan daw lang, hayaran ang hambago no. Kinpata ko na naro palanggiran. Amen? Ay, i-replay natin na doon. Siguro dapat i-replay kita natin na sa oras na tanan sa aton nga augalingon.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kung may oras kita, ay i-replay matan o take two, take three natin, i- basahon naton o ipaintinin naton sa iba man kung sobraon sa atong konsumo man may oras man kita nga i-share man naton sa iba. Amen.
1: Amen.
0: Araw-araw hambo ni Jesus o ginbasa ko man bagugang iba siguro kabatiyon sa Santos ni Misa ginbasa itong mga kaparyanda ginpamagandungan pa. Amen.
1: Amen.
0: Ay klaro gilang man ni Karaw ang tao nga nagsabog sang maayong abini among anak sang tao. Amen.
1: Amen.
0: Di ba hambo ni about God the Father nga ni sa Mateo 17:5 ano ni hambal sa transfiguration amoy ni ang akon hinikog mga anak na akong kinamutan pamatiin niyo siya pamatiin ta kita. Amen.
1: Amen.
0: Pero bukod pamati ta pamati mientras tanto gapos man sa piya kadunggan. Amen. Magpamati magpamandong ang magtuman.
1: Amen.
0: Oo ay roginaban nato niya pagtuong ni kugang pataron kinangan ay ultimately magtukitakta sa level nga maghihigugmaw na kita. Kana.
1: Amen.
0: Bilang ato niya bahagi Diyos ay sa first reading yun na pamagandun ni Brad Binor ay kunwa natin ginasapakarugahong itmahal nga Diyos ay makasawa kita. Amen?
1: Amen.
0: Ay abu patabi kita ginasaligan, gasalingpita kita sa tao, sa gahong itwarta, mga material ng mga butang. Amen?
1: Amen.
0: Ay mas gamahanan taratong mahal nga Diyos. Kabuabu niya mga halimbawa ang ginbasa kato, ginabasa primi pato mga lector commentator itong mga kaparian na pamagandungan pa. Pero ginabaliwala ito. Ay, saga, kitagali. Ano, sa first reading nyo, saga, itanagali, kung baliwala na ito. Ay, amakon mo, ay, isabuog, ay. Di ba, kusang Domingo nga ito, ano ni Roy Banghilio ka ito, di ba, ay. Pero pag sabuog man, itbaday niya binhi, nagtupa sa dagan, nagtupa sa patuhon nga, oo.
2: Talungon.
0: Pero mga nakabinipisyero na itag nagpamati, nagpamagandong, at eventually nagtuman kung mga sugoy ito yung mahal nga Diyos.
1: Amen.
0: Amen. So, hindi ginatong pagbaliwala o nga ni Ray, di ba ruan ang pugong mismo ay imo mismo?
1: Amen.
0: Diyos mismo? Amen.
1: Amen.
0: Balik, hindi natong pagbalikon, kanugan doon ginutlo eh. Ang umaamo ang kalibutan, kung klaro na ni Jesus, no? Kita ron, ay kita yes, kalibutan, bukumat para sa pispis, rano nga pugong ra, minsay. Amen?
1: Amen.
0: Para ka ito nga nang tinuga bilang mga tao. Ano na tao nga ni? Highest form of?
1: Animal.
0: Kaya ni maroon niya, vulnerable kita nga mangin bugang haman. Ay animal kaya po kita. Amen?
1: Amen.
0: Pero, may chance, abo ng santo eh. Amen?
1: Amen.
0: Dahil sa gahom, kabubuton at mahal nga Diyos. May nyo, manami ma-inspire kita at mga moro, no? Makasasang ang nagsanto. St. Paul. Ang mayong abini, amo ang anak sang ginharian. Ano anak sang ginharian? Siyempre si Jesus. Amen. Kaya ang mga bugang, amo ang mga anak sang yawa. Ngilis, ano kung dumdun ninyo, agay man ako pagkabugang. Amen.
1: Amen.
0: Kung bugang kamo makaron, ay, amun sansa, ay, ina man sa First reading hino na kay Brad Binuray. Mapinatawaron yung tana ato niya Ginoo. Maski gahukom imaw, pero una ka nagyapon do, gahom it pagpatawad. Amen?
1: Amen.
0: Ang kaaway nga nagsabog sa ang bugang amo si Satanas, tandaan natin doon. Nga, napatabi ay, tabuo kita kanay, kung baga dahil nga rin nga, seven last words si Ginoo, kung si Mana Santa. Ay, kasagagat ang mana ako, dahil ka akong hipag mana, ka ang bayaw mana. Bukon aron, yung gamit yata rin hipag, kung sino nga tao man doon nga, una, sing kabuhi sa libot ni mo. Gamit ni Satanas doon, agun makasaga kita. Amen?
1: Amen.
0: Ang tig-alani amo ang katapusan sang panahon, mga igmahod namon kay Kristo. May, ano nga ni Brad Paeng? End times na si Brad Paeng. May end times kita.
1: Amen.
0: May katapusan kita. May adlaw kita at paghukom. May adlaw kita magabalik kung ato niyo Ginoo ang paghukman kita.
1: Amen.
3: Amen.
0: Bukod niya suno sa atong binuhatan kundi dahil sa kating atong order ka atong kapagkabugang. Amen.
1: Amen.
0: Kag ang mga ngani amo ang mga anghel. Mga ngani, mga anghel. May chance ba kita mga anghel? Oh. Eh buko matanan do anghel sa langit ay unga, di ba? Amen.
1: Amen.
0: Kung dapat gani, may maski kadlaw ato na pagpangabuhi, kung dapat gani, may mga tao ba na katao ka ito, madahid ba nga mga pabor nga raho, na wa, ano mo ginagaobi nga, pero yung tao ay imoro makatao kayo pabor, halin sa mga nga Diyos, ay, siyamat makon pare, siyamat prad, makon. Pati makon ako nga bukot, tanan do ang hilay sa langit, makaroon niya pang orason.
1: Amen.
0: Aman mana, ay ikaw makon yung padigang ang hil para kakon. Amen?
1: Amen.
0: Sumunga ang mga bugang gintipon kagisunog sa kalayo, amuman ang mga nabo sa katapusan sang panahon. Ito na ito, basahon, basi mabasa na ito do. Pagtagod mo lang din yung bugna o the Revelations 20:14. Matuod kita rin yung kalayo nga. Amen?
1: Amen.
0: Ang anak sang tao magkapadala sang iya mga anghel kag ila pagatipunon kag pagpagwaon sa iya ginarian ang tanang ginangin kabangtanan sang pagpakasala. Punon kita. Pagwaon kita sa ginarian. Amen?
1: Amen.
0: Ay kung guwa ka sa ginarian ni Diyos, sing kapato. Sa impyerno.
3: Amen.
0: Ang tanang niya nagahimo, sing malaot, kag ini sila ihapoy sa nagadabadaba nga kalayo. Sa din, magahibi sila. Ka magabagrot sang ila, mga ngipon. Araw naman nami, kapay nga di ka rakita hinama. Dayon ang mga matarong magasilak subong sang adlaw sa ginarian sang ila amay. Kani magmati ka mo kung may dulunggan ka mo. Ay, mga kumuntari, imong kabungguan balikat, kabungguan siko, ito kung ato kita sa langit, ay ano nga ni? Kasi makikita natin to St. Peter. Amen?
1: Amen.
0: St. Paul. Oh. Pinupagid. Si Abraham. Amen?
1: Amen.
0: Si Jacob. Si Isaac, amen?
1: Amen.
0: Basi kung itong mga kaluluhan, kalulahan, mga kakilala nato, mga amigo nato, no? Mga kagapit bagay nga, ato sa langit ay, itong mga mahal nato sa kabuhi nga itong kinakahilawan ay, makita mo nato nito, amen?
1: Amen. Amen.
0: Oo. Hindi ba, ginhambay ron, tagratong nga, tandaan nato tagro nga, sa ebanghilyo nga ron nga, may namatay nga itong, may sambilog nga ubayi, nga naging asawa na narupitong kamagmanghod, amen?
1: Amen.
0: Di ba, rupangutan na, sino man naroan ang mangin asawa man ako, bayang ito. Di ba, ano yung rambay ko, eh, Jesus ka ron? Pagabot sa gangit. Ay, huwag utaman na ron, ay.
2: Oh, asawa.
0: Tanan nyo, tagali kita ito, ay, anghel yuta, mangin anghel yuta kita, kung makapagangi kita, amen?
1: Amen.
0: Ay, may una kami, basi ka pa matay mga pilosopo, may anghel man manas. Pero no, ano rin tawag gani ka? Anghel, it demonyo. Ay, palayo ang kita, ligaw. Amen?
2: Amen.
0: So, rin pagpatahag ni Jesus, ha? Naglora ng paanggit, angay ko no't libadura, angay ko no't binhit mustasa, angay ko no't siyang katawang nagsabog, it matahin niya bini, saan na nga kuma? Meron na patahag, no? Kabay pa nga, hindi yung kita magtugot, hindi natin tugot nga, pangabihan na pa nga, hawiran kita at mahal nga Diyos, di kita pabayaan sa oras nga tanan. Although, wag kita gabuwag at ano Ginoo sa oras nga tanan, maski kasinutil pa kita. Amen?
1: Amen. Amen.
0: O, pero hara sa first reading ra ng hambago. Sige, bro.
4: Sa umano, medya agahon katantanan, brothers and sisters, ay sa Una na batayan naton kun ano butang bangon ka atong ebanghelyo. Raya ra mga preparasyon ka atong da brothers and sisters.
0: Bukod yang bro, pandam doon,
4: pandam ka atong no, pandam. Nga dapat hay may chance pa gid ni kita karaya kun atong basahan first reading ara. Ay ra kara sa verse 19 no. Pagi sa imo mga buhat, gitudlaan mo ang mga tawo nga ang matarong dapat nga maluluyon. Ginhatagan mo sing dili mapatpat kapag laom ang imo mga tawo dira sa pagtugot sa ila sa paghinulsol sang ila mga sala. Kung kita brothers and sisters nakadumdum ka atong makasaganon ag hara ma kilagaan naton daw Ginoo pero ato nabing pagkasaga kung namatay sayran nyo naton nga ranang gahom ag kun ano man do ginasunod naton nga makasunod kita sa anang kabubuton ni atong mahal nga Dios pero haywa naton kita sa pakron atong ginapabayan bisan di karoyon kita nahugog brothers and sisters wa gihapon it anang ginatawag nga anang kutod anang anang pagpatawad katon brothers and sisters kun aton nya paghinungsohay kuan gid baga hantop sa atong tigpusoon nga magbalik gid kita sa aton nga pagpangabuhi bilang Kristiyano sa matutuod nga pagpangabuhi nga wait ginatawag nga rang may pag og atong nga gusto gid naton nga kun ano ratong gusto rato dapat atong masunod pero na aton yung ginatawag nga ginasupak ro ana nga sugo ka atong mahal nga Dios para nga ra atong mga bugay o kun atong handom hay aton nya maabot pero hay dapat kun ta brothers and sisters kun ano ro mga butang nga o pamaagi nga ginatao katon it mahal nga Dios dapat aton nya sundon ay imaut aro hukom ron ro hukom nga maguguyon man gyapon agwa imo na ila nga kita hay kaparehas karo sa santos sa atong santos nga ebanghelyo nga hindi na ato paghugaton nga kita hay pagainon kaparehas ko mga bugang
1: amen
4: nga idapong ay sayad man kita kon sin kita gadto kon idapong ginadapong aron agro mga trigot ang ato gindagat ato sa tambubo para tipunon para maposlanon hiray nga ra nga mga bugang ra bukod nya dito maposlanon dito ang poslanda nga man yan ginadapong nga ni ro may chance at gihapon kita maron paandam iya sa first reading nga side naton kon ano ra nang gahom kon mahal nga Dios
1: amen
4: pwede na nakita igagbong to sa impierno pero maguguyon gihapon ni mao brothers and sisters gabi gid sa mga nagapang duha-duha nga rana nga sarang kasarang ka atong mahay Dios wa tabi naton nakikita ron brothers and sisters pag reiki batagan man lang naton da kun magtaliwan niya kita sa babat kalibutan karon kita ginatawag nga pagatawgon yun kita ag hukman kun ano atong inubrahan niya sa babat kalibutan ay di naton iguaton ya itong kita hukman sa mas timprano nga iya pa makaron kita buhi ubrahon ta ro mga butang nga dapat nga anat ang kabubuton it atong mahal nga Dios agor pag-abot nga pag-hukman man kita ay wa kita kasayod kun ano kita hukman ay ribangan ni ay naghambay maraya-maraya hindi pagid anay sa magbalik sa atong mahal nga Dios ay abo pagit ang mga butang ran nang ginahandom
0: may ako to nang kalaya ko nang tandaan ko nga yan ay man ako mag-excuse sa divine mercy ini kita nga ibig man ako inom rayon karon ano gani ka mag-inom o bago kang magbuot ka, di ba yung mga binibisyo ay yung kasawa, mga unga. Ikaw mismo ron ay sumawa unit, alcohol content ay yung mga gawas, di ba? Amen.
1: Amen.
0: Paano yung magsodya, di ba? Mercy man ay, tingin ba yung nakainom ka ron ay. At di ba? And tama, ginadugang ko lang buro sa inyong babang ron nga. Una, sa repentance nato, kay Brad Paing, parang may kong ginapa, ginapabungol, bungulan ko. O ginapabungubungan ko rin imong pagpanawag. Di ba, makan bro kita, no?
4: Amen.
0: Oh, amen.
4: Huwag natin ginasapak. Pero yun doon ay, mayroon naman yan yung gamay, karon bro. Siyempre ay, abo pa tama na biyang bisyo. Di pa tapoy di man ako mag, huwag niya magkasood hampag ni mo sa Divine Mercy. Ay, sa kamatawaran, kita, ako, ag, kita tanan, ay, kita ro.
0: Ah, may una tangan kasabat, nga maron. Oh. Ay, wa ka pa karon mabakod pa yung gawas ko na sa impyerno ko na yung pangabuhi ron. Amen. Ay, pero kung nabuhi yung bisyo gawin, no, sa ikat-kwarta, pero may karon. Amen.
4: Amen.
0: Ay, wa, makakot bisyo nga libre. Pero may una gihapon nga hilong adlaw daw pero wag bagat pang inom.
4: Oh, hey mo.
0: Amen. Ay pero ano niya ring hilong adlaw adlaw tapos ay oh ay malukihaw kala sumsuman garo manog bagat inom ron tapos si baygan ka pananda. Amen.
4: Amen. Obrahan ka nanda karon niya. Kalipayan. Ay rikara. Rikara nga ni. Ay mabot gin man da oras, do oras plus kakon. Katuntanan man siguro. Nga rikaron sa Divine Mercy pagsugot Divine Mercy so sa mga igmangod naton yawa pagid naka pa Divine Mercy siguro rikaro yon siguro ro halintang kita hay makabaton ag maagom naton do pagpatawad ya tatong mahal nga Dios.
0: Amen.
4: Ag mapatyaga naton nga atong ginaobra gali nga ra hay bukod yo tatama agwat akita sa dagan ya padto gijamang sa atong mga Ginoo kundi nagatagang-tagang pata kita brothers. Amen. And sisters. Agpaagiri ka ron sa pag-retreat na ako sa Divine Mercy.
0: Sige, liko eh.
4: Yo. Pag-retreat na ito sa Divine Mercy, kung ginapamagandungan ta, o ginahambag rito, aton ginya ay kabuhi, mabahog nga bagay, brothers and sisters. Ay di ka ron ako ay na amat-amat ko nga nabatsyagan o presensya at Ginoo, ay kauna ra yung mga butang nga ra para sa karang ginaubra na mo niya ra makaroon, what as akon dati ra nga Pinino, aglayang mga butang, wa na akong ginasapak. Pero sa kabubuton ni...
0: Aba, natabo bro, pinumpisahan mo yun. Sa kabubuton, it mahal nga Diyos.
4: Amen. Aglo niya ni bro nga, sa amat-amat, bato, di binalik-balik kita sa Divine Mercy. Kung naman kita gahandom kung mga butang nga, ano pagid atong masayran sa anong kabubuton ni tatong mahal nga Diyos para katon.
0: Agara, minhamboy min lang muno. Yung ka, balik-balik to for me. Tapos ay ratong ginandom ay organize ito. Ito. Organize ito. May mga ano man ito. Kumplito at aro core group. Amen.
4: Amen.
0: Oo. May naghambang ni karong katukakon ay bagayong retreat 2006. O siguro mga tugang-danga na ito at mga ang dagon pagit. May naghambang manabro ay siguro mana di na butat yung mga dagon man ay kamimbro at core group. Wagin na akong ginandom aron. Amen.
4: Amen.
0: Pero daya, mga nga ni bro, sa kabutan at mahal nga Diyos, eh, di ka na kami, libati kita kada Domingo, amen? Okay amen. Okay na. Ay, kung handumuan pa natin nga magtaas atong rangko,
4: kabuo man natin,
0: ligasyon. Palinan na tayo sa bilog ang member at core group, ay, masakit man sa anang buot ka taron, di ba? Amen? Kapingin mo at valid nga rason, amen?
4: Amen.
0: Karahit na kita, mamati kita kapag Diyos, ah, magtuman niya ta. Doon do, hambangan ni Jesus sa Juan 14:15, dindo tanda, dindo criteria na kita hinagahigugma ka na.
1: Amen.
4: Amen. Amen. Agko na abewat na akong ginasapak na yung mga butang. Pero sa mat-amat na nag-retreat ako sa binalik-balik na akong dito. Dahil may una man mga tao ang inahambay ng Brad Boggs nga anghel para kimo. Ay maroon nagagiya kimo kung sin ka mo gadto, kung sin dito ang mga butang. May una, matana nga mga bugang man na sa libot. Ngayon, ito tamad to ka mo sa liwan. Gawsit at manami nga lugar man.
0: May una, namit lang ako ko siyang Domingo. Man, ano eh, si Paul man eh, si Bayaw taman eh, kadabuan. Ito ta, makon. Ibahan nyo tamakon, pamuliti ka anak karon. Oh. Ay, si Brad Baing nga man to, gabalik-balik, kadabuan eh. Oh, is bimimber matleso, amen.
4: Amen.
0: Oh. Sige bro, wa kami gambang hindi ka magbalik to. Pagkabalik ka tayo to, sa mga coordinators.
4: May mga obligasyon.
0: Mga coordinators, amen?
4: Amen.
0: Pero kita nga naka-retreat, yun kita mag-practice sa parokya, amen?
4: Amen.
0: Wala noro ginapatuman doon ang mga buhaton sa simbahan at mga kaparian, para kita mag-participate.
1: Amen?
4: Amen. Amen. Agri ka na bro, sa uli, kukuhan man yan, ikuli, sa sige na akong balik-balik, wala man ako posisyon, pero ginahandom ko ta. Kung matunan ko pagid, kung ano gitara, kadago, marano ka bubuton ka atong mahal nga Ginoo. Di karoon tarang ginhandom. Ag, waman ako ka na yung hambay nga sa raya nga rang butang nga ginhandom ko. Magato kami ka raya nga rang, nga lugar, nga naghahambay ka raya. Bisan bukon pagid kami at mayad-mayad niya maghatat ko raya nga pulong. Pero ginatinguhaan namon, brothers and sisters.
1: Amen.
4: Erika Raya, ay, sambilog manda sa mga bugaton, kung may atong inobraria, ay, di karaman ay, wa man siguro, di karangani ang ginaambago, nga, sa amat-amat, wa man it, na yung, kutod, anang, paghukom ka itong mga Diyos, ay siguro mapatawad ako ka akong mga saga nga nahimo ko na agraya ay siguro bukon pagedit bastante nga mga kabayaran do mga ginahimo na ako na ginpatawad kita at mahal nga Diyos pero katong naobra nga saga dapat nato niya bayaran brothers Amen. And sisters.
1: Amen.
4: Pero mas manami nga niya na remind ko sa atong mga kagmahoran nga permi ba nga balik-balik dito dapat may uli kagit bisan sa kabersikulo ako na ano rona kon nag-attender kita na may mga Bible study una rondo na sa libot bisan sa mga ginatong
0: ginhamba mo ro Bible study bro sa ebanghelyo mismo di ba sa abong taway naghamba si Jesus sa pag-anggiran galing was na Bible ka to pinaka-Bible na ka to si Jesus mismo eh Amen?
4: Amen.
0: So ginpatang na ro kung ano ro kahugat pag-anggiran di ba Amen?
4: Amen.
0: Ay mara man sa Bible study ron Amen?
4: Amen.
0: Kung naman, ano po ni Jesus ro ginapamandungan ginapamandungan na to na maintindihan na to Amen?
4: Amen.
0: So himbang mo Bible study? Ay, raho. Nag-meeting sa nga sandaga. Amen?
4: Amen.
0: Okay.
4: Akibahan man yan eh, bro, karon si Kwan. Di ba ka, perming ulihe mo karon sa yung mga meeting?
0: Si Tomas.
4: Si, sino? Si Satanas.
0: Ah, oh, na ima, oh. Galagaw-lagaw.
4: Pero ay...
0: Kung mag-chansay, oh, sige ah.
4: Pero na nang chansay takon, bro, ay, permit aron siguro nga sa ending ko tayo mo aron gasugod, katapusan, ay bukot at maroon datong kinahangan niya pagpangabuhi sa spiritual brothers and sisters. Total ay sa tunga-tunga ang gitya na nagumpisa man, hingga buton tapagid niya.
0: Di ba sa Mateo 4, ang ni Jesus kanay, hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tao kundi sa tagsa
4: kapulo
0: na ginahambal ng Diyos. Ay, pinasuli mo nga gatong kung hambuhin para ambagat mga maguwang. Amen?
4: Amen.
0: Ay, makatakot. Yan kung permi kita nga aware kita ko pungit atong mga Diyos. Hindi kita magayot na kita manginbugang. Amen?
4: Amen. Agde ka na bro, idaugang ko lang sa atong makaigmang oran makaroon niya wapagid makara wapagid na na abot na yung mga butang aron niya hararo mga ato niya pagpaandam katon ka atong mga nga Diyos nga sa nagahobra pa makaroon ko na yung mga butang balik kung kita brothers and sisters ay una, guhat dato niya Ginoo sa pagbalik ni mo. Haom, ratong kaparian sa konfisyonaryo sa paghinungsoy ka itong mga saga. Ay hindi man natong damadagagid sa pihak ng nabuhi, brothers and sisters, nga dahon tara sa pihak ng nabuhi, nga masugod dito sa ginharian ka itong mga Diyos sa datong ginaubra nga rong makaroon, ibukot at para sa anang kabubuton, kundi sa kabubuton tayo at nag, ratong nagsabog, basi kung sambilog, kita
0: sa ginabay mo bro pag inuso yaron sa first reading ro sa 17 presbyterian it alam ni Solomon rado din ato first reading eh
4: Amen.
0: Ginapahayag mo ang imo gahom kun ang tawo magpangduha-duha sang imo himpit nga masarangan perfect aron na perfect nga himpit ni perfect na
1: Amen.
0: Kag imo ginasilutan ang sisinuman nga nakahibalo sang imo gahom pero wala niya ini kinasapak anang hambal sa verse 19 ni ro pagi sa imo mga buhat. Mga buhat. Rana nga pag-antos ka itong mga Diyos. Rana nga pasakit sa krus. Amen?
4: Amen.
0: Amatayon sa krus. Pagi sa imo mga buhat, gintunluan mo ang mga tao nga ang matarong dapat
4: maluluyon.
0: Nga maluluyon. Ama ako mo ah. Dapat maroon kita. Amen?
4: Amen. Amen.
0: Ay kung naman nag-uoy ratong Ginoo ka doon dahil kita ay makasasaga, mga bugang kita, huwag mo mag-sakripisyo, huwag mga ito sa, Amen. Huwag mo mag-huwag na yung hagad na dugo. Gawas dugo pati ng kabuhi sa krus para sa atong kagawasan. Amen?
4: Amen.
0: Doon niya atong tamdon. Ay paano po natin hindi pagsapakon taan nga ginambay? Imaw mismo? Ay haron taan nga, siguro tawang ba kung may makatupong ginimo it aton niya mga Diyos. Agbuko niya dati sa sangkatawo. Para sa unang mga, sa tawo ko unang panahon, makaroon niya panahon, sa pag-aabuton ba ta? Amen?
1: Amen.
0: Ay di ba, kung naman may mga heroic acts man kita ng mga tawo, pero sa, kung naman eh, sa sangkatawo ka ta. Pero sa lating na tabo, no? Di ba? Estudyante, may unang pwedeng sa sangkatos katawo, pwede sa sangdibo katawo. Pero ra ay, Jesus ang aranga, oo, kag-uwi sa pagkaguhi, anong pagkamaguhi yun, ay para sa bilyon-bilyon ng tao at kalibutan.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Wala kita sa side, basi kung magabot pa trilyon yan eh. O, sige bro.
4: Agri ka lang bro.
0: Ano yung madali? May harap pag ito? Ginatagal mo sing dili mapatpat nga paglaom ang iwo mga tao dira sa pagtugot sa ila sa paghinulsol sang ila mga sala. Ama ko mong chansaron. Wala tama habang ni mo nga remember na to nambang ni ron nga ro paghinulsol nga pagkumpisar. Amen.
4: Amen.
0: Then pala ro kasimple. Oh, hindi ka nga nihugasan ka rin, pero sa primero ni mong kumpisar, panghugasan niya, gidman, tugid lang. Eh, again ako. Oh, sige bro.
4: Agdi ka raya bro, ay, haro niya ni.
0: Uy, ano ni, panghugasan sa kahuya. Oh.
4: Ag sambilo ka pa rin bro, eh, siyempre, first time mo kung kakumpisar ka, mabudlay gidman ta.
0: Bisto naman ako ni Father ka rin.
4: Ag hindi, hagos kinahuy-dawira na ito atong mga saga, brothers and sisters. Digid hagos na ito ni kasugid. Pero ay pero kon matotom ta kitagid nya hara nga ga bag-ot a kita baguhon kita kitat Ginoo.
1: Amen.
0: Amen.
4: Pasugid na kita kay Moray
0: mo. Mahuya kay ro anang kapatawaran ni atong mga Dios mabahaw pa sa atong saya, mabahaw pa sa bilog nga kalibutan.
1: Amen.
0: Kaya na ni patawaron do saga it bilog nga kalibutan aton yang. Amen. Amen. Ang kahilakan naton di karon pa ni kita gamasakit sa atong mga saya ngaron kun di kita kumpisar.
4: Amen.
0: Di karon pa ni kita indi pagpamatian ka atong mga pangamuyo kon pangamuyo kita idol ka atong mga saga. Amen. Isayang 50 individuals memorize naton don. O sige.
4: Ag di karabi ho, dugang ko lang ng verse 20 masama namin na bro. Minandamon kag mapinolobon ikaw sa pagsilot sa mga kaaway sang imo tawo. Bisan pa tako sila nga mapatay. Imo sila ginhatagan sing kaguyanan sa pagbiya sang ila makasasala nga paginawi.
0: Nan, pinay mo senior prof.
4: Oo.
0: Laro.
4: May chance gahapon kita brothers and sisters.
1: Amen.
4: Aron, o galing ay kita. Wa tagahapon nato na sa pagka.
0: Wa kami gambay ka mo ha. Kita.
4: Kita.
0: Ay tanan kita vulnerable sa pagpakasaga. Amen.
4: Amen. Wa gid nato nang pamati eh. Wa nato na sa pagka. Bisan harama lang gina pangayo katon ko atong mahal nga Dios, ruan lang nga Domingo sa pagsimba, sa pagpangayo man, pagpasalamat. Hay wa gid naton don gina sa pagka. Ngani ron hay mabaho nga bagay brothers and sisters. Kung nagasimba ta kita. Agon masayra naton, ginatunan kita at mahay nga Diyos, nga kung ano ratong buhaton, kung kasunod ba kita sa kagainan, o sa kamagayran, nga ginataonan na katon. Dahil, iyamat akaton do, aton niya dugalingon, sa pagsunod, o kung hindi mata kita magsunod, hindi magsapak sa anang kabubuton ka atong mga Diyos.
1: Amen.
4: Pero importante, may pahanumdom ro mahay nga Diyos tahagos, adlaw nga Domingo, kung gabasa ginapamatian naton ro mga reading sa gruhumiliya katong kaparian, hindi gikita kaobra it kagainan, brothers and sisters.
1: Amen.
4: Aksari ka lang ako, bro. Agabugin niyo salamat.
0: Sini mo ron. Abonita na. Okay, bro. Thank you. Tapos na 10 minutos. Gusto ka. Hindi ka kagang mo tabi. Sige. Iyap. Sang Domingo. Dayong Domingo kitabi natin ni mo. Upang dayong Domingo natin may ipagali mo, no? Iyap ay biran ng palangga. O nga, no? Taga Concordia College. La Concordia College, no? Sige, sis.
1: Pasauman, may dahil niya agahon mga igmang Diyo kay Kristo. Aton niya balikan ni Karara aton niya second reading, agraya rusulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ag, nagasugid imo iya, nagapadumdum imo katon.
0: 10 minutes kasi sa 10 minutes. Oh, sige.
1: Nagapadumdum imo katon kung nahanungod ko gahom itbalaan niya espiritu nga nagahambay imaw nga sa amo man niya bagay kita nga mga maluya, ginabuligan sang espiritu. Kay hindi kita makahibalo kung paano magpangamuyo, kundi ang espiritu amo ang nagapakiluoy para sa aton sa pag-ugayong nga hindi masaysay sa mga tinaga. So ginasugid ka aton mga brothers and sisters ni San Pablo nga sa aton niya adlaw-adlaw nga pagpangabuy sa aton niya mga problema, sa aton niya mga kabudlaan niya ginaagyan, inaarubalaan niya espiritu. Imaro nagaturo katon, nagabulig imo katon. Kung paaling kita magpangamuyo, maruyin kita ginahigugmat atong mahal nga Diyos dahil ginpadaghanan na kita at balaan niya espiritu nga. Bisan sa aton niya pagpangamuyo, ina imo nagaturo katon. Dahil hindi, naghambay si San Pablo nga, kita ay hindi kita makaantiguhan magpangamuyo. Pero, paagi sa balaan niya espiritu, na paabot natin sa mahal nga Diyos o ato yung mga pangamuyo. Imaw ka ito na nagapakitlooy para sa ato yung mga adlaw-adlaw sa ato mga, bisan sa ato mga tawhanon yung mga kabudlayan isibabot kalibutan, imaw na nagapakilooy para ka ito. Aga hambay mo ya sa verse 27 nga, ang Diyos nagausisa sang tagipusoon sa mga tao nga nakahibalo sa mga nakahibaluman sang panghuna-huna sang espiritu. So atong mahal nga Diyos ay ginausisa naman do atong nga tagipusoon ag imaw mismo man nakasayod ko panghuna-huna ko balaan nga espiritu. E hambay na niya, kaya ang espiritu nagapakiloy sa Diyos para sa iya mga tumuloo kagsuno sa iya kabubuton. So kung kita gali mga brothers and sisters ay nagaampo kita, nagapangayo kita bulig sa balaan niya espiritu, imaw mismo ro nagaturo katon kung paano naton ipaabot sa mahal nga Diyos ro aton yung mga pangamuyo. Dahil hamba na iya, ro Diyos ay ginagausisa man ko aton yung tagipusoon. Hindi yan kita basta siguro mga brothers and sisters nga magpangamuyo yung sa mahal nga Diyos ay inaon kita nagahabang asabdun dat aton mahal nga Diyos. Pero ginausisa patanana kundo aton ba nga tagipusoon ay takos kita bagahay ina baga nga nagatuogid saan nga gahom bilang Diyos nga imaw hay maga tao katon ko aton nga tanan nga kinahanganon. Pero imaw nagausisa man agkasayod imaw ko tagipusoon ko espiritu ag imaw man espiritu nga mga brothers and sisters ay imaw ro pangatlo nga persona ko Santissima Trinidad. Ngani ro atong Diyos Ama mismo kasayod imaw ko ana man niya panghuna-huna ko espiritu. Ag imaw ron mga brothers and sisters do ginaiwanan kato ni Ginoong Hesukristo. Kun atong madumduman nga pagkayab ni Ginoong Hesukristo sa langit naghambaw imaw nga ipadaga ko kinyo ro akon do Espiritu Santo nga imaw ro magaturo kinyo.
0: Katosay sa iyo makaray. Tag mga baguhan po yung bagita. Tag na yung mga taga-Bible study. Ang matuon mata. Pero intercessor yung mata natin. Si Mama Mary.
1: Amen.
0: Amen.
4: Amen. Amen. Amen.
0: Pero kaya klaro di kara. Si St. Paul. Nga the Holy Spirit mo na itong intercessor.
1: Amen bro.
0: Amen. Doon ito kinagain. Ay imaw mismo eh.
1: Amen bro.
0: Imaw mismo ro atong intercessor.
1: Amen.
0: Amat bukot imaw. Eh di ba, unang korinto sa isi sinibay, di ba ay iya templo ng Diyos na ito niya tagipusoon?
1: Amen.
0: Amen?
1: Amen, bro.
0: Kung ang nakasuhat sa Biblia nga si Mama Mary naka iya sa itong tagipusoon ay.
1: Amen.
0: Then do, kinaklaro na ito na saan nga turo ko na nga si Mama Mary at itong intercessor. Yes, intercessor na ito si Mama Mary. Inangan na ito si Mama Mary. Pero kinaklaro ka rin na sinful nga mismo ro Diyos.
1: Amen.
0: Pagi saan ang Holy Spirit, ga-intercede man ka atun. Mga direkta tano, amen?
1: Amen.
0: Maroon ka, aroon gahumit mga Diyos, maroon na nakita ka palangga, maying bangod na mga kay Kristo. Guayetses, basilipat ka kay
1: Kristo. Amen, bro. Ina man dun, bro, na anuhan ko mahabasan niya, si Ginoong Hesus Kristo, itutin mo gapungko sa tuwit atong Diyos Ama, agpadayong nagapakitlooy para ka atun. Agdo yun, nga ron do, pagpungko ito ni Ginoong Hesus Kristo.
0: Ay, ara, dahil, klaruhan ko na to, ha. Sa Roma 8:16, ang Espiritu sa Diyos nagabuylog sa aton Espiritu.
4: Wow.
0: Sa pagpamatuon nga kita mga anak sa Diyos. So, nagabuylog. Amen?
1: Amen, bro. Amen.
0: So, wa naghamba nga si Mama Mary kita, di ba? Amen? Pero Diyos mismo, pagisan ang balaan ni Espiritu.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Oh, sige.
1: Amen. Agdoy na nga hamba nga ni Idi Kara, nga pinakaminsahari kara sa aton nga nga second reading nga, do Espiritu mismo, imaw nag-intercede ka ton sa atong mahal nga Diyos. Dahil sa bilog doon sa ginpangako ni Ginoong Hesus Kristo bago mo nagtayab nga, ipadala na naro balaan nga Espiritu ka ton. Nga imaw ro magaturo ka ton, ag magapadumdum ka ton, kung ano nga mga inubrahan. O kung ano ro ato nga, kinahangan ubrahon. So rin mga brothers and sisters nga, kung kita sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi ay gina-acknowledge naton do Espiritu Santo yes sa atong tagipusoon. Kung ginatawa nato imot kahigayunan nga magturo katon ag tawan man nato kahigayunan datong kaugalingon niya matuman naton do anang kabubuton. Hay. Kita magakabuhi ag makaagom ko ginaman it atong Dios Ama katon niya. Kabuhi nga wat katapusan. Bukod niya kaya ron mga brothers and sisters sa ibabot kalibutan do ana nga purpose itatong Diyos Ama kaya na naging padaro balaan niya Espiritu kundi raya agud mapahaom kita ro kada isa katon nga sa pag-abuton nga inadlaw ginahambay sa aton nga ebanghelyo nga sa katapusan nga adlaw sa tig-alanihay kita hay mangin kaangay nga mapasakop sa ana nga ginharian ito sa ana nga bodega itatong mahal nga Dios nga paagi sa aton nga pagtuman sa aton nga pagsunod sa balaan nga espiritu ay maagom naton dun mga brothers and sisters dugi na aman itatong Dios ama nga kabuhi nga wat katapusan ito kaibahan na sa langit nga ni mga brothers and sisters hindi naton pag ibaliwala ro balaan nga espiritu sa aton nga kabuhi dahil oh hindi naton imo makita pero kun aton nga pamagandungan kun aton nga tawan imaw it higayunan nga magpanghikot sa aton nga kabuhi aton nga mabatyagan mga brothers and sisters nga ro paggaom nga hindi makita hay ina gid ro pagtuo nga hindi makita ina sa aton nga tagipusoon nga ni hay wa katon permi hambay naton hay wa it ulihi wa it hauna kundi kun makaron pa ang kita nakabatyag ko ana nga presensya at balaan ni Espiritu hay balik kita magsimba kita makaroon niya daw nga Domingo upisahan natin abo nga misa ro aton nga kada parokya may kada oras nga misa balik kita ag aton nga batunon do kahigayunan nga rayang adlaw hay makaistorya natin datong mahal nga Diyos paagi sa balaan ni Espiritu paagi sa pagpamati ko ana mga pulong ag inangani sa aton nga first reading kay nga nagahamba nga kinahangan gid aton nga pangayoon dubulig it balaan nga espiritu gud ro aton nga mga naubra nga saga ay mahinusugan naton mga brothers and sisters dahil indi gid naton makaya ro mga butang nga hamba naton nga gahinusog ako
0: kun paginusog agi nga ron sis padali hamba don pero kun wa katon to balaan nga
1: espiritu amen bro
0: mabudlay gaton ubrahon. Do pagpatawad yan eh, kung mga nakasaya gaton, hindi natin kaya.
1: Amen, bro. Amen. Amen, bro. Ngani, tuuhan natin mga brothers and sisters, do balaan yung Espiritu nga ginpadala katon ni Ginoong Hesus Kristo, imawgid aro, magaturo katon, magapadumdum katon. Kung ano ra atong mayad nga ubrahon, dapat nga ubrahon, agod niya kita sa ulihing nga inadlaw, makasugod kita sa ginaman nga bodega it atong mahal nga Diyos. Ro bodega, ro ginharian it yangit. Hasta lang ko rin karon bro ag med ayag nga agahon sa uman.
0: Amen. Libadura.
1: Amen.
0: Okay. Thank you sis. Ba, okay ba skip it. Sige. Dingin na nanta. Sa verse 7 it Roma 8 tagra tong second reading ang nagambar ni karon. Kay ang Dios nga nagausisa sang tagipusoon sa mga tawo nakahibaluman sang panghunahuna sang espiritu. Kay ang espiritu nagapakiloy sa Dios para sa iya mga tumulo ag tuno sa iya kabubuton. So yung gamit ka rin ni St. Paul nga kinagay Diyos mismo, no?
1: Amen, bro.
0: Pero iya sa Hebreo 4, anang hambay, oh. Kaya ang pulong sa Diyos, buhi kagamanan. Pulong sa Diyos, ha?
1: Amen.
0: Kag matalumpa sa espada nga duha sing sulab, nagadulot initutob sa ginutlan sang kalag kag espiritu, kag hagin kitaan sa mga lutalutahan, kag utok sa tulan. Kini nagatungkad sa mga panghunahuna kag mga hangtom sang tagipusoon sa mga tao. Ari nga, ibalik natin to first reading. Huwag kita may lilong sa Diyos.
1: Amen.
0: Pero, nangamba sa verse 13, no? Wala, verse 13, Hebreo 4, wala gising bisan ano nga sarang matago sa Diyos.
1: Amen.
0: Klaro, aray gali, oh. Ang tanan niya butang hayag kagbukas sa iya atubangan, kag sa iya kita tanan maghatag sang singhusay na hanungod sa aton kaugalingon.
1: Amen.
0: Sa katapusan ng panahon ay huwag kita. Pagkatubang kita ka na pagkahukmanan na kita.
1: Amen. Amen.
0: Klaro, ginamba ni Sinful. Amen.
2: Amen.
0: Oo. Pauli ko pa kung taraya. Sige nga eh. Uli na itong dayang bugna 20-30. Tama ni Jesus. Okay.
1: Amen bro.
0: Bastante yun ikaw para sa imong dayong Domingo nga, oo. Oh.
1: Amen, bro.
0: Salamat, kid. Salamat kami, King. Siguro makal, mato lang kita, bro, sa kwan. Pangamuyo sa mga tumulo, bro. O ka mo lang, di kwan? O si Brad Paeng, ha? Si Brad Paeng. Okay, bro.
4: Mangamuyo kita sa, mangamuyo kita, mga utod, sa Diyos nga amay. Nga iya pamatian ang aton pangamuyo paagi kay Kristo nga aton Ginoo, ro aton nga sabat, Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
3: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa simbahan Katoliko nga nalapnag sa bukos nga kalibutan, agod nga siya maging minatuod nga banwa sang Dios, naga pangalaba kami. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa amon pungsod, agod ang ustisya, paghidayat kay paghigugma nga matud amo ang mangin sadsaran sang pagginawi sing mahusay sa katilingban mga labak kami, magapangalaba kami.
4: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
3: Para sa mga balo kag ilo, agod nga sila man mapatungdan sang amaynon nga paghigugma sang Dios, naga pangalaba kami.
4: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
3: Para sa amon katilingban kag mga panimalay, agod nga magluntad sa ila ang paghidayat ni Kristo, naga pangalaba kami.
4: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
3: Para sa mga tawo nga nagaantos sang balatian, gutom kag para sa mga ginapigos ang ila isig katawo, agod nga mabaton sila sa imo walay katapusan nga kapawa, pagpaghidayat, naga pangalaba kami.
4: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. O Ginoo, ihatag sa amon ang espiritu sang gugma, agod nga maghiusa ang amon mga tagipuson, paagi sa imo kalulo kag kaayo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
3: Amen. Amen.
0: Ay, dugag lang siguro, ay, escape lang ani natin makaroon natong healing and salvation prayer. Amen. Ay, taon na tigtaw panguday nga rin, versikulo 39. Versikulo 39. Sa Mateo 13, ara ha. Ebanghelyo, bro, no? Ebanghelyo, no? Ara, ang kaaway nga nagsabog sang bugang amo si Satanas. Ang tigalani amo ang katapusan sang panahon. May kuan kita, end of times, amen.
4: Amen.
0: Ag may last judgment kita ron.
3: Amen.
0: Kag ang mga ngani amo ang mga anghel. Subong ang mga bugang kintipon kag isunog sa kalayo amo man ang manabo sa katapusan sang panahon. Dengara nga kalayo. Amen. Pinsunog sa kalayo harakit aron sa bugna 20-14. Dayon ang kamatayon kag ang kalibutan sa mga patay kintagbong sa linaw sang kalayo. In close parenthesis ha. Ining linaw sang kalayo among ikaduha nga kamatayon. Bay ikayo pagkita kalikita kamatayon. Pero kamatayon it kagag. Amen.
4: Amen.
0: Unang kamatayon na to, kamatayon it gawas. Physical nga kamatayon. Amen. Pero masakit na kapag ma-iabot kita sa kung mangin bugang kita mientras santo ang sa pag-abot, pagbalik ato ang mga Diyos ay magpabiling kita nga bugang ay di kara kita masulkara sa ikaywang kamatayon. Amen?
4: Amen.
0: Ang bisan sino nga ang iyang ngalan wala masulat sa libro sang kabuhi kintagbong sa linaw sang kalayo. Diba? Ang baka matuod rin nga nga kinamba nga pero mga di ba may nagsugod yung gato si Brad Cesar, may Harris,
4: may
0: Peace.
4: May iba pa karong
0: nga, kung bago ka magsugod sa langit ay lagi kay San Pedro, lagi na tanaw rin mo libro. Libro sa buhay, kung ito ni Kagan, di ba? Kung uwa, di ba? Amen?
4: Amen.
0: Kung may mga mission ka pangani nga matapos sa kalibutan, yun na babalik ka, mas yung makakahinusog yung saga, di ba? Huwag ka kasayon. Amen?
4: Amen.
0: Pero pag uwa rin to rin mo nga, may nyo na kung ginapabalik ka. Amen? May ayd aron ko, dahil nga rin nga, uwa ito yung Kagan. Huwag man na yung Kagan. Iya ho. Ay po, tama, automatic sa impyerno kita.
4: Amen.
0: Amen? Pero kung doon nga rin nga, sige, diretso ko naman na. Pero paghaba ni San Pedro nga, balik ka na yung man ito, patamatapos yung mission. So, huwag kating mana kahinuso, kinsaga. O may ginapobra, patamana kay Murugino, bla bla bla, amen?
4: Amen.
0: Di ba may mga batayin kita yung mga istorya mo? Di ba, amen?
4: Amen.
5: Life after death.
0: So, kabay pang, mas kiti ka rin ka ba, kabalik-balik. Kabalik. Escape lang natin natin mga imagunta mong kay Kristo, ratun nga healing and salvation prayer, amen?
4: Amen.
0: Pwede mang kamo mismo magpangamuyo para magmayad. ako pala nga, ako pala nga pre-over sa akong sarili man. Amen? Basta may pagtuo kita, what problema? Kamahanan na itong mahal nga Diyos nga itong ginapangayon, bulig, ginapakilulot. Maguguyon ba yung mao? Mapinatawaron. Amen?
4: Amen.
0: Masi bro, may mga masi 1 minute yung bro. Oh.
3: Pero, ang bayabi nga, diyan niya, pero imo pagtuo, ay mao nagpamayad kimo. Pero ro imo nga rong pagtuo, ay purify ka nga, diyan niya, nagpangayo, et gracias sa Ginoo. Ay imo nga ni, kung sa gahom katsaga, para sa ginambay rin sa 59 bidos, nga kung una ka sa gahom itsaga ay moruga pahilayo kimo. E matingaw natin nga makabalik kita kita sa Ginoo. Amon gid ka mong gina-encourage nga sa bilog na nga pamaagi nga doon nga ginatawag nga ro amon abi nga nga mga refleksyon nga ginataorya sa daya nga programa. Kita mo kung imong kwan bangot-bangot ron agud mas kapin nga maintindihan ninyo ro kahugugan it anang kabubutot Ginoo. Gabi-abigid sa aton niya kagwasan, pati manyani sa atong kapirdian, una man ginahambay na naroon, una nuro aton niya dapat niya obrahon. Mga nir, mabawagid na aton niya nga sansa, ay mahila kitag sa hindi, gindesign niyo't aron niya, rutawo hay daywat aranang kabuhi, spiritual ag physical.
0: Amen.
3: Agrugay na husgahanit Ginoo, raton tang spiritual nga kabuhi. Mga nga, ruin talatungan dumon nga makabalik ta kita kana ay ruin taro kagwasan niya wat katapusan ay kon physical yat anay ga bugana kita matodriya sa mga material nga butang
0: kagwasan ay kabuhi
3: oh ay kuniya taro physical abi nga ra ay mataliwan malang ra kun imo rugta et Pilipinas nga ra ay pagtaliwan mo kaw nagayon yung mataruga administrar pero kon raton tang kagagratong ikaya dai sigurado taron niya makabulig pagit kita sa mga iyang araw nagapangabuhi ay maroon niya siya pag nahimo ko ting anghel ay kabulig ko ting sa nagapangamuyo nga sandaman ay magwas. Ramo niya rang programa ra it Ginoo ag programa kita para kinyo nga magdagom rin nyo nga pagkakilayas ato niya mga nga Diyos ay rayar among misyon nga ipakilagi ginamon imaw ay lukadagan ay said kami nga kanat abi bukunt at kung sa kaysin o pa. Tingwaon kita nato niya makilaya, kita nato no Ginoo, ay ro Biblia nga ron, ay ro yun ro nagahat-hat, kuana nga kabuhi, at ato niya mahagan Diyos, imor ato niya guide ron, kung paaling kita maguwas, tingwaon nato nga, amat-amat niya magkantiguhan git kita, at paggamit it Bible. May ako niya nitong kahambay ko siyang adlaw nga, yung pakita ng dang Bible nga, medyo, kwantan bago taron kaibahan patako amo ni ramon yung amo kon yunot yuta eh ginagamit abi makon pero tingwaon makon naton nga umpisa kita it pagtuon kon paalin yung gamiton rundo yung Biblia basi mga next week sa bonay amat matang kumansanda nga kwanon no Turan
0: okay pa
3: ay fundamental sa abi makon kinangan hindi kita pwede nga magtabok dito mo tikaton ani kita basta sa ato mga king mga ura na padayon gid kami nga naga tangay kinyo nga rundaya nga rang programa mabahurang bulig nga makilala nato na atong mahal nga Diyos pati ro transformasyon ko ato niya kabuhi ay atong maamat-amat na makaayad ay abo-abo rin gintao nga palanggiran kay na ag rundo yung tanan ay ginsabat man yan sa uli nga part kung ano rong mga kahugugan ag kung sinor mga karakter o kung sinor mga nag mga bida ag kontrabida sa ratong atong yun nga Ebanghelyo. Ag sa umanay, salamat gin sa inyong pagpamati, padayon gin nga ginakangay namon kamo, ay naila kami nga maging kaibahan gin namon kamo sa raya nga ranga among buhaton kung Domingong Adlaw, rupag bantala at mayad niya ranga balita. Amen.
0: Ay, second motion. Salamat man sa inyong pagpamati gin. Gabay nga sa Maris ng Domingo, kaibahan niya mo namon kamo, kaibahan na itong mga nga Diyos. Amen.
4: Amen.
0: Kung kami kasay kung sanday sino kamo, o kami, o kami kakilaga kinyo, o iba kinyo, pero kilaga kamo pa ito niya mga nga Diyos. At kabay nga binisan ng kita, at ito niya mahuyon, mapinatawa nga ron, mapainubuson. Diyos nga magagawang sa ngatanan, ang Amay, ang Anak, at ang Espiritu Santo.
4: Amen.
0: At kaya pa ka natin, ito niya mga nga Diyos. Praise the Lord! Salamat kit sa inyong pagpamata.

0: Terra.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka na

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Calibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: elemento mo.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Today's best music all weekend long.
5: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae. Todo Reggae.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugotang sa idagom, ga-inubra. Agakon ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na. Nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sunrise. Pakinggan ang testimonya ng isang kababayan natin hindi na dati nakakalakad.
2: Meba ko, aklan, nakato. Pinasukan ako ng stress sa katawan. Halos hindi na ako makatayo. Nanginginig yung katawan ko. Warong malabo yung paningin ko. Gumagapang na lang ako. Panig yung mga tuhod ko. Yung husband ko, naalala niya na pakinggan namin lagi yung ano niyo, Sunrise Coffee. Yun lang, pagkabukasan, bumili siya. Tapos inumpisan ko na ng inom. Ngayon, nakaka-recover na ako. Dahil sa Rice Coffee, naka-8 bucks na nga ako eh. Usa na nga ako nakakarating. Lumililaw na unti-unti rin yung mata ko. Nagpapasalamat nga ako sa produktong yan eh. Na-discover niyo yung ganyan para sa mga mahirap.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na nationwide.
3: Sa pagretiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae! Todo Reggae!

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Sa uman, mga nigugma, mayad-ayad nga hapon at sagamat gid no sa Ginoo nga ruaton nga tiempo hay nangin mayad-ayad no. Nagbalik rong sikat it adlaw mga nigugma makaron nga petsa 19 no July 19 2026 adlaw ay Domingo aga sa gihapon no kay bahan nyo kung inyong mga kauturan no mga Bible believers mga abyan nyo nga mga Bible believers iya sa Banway Calipo no Brother Don Manikan Sister Casey aga Brother Errol Pariñosa no mayad-ayad gid nga hapon sa tanan-tanan natong yung mga tagpagamati iya sa Radyo Todo 88.5 Aklan aga kabay pa nga makaron nga adlaw i Domingo ay hindi nyo kami pag-aywanan sa aton makaron nga edisyon it aton nga programa The Voice of Hope rong limog it paggaom panganigugma aga makaroon nga hapon ay ginaabi-abi gid naton ag roaton nga pagpasagamat gid ay wa nagakatapos sa aton nga president ag CEO it Radyo Todo 88.5 Aklan no si Sir Jonathan Cabrera roaton nga station manager si Ma'am Sol Cabrera thank you so much no Sir Jonathan ag Ma'am Sol sa inyo gid nga pagpatnugot nga magpadayon oraya nga programa ag in behalf of Pastor Dan Padres of Landmark Bible Baptist Church, kapasagamat din kami ang nagpaabot din kami kinyo at uwa at katapusan no, ng pagpasagamat dahil gin-welcome nyo kami at dahil sa inyong pag-welcome, natawaan gid at pagkakataon nga maibantala naton rong ebanghelyo at aton nga Ginoong Hesukristo. Hindi gamang iya sa probinsya Itaguan, no, pero sa bilog na kalibutan dahil naman kita sa aton nga Facebook Live. No, so sa aton nga mga kasimanwa nga magayo iya sa Pilipinas pero nakatutok sa Radyo Todo 88.5 Aklan, sin man kamo it lupalop itaigdig, may ayad nga agahon, may ayad nga hapon, may ayad nga gabi. And of course, ro aton nga mga technical staff nga padayon gid naga assister katon sa raya nga programa. Thank you so much kay Sir Reggie Plasio, kay Sir John Albert de la Cruz, aga kay Sir Mark Hill Rubiso. And of course, sa tanan-tanan nga nagabuo, no, it raya nga istasyon, Radyo Todo 88.5 Aklan, mabu-abu gid nga sagamat. And of course, raya nga programa, hindi man raya magpadayon, wa man kami kung uwa kita it inspirasyon, no, Sister Casey, sa aton nga mga tagpagamati, taga-subaybay naton sa Facebook Live, ani ginaabi-abi gid naton ra aton nga mga listeners, no? Ikaw Sister Casey, may gusto ka bang tamyawon makaron nga hapon?
2: Yes, ginagreet naton no si Lola Reni nga kainga na message mao. Iya lang man ako mapamati sa among radyo. Ag si Rika mama.
1: Ayun nga ni Mo. Good afternoon, Pastor. Sis Casey and Brother Errol. Good afternoon, Auntie Rica. No? Kabay pa nga mayat-ayat ko na sa pangalan. Sino pa, Sis Casey?
2: Ato niya, avid listeners, no? Iya sa pastra, iya sa may pastana. Si De La Cruz family, si Auntie Minerva, si Uncle Nair, and siguro naman kapamatiro ng mga unga. Good afternoon, no? Kinyo. Ato na nga mga kalapit sa Oreta Road, kung sin do ato nga church, the Bible Baptist Church, Calibo. Good afternoon, kinyo na sa Oreta Road.
1: Amen. Okay, pa ginatamyaw man ato na, of course, si Sister Darin P.B. Peralta Cipriano, no? Si Sister Sweet, no? Pero may man nag-subaybay katon, si Ma'am Rose Padere, si my mother-in-law na sa Landmark Bible Baptist Church, agro pila ka mga kauturan natin na sa LBBC, sa Naisod Ibahay, si Auntie Eden de la Cruz, no, ga subaybay man katon, ag si ano git, no, si Auntie Raquel Olid, ag si Uncle Boy, no, permigit sanda naga subaybay sa aton nga programa. As a matter of fact, nagkita kita ito sa World Missions Conference, no, ito sa Naisod sa Landmark Bible Baptist Church yung nagligad niya Webes, ag Biyernes, ag sa gihapon ro andang pagpasalig nga nagasubaybay sa atin yung programa. Ayon na gid. Ngayon, thank you gid Auntie Raquel ag Uncle Boy ag kabay pang bayad-ayad ro inyong kahintangan ag belated no, belated happy 80th birthday kay Uncle Boy Olid no. Kabay pang atawan pa ikaw itbugan ng agrasya it Dios ang Paul ag mahaba pang kabuhi sa arang kalibutan. Alright, no, kaibahan man natin niya sa aton nga station si Brother Aryan Jones Panaligan no. Kapasalamat kita sa Ginoo no sa katatapos yamang natin nga panimbahon no. Makita natin ro grasya gid it Ginoo sa anang mga kahimuan nga hindi natin ma-expectar no. Salamat sa mga bisita nga nagtambong sa aton nga panimbahon. Of course ginahatag natin ng tanan nga kadayawan sa aton nga makagagahom nga Dios dahil imo man lang ro naga trabaho sa aton yung mga tagipusoon. Kita malang ay mga instrumento. Alright? So, mga inigugma, antabay ka mo sa aton nga pagpadayon it aton nga rang programa. Agro aton baga nga naumpisahan nga mga topiko, no? Our discussion last Sunday ay nagapalibot raya sa palamangkotanon, who am I? No? Sino ako? Sino ikaw? Sino kita? Sino gid bagaro nagadetermino sa aton nga matuod-tuod nga identity dahil nga niro problema makaron it kaabuan mga inigugma no ay rong aton nga ginatawag nga identity crisis no, especially sa mga pamatan-on makaron nga dahil nga ni nga naduduga gon ro interest sa pulong it Ginoo ay aboro nagatagang no, kung ano gid bagaro andang tindugan nga identity no. Pero royo nga pangutana mga inigugma ay ginsabat naton pinaagi sa pulong it Ginoo nga kasi uwa man kita mga inigugma it ikasabat kung uwa man ro pulong it Ginoo. Imo nga ni ron ay kita ay mga Bible believers agro mga tambay naton nga ro Biblia ay uwa gintuga it Diyos or ginhatag it Diyos sa tao para masabat rong tanan nga mga curiosity it tao no, ginhimo ro Biblia para ipahayag sa tao rong kamatuuran it Diyos ag rong pinaagi it Diyos kung paano kita mabalik loob sa aton nga Ginoong Diyos mga inigugma. May dahil nga hapon kay Pastor Robert Ong Velasco. Pastor, thank you gid no. Blessed day, Pastor. Sabi po niya, magandang hapon po and salamat po sa palagi ang opportunity na ibinibigay niyo po no, na makasama tayo sa paglilingkod sa ating mga kapulisan sapagkat yung ating mga police officers or yung ating mga men in uniform, kagaya din ho natin yan, no? Kailangan nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay. No, as they are trying to cleanse the ranks, no? Wala pong ibang mas makatutulong kundi ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Alright, no? So, mga kababayan, aton yung mga kasimanwa nga nagapadayon gid, nga nagasubaybay sa aton yung programa. Hindi amang sa aton yung Facebook Live, no? Sister Casey, may mga kauturan kita nga tutok gid sa andang mga radio monitors no, hindi naton sanda ma-recognize pero imo nga nito si Nanay Rennie nagpaabot gid it anang pagbati man at pag informan katon nga sa radio sanda nagapamati tuod man ay kung subaybay ka sa Facebook Live kailangan may load ka magastos ka gid no, pero kung may radio ka libre. Okay, so anything Sister Casey nga gusto naton nga ipaabot sa aton yung mga tagpagamati just before we proceed no sa aton nga third question I believe sa pangatluin kita nga pangutana.
2: No, mga yun lang kita at guidance sa aton nga Diyos.
1: Okay, let us pray.
2: Okay, let us pray. Lord Heavenly Father, gracious and loving God, thank you, Lord, for another opportunity, Lord, to share your word sa kahanginan. And we pray, Lord, that you guide us, you guide our words, you guide our heart, our mind, Lord, nga ikaw gamang, Lord, ang mag-glorify, Lord. And we pray, Lord, na ikaw, good Lord, na magpahaom sa mga tagipusoon, Lord, at mga pamati, that they will be comforted, they will be inspired, but most importantly, that they will be saved, Lord. And thank you, Lord, for your promise, Lord, na your word does not return void, Lord. And amen. We trust that ikaw, Lord, magahimo it salvation, Lord, sa anang mga tagipusoon, sa anang mga kabuhi, mga matransform ng kabuhi, for those who are ready to listen and to accept you as their Lord and Savior. Thank you, Lord, for everything, and apart from you, we are nothing. This we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen. No? Alright, so antabay kita, mga inigugma, at malihog, no, kung may mga Bibles ka muna sa inyong panimagay, na gusto nyo mag-interact or gusto nyo mag-sundan roaton nga pagtuon makaroon nga hapon, ay mas payat-ayat din, no, na kita itin yung mga mata at kamo mismo nakakabasa na roaton nga ginahilinan ito aton nga pagsabat, roaton nga pundasyon ba mga inigugma sa aton nga nga programa. The Voice of Hope is none other one but none other than the Word of God. Okay, so si Ma'am Rosie Iso, good afternoon sa The Voice of Hope. Magandang hapon din po, no? Ma'am Rosie, thank you po sa inyo pong pagsubaybay sa ating programa. Okay, so who am I? Sino ba tayo, no, mga kaibigan? Yan po ang pinanggagalingan ng ating katanungan. And under that question, nandun po yung mga katanungan, sino ba talaga yung nagdedetermine ng ating identity? Of course, no? Marami hong mga bagay dito sa mundo ang umaagaw ng ating atensyon at ini-encourage tayo na mapalayo ang ating focus sa salita ng Diyos, sapagkat dun po ang tunay, no, na identity na meron tayo. Alala natin yung ating pinag-aralan nung nakaraang Sunday, that we were created in the image of God, no? Mga babae at lalaki, no? Nilikha tayo sa imahe ng ating Panginoong Diyos. Pero nung tayo po ay, yung tao po ay nahulog sa kasalanan, no? Iyong pong image na yon ay not necessarily or completely nawala, pero napangibabawan po yon ng image ng kasalanan, no? That's why after that, no, we were born into the likeness of a sinful man, and that image comes from Adam, no? At dahil doon nga po ay kumbaga sa mga computer files, baga mga inigugma, ay corrupted yun raton nga karatawag, no, na corrupt na kita, no? Kaya nga ni abuon nga mga hindi maayor nagasuod sa aton nga panguna-una, no? And our culture, as we have mentioned last time, no, increasingly encourages people to define themselves according to feelings, no, experiences, and preferences. Pero ang Biblia, no, ibagit, nagasugid raya kung ano raaton nga identity, agroaton nga identity, mga nigugma, or pagkakilaganhan, hay halinggid sa aton nga manunuga, no? And the ultimate will of the Father, pag kita hay nakakilagan kay Kristo, we will be conformed into the image of His Son. Balik kita sa imahe ni Diyos, maghalin kita sa imahe ni tawo nga nahugog sa kasaganan. Okay? So, natun-an man naton, mga inigugma, kung ano gidro nagadetermino, ro aton bagang bagatiyagon o rong kamatuoran ni Diyos. Well, aton nga natunan nga ro aton nga pagatiyagon masami nagabagpo. Pero rong kamatuoran ni Diyos sa Biblia ay uwa gid. Now, iya kita makaroon sa pangatlong pangutana, no? Pangatlong pangutana, and this is the question, no, mga kaibigan. What is the difference between acceptance and approval? Lahat ba ay kailangan nating i-approve sa ating buhay? Or may mga bagay lang tayong dapat i-accept? Or lahat ba ng bagay dito sa mundo kailangan i-accept because God is loving, because God is accommodating, because God is understanding? Is that what the scripture says? So what is the difference? Ano po ba yung pagkakaiba, no, between acceptance and approval? can we, no? Pwede ba tayong magmahal or umibig sa ating kapwa na hindi natin ina-affirm, no? Hindi natin ina-approve lahat ng kanilang paniniwala or ang kanilang mga lifestyle. No, can you help us with this question, Brother Aaron?
3: Sure, the Lord can actually help us sa pamagitan ng kanyang aklat.
1: Amen.
3: So, makikita tayo sa Romans 5, verse 8. Jesus accepted people with love, but called them to repentance. Before Sis Casey reads, I have a verse here in Aklat na Juan, ni Juan, verse 11 in chapter 8, John 8, verse 11. She said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee. Go and sin no more." At sinabi ni Jesus sa kanya, "Ni hindi rin ako humahatol sa iyo. Humayo ka at huwag ng magasala pa." So to answer very shortly, he accepted sinners, but he did not approve of sin.
1: That's right.
3: Sis Casey, Romans 5, verse 8.
2: Romans 5, verse 8. But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.
3: Datapu at ipinakikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. You see that? He showed his love. Amen. This is not I will give you something if you do something first. Mm. Ipinikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin. He commended his love. Sa gayon, samantalang tayo ay mga makasalanan pa, while we were yet sinners, not while we were good or well, we did good things, or mas matalino, we graduated cum laude in university, or you became the CEO of the hotel, or I became the fulfilled the dream. Hindi siya. The word says, samantalang tayo ay mga makasalanan pa, while we were yet sinners, ano pa? Si Kristo ay namatay para sa atin.
1: Amen.
3: Christ loves sinners and still loves sinners, but he does not approve of sin. Dahil sinabi niya sa John 8:11, "Ni hindi rin ako humahatol sa iyo, humayo ka at huwag nang makasala pa. Go and sin no more." Ito yung ang problema ng aming buhay or ating buhay is that we expect people to be in a certain way. Halimbawa, ang mga anak ni pastor, and he expects this children to be obedient. Ito yung expectance ni Ama sa langit. But the difference is when it comes to how can you love someone even if he is a sinner. Pwede man ang Panginoong Diyos. That's the difference.
1: Right.
3: Kasi dito sa Kaliwa Clan, may maraming homeless, may maraming parang baliw, people that are without clothes, at they are always walking by themselves, or maybe sa 7-Eleven, they open the doors, pero walang pag-ibig sa kanila.
1: Walang nagmamahal, walang
3: pag-ibig. There's no... Yeah, walang pag-ibig. There's no love for them.
1: Society seem to reject them. No.
3: That is man creation.
1: Right.
3: The society is a creation of man. So yung love is something that there's a definition sa tao. But love is always conditional. I love you if you love me. But here it says in Romans 5 verse 8, samantalang tayo ay mga makasalanan pa. We were not even loving him. We were sinners.
1: Right.
3: And still, si Kristo ay namatay para sa atin.
1: Amen.
3: This is something that most people hindi na intindihan nila. How can a God that is loving and perfect without sin accept a sinner like me, like us, and die for our sins? And ang sagot ay simple naman, He loves the sinner, but He does not approve of sin.
1: So yun po na mga kaibigan, pagdating po sa salita ng Diyos, no? Yung mensahe ng mga mananampalatayang kagaya natin is, we are not to reject people. Mm-hmm. No? Pero, yun din nga, sabi ni Brother Errol, based sa ating mga talatang binasa mula sa Biblia, we are not also to approve everything. Hindi natin kailangan i-approve everything na kahit alam na natin, no, obvious at seemingly na kasalanan, no, hindi ito tinuturo ng Biblia na dapat nating tanggapin, no? But we are also taught not to reject people. No, biblical, and it boils down, sa, I think that question is connected to sa pag-ibig. Sabi nga ni Brother Errol kanina, dito sa Kalibo, ang daming mga taong napapariwara sa lansangan. Some of them are mentally challenged, no? And people tend to reject them, parang walang pakialam yung mga tao, no? Kasi po, yung pag-ibig ng tao, aminin man natin o hindi, no, laging conditional. Conditional. Mahal kita pag ginawa mo to, mahal kita pag sinunod mo to, mahal kita pag nagbago ka, mahal kita pag linisin mo yung buhay mo, babalik ka sa akin, tatanggapin kita. Pero ang Panginoon, hindi, no? Kaya po, napakabuti ng Panginoon at dakila ang kanyang pag-ibig sapagkat siya lang po ang katangi-tanging umiibig na walang kondisyon. No, ano man ang nakaraan natin, ano man ang mga kahinaan natin, ano man ang mga pinagdaanan natin, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, no? He loved us and He died for sinners. So, yung panawagan lang po ng salita ng Diyos, mga minamahal, is that the biblical love, no? Hindi siya nagko-kompromiso. No? Hindi siya nagko-compromise. It does not overlook sin, no? But yung katotohanan mula sa salita ng Diyos must be expressed in love. No? Kailangan na ine-express natin ang katotohanan sa pag-ibig. Kaya nga po, sa John chapter 1, no? John chapter 1 verse number 14, si Jesus Christ po ang Diyos na nagkatawang tao. No? Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya po, siya lang po ang may kakayahan, no? To, sabi dito sa John chapter 1 verse number 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory as the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. That's the only way you can love the unlovely. That's the only way you can love those seem, no, reject by the society. Oh, so yun po mga kaibigan. So, iko-connect natin itong tanong, what is the difference between acceptance and approval? And I think it boils down to this one question. Ano bang ibig sabihin ng Bible pagdating sa pag-ibig? Kasi maraming definition ng pag-ibig. Maraming puro-puro, maraming opinion, no? Laging binabanggit ni Brother Errol sa kanyang mga street preaching. Marami tayong paniniwala, marami tayong opinion, marami tayong ideologies. At dahil doon, iba-iba din yung ating pananaw or pagtingin sa isang bagay, lalong-lalo na sa pag-ibig. Kasi ang Diyos ay pag-ibig, alam natin, tatanggapin ako kahit ganito yung buhay ko at kahit magpatuloy ako sa ganitong uri ng buhay, tanggap ako ng Panginoon, naiintindihan niya ako, nauunawaan niya ako. Is love simply affirming someone's choices? Yun ba yung pag-ibig? Na ang pag-ibig ba ay walang pananagutan, no? Or is biblical love something deeper, no? What does the Bible say about that, Brother Errol? Well, what is the biblical definition of love? Kasi ang daming definition ng pag-ibig.
3: 1 Corinthians 13. Ito yung kapitulo ng pag-ibig or in English, charity. Mm-hmm. Okay, kung narinig mo ang salita sa English, charity, ibig sabihin non-profit organization. Pero ito yung salita, actually originally nasa loob ng King James Bible.
1: Amen.
3: Mayamang ang wikang Ingles, lalo sa 1500s, prime English. Dahil ito sa King James Version ng Biblia, 1 Corinthians chapter 4, verse 7.
2: Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
3: Yung salita sa Tagalog, ang pag-ibig ng Diyos, ito yung charity. Pero itong klase ng pag-ibig ng Diyos ay sacrificial love.
1: Right.
3: At naalala ko ang sermon ni Pastor Don patungo sa charity. And sinabi niya ang parte ng kanyang mensahe was agape love. Agape yung salita Griego. But it is sacrificial love. Parang ganyan, mas mailalim. So when you say ang pag-ibig ng Diyos ay pagbata, okay, suffer it long, okay, and is kind, magandang loob. Even that first part, charity suffer it long, parang pasensya, means that even, again, like in Romans 5:8, even though while we were yet sinners, si Kristo ay namatay siya para sa atin. Before I came to repentance, dati naniniwala ako si Diyos, pero halos na, unti-unti, and not really. So maybe I was 37. Naligtas na ako when I was 37. That's 80% of my life. Ito ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay magpabata, suffer it long. Maybe that's not something that Filipinos use very much. Yeah. Okay.
1: Not a lot of Filipinos yeah. understand kapag
3: pero mayamang itong meaning ng salita. It's not just patience, it's long suffering kasi my suffering, my parte ito ay patungo sa suffering.
2: The word is not common as much as the character. Is
3: right,
2: not
3: but common. kahit sa English. Charity suffer long. Wala naman ang regular salita sa Ingles. Pero actually itong the meaning of God, the ang kanyang pag-ibig mas maila, you cannot even understand. Yeah. Okay, so halimbawa, mayroon na Second World War, First World War, milyones ng kamatayan. Okay, millions of death, maybe more, I don't know. Pero yung mga soldata sa gera, namatay siya, bakit? To defend ang kanilang bansa. It is a purpose worth dying for. Okay, maybe before the king, namatay ng mga soldata. For a good man, a good king or presidente.
2: Sundalo.
3: Yeah. Ah, sundalo? That's a soldier? Ang sundato?
2: Sundalo.
3: Un sundalo, okay. Okay, a soldier dies maybe for a good cause. Or a good man, parang hari or presidente. But for a sinner, no. imagine ang sundalo namatay siya para sa homeless person dito sa Rojas Avenue, sa Calibo, Aklan. Wala naman. He gets paid, but he does a service for his country because it's a good cause. Pero hindi namatay siya para sa kasalanan ng isang persona. That's the difference of the love of God. Ano klase ng question? What does the Bible mean when it says love? Hindi pwede ako naintindihan ang depth ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. A Lord Jesus Christ died for a person like me. Kapag nakita ang former life ko, ang Panginoong Diyos, namatay siya para sa lahat ng aking kasalanan, you wouldn't die for you wouldn't die for that. And I love you, Pastor Ko, but you would not die for my foolishness in when I was 30, 20, 15, 25. That's how deep love of God is. At isang halimbawa na lang.
1: Kaya nga, Brother Errol, di ba, a few years ago, nauso yung mga tinatawag na mga reality TV shows. What family is showing their everything they do in front of camera. But I think not everything.
3: Oh.
1: Not everything. Yeah. Maybe they are also censoring something because kung wala sila sa TV, they don't have any tawag dito, they don't have any real idea what's happening. No? Mm-hmm. Wala silang may tatago, but because they are in front of a camera, they can still withhold themselves from doing such shameful things. Mm-hmm. Pero yun nga, totoo yun. No? And kahit ako, if God would allow, and I think it applies to everybody, if God would allow our lives to be seen, no, raw, no, nobody would love us. Nobody will, even even that is your wife, that is your, I'm not so sure about that. But pagbuksan lang ng Panginoon kung ano talaga yung buhay natin, yung puso natin, hindi tayo kaibig-ibig.
3: Mm-hmm.
1: And that's the fact. That's why nobody really can fathom how deep the love of God is.
3: Mm-hmm.
1: Kaya nga may isang awitin, The Love of God, yung nag-compose ng kanta nun. Sabi niya, kahit gamitin pa ng writer ang buong karagatan bilang ink ng pen to write about the love of God, the seas, the ocean will dry, but he cannot still finish defining the depthness of God's love.
3: Oh. You know, actually, kung kapag nagsabi mo sa, you know, the reality TV show, mga censorship, so hindi nakita ang lahat ng bagay sa loob ng kanilang bahay. But imagine, God does see everything.
1: That's true.
3: Okay, tingnan mo 1 Corinthians 2, verse 10 to 11. Hindi pwede na naalalaman ang lahat ng mga bagay, ang depthness ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. And you know how deep it is? It is so deep that God knows that you don't know, pero alam niya ang lahat ng bagay. Okay. Before you were saved, before you were born, ang lahat ng mga thoughts mo, ang lahat ng mga opinion. Tingnan mo, 1 Corinthians 2.
1: Okay, but before you read that,
3: verse 10
1: no, alam natin, bati mo na si Pastor Gideon Hill, no? Nanood siya sa atin. Amen, God. Glory to God. Again, finally, si Nanay Rene. Nag-comment siya dito. Watching, God bless you. Glory to God. Maraming Amen. Salamat po. Alright, please go ahead.
2: 1 Corinthians 2, verse 11. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him, even so the things of God knoweth no man but the spirit of God.
3: Okay, so ibig sabihin nalaman ang sinumang tao kundi ang espiritu ng Diyos. Pero ano sinabi ang previous versikulo? Verse 10.
2: But God hath revealed them unto us by his spirit, for the spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.
3: Okay, so una, nalalaman na ang mga bagay ng Diyos ay hindi nalalaman ng sinumang tao, kundi ang Espiritu ng Diyos. So the Spirit of God knows all the deep things of men, every man, ang kanyang creation. Pero itong Espiritu, alam niya ang lahat ng lalim ang mga bagay ng Diyos. He knows the deep things of God. Who can know the deep things of God but God?
2: Amen.
3: Siya ay ang espiritu na banal na espiritu. So, in order for us to understand love, we have to go to the Word, and even then, hindi alam natin ang depthness ng or ang lalim ng bagay ng Panginoong Diyos. The question is, have you trusted in the Lord? Because if you have trusted in Jesus Christ, parang personal tagapagligtas, meron ka ang banal na espiritu who knows the deep things of you and of God. Therefore, the Holy Spirit is God. So, ang depthness, going back sa kapitulo 3 or 13, I'm just thinking that is in Spanish. But anyway, capital chapter 13. Oh man.
2: Ano?
3: 13. Okay, charity.
1: Natapos yun. Chapter 13.
3: 13 kapitulo.
1: That's why that's the thing. We cannot really, you know, we cannot really or totally, you know, measure the depthness of God's
3: love. Yeah. Okay, so ang pag-ibig ng Diyos ay pagbabag bata, okay, suffer long at magandang loob or magandang is kind from the inside. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naiingit o ingit. It envieth not.
1: Right.
3: Okay. Ito yung ang problema ng lahat ng tao. Everyone envieth, even the most holiest person. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ipinagayabang ang kanyang sarili, hindi nagpapalalo. Papalalo is vaunted not itself, is not puffed up. You know, many people, ako rin, have issues with, you know, oh, look at me because I, you know, kumawa siya itong bagay, parang ganyan. But that's not how love is.
1: Amen.
3: Just verse 4. Charity suffered long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunted not itself. It's not puffed up. Ang talagang pag-ibig ng Panginoong Diyos is pure. There is no such pure thing as the love of God. Dahil yung summarize ng isang versikulo, John 3:16, for God so loved the world. Eh simple naman, for God so loved the world, ibinigay ang kanyang buktong na isinilang na anak. We can memorize the verse, but do we really understand? We cannot really. It's pure. Who dies for a sinner like me? No one. I wouldn't even die for a sinner like myself. But the Lord Jesus Christ did. Ito yung simple naman, but it's very, mas mailalim ng itong katotohanan. Because it's very deep. At ang pangalawang parte ng pag-ibig ay ang katotohanan.
1: Amen.
3: Okay, John 8 verse 32. Ano sinabi ang Panginoong Jesucristo?
2: John 8 verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
3: At makilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. And the audience dito sa John 8 were Pharisees, yung eskribo or scribes, and ang mga pariseo. People were very religious. And they didn't want to know the truth. And in a rebuke ang Panginoong Jesus, he rebuked these people. And he said this, ye shall know the truth and the truth shall make you free. So, una, hindi alam natin ang mailalim ng pag-ibig ng Diyos. But it is pure.
2: Mm-hmm.
3: At pangalawa, it is freeing. Dahil ang katotohanan ay parte ng pag-ibig ng Diyos.
1: Amen.
3: Going back to John 1:14. And then, para pa ituloy natin because it's already 1:45. John 1:14.
2: And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
1: Amen.
3: Puno ng biyaya at katotohanan. Only if it's pure and the gift is not vaunting, and the gift is not puffed up, ito yung pure, that is grace. Grace is something that you give to someone without giving anything in return. Ito yung ang biyaya, that's grace. At ang pangalawang parte ng itong bagay ay katotohanan. Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So, when talking about the love of God, it is about giving love or charity, agape love, without anything in return. Ito yung ang biyaya, that's grace. And the second part is the truth, because sa pamagitan ng katotohanan, you will experience true freedom, ang kalayaan.
1: And I believe, no, Brother Errol and Sister Casey, Dahil din dyan sa definition ng pag-ibig ng Diyos, sabi nga ni Brother Errol ng kaibigan, there is nothing more pure kind of love than the love of God. At dahil doon, nagkakaroon ng misconception ng maraming tao that because God's love is so pure, no, He will understand if I will live my life in sin, if I will continue my life this way. So, ganun ba ang ibig sabihin yon, mga kaibigan? Alam niyo po, yung kultura natin sa mga panahong ito, no, it gives love a definition that na because of love, no, it means you can accept and affirm every belief, every ideologies, even if that is against God's principles or truth. No? Tandaan natin kanina yung binasa ni Brother Errol sa John chapter 1 verse number 14 that God is a God in the form of His Son, the Lord Jesus Christ, is full of grace and truth. Pero tandaan din po natin, mga kaibigan, that God is not only love. No? Siya din po ay banal. Yes, God loves you wherever you have came from, whatever you have done in your life, no matter how grim or dark your past is. No? But God or the Lord Jesus Christ died for your sin, not for you to stay in sin. No? Tinatawag din po tayo ng Panginoong Diyos sa kabanalan sapagkat siya po ay banal. Alright? So, iba-iba po yung ating definition ng love. Kaya nga po, nagkakaroon tayo ng confusion, nagkakaroon tayo ng iba-ibang paniniwala. No? Pero, ang pag-ibig po ng Diyos, kung babalikan natin dito sa chapter 13, no? Dito sa verse number 6, charity rejoiceth not in iniquity. Hindi po natutuwa or nagre-rejoice or nagbubunyi ang pag-ibig ng Diyos sa mali, but rejoices in truth. So, ang sabi ng Bible, lahat tayo ay makasalanan. No? At ang Panginoong Jesucristo ay naparito para i-address ang ating dakilang problema sa kasalanan. Namatay siya to pay for our sins and give justification to those who have believed in Him. So, tinatawag niya tayo sa kabanalan. So, hindi maaari na i-approve ang mga lifestyle or ang mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi sumasang-ayon sa kalooban at panuntunan ng ating Panginoon. Magandang hapon kay Sister Julia Severo, no, nanonood sa atin, and then si Menchi Manukan, no, watching din po sa atin. Thank you po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Time check, 1:48 in the afternoon. Ikaw, Sister Casey, no, ano ba yung mga experience mo sa mga kaibigan mo? Alam ko marami kang mga kaibigan na siguro masabi natin wala pa sa Panginoon, di pa nila lubusan na ikilala ang Panginoon.
2: Siguro, ano, looking back din sa buhay ko po, ano, makikita ko din na yung and also observing people, siguro ang alam lang kasi natin na pag sinabi nating pagmamahal lang Diyos, tapos pag sinabi nating chastise tayo, dinidisiplina tayo kapag nagkakamali tayo, yun ang ano natin, ang naiisip natin kay God na parang siya ay mabagsik, na gusto niya gawin natin yung gusto niyang gawin natin, parang ganun. Pero hindi natin nare-realize kung gaano talaga tayo kamahal ng Diyos, kasi unang-una kasi nga ano, for the wages of sin is death. Siya na yung namatay for us. So, kumbaga, yung holiness nandun pa rin kasi kailangan siyang maging just, and siya na mismo ang namatay for us. So, that one, iniwan niya pa tayo ng Holy Spirit na kahit na nandito tayo sa world, ligtas tayo, may kasama pa rin tayo na tutulong sa atin para mabuti yung buhay natin. imagine that na bibigyan niya pa tayo ng kasama dito sa world, tapos iiwanan niya pa tayo ng Bible.
1: Amen.
2: Mahawakan, mababasa, that will tell us where we came from and how we will end. Grabe ang pagmamahal ng Diyos ng totoo. Holy Spirit, sinave niya tayo, meron pa tayong Bible, and bibigyan niya pa tayo ng church, people who will pray for us, people who will pray with us. Kung naiintindihan sana ng tao kung gaano ka-amazing ang pagmamahal ng Diyos just by giving us the Word of God na binigay niya na lahat ng kailangan nating malaman para tayo magkaroon ng buhay na may direksyon dito sa lupa.
1: And to think of that, no, Sister Casey and Brother Errol, God's love is never selective. Hindi siya pumipili. Sabi nga ni Brother Errol kanina, quoting Romans chapter 5 verse 8, no, si Kristo ay pinili niyang mamatay samantalang tayo ay makasalanan pa. Kasi po may mga nagtuturo, nagsasabi na ang pag-ibig ng Diyos ay para lang sa mga pili, no? Para lang sa mga elect, para lang sa mga pinili. But the Word of God is very clear that God, no, through in His love, sent the Lord Jesus Christ to die for humanity. So, that in that sense, God is inviting us to realize of that love. Not only to realize of that love, but to accept or receive that love, no, sa pamagitan ng kanyang anak. Pero hindi ibig sabihin nun na dahil ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat at ang pag-ibig ng Diyos ay pure, ay tatanggapin ang lahat. Tinatanggap niya ang lahat sa kaligtasan, no? Pero tinatawag niya rin tayo sa buhay ng kabanalan, mga kaibigan. Kaya nga, no, yung pag-ibig ng Diyos, it comfort us, no? Ang pag-ibig ng Diyos, it warns us, no? Ang pag-ibig ng Diyos, no, tinatawag din tayo sa pagsisisi or pagtalikod sa hindi kalooban ng Panginoon. So tayong mga mananampalataya, hindi natin sinasabing we should reject people, but we are not also to approve everything what other people believe as long as they are not aligned, no, sa prinsipyo at sa panuntunan ng salita ng Panginoon. So, yun po. So, maybe we will proceed to the fourth question. Pero sa next Sunday na po natin ito, or I believe sa next Sunday na, kasi baka wala tayo dito sa next Sunday, no? Magkikita-kita tayo sa August 2, mga kaibigan. Ang katanungan, can someone struggle deeply and be still be loved by God? No? O, siya, may meron pa tayong oras, no? And can you give an idea from the Word of God, Brother Errol? At the same time, you can extend a sort of invitation to our listeners this afternoon.
3: Tama yun. Okay, so ang problema ng buhay natin, ito yung ang kasalanan. Okay, itong cart ay kasalanan, and ang dahilan ng kamatayan mo ay kasalanan. And the reason for you not having relationship kay Panginoong Diyos ay kaligtasan. Sinabi ang kasulatan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The reason why you and ang lahat ng tao sa sanlibutan will experience death is because of sin. Dahil ang Panginoong Jesus, God Almighty, dumating siya dito sa lupa. He was made flesh. At sa salita, sinabi, puno ng biyaya at katotohanan. And so the Lord Jesus Christ, namatay siya para sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan, meaning He died for your sin. Inilibing na siya, and after 3 days, He rose from the dead. But habang ang kanyang kamatayan, nag-aalis ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan because of the way that the Lord Jesus Christ died. His blood was shed, and the blood washed away all sin. So, kung hindi ibig sabihin, meron ka ang buhay na walang hanggan, or puputungo ka sa infierno, o sa langit, o sa infierno, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Either you die in your sin, at kung mamatay ka sa loob ng kasalanan mo, patungo ka sa infierno. Pero, if you believe on the Lord Jesus Christ who died for your sin, walang kasalanan pa. And we'll read one verse to finish, Romans 8, verse 38 to 39. Patungko sa pag-ibig ng Panginoong Diyos, Sister Casey, maybe you can read Romans 8, verse 38 and 39.
2: For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God.
3: Ito ay
2: in Christ Jesus our Lord.
3: Amen. Ito ay ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Ni ang kataasan na ni ang kaliliman ni ang anuman ibang nililang ay makakayang yang ihiwalay tayo mula sa pag-ibig ng Diyos.
4: Once you believe, you cannot be separated of God's love, not even the

0: no, sa ating President and CEO, Sir Jonathan Cabrera, no, for allowing us to continue this program para po maipahayag natin ang pag-ibig ng Diyos, no, ang pag-ibig ng Diyos na pure, ang pag-ibig ng Diyos na para sa lahat, ngunit ang pag-ibig ng Diyos na nagpo-correct din ang kasalanan. Opo, mga kaibigan, at kung ikaw po ay naghahanap ng nagmamahal, kung ikaw po ay naghahanap ng pagmamahal, ang tunay na pag-ibig ay masusumpungan mo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. As the Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not, or should not perish, but have everlasting life." Yun po ang pag-ibig ng Diyos, mga kaibigan. Nais niya tayong matanggap ang buhay na walang hanggan. Pero kailangan nating magsisi at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. So sa lahat po ng ating mga kababayan, sa ating mga avid listeners, maraming salamat po sa inyong suporta. No, please continue to like and share, no, sa ating Facebook Live para mas marami po tayong maabot. And of course, salamat din sa pamumuo ng Radyo Todo 88.5 Aklan, sa ating mga technical staff. Maraming salamat. Mr. Casey, Brother Errol, Brother Arian, no? Thank you so much. And kita-kita po tayong muli next week. Magandang hapon. Tayo po'y manalangin saglit. Ama, maraming salamat po sa patuloy niyong katapatan at kabutihan. Salamat, Lord, na iniwala kami na balang araw magkakaroon din ng bunga ang ministeryong ito. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang salita niyo ay makapangyarihan, umuusig, at gumagawa sa puso ng sinumang nakikinig. At alam namin, Panginoon, ang sabi ng Biblia, "Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." Ang makakarinig ng salita nyo at ang espiritu na magpo-convict sa kanila ay magkakaroon, Panginoon, ng siguradong resulta. Help us, Lord, to be patient, and let us have, Lord, one of those character you have, long suffering. Nang sa ganun, Panginoon, magkaroon kami ng pagbata na yung pagpatuloy ang programang ito, hindi man namin agad nakikita ang resulta. Pinupuri ka at dinadakila, patuloy niyo pong pangunahan ng aming probinsya, itong estasyon, pagbalain niyo rin po, Panginoon, sa kanilang mga hangarin, ang CEO, si Sir Jonathan, at ang kanyang pamilya, patuloy niyo pong pagbalain, at ang aming probinsya, ang aming mga tagapamahala, maging Lord ng aming bansang Pilipinas, patuloy namin inilalapit sa inyo sa lahat ng mga isyong kinakaharap namin, Lord. Please, Lord, have mercy upon our country. We praise you, we honor you. This we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Once again, maraming salamat. Ako po yung lingkod, Brother Don. Shalom.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo nag limpyo.

0: tao ang uwa ako kabatsag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya more power coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid kong mga Muslim sa amandako ng mundo. Ang kapayapaan ay sumainyo. At magandang hapon po sa lahat po ng mga tagapakinig, tagasubaybay ng programang Ang Boses ng Islam sa probinsya ng Aklan. Muli natin pasalamatan ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala sa mga oras na ito na kaming tatlo ay pinagbuklod ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala sa mga oras na ito upang sa ganon kami ay makapagbigay aral o payo mula sa aming pananampalatayang Islam. Upang sa ganon, may mapulot kayong mga aral o payo mula sa aming pananampalataya. Sa mga kapatid mga Muslim, antabayanan niyo po kami, subaybayan niyo po kami, nawa ay mag-share din po kayo upang sa ganon maipaabot natin ang mga mensahe na nais natin ipaabot sa mga hindi pa mananampalataya o hindi pa mga Muslim. Pero bago tayo magsimula sa ating programa, nais ko munang ipakilala ang dalawang mga butihing gwapong stud mula sa ating mga kasama ngayon. Mula sa dyan stud, kaya stud Jamal, inshallah stud, unang pagbati, inshallah.
2: Inshallah. So alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu ala man ittaba'al huda. So una-una, ang lahat ng papulit, pasasalamat ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang siyang Panginoon ng lahat ng lalang. At naway ang kanyang biyaya, pagpapala ay mapakay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na siyang pinadala bilang huling gabay para sa sangkatauhan. At siyempre ganoon din sa kanyang mga sahaba, mga kasamaan at mga pamilya na umalalay sa kanya at sa bawat tao na tinahak ang tinahak nilang landas. Kapayapaan sa sino mang tumatahak sa landas ng gabay. So alhamdulillah at andito na naman ang programang Ang Boses ng Islam para magbahagi at ilinaw sa mga kababayan natin na mga hindi Muslim patungkol sa pananampalatayang Islam. Kasi sa panahon tayo na ngayon na kung saan negatibo at maaaring hindi nila masyadong nalalaman ang realidad kung ano talaga ang totoo patungkol sa pananampalatayang Islam. So alhamdulillah nandito ang programa na ito para naway gamitin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa anumang mga haka-haka, anumang mga negatibong narinig nila patungkol sa Islam ay inshallah ay mabigyan natin ng litayo, lalo na sa amin na dati po kami mga Kristiyano at alhamdulillah ay ngayon ay naging Muslim na kung saan isa rin kami sa mga tao dati na negatibo ang tingin namin sa Islam. So alhamdulillah ngayon ay dahil sa pagtatanong at paglilinaw namin ay ito pala ay nakita namin na hindi ganun sa mga akala namin at hanggang sa niyakap namin ang pananampalatayang Islam. So inshallah, bilang panimula muna, nais ko lang batiin yung mga kababayan natin na magandang hapon sa lahat. Siyempre sa mga kapatiran natin mga Muslim na walang sawang sumusuporta at nakikinig at tumutulong sa atin sa anumang uri ng pagtulong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masyaallah. Isang mainit na pagbati at isang mainit na paanyaya mula sa ating buting stud na Stud Jamal Isidro. Masyaallah. Ito sa lahat ngayon ko lang nakasama to sa Radyo Todo pero nasubaybayan ninyo ng dalawang linggo na yata tong napapasama ninyo. So inshallah muli nating bigyang unang pagbati mula sa ating buting stud na Stud Ahmad Rasul. Inshallah Stud. Assalamu alaikum Stud.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Stud. Binabati natin ng magandang hapon ang lahat ng ating mga kababayan at kapayapaan at pagpapala sa ating mga kapatid na mga Muslim. Gayun din ay pinasasalamatan muli natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay muling itinipon sa programang ito upang makapagbahagi tayo ng mga kaalaman patungkol sa ating relihiyon na kung saan hindi lingid sa ating kaalaman at natulad ng nabanggit ni Ustad na negatibo ang tingin ng mga tao lalong-lalo na yung mga hindi Muslim patungkol sa ating pananampalataya kesyo na tayo ay ganito, ganiyan. So, inshallah, sa pagkakataong ito ay magbibigay tayo ng mga kaunting kaalaman, bahagyang kaalaman patungkol sa ating pananampalataya nang sa ganoon ay mamulat sila, no? Patungkol sa kung ano ba talaga ang tunay na turo ng ating pananampalatayang Islam. Tulad ng aking nabanggit, tayo ay nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ganitong pagkakataon sa programang ito at pinasasalamatan din natin ang lahat ng bumubuo sa programang ito. Okay? Dahil sila ang asbab, sila yung naging daan upang may parating o may bahagi natin ang kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. So muli po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang hapon po sa lahat.
1: Sa mainit muli na unang pagbati mula sa ating butihing stad. Inshallah, alhamdulillah. Ito nga sa inyo sila, Ustad, na dapat at pasalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo binuklod dito ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun makapagbigay tayo ng mga aral o payo mula sa ating pananampalataya. At yun, Ustad, bago tayo magsimula, nais munang batiin ang mga kapatid ng mga Muslim dyan at pasalamatan dyan mismo sa Kawayan Masjid, sa Al-Rawda Masjid, sa Kalimu Masjid, Numansha Masjid, dyan sa Blue Masjid sa Navas at dyan sa Kalibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga Muslim at maraming salamat sa inyo. Nawa patuloy tayo magtulungan upang sa ganun maging magaan sa ating bawat sa ating mga Muslim, inshallah. So ganun pa man, Ustad, bago tayo magsimula ang ating pag-uusapan sa mga araw nito upang sa ganun makapagbigay pukaw sa mga kapatid ng mga Muslim at aral na rin sa mga hindi pa Muslim kung ano ba talaga ang katuruan patungkol sa ating pagmamahal pa sa ating mga magulang. Ito ba'y utos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Utos ba ito sa Quran? Sa pagmamahal sa ating mga magulang? Nawa yung unang panimulan natin, Ustad, na pagtalakayan dito sa patungkol sa pagmamahal sa ating mga magulang, makapagbigay tayo ng mga antig damdamin sa lahat, lalo-lalo sa mga Muslim at hindi rin ng mga Muslim. Inshallah, Ustad, ano ba talaga ang katuruan patungkol sa pagmamahal natin sa ating mga magulang dito sa Islam? Inshallah, Ustad, Jamal Institution.
2: So, siguro, bilang balik Islam, kung saan maraming nagsasabi na patungkol sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay mga bagayan ang pinakauna-unang layunin sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So balit mayroong ayat sa Quran na kung saan sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag sambahin nyo si Allah subhanahu wa ta'ala, ang kasunod nito ay maging mabuti kayo sa inyong mga magulang. So gusto ko muna ditong ilinaw sa mga, lalo na sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, na kung saan pag ikaw ay nag-Muslim ay nagiging masama, pag ikaw ay nag-Muslim ay meron ka pang marinig na Muslim yung ugali, Muslim ang behavior, parang ganun ba? Para bagang sinasabi nila dito sa pagmumuslim mo ay para bagang ang sama-sama mo na. Samantalang subhanallah, napakaraming mga dating Kristiyano na nung sila ay nag-Muslim, maraming nagbago sa kanilang mga sarili. Hindi naman natin nila lahat, pero yung tunay na nagsabuhay ng Islam at sinunod ang mga katuruan ng pananampalataya ng Islam, subhanallah, makikita natin yung bakas ng kanilang pagbabago sa kanilang mga sarili. Bago pa yung mga pag-iwas sa mga bisyo, pag-iwas sa mga anumang mga ipinagbawal ng ating Panginoon, ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti sa kanyang mga magulang, inshallah. So yung gusto ko lang sigurong bigyan dito ng punto dahil sa paksa natin na pagmamahal sa gulang, sapat na ito bilang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kanyang sinabi na ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung kaluguran ng ina sa kanyang anak, at yung galit ni Allah ay yung galit ng kanyang magulang sa kanyang anak. So nangangahulugan dito na kapag ikaw ay ang sama-sama ng ugali mo at nagpapakita ka ng mga hindi kaaya-aya, nagsasalita ka ng hindi kaaya-aya, ikaw ay nagmumura ng insulto sa sarili mong magulang, dahilan iyon dahil sa kahit ikaw palasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, subalit dahil ang sama-sama mo sa magulang mo at dahil sa pagkamuhi sa iyo ng magulang mo, dahil doon ay namumuhi din sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit kapag ikaw ay nagmamahal, ikaw ay sumusunod, ikaw ay gusto mong maging masaya palagi ang iyong mga magulang. So ang resulta nun, dahil sa lugod sa iyo, dahil sa ginagawan mo sila ng kabutihan, ang resulta nun ay malulugod sa iyo ang iyong mga magulang. At dahil nalulugod sa iyo ang iyong magulang, si Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa ginawa mo na yun ay malulugod din si Allah subhanahu wa ta'ala. So ito lang siguro yung maikling paliwanag doon patungkol sa ano, inshallah ipapaliwanag din yan mamaya ni Sheikh Ahmad, inshallah. So yun ang kahalagahan ng ang katuruan ng Islam, na kung saan dito natin babasihan na kung saan napakahalaga pala na ang pagsunod sa magulang, ipagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo bilang mga tao, kung gusto natin malugod ang ating Panginoon, siyempre gagawa tayo ng mga pagsamba, hindi lang dun sa mga pangsarili natin, sa sala, pag-aayuno, o ano mga pagsamba, kahit dun sa mga magulang natin, gumawa tayo ng kabutihan, subhanallah, yun ay pagsamba, na dahilan yun para ikaw ay kalugdan ni Allah, patawarin ka ni Allah, papasukin niya sa kanyang paraiso. Wala ko alam.
1: Mashallah. Napakamagandang liwanag po mula sa ating buti yung stad. Ito pala yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran, وَقَدَ رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Na inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dito yung pagsamba sa kanya sa nag-iisa at nag-iisang bukod tangi na tagapaglika. At ang kasunod ito, pagbibigay respeto at pagmamahal sa ating mga magulang. At nabanggit mga sad kanina na akala nga nila, tulad yung mga balik Islam na dating mga Kristiyano na yumakap sa Islam, akala nila na tayo daw ay masama ng ugali. Tayo daw ay mga Muslim ang ugali. Ang karamihan kasi sa binabanggit ng karamihan, naririnig natin sa mga paligid, lalo-lalo sa mga hindi mga Muslim, na pag Muslim natin, parang na-adapt din natin ang mga nakikita lang ng hindi magagandang ugali. So, alhamdulillah sa napalagawalag na sinabi ng Ustad nga, na ito ay turo ng dakilang tagapaglika ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, siya nasa karagdagan dito patungkol sa pagmamahal at respeto sa ating mga magulang siya.
3: So, dugtungan natin yung mga nabanggit ng ating mga kapatid na Ustad patungkol sa pagmamahal, kasi tulad nga ng nabanggit ninyo, na karamihan sa mga tao ngayon, ang iniisip nila, ang Islam ay hindi nagtataguyod ng pagmamahalan, kundi daw gulo, away, patay. Ganyan yung mga iniisip ng mga kababayan natin. Pero ang hindi nila alam, isa sa pinakamalaking itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Al-Isra, isa sa mga chapter ng Quran, na kung saan nabanggit ninyo kanina, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Na sinabi dito, at ikaw ay inutusan ng iyong Panginoon na walang ibang sasambahin liban lamang sa Kanya. Okay? Liban lamang sa Kanya. At maging mabuti sa iyong mga magulang. So, ipinaliwanag ninyo ito na pagkatapos iutos ng Allah na sambahin siya na nag-iisa, isinunod na agad dito yung pagmamahal, pagpapakabuti sa magulang. So, ito ay tanda ng karangalan ng isang magulang kung gaano tinitingnan ng Islam ang kadakilaan o ang kahalagahan ng isang magulang sa pananampalatayang Islam. Gayun din, karugtong nung talatang iyon ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Na sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ang isa sa kanila ay naabutan mo na tumanda, kung ang isa sa kanila ay umabot sa pagkatanda at sila'y naabutan mo, ay wag na wag ka sa kanilang magsasalita ng uff, palatan harhuma, o wag mo silang tatanggihan, wag mo silang, halimbawa kapag ikaw ay inutusan na anak, pwede mo bang gawin to, tapos yung kahit yung hindi ka pa nagsasaya, parang ano lang, unting pagpapakita lang ng hindi pagkalugod doon sa pag-utos nila sa iyo, ay ipinagbawal na ng Allah. Okay? Ipinagbawal na ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. At ang utos pa ng Allah, bagkus ikaw ay mangusap sa kanila ng napakagandang pangungusap. Ito ay utos ng Allah, na kapag ang isang tao ay kinakausap ng kanyang magulang, ay huwag siyang magpapakita ng pagtanggi o pagkayamot, pagkagalit, bagkus siya ay mangusap ng magandang pakikipag-usap. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. At ang sinabi pa dito ng Allah, bagkus ibaba mo ang mga pakpak mo. Anong tinutukoy dito? Itong salitang ito ay metaphor. Kumbaga tumutukoy ito na ibaba mo yung pride mo sa kanila. Kapag ikaw ay kumakausap sa kanila, ibaba mo yung pride mo. Huwag kang magmataas. Okay? At yung pagbaba mo ng pride, hindi dahil sa napipilitan ka, hindi dahil sa sila ay magulang mo, kundi dahil sa mahal mo sila. Kaya nga sinabi ng Allah, minar rahmati. Ibig sabihin, bilang awa, pagmamahal mo sa iyong mga magulang. Ikaw ay magpakumbaba bilang pagmamahal mo sa kanila. Waqur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira. At dinugtong pa ng Allah, inutusan niya pang mga tao na pagkatapos mong sambahin ang Allah na nag-iisa at maging mabuti sa mga magulang at huwag kang mangusap sa kanila ng may pagkayamot o pagkagalit, bagkus mangusap ka ng magagandang salita, pagpapakumbaba, at ipanalangin mo sila sa iyong Panginoon. Na ya Allah, o aking Panginoon, na sila ay iyong kahabagan katulad kung paano nila ako kinaabagan, paano sila naawa sa akin nung ako ay bata pa. Okay? So yun yung utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa marangal na Quran. Gayun din, maraming mga talata ito, Ustad, na nabanggit sa marangal na Quran, tulad din ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Suratul Luqman, na kung saan ay itinagubilin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinag-utos sa inyo ng inyong Panginoon na maging mabuti sa inyong mga magulang, na kung saan ang magulang na yon lalong-lalo ng iyong ina, sapagkat siya ang nagdala sa iyo sa loob ng ilang buwan. Okay? Siyam na buwan, nagpakahirap, nabigatan ang iyong magulang, hindi makatulog ng maayos, hindi makakain ng maayos, kasi kailangan niya mag-ingat. Okay? At hindi lang doon, ay siya ay nag-aruga sa iyo sa loob ng 2 taon. Nandun yung pagpapasuso, pagpapagatas sa iyo. Okay? Na ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Kung kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, anishkurli waliwalidayk. Kaya sinabi dito ng Allah, inutusan niyang mga tao na magpasalamat kayo sa akin. Magpasalamat kayo sa inyong Panginoon at magpasalamat kayo sa inyong mga magulang. Sinabi ng ilan sa mga ulama dito na yung pagpapasalamat mo sa Allah upang maging ganap na pagpapasalamat ito, kailangan magpasalamat ka sa iyong mga magulang. Dahil hindi ka mabubuhay dito sa digdig, oo, ang Allah ang nagbigay ng buhay, pero ang naging daan, ang iyong mga magulang. Okay, so dito, pinahalagahan ng Allah. Napakarami pa, inshallah, dudugtungan natin ito pagkatapos natin marinig ang ilan sa mga ilan sa inyong mga masasabi, Ustad, inshallah.
1: Inshallah, alhamdulillah. So, napalakawanan po ito, utos po ng dakilang tagapalikara kung paano natin respetuhin at mahalin ang ating mga magulang. Nabanggit mo nga, Ustad, kanina, no? Kasi karamihan ngayon sa mga kabataan, hindi kasi nila naabutan na ang kanilang mga magulang. At meron naman, may mga kabataan na naabutan nila at kustos pag-abot mismo ng katandaan ng kanilang mga magulang ay naabutan nila. May mga kabataan ngayon, Stan, na dinadalangin sa dakilang tagapaglika, nawa ay naabutan nila ang kanilang mga magulang.
3: Yes.
1: May mga kabataan naman ngayon na andyan mismo sa kanila, kasama mismo nila, kumbaga, ang nais naman nila ay mawala ang kanilang mga magulang.
3: Subhan.
1: Kasi, sa ngayon kasi ito yung realidad sa atin sa mga kabataan. Marami kasi mga kabataan yan na binabaliwala na lang ang mga magulang. So, may mga kapatiran dito yung mga Muslim na nawa, inshallah, ay maintindihan din nila yung aral at turo dito sa Islam. Upang sa ganun, makuha natin yung awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kung paano din tayo kaawa at kahabagan ng ating mga magulang. So, bago tayo magpatuloy, Stan, at habang umiinit ang ating pag-uusap at tungkol sa pagmamahal at respeto sa ating mga magulang, ay nais ko munang batiin muna, Stad, live na nanood sa atin ngayon. Mula dyan sa Tangalan, dyan sa Hello Kitty House, dyan sa aking asawa na si Faith Barrientos Tarusan, sa aking kapatid na si Raisa Tarusan Imbalsado dyan sa Tokyo, Japan, kay Sister Pilvita Arindig na nanood sa atin ngayon, kay Brother Abdurrahman Abdurrahim na nanood sa atin ngayon, dyan kay Jinilin Taratarahandig dyan sa Boracay, at dyan kay Imam Sulaiman Dawood Magindanao, assalamu alaikum mga stud sa inyo, wa alaikum salam, rahmatullahi barakatuh. Hula dyan kay Jinilin Taratarahandig, balik ka na dito sa Boracay Mail, inshallah. Magkita-kita ulit tayo dyan at makapagsimula ulit. So inshallah, stud, balik tayo sa ating topic na nabanggit mo kanina sa palagdagan. Ano-ano pa, stud, yung utos na Allah subhanahu wa ta'ala? Ano pa ang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol pa rin sa pagmamahal at pagrespeto sa ating mga magulang? Inshallah, stud, jabal sito.
2: Siguro yung may dagdag ko lang doon, inshallah, siguro sa panglilinaw lang din sa mga kababayan natin, kasi hindi ito yung utos lang doon ni Allah sa ayan ng Quran na sambahin nyo si Allah at makitungo doon sa mga magulang ninyo, ay doon lang yun tayo maging mabuti. Ito po ay isang aya, so balit, hindi lang doon ipinag-utos sa Islam na sa mga magulang din maging mabuti. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos din na maging mabuti sa mga kapatid natin, sa mga tao, kahit sa mga insekto. Pinag-utos na maging, hindi natin pwedeng patayin na lang yung mga insekto na yun, yung mga hayop na yan. Si Allah subhanahu, ang Islam, napakaganda ng pananampalatayang Islam. Maging mabuti ka sa lahat, kahit yung mga tao hindi maging mabuti sa yun, ang turo ng pananampalataya. So, yung gusto ko lang ditong ilinaw, lalo sa mga kababayan natin na hindi Muslim, na baka isipin nila dahil sa ayan na yun, na ang Islam pala, pagkatapos sambahin si Allah, ay magkatungo lang sa mga magulang tapos na. Hindi po ganun. Pangkalahatan po, napakaraming mga talata sa Quran, napakaraming mga kasabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kahit nga ang baboy po ay tinatawag na pinagbawal sa amin sa pananampalataya. Subalit, merong hindi ito, kumbaga, hindi ito basta-basta na lang natin na sa mga, halimbawa, alaga ito ng mga kababayan natin, tapos puntahan natin, tapos papatayin. Hindi ganun. Ang pananampalataya ay merong tinatawag na may pinag-utusan kami na maging makatarungan, maging patas at maging mauwain. Mayroon pang isang hadith na kung gusto mong kakaawaan ka ni Allah, dapat maging maawain ka rin sa mga dito sa dunya o dito sa mundo o dito sa lupa. So, kung tignan natin na yung ayan na yun, subhanallah, hindi yun para lang sa mga mamagulang, kundi pangkalahatan sa hayop, sa tao, sa mga, kahit sa puno, may mga bagay na, kahit sa digmaan, pinagbawal ni Propeta Muhammad na putulin yung mga puno kahit sa oras ng digmaan. Ganun ang pananampalatayang Islam. So, ito po ang napakaganda ng pananampalatayang Islam. At hindi ito turo ng ibang pananampalataya, maaaring ganun. So, balit, napakalinaw ito na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos. Islam ang perpektong religion at si Propeta Muhammad ang pinakamainam, pinakamodelo at pinaka katotohanan na dapat nating sundin na sumu at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diyos ang magdagdag ko sa Diyos.
3: Masyaallah.
1: Magandang pagpapaliwanag no, upang hindi lang pala ito sa magulang ang katuruan sa pagmamahal at pagrespeto, bagkus sa pangkalahatan.
3: Masyaallah
1: Ustad, ang nakaragdagan natin dito sa pagpapaliwanag.
3: Binanggit din sa Suratul Luqman tulad ng nabanggit niya ni Ustad na ito ay paglinaw, no? Dahil sa ang topic natin ay patungkol sa pagmamahal sa magulang. So doon lang muna kami nag-focus, pero it doesn't mean, hindi ibig sabihin ito na doon lang talaga yung pagmamahal natin. No, sa lahat po ng bagay. Okay? Kahit nga itong mga bagay na to, yung mga gamit natin, hindi natin yan pwede na lang nasirain. Pinagbawal sa Islam yung pag-aaksaya. Okay? Na actually nga kahit yung kasuotan natin pag hindi natin nagamit ng ilang araw, mga 40 days ganyan, is nagiging israf, kumbaga ito ay pag-aaksaya na. Kaya mas mainam dito ibinabahagi na lang sa iba upang makinabang naman yung mga mas nangangailangan. Okay? So gayon din, binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Luqman kasi merong mga magulang din minsan talaga na minsan below the belt kung baga. So ito sinabi dito ng Allah, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Na kung saan sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang aral din sa mga kabataan, dito mo lang pwedeng suwayin ang iyong magulang. Sa anong bagay? Kapag sila ay nag-utos sa iyo na siyang pagsuway sa Panginoon, ay wag na wag mo silang susundin. Kapag ang utos ng Allah ay pagpapakabuti sa ganitong mga bagay, sambahin ang nag-iisang Panginoon, pero ang utos ng magulang ay ganito, salungat naman sa kagustuhan ng Panginoon, ay sinabi ng Allah, fala tuti'huma. Okay, wag mo silang susundin. Pero dinugtungan pa ng Allah, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Ibig sabihin, wag mo silang susundin, pero it doesn't mean na lalayuan mo sila, iiwasan mo na sila, magagalit ka sa nila. Sinabi ng Allah, wasahibahuma fid dunya ma'rufa, ay pakitunguan mo at pakitaan mo pa rin sila ng magandang pag-uugali. Pakitaan mo pa rin sila ng kabutihan. Hindi mo sila sinunod dahil sinuway mo pagsuway sa Panginoon, pero papakitaan mo sila, susuklian mo sila ng kabutihan. Ito yung letter na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Okay? So ito ay napagandang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa marangal na Quran. Meron pang isang kwento na nabanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan mayroong isang binatilyo. Isang binatilyo na gustong sumama sa digma kasi that time, 1400 years ago, uso yung mga digmaan sa kupan ng lugar, ng country, okay? So, ganun din sa pagpaparami ng mga reliyon noon, kahit yung mga Kristiyano, meron silang mga kalaban noon. Ganun din sa Islam, okay? So, merong isang binatilyo na gustong sumali sa digmaan. Tinanong siya ng Rasulullah, Ahayun walidak, kumbaga buhay pa ba ang iyong mga magulang? Buhay ba ang iyong mga magulang? Sumagot ang binatilyo na bala ya Rasulullah. Buhay po sila. Ngayon ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung gayon puntahan mo sila at magpakabuti ka sa kanila. 'Yun ang jihad mo. 'Yun ang pakikibaka mo. 'Yun ang pakikipagdigmaan mo, ang pagiging mabuti mo sa iyong mga magulang. So ito po ay utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga nabanggit ni Ustad kanina, ridallahi fi ridal walidain wa sakatullahi fi sakatil walidain, na ang pagmamahal ng Allah ay base sa pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. At ang galit ng Allah ay nakadepende sa galit ng magulang sa kanyang anak. Kaya isa sa pinakamalaking turo ng Islam na huwag galitin ang mga magulang. Okay? Meron pa sa isang hadith na kung saan ay sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Panginoon, thalathu da'awat mustajabat la shakka fihinna, na sinabi ng Rasulullah, tatlong panalangin na kung saan ito ay katanggap-tanggap sa Panginoon, at ang panalangin na ito ay walang pagdududa sa Panginoon na ito. Kumbaga ito ay magiging katanggap-tanggap, okay?
1: Walang harang.
3: Okay, walang hahadlang dito sa panalangin na ito. Unang binanggit nito, da'watul walid, ang panalangin ng magulang sa kanyang anak, wa da'watul musafir, ang panalangin ng manlalakbay, wa da'watul mazlum, at yung panalangin ng taong inapi. So kung titingnan natin dito, yung ikatlo na binanggit ay yung panalangin ng taong inapi. Kapag ang isang tao ay inapi, okay, yung kanyang panalangin ay magiging katanggap-tanggap. Kaya ibig sabihin nito, ang Islam ay naghihikayat na huwag mang-api. Kasi once na yung taong inapi mo ay nanalangin, magiging katanggap-tanggap kahit Muslim man siya o hindi. Okay? Gayun din, da'watul musafir, yung ikalawa na binanggit ng Rasulullah, yung taong naglalakbay. So yung mga taong naglalakbay, kapag sila ay nananalangin sa kanilang Panginoon, ay nagiging katanggap-tanggap. Okay? Kaya pinaiingat ang mga mananampalataya, kapag sila ay naglalakbay, huwag sila basta-basta na lang na nagdudoan ng kung ano-ano. Kasi magiging katanggap-tanggap yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakauna doon ay yung panalangin ng magulang sa kanyang anak. Okay? So yun yung isa sa pinapakita ng Islam, kung yung makana, yung antas ng magulang sa pananampalatayang Islam, na yung dua, yung panalangin ng magulang sa kanyang anak ay mustajab. Ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli na maibabahagi natin dito, ang Rasulullah isang araw, nagtipon-tipon ang propeta Muhammad at ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga sahaba, ang mga apostol. Siya ay nagtanong, "Ala ukbirukum bi akbaril kabair?" Nais nyo bang banggitin ko sa inyo kung ano yung mga malalaking kasalanan, pinakamalalaking mga kasalanan? Okay? So, sumagot ang mga sahaba, "Bala ya Rasulullah, nais po namin usugo ng Allah, banggitin nyo po sa amin yung mga pinakamalalaking kasalanan." So, binanggit dito ng Rasulullah, "Al-ishraku billah," ang pagtatambal sa Panginoon, isa sa pinakamalaking kasalanan, ang pagtatambal sa Panginoon, yung sasamba ka ng bukod ng iba liban pa sa Allah. Pangalawa, wa uququl walidain. At pangalawa na binanggit dito ng Rasulullah after ng pagtatambal ay yung pagiging suwail sa mga magulang. Ibig sabihin yung pagsuway mo sa iyong magulang, yung pagiging suwail mo, hindi mo pagsunod sa iyong mga magulang, ay isa sa pinakamalaking kasalanan na binanggit ng ating pananampalatayang Islam. Okay? So ito ay ilan lamang sa mga katibayan kung gaano pinapahalagahan ng pananampalatayang Islam ang pagsunod at pagmamahal, pagrespeto sa ating mga magulang. Yun lang, Ustad.
4: Masha'Allah, alhamdulillah. Basta, Ustad, yung diin yung binanggit mo kanina, kung gaano kahirap yung pagbubuntis, kung paano tayo dinala, yes, ng ating mga magulang, ang ating ina, lalo-lalo na sa napupunan. At nabanggit mo rin kanina, Ustad, almost 2 years sa pagpapahiras, pagpapadili ng ating ina sa atin. So, ikaw na anak, bago natin isipin, o bago natin taas naman lang stansala ng boses ang ating mga magulang, lalo natin ang ina, dapat isipin natin sa ating sarili yung paghihirap ng pagbubuntis ng ating ina. Ingat na ingat ang ating ina sa paglalakad dahil sa pagmamahal sa atin. Kahit ayaw ng ating mga magulang o ayaw ng ating ina na kainin ng isang pagkain dahil gusto mo ito, kinakain ito ng ating mga magulang. So bago natin taasan ng boses, bago natin suwayin ang ating ina, lalong-lalo na, iisipin natin kung paano napakahirap ng pagbuntis sa ating ina. Pangalawa, yung nung lumabas na nga tayo, Stad, sa loob ng 2 taon yung pagpapadidi, yung pagpupuyat, kung ikaw na anak, bago mo lang taasan ng boses o bago mo lang talikuran ng iyong ina, isipin mo kung paano nagpakahirap, nagpakapuyat ang ating ina upang sa ganun tayo mabusog sa kanyang pagpapadidi at tayo makatulog ng maayos at tayo ay lumaki ng ganito na sa ating sitwasyon ngayon. Isipin mo muna kung paano nagpakahirap ang ating ina. Upang sa ganun, kapag naisip mo ito na anak, yung sitwasyon, yung paghihirap ng ating ina, maramdaman mo, maibalik mo man lang yung pagmamahal, kahit hindi man ganun yung maibalik mo sa kanila, maramdaman mo man lang yung pagrespeto at pagmamahal na dapat mong ibigay sa ating ina at sa ating ama. So inshallah, ito po ay maliwanag na turo sa Islam, maliwanag na turo ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagmamahal at respeto sa ating mga magulang. Lalo turo dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na utos din niya na huwag tayong sumuway, huwag nating bastusin, bagkus mahalin at respetuhin natin ang ating mga magulang. Dahil sa hindi po man kayo Muslim, utos din po ito sa inyo na sinabanggit na kayong napalaking kasalanan na huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y utos din po sa atin sa bilang mga Kristiyano noon na huwag kayo magkaroon ng Diyos-Diyosan. So ito'y maliwanag din po na magkaroon dapat tayo na nag-iisang tunay na tagpaglikha na nagbigay ng buhay at babawi sa atin ng buhay. Siya lamang dapat pagkukulan ng pagsamba at wala ng iba pa. Kaming tatlo dito, dati kami mga Kristiyano,
1: ako nagbalik Islam dahil sa turo at aral at sa pagsamba sa nag-iisang tulay na Muslim na tagapaglika, kaya kami ngayon ay isang Muslim. Nawa sa kunting bigay payo namin o aral, nawa ay makapulot kayo nang sa ganun, may apply natin hanggat nabubuhay pang ating mga magulang, maggamit natin ng tama ang pagmamahal at respeto upang sa ganun, hindi tayo magsisisi oras na mawala ang ating mga magulang, sapat na ibinigay mo lahat ang oras, respeto at pagmamahal nang wala tayong pagsisisi ang balang araw. Inshallah, stand sa 20 minutos na lamang natitiras na Jamal, no? Magbigay payo tayo o aral lalo sa mga para na, sa mga kapatiting mga Muslim at sa mga hindi na mga Muslim, magbigay aral o payo tayo mula sa ating para na patungkol sa pagmamahal at pagrespeto pa rin sa ating mga magulang.
2: Siguro, Sheikh, ipasok natin yung, ano, yung kamatayan kung kaya, inshallah. Bilang, ano, ikaw na muna, Sheikh, para kung ano may matiramang oras, eh, magdagdag.
1: So, inshallah, Stad, malang magaling bagay din yun nga. Sabi nga nga, katapos pagmamahal. At darating kasi ang panahon, Stad, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kulun at hindi katulmot. Ang lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. So, inshallah, Stad, ano yung magiging ano natin dito, yung mabigay aral o mula sa ating panahon patungkol dito sa kamatayan, inshallah, Stad?
3: Okay. Tulad ng nabanggit natin, meron kasing isang tula na kung saan dito ko gustong simulan yung topic natin, na nabanggit ko na rin ito kamakailan, na al-mautu ka'sun kullun nasi syaribu wal-kabaru babun kullun nasi dakhilu walaysa kamithli babin fid dunya in arata alla tadkhulahu sa taf'alu. Na sinabi dito ng isang manunula na ang kamatayan ay parang inumin, na ang lahat ng tao ay iinom. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay makakatikim ng kamatayan. Okay? Wal kabaro babon kullun nasi dakhilo. At ang libingan ay parang pintuan, at lahat ng tao ay papasok sa pintuan na ito. Laysa kamithli babin fid dunya, bagkus ang pintuan ng kamatayan ay hindi ito katulad ng pintuan ng mga pintuan dito sa daigdig. In arata alla tadkhulahu sa taf'alu, dahil ang mga pintuan dito sa daigdig, kapag hindi mo gustong pumasok, hindi ka makakapasok. Nanaisin mong hindi makapasok. Pero ang pintuan ng kamatayan, ayaw mo man o gustuhin mo man, papasok at papasok ka dito. Wala kang magagawa. So, gayon din mga kapatid, mga kababayan, sa ang kamatayan ay isang malaking paalala para sa bawat isa. Na actually ang kamatayan hindi malaking problema eh. Okay, hindi ito dapat katakutan, kasi ito ay sunnatun kauniya. Ito ay normal na pangyayari.
1: At dapat paghandaan.
3: Na dapat paghandaan, okay? So, hindi dapat ito kailangan katakutan. Alam mo kung ano yung nakakatakot, Ustad? Hindi yung mamatay ka. Ang nakakatakot ay yung mamatay yung paniniwala at pagkatakot mo sa iyong Panginoon. Yun ang nakakatakot. Kaya bilang isang mananampalataya, dapat mapaghandaan niya na bago siya datnan ng kamatayan ay makilala niya ang nag-iisa niyang Panginoon. Okay? Gayun din, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kababayan, ang buhay natin dito sa daigdig ay napakabilis, panandalian lamang. Okay, ito ay muakkata. Ito ay temporary lamang. Hindi tayo dito magtatagal. Okay, maaring may mga kasama tayo, kasi kadalasan ito, ang mga tao labis na nagsusumikap para sa mga minamahal nila sa buhay. Okay? Para sa mga minamahal nila sa buhay. Subalit, ma'al asaf, ang nakakalungkot, hindi naman sa pinapaisip natin sila, hindi naman sa pinapangunahan natin yung pangyayari, pero kadalasan na nakikita natin, kapag ang isang tao after niyang pahalagahan yung kanyang pamilya, yung mga mahal niya sa buhay, kapag siya ay dinatnan ng kamatayan, kinakalimutan na siya. Maring sa umpisa, sa unang araw, isang linggo, after ng isang taon, dalawang taon, maalala pa siya. Pero pagkaraan nun, nakakalimutan na siya. Kasi bakit? Kasi magiging busy na ulit yung mga tao sa mga bagay-bagay nila, sa mga pinagkakaabalahan nila
1: dito sa mundo.
3: Okay? So, ngayon, yung tao na namatay na, mag-isa na lang ngayon doon sa kanyang libingan. Yan ang katotohanan. Okay? Kaya ikaw, bago ka pa makapasok doon sa libingan, dapat alamin mo sa sarili mo kung bakit ka ba nabuhay dito sa daigdig. Hindi lang tayo namuhay rito upang magpakasaya lamang, bagkus tayo ay naparito upang makilala natin ang tunay na tagapaglika at upang masamba natin yung tunay na dapat sambahin. Okay? So, yun ay ang nais naming iparating, ang paniniwala natin kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan makilala natin ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala bago pa man dumating sa atin ang kamatayan. Kasi ang kamatayan, hindi natin alam, di ba, nabanggit niya sa marangal na Quran, wa matadrinapsun bi ay madataksibugada, wa matadrinapsun bi ay ardin tamut. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas o bukas makalawa. Okay? At hindi rin natin alam kung kailan tayo dadat na ng kamatayan o saang lupalok tayo dadat na ng kamatayan. Kaya isa sa pinakamalaking aral na itinuturo ng Islam, ang sambahin ang nag-iisang Panginoon, magpakabuti sa magulang, magpakabuti sa lahat ng tao. Okay? Nang sa ganoon, yung kabutihan na yon ay babaunin niya sa kanyang libingan kahit saan man siya datnan ng kamatayan. At pag once nahaharap siya sa kanyang Panginoon, ay meron siyang nahandang kabutihan sa kanyang sarili. Dahil lilitisin tayo ng Panginoon. So yun yung may sisingit ko o may dadagdag ko pa tungkol sa ating topic na ito.
4: Tama nga sa inyo, dapat niya taga ang kamatayan ay hindi kinakatakutan. Dahil lahat tayo, lahat ng may buhay ay makakaranas sa ng kamatayan. At the same time, ang lahat ng tao, ayaw mo ito hindi, papasok at papasok doon sa pinto na yung stud. Mashallah, alhamdulillah. Paragdagan mo dito sa stud, Jamal Isidro, patungkol sa kamatayan ni Kani.
2: So, inshallah, na natalakay naman na stud din yung itong realidad ng buhay natin na tayo ay mahantong sa kamatayan. Subalit, siguro yung maidagdag ko lang sa mga, lahat naman tayo, tanggap natin yun na mamamatay tayo. Subalit, magkaiba-iba lang tayo ng pananaw kasi bilang mga Muslim sa atin, alam natin na ang dunya o ang mundong ito sa atin ay ano lang ito, kumbaga lugar na kung saan dadaanan natin, tayo manalakbay lang sa mundo at meron tayong patutunguhan at hindi natin ganoon ka hinahawakan ng mahigpit itong mundo kasi alam natin na ito'y pansamantala lamang. So siguro ito pang pangkalahatan na rin na paalala kasi dahil sa ayaw minsan ng mga tao na italakay yung kamatayan dahil siguro sa takot nila na bitawan nila yung kasayahan, mm-hmm. yung mga pinaghirapan nilang
4: maiiwan.
2: Oo, mga naiwan, pinaghirapan nilang makuha at pagkatapos pag mamatay sila, maiiwan nila. So, para bagang ang kamatayan minsan pag tinalakay ay nagkakaroon to ng kalungkutan sa mga tao. Kasi nga may mga tao na ang kumbaga yung meron silang paniniwala sa kanilang sarili na minsan ka lang mamuhay sa mundo, dapat magpakasasa ka na, magpakasaya ka na sa mundong ito. Subalit, ang Islam, nilinaw sa amin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na kung saan meron itong tinatawag na balancing pamumuhay. At napakaganda na dahil sa mga tao na iba na ang kanilang pananaw sa kamatayan, dahil dun nga, dun sa masyadong nagalak, masyadong sumaya na dito sa mundo. At meron akong gustong isang talata sa Quran na gusto kong banggitin ito para i-remind sa atin, bakit ba tayo sa mundo? Bakit ba dito tayo sa mundong ito? So siguro, si Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sumakay niya nawa ang kapayapaan. Hindi niya tayo iniwan dito na pinabayaan na lang. Hindi ganun. Si Propeta Muhammad, pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, bago nawala si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kompleto na at ganap na ang Islam. Sa talata ng Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinan. Na kung saan kinumpleto na at ganap na ang Islam at kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang reliyong Islam. So na malinaw dito, na kompleto na ang Islam. At bago pa merong isang tagpo sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bago siya mamatay, tinignan niya yung mga sahaba, yung mga kasamahan niya na nagdadasal sa masjid. Na kung saan, nung nakita niya na nagdadasal yung mga kasamahan niya, siya ay napangiti. Na nangangahulugan na nakita niya na nagbunga na ang kanyang pagdadaawa, kumbaga na ipaabot niya. At isa pang tagpo na tinanong niya yung mga sahaba, hindi ba't na iparating ko na sa inyo ang Islam? Hindi ba't naparating ko na sa inyo ang buo ang pananampalataya? At sabi ng mga sahaba, opo, usugon ni Allah. Ang sabi ni Propeta Muhammad, Allahumma fashhad. Datong bisis niyon, sinabi na, Ya Allah, saksi kayo na naiparating ko na. At meron pang isang salita si Propeta Muhammad na sinabi niya na taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazigu anha ila halik. Na kung saan iiwan nyo kayo ng landas ng relihiyon na kung saan napakaliwanag. Na yung liwanag nito yung gabi ay para ding umaga sa sobrang liwanag ng Islam. So napaganda. Kumbaga, ang gusto ko ditong puntuhin na gusto kong ilinaw sa atin dahil na minsan nakakalimutan tayo, nalilito tayo, ano ang ating layunin dito sa dunya o dito sa mundo. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Na kung saan hindi kami nagpadala ng mga sugo ng mga propeta maliban na sa dahilan na yon sa bawat nasyon na iutos sa mga tao na sumamba lamang kay Allah at iwasan ang mga huwad ng mga diyos-diyosan. Kaya nga sa isang talata sinabi ni Allah, "Wama khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." At hindi namin nilikha yung mga tao, yung mga engkanto maliban na lamang na sumamba lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, malinaw dito na kinumpleto na ni Allah at bago si Propeta Muhammad umalis ay binigay niya na yung si Propeta Muhammad bago umalis, kumbaga nilinaw niya na sa tao ng lahat ng kabutihan at nilinaw na rin ni Propeta Muhammad lahat ng kasamaan. So dito sa talata ng Quran na sinabi ni Allah at iniwan sa atin ng Propeta Muhammad na kung saan ang pinakalayunin natin dito sa mundo hindi para magpakasaya kundi sumamba lamang sa ating nag-iisang Diyos na walang iba kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun ang pinakalayunin natin. At isang talata na gusto kong ipasok, meron pang mahaba-haba pa yung oras natin, na kung saan para i-remind sa atin na dahil sa masyado nating pagmamahal sa mundo, nakalimutan natin yung pinakalayunin natin na pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito ang gusto kong sabihin na aya na sinabi ni Allah para i-remind sa atin kung ano talaga ang mundong ito. Bakit tayo napamamahal dito? Ang sabi ni Allah, "I'lamu annamal hayata dunya." Dapat ninyong malaman na ang realidad ng buhay sa mundo. Tignan natin ha, pinapaalam na sa atin dito ni Allah. No, ano yung realidad ng buhay sa mundo? Kasi ito nga yung pinaka gusto kong ilinaw sa mga kababayan natin, sa mga kapatid natin, na nakakalimot tayo minsan na kung ano talaga ang realidad ng mundong ito. Ito ba ang lugar na para tayo dito ay manatili? Lugar ba ito na para ito yung tunay na kasayahan? Hindi. Ang sabi ni Allah, "I'lamu annamal hayata dunya." Dapat ninyong malaman na ang realidad ng buhay sa mundong ito, la'ibun walahun. Ito ay laro lamang. Ito ay libangan lamang. Wazinatun watafakurun bainakum. At ito ay palamuti lamang. At ito ay pagmamayabangan sa pagitan ninyo. At ito ang realidad sa atin sa mundong ito. Subhanallah.
4: Nangyayari
2: yung realidad na yung mga tao nagpapamayabangan ng kanilang mga gusali, ng kanilang mga yaman ng kanilang mga ano. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Watafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." At ito ay pagpaparamihan ng kanilang mga yaman at ang kanilang mga anak. Subhanallah. At kasunod pa sinabi ni Allah, "Kamathali ghaytin a'jabal kuffara nabathuhu thumma yahij fatarahu musfarra thumma yakum hutama." Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinumpara niya yung buhay natin dito sa mundo na parang magsasaka na nung siya ay nagtanim at nung yung tinanim niya ay tumubo at naging magarbo at nung siya ay namangha sa kanyang itinanim at nung naging maganda na dahil sa ulan na yun, dahil tumubo na at pagkatapos nun, yun din ay malalanta. At yun ang buhay natin sa mundo. Kahit gaano pa tayo maging successful dito sa mundo, darating sa buhay natin na tayo rin ay mamamatay na parang mga halamang tuyot. At sinabi pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma yakum hutama, na kung saan pagkatapos nito ay parang mga dayaming tuyo o mga durog na mga halaman na ito ay malalanta. At kasunod pa sinabi ni Allah, napaganda, wa fil akhirati adabun syadid, at doon sa kabilang buhay mayroong naghihintay na ano, masakit na kaparusahan, wa magfiratun minallahi wa ridwan, at doon din sa kabilang buhay meron din doong kapatawaran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tignan natin dalawa, mayroong doong kaparusahan at meron din doong kapatawaran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa magfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. At ano ang buhay sa mundong ito maliban na ito ay isang pansamantalang kasiyahan o lugar na kung saan mapanlinlang. Ito ang buhay sa mundo. Kaya kapag ikaw ay nalinlang, talo ka. Pero kapag ginamit mo yung talino mo, sinunod mo yung Quran at Hadith o ang ating propeta, talagang pinalawak mo ang pag-unawa mo, paghanap sa katotohanan na si Allah lamang ang tamang Diyos at yan ang sasambahin natin, Islam ang reliyon na ibinigay ng ating tagapaglikha at sinunod natin ang mga propeta, si Propeta Muhammad ang pinakahuling propeta at hindi tayo nagpalinlang sa mundong ito, tiyak na meron tayong kaligtasan. At sabi pa dito ni Allah bilang karugtong ng aya, sabiqu ila magfiratum mir rabbikum At magunahan kayo, hindi sa pagpaparamihan ng yaman, hindi sa posisyon, hindi sa mga makamundong bagay. Ang sabi ni Allah, sabi ko ila magfiratum min rabbikum wa jannatin. Magunahan kayo, sabi ni Allah, doon sa kapatawaran ng inyong Panginoon at pagkatapos sa paraiso. Doon tayo magunahan, hindi sa mga kasikatan, hindi sa makamundong bagay. Ang sabi ni Allah, magunahan kayo sa kapatawaran at sa paraiso, arduha ka ardis samai wal ard. Na yung lawak ng paraiso ay simula sa kalangitan hanggang kalupaan. Ganun kalawak ang paraiso ang hinanda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagsikapan natin yun, subhanallah, hindi ba't nakakalungkot sa atin yun na ganun pala kalawak yung paraiso, tapos hindi pa tayo makakuha ng isang lugar doon, o isang maliit lang na espasyo na inihanda at kumbaga, ganun inexplain ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang pinakatunay na logis na sa kabila ng napakalawak na paraisong inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang karugtong, U'idhat lilladhina amanu billahi wa rasulih. Napakaganda. Ito yung mga pabor ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na sumampalataya kay Allah at sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pagkatapos nating malaman na yung pinaka-Diyos o ang ating sasambahin lamang ay si Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos susundin natin ang kanyang huling propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhalika fadlullah, ito yung mga pabor o biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, yu'tihi may yasha, sa mga taong gugustuhin ni Allah, sino mang naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu dhul fadlil azim, at si Allah ay nagtataglay ng dakilang biyaya. So ito yung gusto ko lang bitawan sa atin na kung saan napakagandang pagpapaliwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala na itong realidad ng buhay natin sa mundo. So huwag tayong matukso, huwag tayong magpalinlang, palagi nating alalahanin. Kaya yung mga taong inaalala palagi yung mga talata ni Allah, yung mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dun sila nag-focus, subhanallah, hindi sila maliligaw. Kaya nga mayroong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung sa sinabi niya na dalawang bagay lang na kapag inyo itong hinawakan, inyo itong sinunod, ay hindi kailanman kayo maliligaw. Ano ito? Yung Quran, salita ni Allah, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang pagsasalita, ang kanyang mga pakikitungo. At tiyak na kapag sinunod natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaring ikaw ay magiging isa sa mga modelo na gaya din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan siya ipinadala ni Allah bilang huwaran sa kanyang magandang pag-uugali. At ito, challenge ko sa mga kababayan natin na nanonood, nakikinig sa atin. Pag pinag-aralan ninyo ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag dun sa mga negatibo at mga maling mga impormasyon ang pag-aaral nila kay Propeta Muhammad. Aralin ninyo ang buhay ni Propeta Muhammad. Subhanallah, tiyak na kapag napag-aralan ninyo yun, wala kayong ibang pupuntahan, wala kayong ibang gagawin. Subana, mamamangha kayo kay Propeta Muhammad kung paano siya namuhay. Simula pagkabata, siya ay tinagurian na al-amin. Siya ay tinagurian mapagkatiwalaan hanggang siya ay mamatay sa kanyang pamumuno, pagiging makatarungan sa kanyang mga pakitungo sa mga hindi Muslim, ganun din sa mga kapatiran mga Muslim. Kaya yung mga taong against kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag napag-aralan ninyo ang buhay niya, subhanallah, wala kayong ibang masasabi kundi mashallah, napakagandang buhay at napakahuwaran talaga. Kahit nga din sa mga search natin sa Google kung sino yung tao na pinaka mabuting tao, pinaka nabuhay na pinaka namuhay na tao na pinaka dakila, kumbaga pinakahuwaran, at galabas dyan ang pangalan ni Propeta Muhammad, sumakanya na wang kapayan. So hanggang dito lang siguro yung sa akin, inshallah, baka may dagdag pa yung mga ustad natin. Jazakumullahu khairan.
4: Nabanggit mga ustad nyo, no? Ang iba kasi karamihan naghahabol ng mundo, nag-iipon, bumibili ng mga kayamanan para lang sa mundo, at hindi nila naisip yun, naiiwan nila ito. Pero nabanggit mga ustad, nabilanggit ang alas naman, taala nga, pag sinunod natin ang propeta sa paggawa ng kabutihan at pagsamba sa takilang tagpaglikha, ang naghihintay sa atin doon yung paraiso na napakalawak na paraiso. So dapat tama nga na paghandaan natin ang kabilang buhay, hindi ang mundo to. Dahil ang mundo na maliwanag na maliwanag, na panlilin lang lamang ito. So huwag tayong magpanlilin lang sa mundo. Inshallah, bago tayo magpatuloy, nais natin batiin ang mga ating mahal noon. Sinabi ni Abdurrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga ustad. Welcome back, ustad.

0: Alhamdulillah sa pagsusumikap ninyo sa at madami kaming natutunan naway pagpalain at ibigay sa inyo ang kaligtasan. Amin. Allahumma amin. Mula diyan kay Abdurrahim, Allahu Akbar. Sabi niya, mula diyan ulit kay Sister Philbita Arindig, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat-lahat ng mga kapatid sa pananampalataya, lalo na dito sa buong probinsya ng Aklan at sa buong Pilipinas. Mula diyan kay Imran Tubak, diyan sa Numansya, Assalamualaikum mga ustad, waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tapos sa mga lalapit na oras na 2 minuto na lamang, huling mensahe para sa ating tagapanood, tagasubaybay sa programang Boses ng Islam sa Commission of Islam, sa Jamal Institute, inshallah, huling mensahe.
1: So siguro, yung may papayo ko lang sa pangkalata na rin, inshallah, na nawa ipahabain pa ni Allah ang programa na ito para
2: amin, amin.
1: Nawa itanggapin ni Allah ang ating mga pagsusumikap sa pagdadaawa at inshallah si Allah na ang bahala sa mga gagabayan at dalangin natin na maraming magabayan dito inshallah. Allahumma amin. So siguro ang bilang panghuli ko na rin inshallah na sa mga kababayan natin na magsaliksik ng tunay na relihiyon at alam ko na kapag maghanap kayo at buksan yung mga pag-iisip ninyo sa pagsasaliksik ng Islam, wala kayong ibang pupuntahan kundi yakapin ng pananampalatayang ito dahil sa napakalinaw at napakamatibay yung mga ebidensya ng pananampalatayang ito. At nagiging malabo lang ito sa mga tao talagang ayaw nila makita ang katotohanan. So mag-aral po kayo ng bukas. At dito naman sa mga kapatid natin, nawa ay pagsamahin pa tayo ni Allah, magtulungan tayo sa kanyang kaluguran, kung ano man ang mga pagsasama natin na para tayo ay magsama-sama sa kaluguran ni Allah. Naway, pagsamahin tayo ni Allah dito sa dunya hanggang dun sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung siya, salamu alaikum.
2: Ayun, salamu
0: alaikum.
2: So, gaya rin ng dati, ang magiging mensahe natin sa bawat isa ay saliksikin, magpatuloy sa pagsasaliksik ng kaalaman. Huwag niyang bigyan ng limitasyon yung kanyang sarili sa pagkuha ng kaalaman. So, gayon din, sa pagsasaliksik niya, kailangan alamin niya kung ito ba ay authentic o hindi. Baka fabricated yung mga nakukuha niya, mga fake news. Okay, so yan ang may papayo natin sa bawat isa dahil napakahalaga ng pagsasaliksik ng kaalaman. Knowledge is power. So, yun.
0: Masha'Allah. So, pagkakataon, Ustad, nais ko muna gamitin ang platform na ito na pasalamatan ang Tadya Tarusan Ramigo Family sa pag-iintindi at pag-uunawa na tanggap nila kung anong nangyari noong Friday sa aking ama. Na nagpapasalamat ako sa bagay na yan at sa lahat ng mga taga-Tagaytay, Danawan, sa pagsuporta at pagsama ninyo sa aking ama hanggang sa huling kumbaga pupuntahan niya sa Madalag. Maraming maraming salamat sa inyo. Muli, ako po ang iyong lingkod, Romel Abdurrahman Tarusan.
1: At ako naman inyong kapatid, kababayan, Jamal Isidro.
2: At ako naman si ang inyong anak, kapatid sa pananampalatayang Islam, Ahmad Rasul.
0: At ito ang Boses ng Islam sa probinsya ng Aklan.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
0: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidbanwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabelle, nagbabaysiha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio. Hit after hit.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Jason. Jason Drew.

0: jazz young.
1: What? I don't understand.
2: Sophia, tu gestes.
3: Bella!

0: Love. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami raw impact sa atong lawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puok, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Yung nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat
4: Tata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo.
10: Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: Go! This is my radio.
13: I love this station.
14: They're always on.
10: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tododo.
1: Dito yung ano ko sa chapter 5. Naiwan ko rin yung dumi.

0: Okay. Good afternoon po. Magandang-magandang hapon sa inyong lahat. At muli po bumabati sa inyo ng napakagandang hapon, biyaya at pagpapala. Ang aming bati mula po dito sa ating himpilan ng radyo sa 88.5 FM Radyo Tudo, ang radyong kaibigan ninyo. At muli po, tayo po ngayon ay magkakarinigan sa ating programang El Shaddai na pinapatnubayan po siyempre ng ating mga kapatid, ang ating CEO, si Brother Jonathan Cabrera, ang ating SP, si Brother
1: Jupiter
0: Galinero. At of course, yung lahat ng PFCC Council na PFCC 15 dito po sa Kalibo, Aklan. At of course, ngayon po ay kasama natin na siyempre pa ang dalawang nagigitingang tagapagpahayag ng Diyos o ng salita ng Diyos at lingkod ng Diyos. Pabatiin natin ang ating mga kapatid, sila na magpakilala sa kanilang mga pangalan. Go ahead.
1: Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po si Brother Ginil Falco. Bumabati na isang magandang hapon at mabiyayang hapon sa inyong lahat.
2: Praise the Lord. At isa pong mabiyaya, mapagpalang hapon din, mga kapatid. Ako po yung kapatid ninyong makakasama sa loob ng isang oras, Brother Alan Rosales.
0: Okay, at kasama po natin yung pong inyong una napakinggan. Siya po ay ang ating council ng PFCC 15, si Brother Jenny Falco. At of course, yung namang pangalawa na inyong narinig, wala pong iba kundi yung ating magiting na tagapagpahig ng salita ng Diyos, si Brother Alan Rosales. At ngayon po, bago tayo dumako sa anumang uri ng gawain, tayo po ay mananalangin. Of course, kasama din natin siyempre sa technical side, si Brother Dingdong Robiso. Pagpalain ng ating Panginoon, tayo po ay mananalangin at pangunahan tayo ni Brother Alan.
2: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na mapagpala, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa hapong ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon na muli sa amin ninyong pinagkaloob na kami po ay makapagbahagi ng inyong mga salita sa pamamagitan ng himpilang ito at ng programang ito. Dalangin namin Panginoon, gamitin niyo pong kasangkapan ng iyong mga lingkod upang aming mga kapatid na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito, sila po ay mapagpala ng inyong mga salita. Saan man sila naroon, ano man Lord, ang kanilang mga pinagdadaanan sa kanilang buhay, ikaw ang Diyos na nakakaalam. And we pray, Lord God, na i-bless niyo po sila, ang bawat may karamdaman, hayaan niyo po ang kagalingan, ikalang maranasan, yung mga pinanghihinaan, hayaan niyo po yung kalakasan ay dumating sa kanila sa pamamagitan, Lord, ng kanilang pakikinig sa inyong mga salita. Panginoon, maraming salamat at inangkin namin ng hapong ito. Ang pagpapahayag ng iyong mga salita ay magiging matagumpay at magiging mapagpala sa iyong karangalan ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.

0: ay purihin ang ating Panginoon na sumating lahat ng biyaya at pagpapala ng ating Yahweh El Shaddai. Once again, kayo po nakikinig sa bilang 88.5 FM, ang ating radyo, ang radyong kaibigan ninyo. At inyo po nga papakinggan ang programang El Shaddai sa bilang ito sa paumatnubay ng ating CEO, si Brother Jonathan Cabrera, and of course ang ating SP,
1: Jupiter
0: Galinero. At of course, yung ating mga council, siyempre nandito isa sa ating magiting na council. Bagit mga kapatid, yung iyong mga kasamang council, kanina na kami meeting pala ang namin.
2: Praise God. Gusto ko lang pong batiin yung mga kasamahan ko kanina. Tatapos namin ang meeting. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa matagumpay na at naganap na meeting kanina. Kasamahan ko po si Sister Annabel Gaspar, Sister Elsie Abaw, si Sister Chari Galinero, si Sister Nelia Romy, and well, of course, si Sister Elma Romualdo Fernandez po.
0: O yun na ating mga council, sa ating mga preacher naman, Brother Alan.
1: So, gusto ko rin batiin yung mga kasamahan natin sa preaching po sa ating kapatid, Brother Ray Ruiz, Brother Randy Solano, Brother Richard Santillan, Brother Arpel Bonifacio.
0: Mm-hmm. Yan po yung ating mga kagawad ng nagpapahayag ng mabuting balita. Yun nabanggit kanina yung ating mga council. Okay. Nakatatapos-tapos lamang ng meeting natin kanina. And of course, ano ba yung affair kanina? Meeting ba yun or meeting?
2: Ang nangyari pong activity kanina ay ganun nga po, kabahagi na rin po yun ng activities na para sa youth. Pinag-usapan po kung ano ang naging resulta nung nakaraang symposium, kung ano ba yung mga negatibo or positibo. Siyempre po, sa ganung activity, meron din natin iwasan na meron talagang negatibo at positibo. Ang sabi ko na nga po, doon natin titingnan yung negatibo para doon tayo huhugot kung ano ang gagawin natin maging positibo.
0: Amen. At saka, maalam mo, maganda naman yung naging ano kanina, dahil tinignan natin yung negatibo para at least pagdating na susunod na gawain yung mga positibo naman ang ating itatanggap.
2: Amen.
0: Anyway, good afternoon sa lahat ng ating mga nakasama kanina sa Youth for El Shaddai overall, yung inilagay ng council na monitoring in charge, si Brother Richard Sabay. And of course, yung kanilang coordinator, youth president actually ang dating tawag nila doon, si Sister April
2: Rosales.
0: And kasama rin yung ating mga choir kanina, headed by yung kanilang choir leader, si Brother
2: Mitchell Reyes.
0: Nandun din si yung pinsan ni Brother Alan, si Sister Jing
2: Rosales,
0: and of course si Sister
2: Ruby Reyes.
0: Na sino-sino pa yung mga kasama natin kanina? Si Bill,
1: Sister Bill
0: Sister
1: Rose.
0: Bill
2: Rosales. Po yun, si Sister Bill Rose.
0: Parang ano?
2: Well, of course, nandun din po yung instrumentalist natin, si Sister si Brother Ian. Amen. Muntik na naging babae po. Ano?
0: Ian.
2: Saka si sino pa ba yung instrument? Si Brother Mark Lee. Saka si Brother Mark Lee.
0: Nandun lang si ano, si Sister
1: AR.
2: Oo nga po. At muntik na rin po akong inanto kanina. Mabuti na pagsabihan lang po.
0: Hindi. Ganun kasi talaga. Alam mo, hindi ko alam yung bagay na yun, hindi ko alam po anong lihim noon. Kapag ka daw ikaw kumain ng kinainan, ng naglilihi, maglilihi ka na rin. Hindi natin alam po anong sekreto noon. Pero ako, I myself, proven po yun. Kasi naman, naglilihi yung sister wife ko. Napakain talaga ako ng tira niya. Pagdating ng kinabukasan, naantok na ako, hindi ako kapasok sa trabaho. Kaya talagang umiwas ako. Anyway, kung ano man yun, ang mahalaga buhay tayo at mahalaga pinagpapala tayo ng ating Yahweh El Shaddai.
2: Amen.
0: We are Brother Oliver. Sino pa yung mga kasama natin? Anyway, good afternoon po sa inyo lahat. At hindi ko pa pwedeng makalimutan yung taga St. John the Baptist Cathedral. At siyempre, pangunguna ni Sister Susan Palco. Hindi ko alam po paano-ano yun ang ating kasama ngayon. But binatiin mo na ba?
2: Hindi pa po. Actually, alam ko po na nakaantabay siya ngayon at binabati ko po ang aking mabait na sister wife.
0: Wow,
2: mahirap na po kasi siya po yung coordinator ng St. John the Baptist Cathedral po. At gusto ko na rin pong samantalahin ang pagkakataon Gusto ko na rin pong batiin. Ito po ay dagdag din po. Alam ko nakaantabay siya sa mga oras na ito. Gusto ko rin pong batiin yung aking kaibigan, kumpare po, at classmate na rin, si Joseph Gutierrez ng San Fernando Romblon. Nawa, isamahan kayo ng Panginoon sa inyong gawain dyan.
0: Good afternoon.
2: At ganun din po, yung mga kasama natin sa Mabilo chapter, si Sister Colleen, Sister Merly, si Sister Monina, si Sister Nani, si Sister Gemma, ganun din po, si Brother Judy. Yung iba po na hindi namin mabanggit, alam na po ninyo kung mga sino-sino kayo.
0: Alam na po ninyo kung ilan taon na yung nagbabanggit. Ilan taon.
2: Medyo may ano na po yung...
0: Basta good afternoon po sa inyo lahat.
2: Amen po.
0: And of course, siyempre pa yung ating yung sa Bacau ba yun? Sister Erlyn
1: Cipriano.
0: And si Mama Mary. Hindi ko makalimutan to. Sister Mary
2: Almalbes po.
0: Almalbes. Pagkalain ng ating Panginoon. Masisipag yung talagang worker niyan sa ano, saka St. John the Baptist Cathedral.
2: Si Sister Maria po, sa pagkaalam ko, hindi umaabsent po yan every Tuesday.
0: Oh yes, lagi ko. At saka si Sir talaga, nagpapatuto talaga ng pagpapala ng Panginoon. No, tingnan nyo, kaya po namin binabanggit itong mga taong ito para kayo man, kung nais ninyong pagpalain, it is a challenge for everyone. Kung gusto natin pagpalain, dumalo tayo. At para makita natin yung ating mga kapatid na sa kabila ng kanilang kaabalahan din, busy rin sila sa kanilang trabaho, pero nagdumadalo sila sa gawain. Si Sister Maria, nakita mo naman, alam ko, nagrarasyon ba? Nagtitinda siya ng, ano, ng mga ready-to-wear o RTW. Dahil minsan narinig ko nag-share siya na naiwanan niya yung t-shirt, pero po rin ang Diyos, ibinalik sa kanya ng Panginoon.
2: At bago ko makalimutan, Brother Rulli, gusto ko na rin batiin yung nakaraang araw na nandun tayo sa Isla ng Boracay.
0: Yes.
2: May gawain tayo dun. Gusto ko rin pasalamatan yung Pamilya Galan, si most especially, si Brother Nolly.
0: Yung mga pinagpala.
2: Opo. Si Sister Jackie, yung sister wife niya po, at saka si Brother Lolong. And then yung mga attenders po natin doon, na ubod ng sibag din po sila, wala rin po silang tigil sa pag-atin ng gawain po doon.
0: Amen. At yan ang mga patunay lang na ang Diyos natin ay hindi sinungaling. At ang
2: Amen.
0: Diyos natin ay nagpapala sa mga taong wala nang inaasahan kung hindi siya. So yung pong mga binanggit natin mga pangalan, pag nakita ninyo, tanong nyo kung sila ba'y pinagpala o hindi. And I'm sure, sasabihin sa inyo, kung nyo pagpalain, dumalo rin kayo sa gawain ng ating Yahweh.
2: Amen.
0: Okay? Dadako po tayo. At tayo muna, meron ka pa pahabol. Go ahead.
1: So, gusto ko rin batiin yung mga kasamahan ko sa Area 4. Yung sa Tangalan, sa Huwili, sa Dumatad.
0: Tangalan, si Sister...
1: Sister Elma.
0: Si Brother Mark.
1: Yung kanyang brother husband, Brother Mark. Saka sa Leso, Nanay Claire. Sa Malino, sina Sister Christine. Saka sa Kanilangay naman, sina Brother Nilo. Incognito at saka yung kanyang sister wife, si Sister Wen.
0: Okay.
2: At siyempre pa po, hindi ko rin po baka makalimutan ko yung Area 5 po na kung saan kami po ang mag-host sa darating na August 1 sa Diocesan. At inaanyayahan po namin kayong lahat. At bago po pa rin makalimutan, kabahagi din po ng Area 5, yung Nabas, na kung saan ay si-celebrate din po ng anniversary nito, itong darating na Linggo, kundi po ako nakamali. July 26 po. Araw po yan ng
1: Linggo.
0: Nabas Prayer Group.
2: Nabas
0: Prayer Group. Parang kay Nabas ba yun?
1: Yung bayan po, Nabas.
0: Bayan ng Nabas. Pero yung kanilang gawain ay gaganapin sa anong simbahan nyo?
2: Barangay...
1: Buenas Suerte.
2: Nabas.
0: So, dyan po gaganapin yung kanilang anibersaryo. Magkakasyo ba sila ron? Magkakasya ho yan. Ang Diyos ang bahala.
2: Ang Diyos ang
0: bahala.
2: Amen.
0: Sino pa?
2: At siyempre po, yung area 5 po nga na nga pinag-uusapan natin po, yung area, yung Burwanga, Tabon, then Paragante, well, of course, yung kasama dyan po, yung Boracay, at saka Nabas nga po, Nabas. Kung saan nabanggit na po natin na meron silang gaganapin na anibersaryo.
0: Remember that God is protecting you. Lalo na po sa ating diocesan, ang prayer po namin ni Brother Jenny at saka ni Brother Alan, punuin yung ating pagdadausan ng gawain dyan sa
1: APSTA Center.
0: Ano yung APSTA?
1: Upstas yun.
0: Section of Public
2: Amen.
0: Okay, at siyempre, dadako na po tayo sa ating pagtatalakay sa mabuting balita na nagbibigay ng pagpapala at tutungayan po yan ng ating county. Brother Jenny, go ahead.
2: Tayo na po ay dadako sa ating ebanghelyo sa linggong ito. Ito po ay makasulat sa Mateo 13 hanggang 32. Ang nakasulat po dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito na may isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng dini, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy anupat na pamamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsasalaysay pa siya ng ibang talinhaga, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang sinasabi kanila na hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nililihim mula likhain ang sandibutan. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay, lumapit ang kanyang mga alagad. Sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa ang talinhaga. Ito po okay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon.
0: Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. At Brother Alan, anong masasabi mo sa ating ebanghelyo?
1: So yung masasabi ko po dito sa gospel na ating binasa, Brother Rolly, Brother Jeannie. So yung gospel natin ngayon ay halos karugtong lang din naman sa gospel natin noong nakarang linggo. Kasi sa yung kabuuan ng chapter 13 ng ebanghelyo ni San Mateo, si Jesus dito ay gumagamit siya ng parable sa kanyang pagtuturo sa mga tao. At yung purpose nga, yung tulad binasa ni Brother Jeannie kanina, mababasa natin sa Matthew chapter 13 verse 13, yung purpose ni Jesus kung bakit siya gumagamit ng parable. Sabi doon, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita, makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa, Brother Rolly.
0: Amen. So, ang pinag-uusapan natin dito yung pangunawa.
1: Amen.
0: So, tignan mo, ang Panginoon ay gumagamit na doon ng talinhaga. Depende po sa kanyang audience. Depende po sa kanyang kaharap. Depende sa mga nakikinig sa kanya. Si Jesus ay gumagamit ng talinhaga. Pansinin natin, ang ginagamitan niyang talinhaga ay yung mga scribe and Pharisees.
1: Amen.
0: At sa panahon ng ating Panginoon, yun ang tinatawag ng mga matatalino ng mga sandaling yun. Kaya tingnan nyo, ang Panginoon ay gumagamit ng mga ganon para sabi niya, tumingin man sila ng tumingin, wala silang makikita, at makinig man sila ng makinig, wala silang mauunawaan. Pagkat naging mapurol ang ulo ng mga taong ito. Na titingnan natin, bakit ginagamit ng Panginoon yung talinhaga sa kanyang pagsalita? Ibig sabihin, kaya niya ginagamit kasi super talino na kayo eh. Super talino na kayo, hindi niyo nauunawaan eh. Dahil ang talagang gusto ng Panginoon kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, huwag yung sarili nating karunungan, ang ating pakinggan, kung hindi ang karunungan ibinibigay ng Panginoon. So, kaya tingnan mo, bakit pagka ang kausap ng Panginoon, yung mga scribe and Pharisees, talaga may talinaga. Minsan, pagalit pa nga siya. Pero pagka ang kausap niya, yung kanyang mga alagad, itinuturo niya yung mabuti at dinidirektan niya na. He did not using a parable. Bakit? Yun na yun eh. Kilala niya na yun eh. Ikaw, ako, tayong lahat ay kilala ng Panginoon. Kaya pag ang Panginoon ang nagsalita sa atin, tsak yun naunawaan natin. Kasi pag hindi natin naunawaan, anong gagawin natin? Hihingi tayo sa kanya. The same as the disciple, pagpasok ng Panginoon doon sa silid, yung mga alagad na nagsabi, paliwanag nga po ninyo sa amin ang ibig sabihin ng talinaga. Kaya sabi ng Panginoon, kayo man ba'y wala rin bang pagkaunawa? Ang sabi ng Panginoon, kung titingnan natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 19, sabi niya, ano ngayon ang kabuluhan ng mga matatalino, ng mga mahusay na daig sa taking ito, ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan lahat. Kasi kung ginagamit natin na karunungan ng sanlibutan, hindi ka nahihingi ng karunungan sa Panginoon. Hindi ka na mananalangin. Bakit? Ito na yung mundo. Ito na yung buhay mo. Pero kung ang karunungan mo ay ang tinuturo ng Panginoon, anong sabi niya? Lumapit kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin. Sabi na Matthew 11 verse 28 up to 29, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Ano yung mundo natin ngayon? Tingnan natin yung sanlibutan natin ngayon. Karamihan sa ating pagod na ayaw pang tumawag sa Diyos. Hirap na ayaw pang humingi ng tulong.
1: Amen.
0: Minsan nga, kapit-bahay lang, hindi ka makahingi. Eh, bakit? Kasi nahihiya ka. Kasi iniisip mo, kaya mo. Lalo na yung mga mayayaman, di ba? Yung mga mayayaman, hindi manghingi ng tulong sa kanilang kapwa yan. Kasi mayaman na, marunong pa.
1: Amen. So, makikita natin dito, Brother Rolly, Brother Jeannie, na kumbaga, hindi sapat yung pinag-aralan ng tao, yung karunungan ng tao para maintindihan natin yung kalooban ng Diyos o yung salita ng Diyos. Liban na lang kapag dumating sa atin yung Holy Spirit, yung Espiritu ng Diyos, kasi siya naman yung magpapaunawa sa atin eh. Patungkol at pagdating sa mga bagay patungkol sa spiritual. Kasi kapag pinag-usapan yung mga bagay na spiritual, kailangan yan yung, kumbaga, yung wisdom na galing sa Diyos. Minsan may mga pangyayari nga dumarating sa buhay ng tao na tulad na lang, halimbawa, may mga trials, may mga pagsubok. So kapag wala ang kumbaga yung wisdom na galing sa Panginoon, yung karunungan na galing sa Diyos, kumbaga hindi natin maiintindihan bakit dumadating yung mga ganong mga sitwasyon. Pero kapag nasa atin yung karunungan na galing sa Panginoon, ibig sabihin sapat na yan para makita natin kung ano yung plano at yung kalooban ng Diyos. Baderulo, Badejini.
0: Kaya tingnan mo ang sabi ng Panginoon, kung nais natin na makuha yung karunungan ng Panginoon, let us be patient.
1: Amen.
0: Ibig sabihin magtiyaga tayo, ibig sabihin humingi tayo, ibig sabihin maghintay tayo. Ano sabi ng Biblia? Sabi ni Haring David, Psalms 37 verse 7 to 9, ang sabi niya, be patient and wait for the Lord to act. Don't be worried about those who prosper with those, rather, or those succeed in their evil plan. Don't give in to worry or anger. It only leads to trouble. Those who trust in the Lord will possess the land, but the wicked will be driven out. Sabi ng Tagalog Bible, sa harap ng Diyos ay pumanatag ka. Maging matyaga na maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginawa sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni bababalisa. Yang paggagalit, iwasan mo sana, walang kabutihan na makapangtan ka. Ang nagtitiwala sa Diyos ay mabubuhay. Ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masama ay ipagtatabuya. Kaya magtitingnan natin ang tinuturo ng Panginoon, let's be patient. Marami kasi sa atin, Brother Jenny, Brother Alan, na humingi sa Diyos. Ang gusto nila, on the spot. Maraming humingi ng kagalingan, ang gusto nila, gumaling kaagad. Tandaan natin na pag humingi tayo sa Diyos, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magtiwala sa Kanya.
1: Amen.
0: Ano yung hiningi natin? Gusto natin, pag humingi ka ng pera, bibigay ka agad. Ano yan? Magic? Ang Diyos natin ay hindi magician. Pero titiyakin ko sa inyo, ang Diyos natin hindi binibigo ang mga lumalapit sa Kanya.
1: Amen. Kasi sa totoo lang, Brother Rolly, Brother Jeannie, sa panahon kasi ngayon, uso na yung, kumbaga, yung instant pila na tinatawag. Kaya yung tao, gusto nila, pag hingi, ay, ano, ibibigay agad. Naalala ko nga sa isang radio station dati, may sinasabi na pag-request arat dayon. Pag-request arat dayon. Pag-liso, balik dayon.
0: Kasi, tagalugin nyo naman.
1: Pag-request, pag-hingi, nandyan agad. O, baga, pag-hingi, nandyan agad, binibigay. Ibig sabihin, yung tao, hindi na marunong maghintay, hindi marunong magtiyaga. Pero yung gusto ng Panginoon, kumbaga, tinetest ni Lord, yung faith natin sa Kanya. Kaya nga minsan sa mga prayer request natin, sa ating mga hiningi sa Kanya, hindi agad-agad binibigay ni Lord kasi gustong makita ng Panginoon yung ating pagtitiwala talaga sa Kanya.
0: Yung pagtitiis.
1: Yung pagtitiis.
0: At isa pa, kaya lang tinuturo sa atin ng ating Panginoon, let's be Christian. Matuto kang makinig.
1: Amen.
0: Matuto kang maghintay. Sabi ng James chapter 1 verse 19, di ba? Yung sabi niya, remember this, my dear brothers, everyone must be quick to listen, but slow to anger, to speak, and slow to become anger. Man's anger does not achieve God's righteous purpose. Man's anger does not achieve God's righteous righteous purpose. So get rid of every filthy habit and all wicked conduct. Sabi Tagalog Bible, sabi niya, ang lingkod ng Diyos ay dapat matutong makinig dahan-dahan sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. At ang galit ay hindi makakatulong sa tao upang maging matuwid sa Panginoon ng Diyos. Sabi niya, dahan-dahan. Natingnan niyo, every abrupt action is an enemy of God. Kasi karamihan sa tao, ura-ura na magdesisyon, yun ang hindi gusto ng Panginoon. Kailang magtiyaga tayo, tinuturuan tayo magtiyaga. Naalala ko pa yung sinasabing dahan-dahan. Naalala ko ito, kwento lang ito, pero pwedeng magkatotoo. Mayroon daw pong mag-aama. Yung tatay ay matanda na, senior citizen na, may dalawang anak na lalaki, yung isa'y babae at saka yung isa'y lalaki. Alam mo, yung tatay, dahil sa kanyang katandaan, gusto niya mag-iwan ng pamana sa kanyang mga anak, kaya lagi siyang tumataya sa luto. Ang pinatataya niya yung kanyang mga anak. Isang araw, yung number ng matanda, tumama sa luto ng 200 million. Kwento lang po ito ha, baka hanapan niyo kami ha. Tumama na 200 million. Ngayon, ang problema ng dalawang nung magkapatid, isang babae at isang lalaki, kung paano nila sasabihin sa tatay nila na tumama na 200 million yung numero na kanyang pinataya. Ngayon, alam mo, inisip nila, hindi lang masabi-sabi kasi baka mabigla eh. Alam mo yung abrupt decision, yung ura-uradan decision, hindi lamang po ayaw ng Panginoon kung hindi madaling na mamatay. Na tingnan nyo, kung ikaw ay may sakit sa puso, nabigla ka, kadalasan mamamatay ka. Kaya ginawa nung nag-usap yung magkapatid, sabi niya, ang gagawin natin, naalala nila yung pare, yung kanilang parish priest. Sabi niya, hindi ba si Father mayroon sakit sa puso? Sabi niya, oo. Mabuti pa sabihin natin sa kanya, patulong tayo para siya ang magsabi kay tatay kung paano sasabihin tumama siya sa loob para hindi sa atakihin. Kito ano magkapatid, sinama yung kanyang tatay dun sa simbahan. Pagdating sa simbahan, sabi ng magkapatid, alam po ninyo, Father, may problema kami. Anong problema mo? Anong problema ninyo? Yung tatay po namin tumama sa loob. O, hindi pa anong problema? Di wala kayong problema. Ang problema po namin, may sakit siya sa puso. Hindi po namin kaagad-agad masabi sa kanya, baka siya atakihin. Kaya nga po pinagsama namin dito, nandiyan niya sa labas, para kayo ang magsalita ng dahan-dahan. Kaya sabi ng pare, okay, walang problema, sige, pagsama niyo rito. Pagsama ng pag maya-maya pinasok yung matanda na tumama sa luto, sabi ng pare, ano kaya sasabihin dito? Alam mo, Manong, Kung ikaw ay laging naniniwala sa Diyos, lagi kang pagpapalain, sabi nung matanda. Sabi niya, upo naman, Father. Sabi niya, alam ba may pagpapala ka ngayon? Sabi nung matanda. Sabi niya, bakit po? Sabi niya, ito tanong ko muna sa iyo. Kung halimbawa tumama ka ng 200 million sa loto, anong gagawin mo? Isip yung matanda. Sabi niya, Father, kung totoong tumama ako ng 200 million sa loto, ahatiin ko po ito, yung kalahati ibibigay ko sa inyo. Nung marinig ng pari, nabibigyan siya ng kalahati ng 200 million, 100 million peso. Alam mo ang nangyari? Nabigla yung pari. Yung pari ang hinimatay. Kaya kailangan everything must be done in slow.
1: Amen.
0: Slowly. Amen. Dahan-dahan. At nagsasabi natin, di ba, kahit yung mga, no, pwede naman magkasundo, pero hindi magkasundo. Paano magkakasundo? Lagi nang pabilisan ng salita, lagi ginampalakasan ng salita. Sa buhay natin, kailangan natin matuto tayong makinig at dahan-dahan.
2: Amen. At hindi na rin lang po tayo lalayo, kagaya po sa akin, kailangan din po, dahan-dahan din muna para matuto
0: ingat
2: din po
0: ako.
2: Saka ingat po ako, baka sa halip na mapabuti yung sinasabi ko, baka napunta na naman po sa paglisan.
0: Tingnan mo, ginama mo, pati si Brother Ruiz, tam na nanalangin kanina, babanggitin sana yung paglisan, pinalitan ng halakhak. Ako, inaano ko lang, ito talaga totoo. Sa buhay natin, kami sabi niya, kailangan dahan-dahan naman, huwag naman yung biglaan. Kasi pag biglaan, ganun ang mangyayari, atake de corazon, tuloy-tuloy patay.
1: Ayan, naalala ko yung kasabihan, yung pag may tiyaga daw may biyaya.
0: Amen. Kailangan natin talaga yung tiyaga. Kahit sa magkasawa, o kahit sino sa inyo, kayong dalawa, pares kayong lalaki, pares tayong lalaki rito, yung pang asawa ninyo, nakuha nyo agad, nung makita nyo, inaktayan nyo, asawa nyo na agad. Hindi ah. Diba? Ikaw, Brother Alan. Lalo na ikaw, lalo na kayong dalawa, parang maganda yung asawa ninyo. Yung asawa ko maganda rin. Kaya hindi ko na, hindi pwedeng, kung hindi mo pag-aaralan yung slow to speak, slow to action, slow to become angry, maniwala kayo, pagulo ng buhay mo.
1: So, ibig sabihin, nagtiyaga talaga, Brother Jenny, ano?
2: Magkaroon ng biyaya.
0: Yung mga asawa ninyo, magaganda eh. Kaya, ano, yung mga asawa natin, magaganda. Baka
2: may marinig pareho po magaganda yung mga asawa natin.
0: Amen. At tsak yun, mayroong tsaga tayong ginamit.
2: Amen.
0: Hindi naman pwedeng gamitin yung pork maganda. Kupan mo lang ng kutsilyo, dalhin mo sa tulok. Kaya, baka ang mangyari dyan, pag ganun ang ginawa mo, inuhugot mo pala yung kutsilyo mo, may sapak ka na.
1: Tsaka kakasuhan ka pa. Wait ka, imbes na sa simbahan yung punta eh, baka sa kulungan.
0: Amen. Okay, pinag-uusapan lang po natin ito. Kasi ang tinuturo ng Panginoon, kailang matuto tayo.
1: Amen.
0: Kasi pag ang tao'y walang tiyaga, ano mangyayari? Walang nilag. Walang biyaya.
1: So,
0: lapit natin sa ating Panginoon, tandaan natin, ang Diyos natin ay nakatingin sa atin. Hebrews chapter 4 verse 13, di ba? Everything is lies open before the eyes of the Lord. Amen. And it is to Him that all of we must give an account. Sabi niya, lahat tayo, lahat ng ating ginagawa, lahat ng bagay nakikita ng Panginoon, sa kanya tayo lahat ng pagkakulit. Kasi may iniisip ko pa lang, alam na ng Diyos. Kasi for all we know, you tingnan nyo, mga nakikinig ngayon, di ba minsan, alam mo na may darating kang problema, pero ikaw hindi ka nananalangin. Isip ka lang ng isip sa problema mo na darating. Hindi mo alam, bago dumating yung problema mo, may nakahanda ng solusyon.
1: Amen.
0: Angan lang mag-
1: Amen.
0: Sabi ng Biblia, sabi ng Matthew 18 verse 19, di ba kapag ang dalawa rito sa inyo sa ibabaw ng lupa, nagkasundo sa paghingi ng anumang bagay, manalig kayong ito'y inyong natanggap at matatanggap. So, tingnan mo, sa ating kaya ako naniniwala, pinagpapala at pagpapalain pa tayong tatlo, dahil bukod sa ating tatlo, may kasama pang nakikinig sa atin. May hawak na walis yung isa. Biro lang. Okay, sige. Amen.
1: So, ito'y, kumbaga, Brother Rolly, Brother Jenny, encouragement ito ng Panginoon, lalo na sa ating mga kapatid na nakikinig sa hapong ito, na kung ano man yung kanilang mga panalangin, yung mga hinihingi nila sa Diyos. So, ano, magtiyaga lang, maghintay lang, kasi ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin sa panahon na itinatakda ng Diyos.
0: Amen. Ano yun eh, Ecclesiastes chapter 3 verse 1, lahat ng nangyayari sa ibabaw ng lupa ay nangyayari sa panahong itinakda.
1: Amen.
0: Pero hindi po yung ibig sabihin nun, pag namatay ka, itinakda ng Diyos. Hindi. Pag namatay ka, ibig sabihin, tumama ka sa luto. Ibig sabihin, hindi ka tumingi sa Diyos. Sabi ng Revelation chapter 3 verse 20, di ba? I am standing in front of your door and continue knocking. If anyone who hear my voice and open the door for me, I will come in and eat with them. So, anong ibig sabihin nun? May dumarating na problema sa atin. Masakit na yung ulo natin. Hindi na tayo halos makarinig. Uno, sino makapagsasabi, baka kinakatok ka na ng Panginoon.
1: Amen.
0: At ang utos ng Panginoon, ang sino mang dirinig sa kanyang tinig at magbubukas ng pinto para sa kanya, papasok siya at magkasalo kayong kakaroon. This is the word of God. Salita ito ng Diyos para maunawaan natin, may problema ako, sakit ang ulo ko. Ano gagawin mo? Sisigaw, masakit ang ulo mo? Pag sumigaw ka, masakit ang ulo mo, lalong sasakit. Why don't you try to listen to the word of God? Ano po sabi ng Biblia? Humingi ka lang at ikaw ibigay.
1: Amen.
0: At so, kung nais mong humingi ng kagalingan, then ask God. At pag nangahingi ka naman, then pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ang problema kasi, ang tao tamad na makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Hindi nga sila naniniwala. Ang sabi ng Biblia, ano sabi po ng ating ano, yung akin na pag-aralan, kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, lumalalim ang iyong pananampalataya. Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, lumalawak ang iyong pananampalataya.
1: Amen.
0: At parehong biyaya yan, pag lumalim ang pananampalataya mo, maniwala ka. Answer prayer. Lumawak yung pananampalataya, maniwala ka na. Magsalita ka lang, tutugunin ng ating Yahweh.
2: Amen.
1: Amen. Yan yung sinasabi sa Romans chapter 10 verse 17. Sabi doon, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga napakahalaga talaga yung ginagawa nating ito, na yung mga kapatid natin ay nakikinig ng mabuting balita, kasi dito magsisimula na magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. At higit sa lahat, sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, patuloy pa natin siyang lalong nakikilala sa ating buhay, na tunay nga siya ang Diyos na dapat nating pagkatiwalaan. Bagirali, Buddy Jenny.
0: Pag tayo nakikinig, nakakaroon tayo ng pananampalataya, at pag may pananampalataya tayo, nalulugod sa atin ang ating Panginoon.
1: Amen.
0: Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Hindi raw po nalulugod ang Panginoon sa mga taong walang pananampalataya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos dapat maniwalang may Diyos, at siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga taong nagtatanggol.
1: Amen.
0: Kung hinahanap natin ang ating Panginoon, nandiyan sa iyong tabi. Kung hinahanap natin ang salita ng Diyos, nandiyan sa iyong tayo.
1: Amen.
0: Kung hinahanap natin ang pagpapala ng Diyos, mula ng pinanganak ka, nagpala na ang ating Panginoon.
1: Amen. Amen. So magandang example niyan yung pagdating sa pananampalataya ay si Abraham. Kasi dahil sa pananampalataya niya, kahit na hiningi ng Diyos na ihandog yung kanyang kaisa-isang anak, hindi siya nag-atubili. Brother Julie, Brother Jenny, na ibigay at ihandog sa Diyos yung kanyang kaisa-isang anak. Yung nag-udyok sa kanya is yung kanyang pananampalataya sa Diyos, na kumbaga hindi naman siya bibiguin ng Diyos kapag sinunod niya yung kalooban ng ating dakilang Yahweh El Shaddai.
2: Amen.
0: Yan ang pananampalataya. Sipin mo, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ikaw ang magiging ama ng lahat ng saling lahi, at ang iyong mga anak ay magiging sindami ng buhangin sa dalampasigan at sindami ng bituin sa kalangitan. And suddenly, sasabihin sa iyo, yung anak mo, yun na simula ng iyong pagpapala, ng iyong anak, ibigay mo, ihandog mo sa akin. At ang paghahandog noon, Brother Jenny, Brother Alan, hindi inihandog mo lang na basta tulad ngayon, ipapabinyagan mo, sabi mo inihandog ko sa Panginoon. Hindi. Yung paghandog noon, sinusunog.
1: Pinapatay.
0: Oo, pinapatay. Pero ang Panginoon, si Abraham, hindi nagdalawang isip. Ang pinakinggan niya, sinabi ng Diyos. Nung papunta na sila, paakyat na sila ng bundok, tinawag ni Isaac. Si Isaac yun eh.
1: Si Isaac.
0: Sabi niya, Ama, meron tayong apoy, meron tayong kahoy, wala pa tayong iahandog. Anong sabi ni Abraham? Ang Panginoon ang magbibigay sa atin. God will provide.
1: Amen.
0: Tuloy sila pag-akyat. Pag-akyat nila doon, anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ni Abraham? Inayos yung panggatong, at pagkatapos si Isaac ay inihiga doon sa ginawa niyang higaan, at pagkatapos ginawa niya yung kanyang kutsilyo. Nung sasaksakin niya na si Isaac, isang tinig ang kanyang narinig. Huwag mong saktan ang iyong anak.
1: Amen.
2: Amen.
0: Sabi niya, huwag mong saktan. Nakita mo na ang iyong pananampalataya. Ano sabi ng ating Panginoon sa atin? May mga problema tayo. Gusto natin mamatay. Gusto natin magpapamatay. Gusto nang pumatay. Why don't we listen to the word of God?
1: Amen.
0: Huwag mong saktan. Naalaman na ng Diyos ang iyong pananampalataya. So, ibig sabihin, humingi ka nilang
2: bibigyan.
1: Amen.
2: Amen. Brother Alan?
1: So, ibig sabihin, Brother Rolly, Brother Jenny, na talagang tapat din naman ang Diyos kapag sumunod lang tayo sa kanyang gusto, at kapag nakita ng Diyos yung ating pananampalataya sa kanya, hindi naman tayo bibiguin ng ating Panginoon. Kaya nga, sa kahit sa atin, sa paglilingkod natin sa Diyos, may mga, kumbaga, hindi kasi tayo exempted naman. Halimbawa, nagsiserve ka, hindi naman exempted, wala ka ng problema, wala ka ng trials . Naalala ko nung kailan ba yan? Saturday, na-assign ako doon sa Madalag. May ka-brother tayo doon na nag-share. Sabi niya, naglilingkod na sa Diyos. Sa tagal niyang naglilingkod, parang patindi ng patindi raw yung mga trials o na dumarating sa kanyang buhay. So, pwedeng medyo magiging question yun . Nagsiserve, pero bakit may mga trials? Pero yun nga, naalo ng Diyos yun to test. Parang katulad ni Abraham, para e-test ng Diyos yung faith natin sa Kanya. Kasi kung totoo yung pananampalataya natin, hindi tayo gi-give up, hindi tayo susuko, kundi sa kabila ng lahat na yon ay patuloy pa rin na kakapit sa ating Panginoon.
0: Amen. Kung wala kasi problema, hindi mo malalamang may Diyos. Kung wala kang karamdaman na hindi na kayang pagalingin ng doktor, hindi mo malalaman kaya ng doktor.
1: Amen.
0: So, ulitin ko po, walang taong hindi nagkaroon ng problema, kahit kami, kakaroon kami ng problema. Kung iisipin po natin, tandaan po natin, minsan ang demonyo, hindi lang minsan, kung hindi madalas ng demonyo, siya lang naman ang may dala ng problema. Siya lang naman ang nagbawasak ng binuo ng Panginoon. Kaya nga sabi ng John 10:10, di ba? The thief shall come in order to steal, kill, and destroy. But the Son of Man came for the sheep to his life.
1: Amen.
0: Alam mo, marating ang magnanakaw upang magnakaw, umatay at magwasak. Balit na parito ang anak ng tao, ang Diyos, si Jesus, upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap. Now, this is the promise of God. Bakit nagkakaroon ka ng problema? Tingnan mo, ano ba sinabi ng Diyos? Kawabayaan ka pa, hindi. Sabi ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na isang buhay na ganap.
1: Amen.
0: Kailangan lang natin, kailangan lang natin yung maniwala sa dinami-dami ng mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ikaw at ako, tayong lahat ang pinili ng Diyos para maunawaan at para buhayin ang sinabi niya sa buhay na.
1: Amen. Amen. Kaya naalala ko rin yung sinabi ng isang lingkod ng Diyos, Brother Roley, Brother Jenny. Sabi niya, kung mayroon daw na kontrabida sa buhay ng tao, walang ibang kontrabida sa buhay ng tao, kundi si Satanas. O si Satan, kasi si Satanas, wala siyang ibang gustong gawin sa buhay ng tao kundi sirain, awasakin. 'Di ba, kahit sa pelikula yung trabaho ng kontrabida ay apihin yung bida, gumawa ng masama. So yung kontrabida daw sa buhay ng tao, walang iba kundi si Satanas, kasi gusto niyang wasakin, sirain yung buhay ng tao. Pero tatandaan natin, dumating si Jesus para yung buhay natin ay ayusin at magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya.
0: Amen. Simple lang natin, lagi natin tatandaan. Yung taong nananampal tayo, may
1: pagkakas. Amen.
0: The faith in God gives us power. Sabi ng Mark chapter 16, verse 15, di ba? Sabi niya, those who believe in me will be saved, but those who did not will be condemned.
1: Amen.
0: Believers will be given this kind of power and authority. Yun ang power and authority. Kapangyarihan ang bibigay. Sabi niya, they will drive out demons in my name. They will put their hand to the sick people and they will get well. Sabi niya, magpapalaya sila ng mga demonyo sa pangalan ko at gagaling ang mga may sakit na papatungan ng kanilang mga kamay. Remember that this word is for those who believe in God.
1: Amen.
0: So, magpapalayas mo yung demonyo, hindi sa pangalan ni Brother Jenny, hindi sa pangalan ni Brother Alan, hindi rin sa lalo sa pangalan ni Brother Rolly. Mapapalayas mo ang demonyo na gustong magwasak sa iyo sa pangalan ng pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus.
1: Amen.
0: In Jesus' name and the mighty name of Jesus, let us do believe that we will receive.
1: Amen.
0: Okay, at tayo lang minuto na lang tayo bago ang lahat. Baka meron pa kayong gusto kasama sa prayer. Ako, isasama ko sa prayer yung mga taga-katedral. Hindi ko taga St. John the Baptist Cathedral. Hindi ko alam kung kaano-ano ni Brother Jenny ito, si Step Susan Palco, si Mama Mary Almaldez. Pagpalain ng Panginoon yung buhay at yan ang buhay.
2: At Brother Rolly, Brother Alan, gusto ko na rin pong samantalay ng pagkakataon ito. Inaanyayahan po namin kayo every Tuesday. Gawain nga po ito sa Cathedral St. John the Baptist.
1: Amen.
2: Meron po tayong banal na misa. Gaganapin po ito ng alas 5 hanggang alas 6:30 ng hapon. And then, diretso na rin po tayo sa ating gawain mula din po alas 6:30 hanggang alas 7:30 po ng gabi.
0: Amen.
1: Dagdag ko rin sa panalangin, Brother Rolly, Brother Jenny, si Brother Jornel Mirano, na meron siyang sakit na abutin siya ng Diyos. Ano man ang kanyang karamdaman.
0: Lahat ng may karamdaman, sumama po kayo sa panalangin. Hindi man kayo makapunta sa aming pinag-aanyaya sa inyo, ang ating inasimbahan, para abutin kayo ng ating Panginoon at kayo ang umabot sa Panginoon, maniwala kayo. Ngayong oras na ito, kumanda kayo sa pagpapatuto. Gaano man kabigat ang iyong karamdaman. Yung nanay ni Sister Charlie, ang pangalan nun?
2: Sister Violeta.
0: Oh, pagaling na ng pagaling. Natutuwa naman ako sa sharing niya. Sino pa yung mga natin, papanlangin, go ahead. Okay, kung wala na, nanalangin na tayo. Sino magpipray sa inyo? Closing prayer tayo. Huwag nyo lang isasama yung paglisan.
1: Okay, sige, tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na mapagpala, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa hapong ito. Maraming salamat, Lord, sa inyong mga salita na aming ibahagi sa aming mga kapatid na sila'y nakinig at sumubaybay sa programang ito. Dalangin namin ang iyong mga salita ay patuloy nga po na magpala sa kanilang buhay, hindi lamang sa kanila, Lord, maging sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Dinadalangin din namin yung mga kapatid namin na mayroon pong sakit sa mga oras na ito. Saan man sila naroon, ano man ang kalang mga karamdaman, naniniwala kami. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At iwikan ang iyong mga salita, Lord, na sa pamamagitan ng iyong mga latay at sugat, kami po'y inyo ng pinagaling. At idinideklara namin sa hapong ito ang total healing and deliverance, Lord, sa aming mga

0: Lot, si Brother Dindong Dindong Robiso, and of course ang ating CEO, si Brother Jonathan Cabrera, and the next governor of Aklan, si Brother Jupiter Gallinero, yung kanyang pamilya.
1: Amen.
0: Okay? Sa lahat po na nakinig ngayon, lahat po ng patuloy na nagtitiwala sa Diyos, kasama po namin kayo at sasama kami sa inyo dahil alam nating lahat hindi sinungaling ang ating Yahweh El Shaddai.
1: Amen.
0: Palain tayo at ngayong oras na ito tanggapin ang masaganang hapon sa ating tahanan.
1: Amen. Amen.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for a longer life.
7: Man, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kitang-kita.

0: Premium. Kitang-kita ang galing.
1: BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
2: Nagausay ba kamo it manami pero barato ang frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
0: Patata Navara. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansa Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sample Gold Coffee Mix.
0: Sample Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Yan ang kapanubos ang ibo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: Whoa. DTX 500!
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: todo composer. Alright. Ay, mayong hapon sa aton nga mga suki nga taga Palamati, no? Sa bugos nga probinsya it Aklan. Takutob kamabutan ka right persa it Radyo Todo 88.5 FM, no? Sa aton karang pagaratsada, may dahil nga hapon sa aton karang GM Idol Jonathan Cabrera, no? Sa ina sa Boracay o sa inyong karang na aton nga Idol kay Ma'am Lili na, kay Toto Simon ag ina man kay Ma'am Lilia una, no? Kay Ma'am Janet ag siyempre sa tanan, no? Nga naga pamati, no? Sa makaroon kay Ma'am Sol, no? Cabrera, may dahil nga hapon sa aton karang nga pagratsada sa todo kompuso ang Harana Live sa radyo. Diba na aton karang mga haranista si Tay Lugoy ta paring Noel kay tatay Doming, no? Kanong lari ati Mel kay nanay Sabet kay anong lari kay nang Mel ay naman kay the babes, no? Ag sa tanan, no? Nga naga kaming po yung natong yung mga haranista nga naga aratsada sa makaroon nga inoras. Pamati ka muna sa imbukada ng banon. Tatay Doming, hanutin mo. Ano'y kantahon mo?
1: Tutulungan kita.
0: Sige, tutulungan kita, Pre Noel. Hanutin mo.

0: Gitamyo ko it budayag nga hapon akong pamilya na sa Barangay Cabriolis sa kumuha mga apo pati mo sa among mga umagad at kamara man sa among nga kalapit nga naga pamati sa raya nga ang programang Turo Kong Puso sa Biaga Pamili, Tachoco Pamili, Conception Pamili, Diminish Pamili, Flaviano Pamili, Navarra Pamili, Fernandez Panen Pamili, Tayo Pamili, kamara man sa Pakas, Dirkamin Pamili, Makinato Pamili, Ilibera Pamili, agan sa si Butsoy Bayon, anang pamilya, dahil nga po, si Heroy Del Sario, anang pamilya, dahil nga po, si Dominga Fernandez, at si Nobel Nore Concepcion, anang pamilya, kami ako manit, dahil nga po, si Parts Fernandez, anang nanay, anang mga imanghod, kami ako manit, dahil nga po, si Leticia Makirato, anang pamilya, dahil nga po man, si Noel Rentilio, at sa amin man nga, ako mga kabrader, kasister sa Bika Pabili, dahil nga po sa inyo, kay Ken Valencia, ganang pamilya, badayad nga hapon. Si Donato Libre, ganang pamilya, badayad nga hapon. Si Nanding Mintino, badayad nga hapon, nasa sa bahay. Si Glenn Patricio, badayad nga hapon. Sa mga PNP personnel, nag-duty na sa pabahay, outpost ay dahil man nga po, happy listening lang sa dayagarang programang Turo Kong Puso sa Radyo Turo, kaibigan mo.
1: Alright, thank you so much kay Tatay Doming sa anaman nga matahom nga kagantahon. At bago idasanta si Nanay Isabel, kung ka mo mag-hire ka ra, i-tracking, no? At ito ang ka mo sa series tracking, namtang sa may sitio Liptong Estancia, Kalibo Aklan, SDP, no? Anda ka ng mga barkina, no? Nasa may Kilidit City Mall. Aga, pwede ka mo ka-text, no? Sa anong numero, 09-8451-5869. Aga, thank you man, no? Sa DNGB Creek, ganoon darawin ng Marlin Dibo sa may Chichit Baybay ang Dagaw. Huwag itsawa nga nag-suporta man sa Turo Kong Puso every Sunday. Thank you so much, Gid, sa mga ng mga trabante una, mga manugpotos na pay, manugubrat na pay, ah. Aga, sa doon, Tris Valles, may dahil nga hapon man. Aga, simpre, no? May dahil nga hapon man nasa grupo ta, no? Na, nasa may Dongon S, sa grupo ni Nung Dudoy Mansayon. Inakay ng pinuna ni Vicente sa tanan mga ano na kay nanginday man sayon ang sa anak karang tanki boys no ina sa magtang makato nga nagkapamati kit sa makarot Junior Dorot Custodio medayid nga hapon kay Junior Amaning Tabuena nga nagkapamati man ang si Jo Gregorio ang si Malo Guapo kuno alin no kay nang Dudoy man sayon no pag panamyo. Ato nga Facebook no na ipinato na sa mga nagamonitor na ay medyo nagabisyo no. Pwede ka po ka pamantaw sa YouTube no. Radyo Todo Aklan. I-follow nyo lang na sa inyo karang mga cellphone na may technical no kita adjustment o may ano may inaayos pa. No sa aton karang mga viewers na pwede ka mo ka comments no sa aton karang pagaratsada no. So much. Ginaman sa Bambi's Bakery, doon ka mo mag pamahaw ko na gahon. Doon ka mo na sa Bambi's Bakery sa may New Buswang, bago mag Spanish Road, sa right side ni Maro, no? Inakay ng linya ng Cesar, ng sige Ubra, itinapay, sige Potos, tinapay na. Pwede nga po, inakay ng Ilsa, una, Bilyante, no? Agay sa Proxinco, agay ng Lerna, una, ng Lina, Gallego, ng Rose una, kay nung Nono Bindonggoa, yun na kay naman ah, yun na kay Hernan Tirabal, nagpupamati kay Jimson, bagid masangya, may dahil nga hapon man, kay Unard, no, may dahil nga hapon. Ginipili naman kay Tatay Ambo, no, sa enrolledan kay Nanay Bibi, nga sige pamati man sa Komposo, sa Bukuhan, sa mga unga na astanan, yung mga gwapon, agwapahon, yung mga unga at mga apo. Ang kapo man mag-rintay, ta kampiyon nga video okay, at doon ka muna sa Jix video okay, rental namtang sa Kabatangan Makato. On and managed by Engineer Jake Taladro at kay Lord Styron Taladro. So man, congratulations kay Engineer Jake, ha? Taladro. At siyempre, nagaparinta man sa Dakarait Lamisa at bangko, no? Ang kuha ka mo sa bangko. At ito ang kamon sa Jake's video kay Rental. At kung may gusto nyo man magpagwapo, at ito ang kamon sa Katkat Aglorious Barbershop sa Makato Public Market. Kamu magpahit nyo mga agahiton. Una. Good evening man ano, sa AAA and G Wholesale Entertainment. Makitan sa may crossing Tugbungan na po Kalibo. Aklan, may groceries, may soft drinks, narasari ang tamanyo at mga bugas, mantika, sukal, 10 for rent. On and managed by Miga Jerlyn Migo, Arlie Aye, Relator. Ang nagpamati man sa nangyiklindaw na, Tatay Roger. Amasigo ng Ami, Ambrosio, ng Andres, Francisco, ng Tresita, no? Nung Aaron Kitobera. Sa mga tanod na, Pilipi Residor, sa mga kibahan na. Kaya nung Tony man, kutanti man din ngapon. Agin na sa itong amigo nga gwapo, mga barbiro, mas may toping rest sa Gary Barbershop. Thank you so much, kay Migo. Gary Alvarado, ang sanang asawa, Melanie Estoban. Agin na kay nung udong ang bayi, ah. Nagpamati man sa ito, yung pag arat siya, ay siya, patara na pa. Yara na, may ato na nga, no, na ipilive. Wow, so much. Ato nga mga mahugod, nga mga partner technical, katulong Dingdong at katulong Reggie Plasio. Sige, okay na Elizabeth, balbala na ang imong bahanon na. Ano yung kantahon mo?
2: Nga ako imong ginbayan.
1: Sige, hanot.

0: Bo. Good evening lang galing yakatong tanano. Ginatami ako gali si Sir Jonathan Cabrera. Bilog ng pamilya, sir. Good evening, Git. Accept niya sa atong guwapohon nga teknisyan kay Ding Dong at kay Sir Del G. Palacio. Good evening, Git. Ginatami ako gali na sa Arcanhill Sor, si Nini Diling, si Marinday, at si Manong Carling. Roan ang mga unga, si Lisel, si Ninya Lin, at si Maylin. Good evening, Git, kinyo mga nini. Agimauman kay Kisi sa Balyero, at sa anong bilog nga pamilya, kay Nini, at kay Boyet Balyero. Kay Angga, kay Badong, kay Gian, at kay Langga, at kay Rosalie. At kay Manang Biniranda, Gali Dominguez na, kay Rick, kay Rex, kay Amy, kay Ariela, Padeng Rogelio, at kay Bebe, kay Alok Dominguez, pamilya, good evening. At kay Inday Marialin Gali, kay Boboy na, Sibuano, good evening. Kay Lulong, kay Nung Nuno, Giovanni, Aliolisis, Lilik, kay Girlie, Sibuano, pamilya, at ina, sa Makato Gali, kay Mari Merna, at kay Larry, at kay Daphne, kay Jelmer Tawag, pamilya, kay Ricky, kay Rosalie, kay kay Laurenti, ina kay Prince Daryl, kay Regine Maini, kay Nini, kay Jubel Balondo, kay Marie Eden, tambong pamilya, sa anang birhap, tsatsahay ko no, ina sa Sityo Dugokan, kay Alex Taglay, kay Bimbot, kay Maricel Taglay, kay ag sa tanan-tanan nga mainit pamilya nga nagapagamati na sa Sityo Dugokan.
1: Mabahaw.
0: Makato.
1: Okay, thank you so much kay Nanay Isabel sa anaman nga kampiyon nga kompuso. Aha, okay na ito nga Facebook mga Lodsa. Pwede na kamo ka pa di at mensahe. Kay Mabel Timplansa Israel. Hello po, mabati kami iya sa kanilang IB home, Malinaw, Ro Timplansa Israel family. Nasanday na nay dadang tatay nonoy papa Ariel ag mama Velia nga permigid gapi na mati sa todo komposo ag sibre naman kay ano ho sino ato amigo classmate no kay aha kay shoutout ko no sa tunya classmate si Nobel Magda Mandal kay Divina Martinez kay Rambi Valencia. Tuwing linggo ko no, komposo mate, uwi ako. sige, good evening na ha, kay Balong Gerald Arivalo. Sige, hamitahin nga pagpamati na sa Metro Manila. Aga shout out man kay Ma'am Elisa, sa inyong lahat dyan. Good afternoon, thank you ma'am ha, Banat, Idol Bet, kay Sir Bong Swalog, may date nga hapon from Capitol. Sige, plaster na, malamig na dyan, malamig na paring bong. Aton nga, ano na. Naging palamig. Junji Jibiro, good afternoon, idol. Sir Gardo Sabal, good PM, idol. Ma'am Sabal, may date nga hapon. Iris Olikram, good afternoon, Sir Lovell. Request lang ko. Salamat. Rick Maliksi, shout out po. Rosie, Ma'am Aisong, good evening to the Composo, God bless. Na kay Ma'am Mildred, no? Sa anasawa, may dahil nga po. Sanan nyo na sa Tubang It ASU, nga nagabaligya it groceries. Nakamu maghapit, ha, mga lods. Tulets, Taiko Vlog, Chavez, ba? Good afternoon, idol. Abatid kami sa Katiklan, Kanyugan. Nagapamati kita live ninyo sa radyo habang nagatagay kami it. Tumba. Sige, dasanta si Nung Lar, no? Sana man nga ratsada nga kagantahon. Ano, Nung Lar? Imo ngay buksan mo na ang baso. Oh, upahas mo. Sige, balbal. Na, sige, ano lang? liso, ah. O, karo niya. Basta makaabot yung baba. Sige, hanot.

0: no, kay Ma'am Bet sa ano ni boss sa Germany, no?
1: Germany,
0: no? Ma'am, mayong tradlaw na kimo na kaon ka med pangagawas ag kabay pang mag maligaya ka na. Kay Tatay Ambo, no, sa Emerald Dance, Nanay Bibe, anang apo mo nga among nga kapitan nito si Jose Rusia, ex-captain ng Mel Villacruz, si Kapitan Ramil Pilayo, no, ag si Bioli Pilayo, akon kampod nga si Rubin Diasis, no, ag si Indang Diasis, ampo doto Timtima, no, Pupoy Almiro, Joe Kalindong, Lisiel Kalindong, no, Nanay Liti, ag si Nanay Sario, no, ag si Udoy Sabinit Sapa, akon kampod nga si Pino Di Vicente, no, ag si Ampo Dodoy Mansayon, pod daw ka kina. Si Epital Konog, si Milane King, ag si Joseph Tagala, si Third Jackilo, Hans Joshua, yan sila Yoford, Clyde, Kylie Clifford, Jessica, Jacob, Clyde, Jane, Siwon, Cleo Princess, no, ag si anong asawa nga si Ruel Ras, nasa Malinaw, nasa nagpumati ron, si Yuli Sausa, no, si Benia Sausa, si Salvi Sausa, si Artemio Ibot Masangyan, no, nasa Candelaria, si Meridian Apuhibo, no, ag si Paridodo Apuhibo, ag si Sanuman siya, si Uncle Joning, ina, ag si Auntie Inday, si Ampo Dilmer, ag si Ampo Salde, ag sa Makato, si Ronsel Tanya, ag anang mama, ag anang mga dag, si Papa na.
1: Ah.
0: Parigo din, ag si Maridit.
1: Okay, thank you so much, no? Kay classmate Balong Gerald Arribalong, taga Kaano, now to sa Manila, mayaman na. Salut, classmate, ha? Halong ka na. Sa trabaho. Ang sama mga classmate dati, no, sa Poly, mga SDRC steward, midnight nga hapon. Pray naman, no, kay De La Cruz Cloudy. Good evening. Pass out, sa Villarreal Brothers. Happy birthday kay Joren. Nara, Joren Villarriba. Happy birthday sa Makaron.
2: Happy birthday!
1: Aga sa kay Jo Marie Abad, happy birthday to Itoto. Live from Abad family of Hogas, New Washington, Aklan. Happy birthday sa gihapon.
2: Happy birthday!
1: Birahe Dolari, Imam Melissa, Rosel, Russell, Merced, Hernandez, hello po. Good afternoon, pagkatamiya man ro among tatay nga always kid ka pinamati sa inyong kompuso, Mr. Emerleto Merced, sa tanan nga Merced family. Kahit barangay Ginbaliwan, New Washington, Aklan. Thank you so much from Nini Merced of Pagpanamiyo. Happy birthday, ha, sa mga naga-birthday. Parang ikinyo ro pakuting-kuting ni Paring Lovella. Julie Adok Salvador, patamiyo man kami iya sa Estancia Katodong Lovel Salvador family sa team Estona. Wow, itong mga amigo na, mga driver, mga good lover. Ay, Honey Jean na Dumalaog, Pasagre. Shout out lang kay Papa Joseph Dumalaog, Winnie Pilisardo, Toribio, Rowan, kay Jo Poras, iya sa Candelaria, nga Pirmigid, nagapin na Matthew Bar. Thank you so much, ina. Minda, Tanyuan, shout out man, Dutaga, Paul Encio Baliti. Oh, rata. Abungin niya siya, Mati Dolari, kada pre naman kayo tanan. Elvin Villarasa, tumigong kapo sa Bagay Morales. Kapinamatangin si Cardo habang katambay payag sa payag na. Sa ato, San Bruce, yung Aquari family request lang. And baby ko, wow, baby ko, baby mo. Oh, sige, nasa tanas tayo, Lugoy. Sa naman nga matahom nga bahan doon.
3: Marami kayo nung ano'y ininis.

0: yan gabi na sa bahay kay Lloyd at kay Jumalen. Una sa anang mga kaibahan ula nga nagalitagay. Ay, hindi yan ang pagpamati niya na. Nakanday pare Milo, Maridiero, makanday Roselyn, kay Jomar. Happy birthday, Galiman. Kahapon. Happy birthday, Ed.
1: Makaroon.
0: Ay, makaroon ta?
1: Makaroon, kahapon malaging.
0: Ah, ay, happy birthday, Galiman. Makaroon, ha? Ay, sa panggit, ha? Salamat niyo sa mga putos na to, ha? Ako nakanday, Juan Gali.
2: Hili kasi logoy sa Adam. Mga putos-putos.
0: Wala.
1: Sumaya. Sige,
0: Pabirik boy sa Andagaw, ako na ka day Alarita Rilis.
1: Pabirik boy.
0: Kay Fred, kay Anali.
1: Oo.
0: Kay Rex, kay Marlene. Kay Ading, kay Inay, una sa Iping Boy. May day yung pamati una. Una kay Pangyali sa Makato, kay Mari Mirna Tawag. Kay Toto Lare. Kanday Mari Edi na sa Sitio Gambon, nasa sa Chay Birahe na sa
1: Birahe Bumbahe.
0: Oo, nasa Palangkang Makato.
1: Aha.
0: Iya sa aton sa kuna. Na kay Toto Radya kay
1: Nailidya.
0: Nailidya,
1: Nailidyan
0: po na sa Tutan Awid ng mga sa TV.
1: Wala mo.
0: Na kanday Nong Duli Bilarde na sa Rita Road.
1: Nong Duli.
0: Na kay Sabiyaga, Aisboko, dilapan ako, dilapan siya. Dilapan kami nila.
1: Diba, dilapan na nila.
0: Sulaw pa. Nakailan niya, alihay. Dilapan kami mag-asawa.
1: Ba, ayawa yun?
0: Binapapokos, kain doon ay aking asawa pag tunaw.
1: Sige.
0: Hindi na nga madilapan.
1: Oo.
0: Okay. Sige.
1: Diba, yun? Sige. Tika sa mas, kay Tatay Logs, kay ano ang mikropono, ipasaka. Na, muna, matanaran. Oy, shout out kay Rizel Merced Fernandez. Great ko lang kami ang guman ko na belated happy birthday lang kahapon. Happy birthday ha, belated lang.
3: Happy birthday!
1: Kahapon nga adlaw. Anak kay CJ Merced Caballero, thank you for reading, sir. Welcome. At umasawa na ito nga ba, mga klas, ang classmate na sa Manila. Okay, Balong Jason. Aha, Arevalo. And aga, Panamyaw. Oh, may akon ko naman tayo, okay mo ha? Shoutout lang sa AAA Marines ng David Novel Mandal, Vic Maraya, Jansel Bolivar, ag Hector Arevalo, ag kay Gerald Arevalo, kay Raymart Ilociano, kay Joel Valencia, watching from Pasay, David, Metro Manila. Good evening na ha, classmate. Halong ka na sa Metro Manila. Hanot Edulogoy, halin kay Ma'am Elisa, Jeannie. Good evening, Anton Del Bilba. Shoutout lang sa Panipiason kay Jose Vianis to Perming Gapinamatis to the Compost. So, request ng imawit. Katang mabugnaw lang talon. Aga, Dandansoy, Marinoel, mabugnaw ko na lang talon. Kay Bilin Sonyo, good evening. Shoutout lang kami iya sa Ganson Hamindan Capiz. Wow, thank you so much. Josnel Nakar. Pasoutout lang idol na sa Antonito Tony Nakar. Gapinamatis kita to the Compost. Agak sa barangay Huyaw, Huyaw, Gapaduyog, Gitax, kay Sahaya Kulots, ba? Gino Ezekiel, Polding, Naka, Robinas, Idol Bakiro, Sang Carabao, Agkahoy, Ngalawaan, Man, Makanta, si Tay, Tony, Naka, Raba. Sana tunnel ba, amigo? Naka-jorte yun ikaw, partner. Agad evening na ha, sa medyad ng hapon, no? Pasarot lang kay Nong Paing, Agnang Idet, Maribos, yaron sa may Minaliso, Zone 4. Mayad-ayad niya hapon. Thank you so much tulit sa Taiko Vlog Chavez. Pahabol, bati, idol, bati mo yung family Chavez, Prado, sa barangay Naasog, Malay. Thank you po. Mate Banat, thank you kita, classmate. Berto Roberto, basunod lang sa barangay Sugnod, Malinaw, reporting Agharpio. Norma Harkeo, pinamati kita, makaron. Asanda, maro, makaron, habang gainom it kapi. Wow, thank you kita. Tessa Pico Nervar, padayad nga hapon, gabi, idol. Sige, thank you so much. Bilma Bargat, shoutout lang. Great man kami iyas sa Pudyot Ilayao, no? Pudyot Tatangalan Aklan, Bargat Adrian, Angie, Fernando, Ang sa asawa nga si Andong Alejandro Bargat, salamat gid sa pagbasa. God bless you. Sige. Ano man di ba ha, mga lods? Standby anay. Banat para Noel. Pindota ang pula mo. Na. Awa pa. Sige. Isa pa na. Okay. Microphone Noel lapit sa sungad.
2: Oh, sungad.
1: Tira ha, baka katirahin pa ng iba. Para kay Elvin Villarasa, baby ko. Request.

na sa guwang kubalite no, mlayt mate una, kanday tatay Rosito Quadrante, kanday nanay Aileen no. Ang ganda ito ubit no, ag sa mga nga no, kaya Rosalyn no, Rinilin, nari kami. Kaya ito ni Leon and Marlene, mga maros ako na sa usin no. Sa Apolinario Pamilya no, kapag Pabilardo, nung Totong no, si Rolene, Junel, Janice, kay Wilby Kahana. At ito mas pamilya no, kay Bayo na po no, ni Nilibit, Noli, Nico, Jocelyn Badok, Kalinit, kay Darlene, na kay sabi ni Pamilya no, kay Lini

0: Sa masangyap malino kanang diloy boy nung boys na sumubok sa giban pamilya ka primo noy Carmen Joy akay noy noy Polina akay Emilia Sento kay pring Jenny Guillermo sa mga tapis ag kay Toto Art Biray kay pring Harley de Tomas no kay nang Inday kay pring Elena Baran no noy Ambito at Royal Alin Patrol kay pring Buboy sa Balyero kay nung Romy Apolinario no pring Carding Inohales nung Johnny Fernandez na Liso kay Rilo Cero Richard Apolinario no na sumubok kay Arthur Imok Fernandez Bunik sa Nisgayon kay Johnny Bertonio kay Preibong Gregorio at sa Gimuro pamilya no kay Jovia Belinda kay Pre Jomer Santino at kay Elmar Navarra kay Pre Giovanni at Valmino Grapis at Biaga at Pre Edwin Villanueva kay Ma'am Maria Cebuano kay Lando de Felix no Junalin at sa Banibanay no kay Jelia de Felix at kay Lando Gli no at Junalin at sa Bacaw no de Felix at kay Ayeng Marlene at kay Betoning no kay Nubo kay Mabari Captain yun naman iba tingyo.
1: Oh, sige. Thank you so much, Pero Noel. Pakipindot lang. Okay, congratulations sa umano kay Engineer Jake Taladro, no? Kapasa sa Master Plumber Examination. License Examination. May in-situ shielded metal arc welding. At in-situ electrical installation and maintenance. Wow. Congratulations, gida. Kay Engineer Jake Taladro, lisensyado ng engineer. Nakamu magpa-engineer yung mga bagay. Magpa-obra. Ay, kamayad si engineer. Okay, congratulations ha, sa mag-ama kay Engineer Jake at kay Lord Styron Talad. At sa anang family, mga manghod at kay nanay nanda. Kadayon nga gabi. Ay pa tatay puto taharan no at paring puto taharan nagapamatigid ag si nang Madelin taharan ag Eugenio Malandak nagapamatigid sa ina sa kabatanga na madayon nga hapon ay naman kay Lorna Lombad shout out kami iya sa San Jose Madalag Aklan ang asawa ko si Milbert Lombad happy great man iya belated man happy birthday sa akong unga nga si Lombard Lombad ko July 17.
2: Happy birthday!
1: Dear Placido, good evening. Watching from San Lorenzo, Taytay, Rizal. Gerald Jordan, sa Tatay Idol, sa family is Crispino Jordan, sa Ibao, Leso. Ina kay Nanay Flor Crispino, no? Nanay Flor Tapican, kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon. Mama... nasa Nabas, no? Kay Ma'am Jean Adwa. Ginaman kay Tatay Utot Timtiman, Ma'am Michelle, may dahil nga hapon. Ginaman sa Dagao, no? Kay Anali Panado Narce. Nang Anali, salamat sa pagtamiyo tay Lugoy. Ha? Good evening, git kinyo tanan. To your program, good evening sa Dagao, no? Especially sa amo kapitan, Madam Juliet Onyet Melgarejo. Melgarejo. Nagpamatikid, God bless, no? sa Andagaw nun, sa mga kagapit na nasa sentro, no? Kapigit sa sentro, may dito nga po. Bautista, Bautista, request ng Campo ni Ladyo, salamat. Aha, Timel, Campo ni Ladyo. Kaya, Vilma Bargat, good evening, Idol Lobel, pa-request manok na pula, si anong Larry Mabagbay, karang doon na. Ma'am Elisa, Hanot, Idol Lobel, Danny Rala, request ng Kahoy Ngalawaan, pasadot kami iya sa Bacau Norte, sadot lang kay Cardo Itulid, saan ang family sa Aswas kong Guapa, Bibian, Feliciano, salamat po. Sige, nasunta na si Atimel, Donali De La Cruz, good evening, shout out. Kay Anthony, Donny, Dave, Tiblansa, De La Cruz family, dito sa Huyaw-Huyaw, Numansya. Benedicto Solina, shout out sa pakanta lang kay Ampod Rodamping, isa pa. Isa pa. One more chance. Ando na, si Tatay Duming, kantahon na galing ka na ha. Estor Pilisario, shoutout lang kami iya sa Balinsuela, gatanaw kami sa inyong live, karating ko lang sa bahay, kaya inaabangan ko inyong tulog kong puso sa radyo, wow, thank you kina. Danny Rala, shoutout lang kay Ivor Feliciano, kay Vivian Marglay Angela Angela at kay nung Cardo Itulit. Sige, Edgar de Sabal, Sir Edgardo, may dahil Ma'am Sabal. Good evening sa atat, nakainigrit lang si eldest son ko, Boy Ryan Sabal, Autista Sabal, sa BPI. Belated happy birthday, wish you God bless more power and many from Ma'am sa many birthdays to come from Ma'am Sabal. Belated happy birthday, ha, si Ryan.
2: Happy

Nasunta na si Ate Mel. Sana matahong mga kagantahon. Okay na Ate Mel. Ano yung ratsada mo? Luther J, shout out. Karang naga. Nagaliso-liso. Sige, okay na na.

0: evening sa tanan tanano kutob gid sa maabot itraya nga programa nga Todo Composo. Good evening to be.
1: Oh, thank you so much, Atimel, sa mahaba nga panamiyaw. Shoutout lang katodo Lubel kay Uncle Ining Rilohas, kay Auntie Lini Rilohas, Auntie Telma Rilohas, Auntie Liti Rose, Auntie Nida Rilohas, Renz Rilohas, Rafael Rilohas, Izuka Rilohas, Rafael Rilohas, Auntie Nilda Rilohas, Lola Esperanza Ikasinsya. Lato G sa usa sa otsa uman. Kay nang Rosalind Plaza, nang Buday Victoriano, nung Sunny Victoriano, Michelle Victoriano, Leah Victoriano, Jason Victoriano, Babo Victoriano ba? Ronel Rilohas, kay Milbert Lombad. Sa dito man, advance happy birthday lang sa unga nga si Melstone Namay Lombad sa July 23. Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Happy birthday! Ginakilito G sa usa sa uman ba? Kay Marlin. Ano ra? Kay Mother Marlene Sousa. Aga kay Abigail Ann Sousa. Darwin Sarsan. Ano man? Aldinmar Butanero. Chris J. Butanero. Kay Dudong Ron Kelio. Jordan Sousa. Aga kay Rosalie Quatante Sonio. Good evening. Katono Lubel pa request ako kanta kay nung Noel Turad Soy. Ano na kaya para Noel request nga to? Mabugnaw ang talon. Kaya mo, bes? Bugnaw ang talon. Kung mas siguro ron. Request na bugnaw ang talon kay Inay. Sige. Sa tatla, Uncle Boy Aquino, Auntie Charlene Aquino, sa Aquino family, no, kay Marilyn Aquino, Uncle Toning Aquino, Auntie Early Aquino, Sarah Aquino, Roldan, Mia Irene Aquino, kay Chinchi Aquino, Mikey Cheris Aquino, kay GB Aquino, Mark Anthony Aquino, kay GB Aquino, kay Donna Ling De La Cruz, good evening po sa Mars ko dyan, kay Puse Rose Solanoy, Ibanghilyo at sa asawa niya. Sige, doon naman diba? Makatawa-tawa na si Babes. Hanutin mo na, Babes. Ano'y kantahon mo? Mabugnaw talon. Sige, para sa nag-request.

0: nakaabot sa imo.
1: Tao ko nakaabot din man. Ayun mga gin pala nga sugat ka ako.
0: Ay, wow, so, dato.
1: Tagtagang ta siguro.
0: Sige man, iniwang ko dato ito.
1: Inapok
0: kangin. Inapok, sula.
1: Kaya ay. Wabit silyo, kaya wakabot.
0: Ay, wow, taro. Wow, tagkilang mga sugat-sugat pala Noel, makara. Diba?
1: Ano lang, kindat lang okay na.
0: Eh, isang text ka lang. Oh.
1: Kindat lang ay okay. Oh,
0: may Facebook kung makara, mga sugat-sugat ka pa.
1: Yes, wala may Facebook ko na.
0: Messenger. Ano alam?
1: Marami kita bitog sugat ay exciting mo ba?
0: Ano ba Noel? Ano ba yung mic na nalit yung batiyo kasi lampa?
1: Ay nung Noel dati.
0: Ano yung mga bayan na diskarte mo dati tayo ikaw na kadaga.
2: Ay ako di masayran nga kung sino nga lugar ay ginahambo nga sa dato magyapon nga lugar ito kita kita. Oh, ay paano masayran kung may makabat?
0: Ay mabot lang yan pero Noel nga sugo mo sa tulay nga to. Ay basi kung mabali pa yung tulay. Abo tayo katabo karon. Sugo.
1: Mabali yung tulay. Bugto ka.
0: Ah, bugto. Tayo tulay mo.
1: Ayawan ka timo. Mama ka sa iba.
0: Kasi ato timo di ka to sa ano, sa tulay timo na ato. Oh, sige, hanot.
1: Good evening sa tanan na kapagamati sa Radyo Todo.
0: Uh-huh.
1: Special ito sa amo, no? Sa Altabas, sa mga Pintor family una. Good evening, gitin niyo tanan. Kaya sa Baliti, good evening kay Uncle John.
0: Uncle John! Kasang tagay na.
1: Katinagay ka rin si Uncle John, no?
0: Ay, horon.
1: Sa ano ng mga kaibahan o na sa anda. Good evening. Kay Elvin Villarasa. Elvin, sa din mo na
0: sa akin. Sa inyo na ito nga yung ginapabugay nga mais nga mga bagang mga
3: ibang. Happy birthday!
0: Ayo, mga pa-birthday. Patagang ako namat ka rin.
1: Bagang
0: tayo. Bagang
1: kaya bagagang, ano kaya dagag ko?
0: Dagag ko, taro maes. Di ako magpati. Takot mo nung lasa ka, di ako magpati kung manami.
1: Bulok to?
0: Bulok. DLSI.
1: Si Elvin, yata ka to naka, ano, naka, kasayod kung ano lasa. Yes. Mama talaga kaon.
0: Ganit. Sige.
1: Kaya ano, no? Kaya nung Giovanni una sa...
0: Nang ba? Ano ba dahil nga po? Kalono na, nang ilusis.
1: Mga Cebuano family una. Good evening.
0: Ilma.
1: Mga Eaton family, kay Clarissa una, no? Okay. Jubi Patricio, Erlen, good evening, kay Uncle Junior, sa tanan na magapagamati o na, good evening yun sa Balite,
0: may
1: kapuran o na, good evening, yes, sa amon nilapit, sa tayo ng Jerome, sinong Milo,
0: Bumba, sa Asada,
1: Jai Rosilin, kay Jumal, happy birthday.

pasada sa pangos.

babes. Ay, kaya Donna May, Donna Lee de la Cruz, good evening. Mars, kung dyan sa puso yung Rose Solano, ay, Evangelio, sa asawa niya. Hello, 20. Sa taon kayo ng Marisaw, sabi si Tidlin, sa taon kayo na, may yan, Iwan. Iwan, Rebellion, sa taon sa Bagto, Leso, sir, ang hilid.

artista ating sa mas. Ano lang si Kari Gretuban, si Gaga, ating Gaga, ang si Kong, ang si Uncle Dagol, ang si Maya, Jessica, gabi na matis, todo ka po sa salamat. Salamat kay Danny de la Cruz, at kay Tris Evangelio dyan sa Boracay. Ito po sa The Music, ang Balbala. Jan Kevin Rojano Navarra, sadot lang kay Hazel Jovel, Risha, at kay Hilid, Jerry, at kay Leomar naman, sadot lang kay Nanay Nilda, at kay Tatay Ninong, sa Manggat, Panipiason. Happy meeting sa mga manghod ko, kinasay kahapon na Ariston. Sa Ariston Salina, at Leslie sa Barangay Sibaliw, Libakaw. Requested song ni Nung Dodoy Mansayon, ang Panit Partner. Para sa mga mitong lovers natin, yung mga amigo na sa tangke. Yan yung Pino, ginakanday Junior Dorot Custodio, kay JR Junior Maning, Tapuena, kay Jok Rigorio, kay Malo, Malo, nga gwapo. Para sa inyo mga tangke boys.

Nagapamati. Taglopon na doon rin. Thank you so much. Elinita Zausa, good evening sa Rotman. Sa Barangay Oksip, Libakaw, sa Zausa family, salamat. Isel Salazar, sa Rotman, kami iyan sa Batan Pador family, ag Salazar. John Paul Santiago Andrada ba, amigo tang guwapo, was out. Ito sa payag. It mga guwapong loyal. Iyan sa kami. Gasyat-yat, ando ay sumsuman. Mga kaaslom, ano ra? Mga mangga nga kaaslom pa sa kilikili ba? Pero tema, loyal ka. Kilikili mo. Ay, Gerald Ribalo, Balong, guwapa aton singer mate, ah, Lobel, ah. Oh, gani, may tag-iyaw doon. Aramas guwapa pa gino. Ang abo to, rataro, pinaka-sexy na mo niya, pinaka-guwapa. Ay, Isel Salazar, request man sa dalawang sa kayong lawaan ni Sumas. Ninya Bilarmino, good evening sa Rotman, sa tanan nga naga, pamatikin sa, ano ra, iya sa gahog, sa radyo. O, todo komposo, pa-request lang, to Radsoy. Thank you, Lubil, and God bless everyone. Kay Ili Carlos Agudes. Tamiyo kami, idol iya sa Libakaw. Balong Zero, Dalibalo, Banat, Anti, Ayaw, Huya, Huya. May Santiago, sarot lang sa San Roque Malinao, Tabok, Santiago. Family sa Aranas, Baliti. Request kay Marimar ma ano ra ang masadya ang kapispisan. Marimar may request, masadya ko nung kapispisan, kaya mo. Vilma Bargat, good evening, grito lang sa kay unga ko kay Inday Aileen Bargat Galanao, ang sa anang asawa si Gudi Francisco Galanao, si Elena Bonorti Kalibo sa Barangay Tamalagon, Sitio Taytay, sang unga nga si Annabel Bargat, trahi ang anang asawa nga si J.J. Properio Trahi agsang mga apo nga si Angela Ana May PG Prince J. Salamat. Tabaw Komposa kasi ano Kompasi kasi Mayad mate Belagot Bugo Nara Bugo Daanang Tuno Gidman Ni Ma'am. Sige Marilyn Alonso, good evening sa ato watching live silang Kabiti. God bless. Sige Madam Soya Hinada Hormelosa, good evening tayo man sa Nistor Nimes, sa asawa ko, si Lita Nimes Galicia, sa Madalag, kay Auntie Pining, request lang to how nahidlaw kami mamati. And doon na, mga nangan na. Agsarot man sa Katmon Altabas, Alonso Family, kapamati. Sige, para sa nag-request, ay masadya kapispisan, aray na si Marimar, nga guwapa, sexy. Banat!

0: dili ko maangkon. Hello, good evening, anay. Bago akong magtapos, ay gagatam yung ari ako sa akong ngarong pilang bilog, ha?
1: Atam
0: yung ari na si Manong Ligaya. Si Manong Ligaya, Villanoy ba? Sinongboy Villanoy ba? Si Manuel Manares, at si Tano, si... Tano Radag, si...
1: Ayun, nino biyaron.
0: Yale.
1: Yakot si Karon.
0: Si Mar, si Mar, ano, Recto, si Brenda Dioso, at si Ilse Villanueva, si Rolly Santiago, si Manong Tede, at si Caboto Recto, si ano Inday Dioso.
1: Dioso.
0: Ag si Dangdang Dioso. Si Dinden Dioso. Si Amiga. Si Omingi lang.
1: Go.
0: Yawa siya ng sugat naman.
1: Ano kung kamago?
0: Ano ang sugat na nun?
1: Ikaw ang sugat?
0: O, isa na lang sugat na hindi ko maano, kularo.
1: Sige, basa ha.
0: Si Endo Ro. Ano ra? Imon.
1: Oo, basa ha ka.
0: Palangga.
1: O ikaw?
0: Palangga sa Estado. Ano tara? Sugat na nga na.
1: Kasi isa ka, uy, bago tas ko na binasa mo.
0: Si Rico Villanueva.
1: Ay, tama ko doon kung hindi mo makita. Matawa ka abit. Last light.
0: Ventura. Si Ventura nga, ano?
1: Alin? Sa butungan, siguro Ventura nga.
0: Basta ako, takong tagasuat ka rin. Kilala ko ka.
1: Oo.
0: Ito lang yung
1: kasama. Ayaw sa man, amin matuloy yung magsugat. Oo.
0: Ano, magsugat sa damdang. Karos-karos mo na.
1: Sige, okay yun. Sige, ako lang galing nabasa ko.
0: Pangabay lang ko rin.
1: Oo, sa tunas ko ay may nasun pa ang masunod. Kay May Berdulasa, ano? Kay Kelsia Tambong, kay Dondon Ventura. Kay Ninyo Maming, kay King Berdulasa, Naya Berdulasa, Katkat Briones Housing, at kay Waway Gingging, California Homes, Nabas, Andagaw. Isa pa kuno, tatay, isa pa, request. Imo tong mga igbata to sa kapilihan siguro ra. Ang one more chance, a request to nanda ha. Doon na aghi, pangisgan ka kundi mo ikantara. Agad na kay Jeannie Lynn, shoutout lang iya sa Manhanip Malinaw sa ano ra? Ihalo Sales Family, thanks. Sige. John Kevin Rogiano Navarra, shoutout lang kay Hisel Jovel Grisha at kay Helen Jiri. Sige. At John Kevin Rogiano Navarra, pasadot po. Shoutout man, nanonood kami sa TV. Wow, thank you. Tanaw lang ka muna ah. Enjoy lang sa munirang kantang mga pinagtuing ano yung mga panahon. Karen Mayor, sarot lang sa inyo, sir. Good evening. Thank you so much, mama. Nikki Tabordang, good evening. Sarot lang. Watching from Das Marinas, Cavite. Marilyn Postrioso, shout out. Kami sa barangay Lilo and nagabigit kay Tatay Aliho at Vilma Postrioso at kay Rinaldo at kay Buyet Postrioso. Kapamantok kami makaroon live ninyo, Boss Lebel, habang gatagay at lapad ba? Parte lapad kita na maluoy ka. Habang gatagay, greetings from Rini Postrioso. Request lang idol to Radsoy. Ito'y lugoy ito na tayo pagpabumbaro na. Magrumba ba ito na? Mag before the end kita. Idol, good evening. Pabati man sa Fernandez family sa Lanaba Norte. Pakanta lang do. Pakirog sa Lam sa Kahayang Lawaan. Sige. Balong Arevalo. Banat. Mate watching from Pasay, Manila. Elmar Navarra. Bao, gapi na mati. Kita ka mo pa. Monitor ka mo, partner. Makaroon. Thank you, kita. Sige. Bilog lang. Katunong lobi masarot lang kay registered nurse Tyrone Bautista Sabal. Sabi ko, Erelan, registered nurse Ed Junior Bautista Sabal. Sa California, USA, kay Pres Bautista Sabal, in Doha, Qatar. And Sir Boy Ryan Sabal sa BPI from Fully Mom Bautista Sabal, California, USA. Banat? Para sa request kay na kay Tatay Domingue.

0: Aki Q. Aging tami ako it madayad nga gabi akong kumpare na sa Dalok si Per Joseph ag ng asawa si Barminda ang kabilog na nga pamilya nga Fernandez good evening yung tanan kay Bart pinayo na sa dumagit ni Washington good evening kay Kanday Auntie Lilian man sa ang Auntie Corsito na sa New Office ni Washington ang tanang bilog nga pamilya good evening man ang kama naman na sa estansya mga tiyag ng kampun Risma Pamili Iban Pamili Piano Pamili Ibra Pamili Plenario Pamili good evening kinitanan sa Badalag si Arman Aguirre Granang Pamilya good evening kaya ako man kumpare na sa Kawilan Liso si Pari Rintor Davida kay Marie Rosila Davida bilog ng pamilya good evening kinitanan kay Johnny Fernandez na sa Mina Liso good evening kay Ruben Diasis na sa Chichipawa sige bay good evening man kay Tyrone Taladro na sa Kabatanga Makato sibilo na ng pamilya tamiyo ko man it good evening kinyantanan sa ako man nga pamilya na sa
1: Zen
0: sa Pagkubay Kapikalipi Kapilihan
1: Kapikalipi Kapilihan
0: sa proxing ko bahay si Mariale Soyo dagana nga bilog pamilya ng asawa si Rasadir Soyo anang daywa ka mga unga si Lilimik si Initan kamana man sa akon nga asawa si Merites ginitam niyo kumani nga madayang gabi kabay nga una ka mas madayad nga panawason at kamadayaban nga kintagan at sa bilog man nga mga soyod pamilya na sa
1: soyod
0: soyo sa kapilihan
1: ay La Vargas
0: kaya kina kami ako manggamon it marahil lang gabi happy listening lang sa dayang arang turo kong puso sa Radyo Todo kaibigan mo
1: kaibigan mo sara lang abis Santanrod nong haling kay Riker Bergonyo kitata no good evening kay Maribel nara Maribel Maxwell ni Miss good evening shout out man sa mga Tagarkanhel Baliti ni Miss Family at kay Ami Tambong good evening greet no lang si Auntie Ariel Sarabia nong G. Jesus Kate Leah Love Joy Joy Friends kay EJ kay G Boy Mark Jade Friends at kay nong Nobel Apolinario salamat gid haling kay Ami Tambong no pag panam pag naman kay John Lloyd Gumban sa tatlang lang na, Idol Nobel live watching from Agbanawan Banga request sang kanta nga baby ko kanta kay ina ni Padre Noel later ni ikaw siguro amigo Alvin Kinisio sadot pod iya malang ako naka live sige kay Janry Arbolida sadot lang sa kay Rebecca Arbolida kay Lito Arbolida ag Mivic Arbolida salamat idol Mafel sa Kapanyo good evening po Sir Lovell good evening man kay Rosie Loveras Gallardo good evening kapamati kami sa kompuso iya sa Polinsyo. Sige. Naimis na tabi niya ba, madam? Good evening, Katana Lobel. Kuwari 18. Pag-greet lang. Happy, happy birthday kay Sir Hans Lin Din Kimpo Macaron. God love. Happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Sir Hans. Ha? Halin kay Madam Noemi Santa Maria. In Selenisma, sadat lang kay Idol Lobel sa Andres Family. Aga Elba Miguel from Lopo. Dagas. Sige. Mario Abilio, good evening sa Lotman kay Freddy Ogok, Rodel De Los Reyes, Agrodel Topas, Gapaguya, Wat Mugong, at Anduay. Ibayag lang si Marlon De Los Reyes, ang si Box Patricio, ang si Eric Tangs. Sige. Kay Bilma Losero Crispino, good evening sir, good evening man. Barat.

0: mata ye.
1: Mamat bangun ko. No mane tobek ni sampai dah dun lah ni ngawai.
0: Sige, okay kay inai.
1: Ay doyon kita sampai labi. Sige.
0: Selamat gid nga abot no sa tanan nga kapagamati ag. Natamya ko gali na si Clarissa ag si Juby si. Si Erlyn ag si Junior Patricio pamilya tanan ina ang pagamati good evening gid ag si Nene Bilisa tanan pamilya si Amelia Nabaran pamilya. Si Toto Radje ag si Nene Lidia ag Roldan ag si Mawi si Maribek Palma good evening gid. At siyempre among guwapahon nga tagas bye bye si Ma'am Elisa si Germany Ma'am good evening gid. Ag ina kay Nini Maria kay Nini Aileen ag saan na pinalangga ang nga nanay kay Maning Imbik si Buwanot pamilya. Kay Bit ito lang Quaterno and pamilya kay Dalia Togna ag kay John Quare ina John good evening gid kay Romaldo Jr. Kay Rinaldo sa ito sa Dungo naman siya Quare pamilya ag kay nung pabling sa Nasarita na sa Buswang nung good evening gid. Ag inagali kay Madam Rolani Nabara sibling good evening gid ma'am. Ag ina kay Dodong Gilmore ag kay Ma'am Tutsi Quare pamilya kay Cecil ag kay Rinta Suigali na sa akong guman ko nuna sa nakainas bagay kay Nono Quare sa Liso at kay Narsh nga taga subaybay gid kay Rosemary ag kay Manny Mendoza kay Marile kay Rekrek kay Marilo, kay Rekrek Tasoy, kay Mulin, ag kay Ubet de la Cruz, good evening, gid. Ag sa Baryo Sumpagali, sa nanay ni Linlin, kapag amati, gid ako nung sanda rito, hagos tanan sa Baryo Sumpa. May dahil nga gabi na kinyo tanan-tanan mo. Ag, ina kay Manong Albert Quare, kay Jet, kay Junjun, kay Juliet, kay Julius, kay Annalyn sa Boracay to good evening gid ina kinyo. Sige. Kay Ninya sa Cavite ag siyempre ina man kay Annalie Quare Ribo ag sa anang pinalangga nga asawa. Salamat gid.
1: Sige, sa mas na Elizabeth. Dasan ta rayon si nadasana Long Lar. Aha, ang request ko na chicken, dongski na igi, sarap lang alisaliputos gid pinamati kit habang tagay tuba. Shoutout sa Romulo Torado ang si Dodo Armando Cesar at shoutout lang kina Iggy Family as yung family from Dongskea. GR Puentes, good evening. Shoutout man sitio Ilawod, Tamalagon sa Das Las, no, Das Tas Family, Santos Family, ang Puentes Family. Sige, Danilo Jaime Cabante Javier, gandang gabi. Haragat umataro shoutout kay Jaime Javier at kay Mary Jane Javier nga taga Dangkalan, Malinaw, Aklan. Maraming salamat. Hadlock it up nga, ano ra, ka pa shout out imaw sige tay Carling na Puentes himako no kay Japox aha malapit na ang December ano November nagapamati kid sana sa makara no ay na kay sa amon nga Federation President kay Jojo Tabelinal Sir Jojo ina kay Kaloy Flores among press ag ina kay Ramel no kay nung Abmer kay nung Allen na Valdura kay Eric kay Nay Lidia Albasino, may dahil hapon. Kay Bifat, no? Bani Sonio, kay Ronilio Escano. Ay nakanday sa kay Vincent, kay Miko, no? Ay nakay, ano ah, kay Adjabel Storm, no? Kay Nong Inchik, kay Nang Rose, na may dahil hapon. Kay naman kanday Riden, kay Piran, kay Morgan, kay Mulo, kay Unsong, Edward, kay Nong Andrew Flores. Tanan yung mga inbostuda group na mataas at manaba, nagpamati. Okay na, Nung Lar? Hanot? Hanutin mo na? Habang mainit pa ang manok. Para sa na-request kay Night, manok na pula. Para sa iyo.
2: Nampadaan

0: ano nag-requisite manok nga pula.
1: Ay, ibang salamat kay Inong Larry. Ara na na ano na kamo sa pula. Nampawa na ang mga sabungero dyan, mga grupo na yan ng Dodoy na, mga sabungero na sa Mantikip. Okay, kay Danilo James, Ikabante Javier, magandang gabi idol, haragum, basa tong kina, no? Kay De La Cruz, GRCRG, Chani, good evening, shout out fans, pabati naman kami dito sa Tondo, Manila, nagkapamati kita. G.D. Albacino, Agustin, good evening, shout out iya sa Kanalangay Beho, malinaw iya sa sitio Igbuki, Great Quatris, Agustin, Albacino, Fernando Family, kay Dani Ralla, Sarot lang uli, unga ko, si Jan David, Rala, ag sa anang Nubia, agwapa, asawa, si Bibian Feliciano, salamat. Tirahan natin Lugoy, ano ah, kuradso yung ginapanarang ni Quiz na raw. Kay Lily Cloyd Beltran, good evening, Sir Cloyd, Ma'am Lily. Liang, pabagaan ako. Jan Riz Ibuno, sarot lang kay Manuelito Dudong Restar, gapamati kita habang ga-relax. Kay Jason Samar, gapamati habang kapi-kapi, solid listener. Gid kami, but thank you gid ha. Uwa daga si Auntie Marimar plus like. Ay, masadya git ah, mamati kinyo nga kanta. Ganado git ah, kamu tanan. Bravo, tudo kong puso. But thank you gita, Madam Sinaida ha. Basta mo lang kalingawan sa malarang kadumingo. Good vibes na, good vibes. Donalyn Jimenez, good evening. Sarap pa tayo mga kami sanday idol, sanday Papa Budot. Ag-akon nga palangga nga asawa. Si Jonard Lebreque, ag saanda nga kainuman, ba close ag si GM Flores, salamat gid. Sige ah. Ina kay nung Alin ng Maldura, so man, may din nga po, sana asawag sa mga unga, ina sa Puok. Sa Rimaldura Store, kamo magbakag it mga groceries na resari, mga klase it. Baligya, una ron na, kompleto ah. Wala na kayong pupuntahan pa. Reggie Unaw, Carlos, shout out lang sa Tambiao Gali. Patambyo sa pamilya ko si Tio Taroytoy ng pinamati kita Gaminitor Kimo kay Tatay Robert Unaw. Sige. Banati tayo Lugoy. Doon naman ibang greetings ha.
2: Itreto.
1: Ina sa pamilya Bintura, no? George Bintura, Jilly Bintura sa Butungan ng pamati kita.

0: better. All right, thank you so much, Day Logs.
1: Yung gabi eh, sa nag-request sa ano na.
0: Okay. Tarong,
1: so, yeah.
0: Okay na.
1: Salamat yet sa pag-request.
0: Thank you so much. Dongski, Naigi, ipaki. Okay na, may tamayong ka pa?
1: Oo, sa Orita Road. Na kay,
0: Jigo ng mga lamat.
1: Jigo gali, Andrade na sa kuno sa kuno na ng Gabriel. Halo halo ah.
0: Halo halo special.
1: Anang unga ag si si Aroma.
0: Si Aroma.
1: Ginilin.
0: Aroma.
1: May Aroma no sa may Sien. Mata. Abaho kita ako ta nang tawo tawo. Aroma tagali.
0: Light sa ilong sa ilong. Kababaing Aroma.
1: Ako na. Sige. O nagkali sa
0: Inpa.
1: Panikali nung pabling ni Sarita, alipat niya kagabi.
0: Pabling.
1: Adonis. Anong nga kay Abner, kung magkapabuhog ka mo, huwag to kay
0: Libre,
1: Abner, ho?
0: Libre Lina.
1: Libre ro, wala, kukuan.
0: Libre Nina ro, gilit ka. Sige.
1: O, sige.
0: Thank you so much. Dinalin Jimenez, Arot Lang, Sanday, Kanday Auntie Isot, Uncle Blas Briones, ang nanay Tita, at si Mama Grace Jimenez, Jimenez family. Salamat kayo. Kay Butsoy Simato, good evening boss, si Ching Live, Tuburan Resort. Request lang, ini to be, Renewal, kay Butsoy Kuno, Simato, katagay kami, boss, habang kapunood sa iyo. Sige ah. Kay Bert Tulid, salamat lang sa mga unga ko sa sityo Agwatiya, Bati, Ano, Bulabod, Malinaw. Kita Sanabi Itulid, Sabi Itulid, akong asawa, si Lulet de la Cruz Itulid. Thank you. Ibina May, salamat lang sa sityo Bunghoy, Turalba, Banga, Ibina Family. Salamat sa mga, no, sa mga katangkihan, katangkihan. Tangki boys na sa Magtang Makato. Kay Junior Durot Custodio, kay Junior Maning Tabuena, kay Jo Gregorio, at siyempre kay Malo alias Guapo, nga nagapamatigid niya na mga tawuhan niya natutuwi na. Ngayon Pino na sa uman, nagapamatigid. Sige, banat na pare Noel, pasauta sila. Good evening sa Rats at Tamiyong Pamili ko Gregorio, ang Nabas Fernan Arias Placido Magsipok. Salamat, God bless. Saling kay Marjolaine Magsipok Placido. Yahoo! Sarot kay Buding, iya sa Dubai, gamu-mu. Madam Noemi, thank you so much. Wah, dom-domi.
2: Dito sa Moon Balay, damu misin.
0: Para magandang dodoy na nga na bagong abot.

0: perra, perra. Thank you so much, Sir Noel.
1: Ina sa ano no?
0: Yan.
1: Sa barangay
0: Munay.
1: Tamalagon, Tangalan. Ina sa akong ibahano nga security guard na sa
0: barangay Munay.
1: George Gonzaga no. Kay Aldrin, shout out no na no kay Aldrin Agustin.
0: Aguilo. Bayad.
1: Sa mga Aguilo pamilya no, Agustin. Part malagabilang una kay mo ag shout out mo na kay nung si Ranis Raspina sa manahan ni Malinaw. Hmm? Ag kay Ronel Odi. Nasa Bacau no kay Bibidiko it magugba li Bacau no. Malagabi man kay Edna Busito no kay Amit Tambong Gamlanga kay Jose Alfredo Gamlanga ag kay Floremi Gamlanga kay paring Rami na launa no itbakan banga kay Joshua Pintor Charlie Sabaliero ag kay Ma'am Elisa itno ina sa Germany mlayo gabi no na kay Budoy as nasyo turong no beer ag kay Ray kay paring Ray Bulano Ma'am Elisa na kay Lods no kay Sir Tyrone Taladro Taladro no sa katabang Makato Sir malagabi man una kay mo kay Wilfredo Narsti pre malagabi man una na yang kay Jason Dumalanta kay paring Richard no Agustino pre sa imulang pamilya tanan kay Clyde Sakulas no kay paring Richard na sa Malinaw kay Nanay Emily Valencia, kay Tatay Gonzalo de la Cruz, kay Gomer Valencia, no? Kay Pring Gomer Valencia, kay sa anong mga ano, kay Paul Iban, Stephanie Shane, kay Bibi Cali, kay Mars Jo ano, Valencia, kay Robin Asis, no? Kay na sa anang mga hanggang umahangang, kay Ma'am Elizabeth Mano, thank you.
0: Aha, thank you so much. Kay Pari Noel, sana nga kagantahon nga, initubi. Sige. Kay Bertie Tolid, good evening. Sadot kapamati kasi kami sa kapamati ninyo, sir. Tagapamati ninyo, sir. Shoutout lang sa bilog na taga Bulabud nun, Malinaw. Mayatid nga gabi is. Para Noel, shoutout mo? Sudla, mas gusto niya mag-shoutout. Dog skin igi, patamiyo lang maton para makita imo kagwapuhon dire sa TV diho. Dog skin igi, shoutout lang kali iya sa Aliputos kapamati kimo habang katagay tuba. Shoutout lang kay Romulo Turado ag kay Dudo nga maoy ag si Rogelio Bernas Armando. Okay, sige. Ma-shoutout si sino nga ni partner imo pangalan halipat ako. Ah. Slotet ano? Ah, ano, mas bulano tabi nga na magtagan. Mas slotet ako na si slotet. Okay, shoutout na niyo. Imong mga ano to, imong mga
2: okay bago ako maka
0: mga chick, mga chicks.
2: Mayong gabi kinyo iyatan na.
0: Oo, sige.
2: Happy listening lang sa pamilya Rilawa sa pamilya sa usa sa bingi bangak pa na.
0: Di ba kurog-kurog ka man gina. Di ba ko bai imong mga idol o pareng Reggie o.
2: Ak iya sa guwa kay ng Milteriano. Oh. Iya sa Gutrasta kay nung Noel Apinario.
0: Oo. Oh.
2: Di mo na.
0: Abi ko tagani, Bombay mabot, na ibahaba ka ng bungot. Sige, dito sama sa Luther James sa pag mamaser man iya sa ano. Balik-balik ka. Ag shout out man kay dito to, Marialos Andres di Domingo. Good evening, pasadot man kami iya sa Barangay Lupo Altabas. Watching live di Domingo Andres family. Sige, dasanta na si Ate Mel, Michael Villanueva Solina, matauhay nga gabi i todot composer team. Tayo man akon kasi Mario Salangin Bano West naman siya. Salamat. Ibigay kagawad ha. Juna Topas Reginti, idol love greet naman kami iya sa sitio Balaktason. Do Reginti Topas family. Sige. Malbert Lombad, good evening sa Rotman sa pamilya ko una sa Arcangel, Norte Baliti Aklan, Lombad Tugala family. Ag San Jose, Madalag Aklan, do Namay family. Sige, pasok na. Dito na si Auntie Mel. Eliasar Jolski Asyong, good evening. Shoutout na. Iya sa Manica Viewpoint. Gabigid sa kay Papa Ikto. Ag Asyong family. Huwagin it absent sa Toto Composo. Request lang. Babe, Ilonggo version. Jolly Magarso, good evening. Shoutout mga kami sa Pamilya Victoriano. Sa pinamukano na kay Tatay Ernesto, ang Nanay Market Victoriano, Aldina Kaliardis. Good evening. Kaya ng LD na, no? Sinari Norma Gonzalez, kung 18, Morales Baliti, Gapamati. Agyoli Magarsi, sarot lang sa bagto. Aliso Magarso Family at kay Papa George, Mama Lily Magarso. Sige. Ito na si Atimel. Request ni, ano gani, mapintas, request ni Lothar. Maritel Obligar, hello, good evening, great man. Iya sa Ugsip Libaka, Family Obligar, kay Ricardo, kay Toto Bunbun, nagpamati kita. Kada Domingo request lang, nais ko ikaw, kanta idol. Ba, ba kita ka-practice ka ra. Richard Bernabe Villancio, pakibati man si nanay ni Tarawis, mangan banga, bukod, kumplito ang Domingo, kung kapamati sa kumpuso. Sige ah, banat! Ano, Tati Mel? Ano yung kataan mo?
3: Mapintas.
0: Oh, para kay Luther J, arana Luther J, natunan kini Luther J, yaba. Sigurado kin makanta.

0: Aha, thank you so much, Ate Mel, para kay Slaughter, Slaughter J, muli is kuri mo. Kaya Ate Marilyn Tulios, nga kapamati kita makaroon, shoutout lang kay mo. Vima, good evening, shoutout po, taga Barangay Aranas, Baliti, Batista Family, Salvio Family, Valencia, Itpang Pang Suba. Gasarot man sa asawa ko, George Valencia, sa mga unga ko, kay Jocelyn John Paul Valencia. Martir ko no, babes, request ni ano, imong idol, Melbert Lumbad. Good evening, shoutout man sa pamilya ko, Sir Canhel Norte, Baliti, Lumbad, Agtugala Family. Iya sa San Jose, Madalag, Namay Family. Roger Saraen, good evening, kita mayo man. Salvador Family, Saraen, Agviray, Francisco, Andres Family. Bima, pabati man sa birthday ko, sa apo ko kaka 20, kay Ninaga birthday, kay Maria Maybel Valencia, happy birthday B. Many birthdays to come, health always, good health always. Again, happy birthday, ha?
1: Happy birthday!
0: Angel Dracos, good evening, sarot man. Kami iya sa Magdalena Village, kapinamati kita kay Sister Naay Kondo. Kamu mag-hire tracking, ito kamu sa series tracking, hantang sa may sitilitong istansya kaliwak lang. Onan man is why, Bo Series, Ritoler, Mrs. Wheeler, 10-wheeler, Prime Mover. Pwede ka makatext na ng numero 0918-451-5869. Ang kamo man mag pamahaw ko na gahon, ito ang kamo nasa D&G Bakery, no? Namtang sa may Sito Baybay ang Dagaw, sa mga Dimo ang Gregorio Family, kay nung Darwin ng Marlin Dimo. Thank you so much. Agin na kaman sa may New Buswang, ito ang nasa Bambis Bikini, kanang linay ng Cesar Pigiroa. Nakinlearn na ng Lina Galiego, ng Rose, ng Nuno Binunguhan, ang tanan una. Nagapamati ket. Okay naman, thank you so much man, no, kay nung Dodoy Mansayon sa Dongon S naman siya, kay nang Inday Mansayon, kay nung Pino, sa mga Tanky Boys, no, sa Magtang Makato, kay Junior Dorot Custodio, kay Junior Maning Cabuena, kay Joe Gregorio, at siyempre kay Malo alias Guapo. Ang kamo man mag-grocery, ito ang kamo sa ang kamo mag-rentay video, okay, ito ang kamo na sa Jake's Video Okay Rental, namtang sa Kabatanga Makato, on and managed by Engineer Jake Taladro, siyempre kay Lord Styron at Taladro, mag-amang guwapohon. May anak karang bangko, aglamisa, nga porent, gusto niya mag-renta. Available good ina, no, sa Jake's Video Okay Rental sa Makato, Kabatanga Makato. Pwede ka makatext na ng numero 0920-89-137-48. So man, 0920-89-137-48. Ang may katkat, ang Glorious Barbershop man, ina sa Makato Public Market. Gusto nyo magpagwapo, magpagwapa, hindi ka mo maganda sa iba. Doon ka muna sa Katat at Lawrence Barbershop. At tingin sa mas man sa AAANG Wholesale and Retail sa Maykosing Tugbungan, Miga Jerlyn, ang Migo Ayi Relator, may groceries, may soft drinks, may bugas, mantika, 10%. Ang nasari pa, no, ng mga klasit bugas una. Ay nakala na yung Glinda, Tate Roger, ng Ami, ng Andres na, kanang Tresita, ng Aring Tabera, sa mga tanod na. Kaya Pilipi Residor, agin naman kay ng Gary Alvarado, Barbiro ng Agwapo sa Tuteng Ray Street. Sige naman sa kinang nung udong ng bayi ka pamati. Si Melanie Estoban na nasawa may din ka pamati. Sige, nasunta na si Babes. Okay na Babes, ibang karantahon. Ano yung kantahon mo?
2: Martyr kit mo, no? Si Luther J.
0: Aba, Luther J, aray mo kay paborito ni Martyr. May pinagdaanan siya si Luther nga ray.
2: May pinagdaanan ba?
0: Eh. Aba, abi ko ni si Robin Padilla sumugod. Ay, mo tagalin. Parada!

0: Oh, Lothar Gia. Inatunan mo kami iya para makanta kita rin mo nga rama. Martir, kita siya si Lothar nga. Kanyo ba garaay?
1: Side mo. Tabot na ba na karo mga secret, secret.
0: Oh, kanyang doon naman sa'yo, nong. Ha? Good evening. O, nasa tanan niya. Mga tabuhan mo sa tanki.
1: Tanki boys.
0: Oh, mga tanki boys. O na, good evening. Good evening, tanan.
1: Ito yung mahalin sa eskulahan.
0: Ah, nag ah, may ano,
1: oh, may sesyon.
0: May sesyon na kailangan do ano ni Nong Dodoy Kara may hindi abi pwede nga mag-absent.
1: What daog, what perli?
0: Ay, hindi pwede mag-absent, ikaw mag-absent.
1: Patas lang, patas.
0: Ah, patas.
1: Oh. Ano, what bawas?
0: What bawas, okay lang yun, Nong. Itagay mo lang ron. Itagay mo lang para.
1: Itagay mo lang, pag-amig kontrol.
0: Para ano, para ano, nang tawag ka raw. Para neutral.
1: Neutral. Sunod mo. Sunod mo. Oo.
0: Good evening kayo na nga.
1: Thank you so much, Sky Babes. No? Good evening man sa Rotman kay Maribel de la Cruz. Good evening sa Rotman kami iya sa Magdalena Village. Alagay pa mati kita. Si Nanay, sister ni Ay Recondo. Happy birthday lang. Haling kay Jocelyn Rojas. Happy birthday mo.
2: Happy birthday!
1: Sa Victoria Latonga. Good evening sa Rotman family. Sa Latonga family. Lawaan 3 partner ha, pero na request pa ng Dudoy sa tanan mga kapamati o na. Para makailod sa Tyrone Taladra, amigo na sa kabatangan mga to, ang Lawaan 3. Kay Jean de Bautista, good evening sa Rotman, iya sa asawa kay Julie Bautista sa Tamalagon City o Danawan, kantaan ng Apo. Agali. Jean de Bautista, good evening sir, sa Rotman, iya sa asawa ang si Julie Bautista Tamalagon, sa Tamalagon City o Danawan, kanta sa anang aasi. Vilma, watching from Aranas, Baliti. Sarat po ang asawa, ang mahilig. Magpinamataw sa TV. Wow, thank you. Thank you so much. Jimmy po, good evening. Sarat sa pamati ko na sa Francisco. Apoot family, kapigit sa Apoot the brothers. Iya sa gumakad, dumga, makato. Greetings from Jimmy po. Para sa

Guillermo Candelario, good evening sa taong si Guillermo family, yan sa barangay Kuno, Damindan, Kapisa, especially man kay Mama Lorena at Papa Buddy, always kid kay Pamati Idol.

Friday sa Mars. Maganda rin start ang mga kampiyon. Last star na yon ang mumbahanay sa rumbahan. Vilma, shout out lang sa unga ko kay Ginesa Valencia of Qatar. Dahan una, Pirmi, God bless. Thank you so much sa pag-monitor. Gabatamiyaman kami iya sa Loktoga family, Agodes, and Ripas family, labinagid kay Roberto Agodes. Salamat, Idol. Sige, request lang, kamalig nga gamay, partner, Idol. Sige, patiratin na kay Ate Melo na. Good evening man, salamat man sa kay Unit na De La Cruz family, Minard De La Cruz, nga gwapuhon nga nag-aubra it. Bintana. Sige, nag-ubra sa nasay utol kay Juma nga mga bintana na sliding ba ako namiton. Good evening sa Ratman sa family ko sa Sipak Malinaw, sa Duming, Joan, Nanay, Angging, Jolito, ang nang Nining, pinamati kita kada Domingo. Thank you so much. Good evening man sa mga gali sa amiga ko, ina sa Enriquez Road, si Tandog, Sundog, Nida, Sanday Nida, ano man. Floor Gatagay, Tando ay aba, say maabit matalyo tabias tubias nang pamatikit. Sige, sa mga security na sa MBHS no, nang pamatikit kay Mini Medena, kay Julie Salazar, kay Rina Jib Octavio. Nang pamatikit sa sige. Aha, dito si Achimel, Marjeline Masangya, shoutout lang kami iya sa kay nang Lerna Junjun, Margie, nang pamatikit na makaroon iya sa puno. Injan Mango, aba, good evening ha. Ina kay John John, John. Baka sa tagay na John, sa may punot mangga. Ina kay nung Dodo Bindonggo, no? Ang sa mga grupo na kay Dante Rabal. Nga nagpamati. Man, Glenda Batista, good evening. Sarot man, iya sang asawa sa Tambalagon, Sitio, Danawan. Si Julie Batista, gakinanta ng apo. Marjeline Masangya, sa umang request lang ko, no? Sinanglina it, kahoy yung lawaan. Hayak, bago kanta ko. Tama, good, saktuhan. Pahabol lang ko no, si Janila Samar, it's shout out. Sige, man ay magaling na iba, makantaon tanayro romba para sa inyo tanan. Sige, banat, request it, kamalig, Arina, si Ate Mel. Chachana, yahoo! Oho, inakay, Clavel, Nini, good evening.

0: Habang inday ang kalokohan niya. Sabog ko'y siya na diskasya.
1: Sabog ko'y
0: ikaw naman. Sabog

Tagalit, Taligatos. Ini son aga Edwin Salina aga pinasadya kita sa Dagaw Habanga Pamati. Thank you so much sa Ike Losada sa Donsa Botia Boys aga Tagay Tatuay.

0: matambok maliwang, dalasama si sungi maloy ka sira.
1: Okay, salamat kayo sa lito na ronda ay salamat ako. God bless mo sa Tapiola, Sanday, Uka, at si John Jim. Nangunga ang Concepcion, ang Stanan, ito pamati. Programa God bless for power. Thank you so much. Bye-bye. Go!

Jeremy Sembrono, kepamatiman kami sa Boracay. Joy Free, Rebusness, Gregorio, Joy Free, kata na lumayan. Was ka mabuot. Glenda Bautista, shout out. Bautista Tabalago, Tanawan, kakan.

0: Naman kita kadumigo may harana kita
1: radio
0: pa dos ricados okay
2: na sa lakawon lang no black mateo na kada colnestor na ni no da Edgar at kada nung Daniel na kada anti tersing kay Bernal sa tanan lang na no
0: sa lakawon si Cyrus kara Cyrus ano kalamo
2: ra thank you
0: plenario sige thank you so much kay Bernal kilala mo may pindutan ay kilala mo to mga si Cyrus sa plenario nga at
2: natin
0: Andre plenario
2: ah sa Martinez Mobo
0: Abase siguro.

0: Yes, Bernabe, request lang idol, it mabugnaw ang lasang. Bobotski Berti, sarot lang sa kay Bobotski Berti. Banat Idol Babes, saling kay Mamilisa. Sarot lang sa Pilayo Family sa Boracay. Na kay nung Donnie Pilayo, no? Tanan kay nung kay Papa na, no? Kay nung Edwin at kay nung Nestor, no? Kay Milani Panado Ferrer, good evening po. At kay G-Boy Taglay, good evening. Shout out sa Felix Agmanaris nga nagapamatikid sa pamilya. Irolin sa Polinaris sa Uman. Kay Jos Neil Nakar. Kanta ha, Idol Dubaquero sa Carabao. Makanta si Antonito Tony Francisco Nakar. At sa Barangay Yohuyaw, si Gino Ezekiel Pulding. Kahoy ng lawaan pag ito. Bet Itora Quaterno. Good evening. Shout out lang sa Itora Quaterno family. Tugna family. Kila Loki Jaidin Dalia at si Brian Agaygay Chatlin from ng Bet. Biraha Idol Lubel, haling kay Ma'am Elisa. Ang Erlen Puentes, good evening, shoutout bang kami sa Talimanok, Morales, sa Martin Naguma. Request lang kay Babe, salamat kita pagbas. Matt Melo Amulo, good evening, shoutout bang sa Tamiyaman kami sa Amulo family. Tunog tangalan, lalo na kay Munit, kay Johnny at kay Carlos Mulo. Dalang pang busong dalang rapang. Watching Makati, no, from Matt Mulo, at kay Roger Sarain. Lihog lang pakanta kay Manong Lugoy, ikaw yung lawaan, salamat. Okay, sa Arsali Pintugan Sabino, Rantugan Sabino. Shout out sa Barangay Uyang, kapinamati kita sa Sabino family. Kay Edie Boy Pilayo Lansiso, good evening, shout out mga taga Alfonso Dosi. Ibakaw kay Tatay Edie Alansiso, sa iba pa. No? Kay Nimisio Rimbulat, shout out lang sa taga Ibao Leso, Antonio Besta. Kas, patamiyo man kami sa ugangan ko, happy birthday. Happy birthday, ha?
1: Happy birthday!
0: Mama Pili Ikawalo, kag sa akong asawa si Chichi Vista, kag Tantan Vista sa Anasario family. Jody Ilito Yari, shoutout lang galing naman. Nancy Paolo Malakad, good evening, shoutout watching her in Katiklan, Malay. Shoutout man sa kay Pilipi family. Bapu patay. Nancy Paolo Malakad, request lang manong kapula. Rollins, sige. Pinamtuba ko no, shoutout kay Raymond Impreso. Agay Cesar Bautista, sarot lang sa Makato. Agay Moises Badong. Mm-hmm. Agay Cyrus and Polinaris. Sige. Huwag tuturas mga lods. Di natin kaya buson. Kay Buabo pata. Maluoy ka next Sunday. Magkita magkililita. Same time. Same station. Ako yung wedding partner. Technical Katudong Regi Plasio. Ako naman sa Katudong Lubil. Ito ng Radyo Todo. Ang kaibigan.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
4: Kami!
3: Meron!
4: Saan?
3: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners.
5: At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
6: Araw-araw.
5: For longer life.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift,
8: OT,
7: Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sina Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na old.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Kapagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Go!
6: This is my radio. Hit after hit.
7: I love this station.
8: They're always on.
9: Radyo Todo, for the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo.

radyo todo 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
1: Rolando, Ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Mga 83 na old.
2: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
1: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
2: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
1: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5-8 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: na ikaw mahamak.
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Banwat, Calibo, Probinsya, Taklan, Kabilugan, nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Lunes. Julio 20.
0: Papakita na kita sa radyo.
1: Dagong 2026. Nagahabil-habil nga 11 días.
0: Usapan ay nandiyan siya. Kulitan
1: ay bangod nga rubugan ita Julio.
0: Ang araw ko pagdito siya.
1: Hasta pa sa 31. Ngani may 11 días pa kita ha nga nabilin.
0: Lalo na kung may mga
1: antes yuman kita magbaylo ita kalendaryo para magbabay kay Julio paagtuguman kay Agosto. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga pinalangga ng mga suki ha, pinalangga ng mga tagpagamati, linibo-libo ng mga followers, linibo-libo ng mga viewers, supporters. Kunyamang ithalin iya sa Pilipinas kundi around the world nga nagapamati katon makaron mga kapwa Pinoy ha, mga Pilipino abroad, mga aklanon kalibunhon nga nagapamati makaron sa aton karang programa. Ang siyempre sa kabilog

0: panit aton karang pag ililimaw. Pag ibhan kita ko aton nya mga katodo patrol reporters. Nga kaina pa nakadeploy nagawarang-warang. Sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage. Para yamang mangagap it mga preska dagko nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo karanga pagamatinan. Ay sa hindi magbuhay, i-check na tondo nga report itapag-asa. Anungod sa dagagan itapanyempo. Manami ruangit makaroon eh. Manami ro aura makaroon eh. Sa pihak ko, grabit anang hamog, no? Kasi makikita mo sa palibot, sa inyo nga mga hardin, sa inyo nga mga bubong, basang-basa, bangod ko kalamig mga katudo. Ah, makita mo ro hamog. Aga pagtangda mo sa kalangitan, komo kuti kuti tap aro mga bituon. Ani makon hay silak gumat ang hanukoy siguro ra. Pero sa hindi magbuhay, i-check na tondo nga report itapag-asa direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Kon may LPA pa, kamusta si hanging habagat? Ano nga mga weather disturbances o nakakaapekto makaroon ha sa mga lugar iya sa pungsod Pilipinas? Kamusta ro gale warning? May mga baybayon pa ba makaroon nga mauuuntog o nagapangasarong tubi mga katudo? Ro aton nga heat index. So standby ka mo ha sa report itapag-asa. Aga standby man ka mo ha kay katudong John Cabicilla. Report man direkta sa may provincial hospital. Mga biktima at insidente, aksidente nga mga ging pangsaka sa bagay pabungan sa nakataliwan nga 24 oras. Kon may self accident nga ging kamatay ha so taga MDRRMO or dating empleyado may igtuman nga namatay nga rider from Aklan sa Kapis matapos man nga magsalpukan mga katudo. Grabe ut ang makarundo nagakatabo nga aksidente sa karsada. Bangod man yani ko nagadrive nga nakainom o human error do mechanical trouble or mechanical problem. Ag may una mang na hospital ha kahapon iya sa may second district. Tatlo ro sakay itang motor bawahay manami ro andang padayagan golpigat ang nagdugsing ro ayam tumabok sa karsada. Aron bumaliskad aging pangdaga sa hospital durayang tatlo. Doyon baga ro mga faktor kon do aksidente ay nagakasari-sari ro anak karang ginahalinan ro nakainom ro pagiging haras-haras or human error mga katudo ro ginatawag naton nga mechanical trouble, mechanical problem. Agrorayang nagatabok nga ayam sa karsada o konsapat.
1: Yung mga bunga nga walang boses.
0: Rayang mga nagawatwat nga ra nga mga kable o konbagagon.
1: Itulon na sa bagong radyo.
0: Agropagiging reckless driver. O yun do mga dahilan. Ag kung amat man do rayang mga uwa baga nagabasa.
1: As walang mabawa.
0: Ag uwa ginagubtaro bot hambagon it mga signages. Sa mga karsada. Do yun do dahilan it mga aksidente mga katudo. So standby ka mo ha. Standby ka mo sa report ni katudong John Cabicilla. Direkta sa may provincial hospital. Ay pagkatapos na sa hospital karon manindahan dayon kami. Sa portion todo bantay preso todo bantay supply. Isda ro aton niya ginabantayan. Ay kon karnit baboy despite kurayang ASF. Aero Antique may border control yun o nasa pandan. Pero kita iya sa may boundary Antique ag Aklan ay uwa pa. Even Aklan to Libertad. Iya at asan na nag-focus sa may area ita Altabas to Capiz. Pero ginahamba yun ang ginamando. Rupag kasa it municipal border control checkpoint. Iwa man yan ikita't nakikita. Ay kano nga to nagpaibahay kita. Kano nga to nagpabalite kita. Nag-agto kita sa namatyan. Iwa man kita't hakita nga border control checkpoint mga katodo. Pero pag-implement ko rayang stricto nga pagpatuma, no? Sa pagbiyahe ita mga buhi ag karni it baboy. Ay kung madumduman, may mga 100 kilos. Sobrayang ha? Nga karni it baboy. Roha intercept. Ah, saging patigayon nga border control checkpoint ha. Coprobit Antique or Provincial Veterinary of Antique. Agsayod ba ya kamoro nagapanag-iyat karni nga to naging biyahe pa agtorya sa Aklan.
1: Mga bunga nga walang boses.
0: Ro nagapanag-iya ay Aklanon.
1: Dito na si ito.
0: Aklanon ha ro nagapanag-iyat karni. Masobra 100 kilos ang karni ro na intercept sa border control checkpoint.
1: As walang mabaw.
0: Ina sa may Pandan Antique.
1: Masaway ka ba? Sustigil mo na yan. Huwag mo nang atayin.
0: Pero nagnegatibo mata sa ISF nga ni Rong Carney nga to matapos nga ipacheck ra to mga katudo sa mga eksperto.
1: Si Idol,
0: kaso nga lang,
1: pero
0: pagbiyahe, hay uwat dokumento, uwat nagakaigo nga permit. Ay kumpiskado man imaw gihapon. Ay kaperdihan doon ko Aklanon nga negosyante ita karne.
1: Mga tawang Diyos na bahanang magbalik sa mga
0: ka. Or kaperdihan man gihapon ko Aklanon niya to kung halimbawa ginakonsumo lang to. Basi may ginadaghan nga okasyon. Ay bangod nga ni nga uwat dokumento o white permit. Roa na karang pagbiyahe. O nagastrikto kundo Antique. Pero kita riya sa probinsya at Aklan ay matsa bukont at strikto. Aman. Ay open pata kita. Basta't iya gaagi sa may western side.
1: Pero
0: mga halin sa Antique nga ron mga katuto.
1: Kapag seryosong usapan ay nandyan siya.
0: Agkon may mga dokumento ay nakakasugod.
1: Wala di kompleto.
0: Paagto riya sa Aklan. Patabok posible sa Capiz, patabok posible sa Iloilo.
1: Titigilan pa.
0: Pero roan at Capiz, Iloilo ay hindi yun makakasugod. Katabok iya sa Aklan. Pero kung halin sa Antique, Aero Antique, bukong pamatat infested kurayang ESF, ay uwa pamatat problema siguro. Pero hindi nyo paghugatan nga masalisihan kita. Ay abo na makaroon nga mangin agamon ang mga wais nga mga negosyante. So standby ka mo ha sa market report ha. Ay istoryahan tamalang roparte nga sa karnit baboy. Nagabi na ratot ang makaroon ding dong rokarnit baboy.
1: Magsalita ang
0: sun. May una alat ang 220 ag 230.
1: Stika makakawawa.
0: Aba, makon ha ISF malanggali makon do ginahugat bago magbarato rokarnit baboy. Nakisabayan man rokarnit manok, nagbarato man. Pero kung iya sa temporary public market, wrong presyo at karnit baboy uwa gabahar. Wrong presyo at karnit baka ag anuang uwa man nagabahar. Agro presyo at karnit manok. Kung iya kasagawa, ay barato ta. Barato ta nakisabayan man makondo karni it manok asa karni it baboy. Standby ka mo ha sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Nga igabasyada ni katodong John Cabicilia. Aga standby man ka mo ha sa mga nagabagang mga balitang pulis. Nga ibasyada ni katodong Rinald Banjola.
1: Tama walang mataas. walang mabawa, katay-patay.
0: Alin iya sa may primero distrito, segundo distrito, Kuaton nga probinsya Taklan ay naka-standby band si Katodong Rolly Boy Herrera. So, standby all unit, ha? Standby Katodong Rolly Boy sa segundo distrito, aga standby man Katodong Rinald Banjola, direkta sa may primero distrito, Kuaton nga probinsya Taklan. Ag siyempre magatalakay man kita at mga nagapanguna nga mga issues lokal, issues nasyonal. Aga issues international. May namatay uman nga US soldier dahil sa pagpangatake ita kontra o kon Iraq. Ang mga katuto
1: napapakita na kita sa rap
0: aga sigidas do air strike
1: walang personal
0: pati ro drone attack ha
1: maririnig mo sa kanya mga
0: sa mga barko
1: aga,
0: ay may mga Pilipino si Perer doon nagapanawagan it anda karang kaligtasan asa gawod mga katuto ay oro na ikon matsambahan kat imo hay
1: pagbakulit ka lalo na
0: mabudlayt ana kon sa gawod kahibumbahan aga standby man kamo ha sa aton nga isyu pitik politika. May mga manami-nami makaroon niya mga development eh, sa usapang politika. Aga siyempre ginabantayan man durayang pag-aboton nga State of the Nation Address. Ulat bayan ni Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayro anang ulat sa bayan or State of the Nation Address ay sa sunod nga Lunes yon, pitsa 27. Pero according sa preparasyon, kaparihas man kuno kong dati ha nga magiging simple amang ha magiging simple amang o ana karang State of the Nation Address ay sambilog sa mga ginabantayan mga katudo rorayang ging paguwa nga executive order ni President Ferdinand Bongbong Marcos para sa mga miyembro for peace sa mga pamilyang hindi na magugutom program ay matsapagawigon pa kuno kamot pitong dagon do yun haro sambilog sa mga ginabantayan nga announcement ako atong pinalangga nga presidente itapungsod Pilipinas aga siyempre ginabantayan man rorayang pronouncement it atong presidente sa rayang pag-aabuton nga barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. Kon may deklarasyon do aton nga presidente mga katodo o kon uwa no abihay mahambag imaw nga padayon padayon or mahambag imaw nga suspendido or silensyo ha imaw saraya nga bagay mga katudo so abo nga nagahugat ay paborta sa mga incumbent kon ipasuspende o kon ipaiway raya ay bukont at pabor sa mga bagong aspirante aman ay nakagastos yun asanta mga katudo diba ya pero iba makaroon todo gastos yun ah maya sa sayran yun kita iya sa banway takali kani ay paborta sa mga incumbent don haman ay nagagawig
1: walang personal mamatawanin
0: ah nagagawig pait mga sangdag-on ro anda karang termino
1: mga balitang nagbabaga seryosong usapan
0: pero kon hambagon nga padayon ay abo guman nga nagapakulba ron kon mana ay marilik pa kami karaw kon hindi
1: titigilan pagbakulit kalalo.
0: Samtang sa pihak nga bahin,
1: nanagadig ka man namin mabayaran sa iyong mga
0: ginabantayan man durayang pagdoble ita budget.
1: Kanyang ibigay ang kanyang
0: ako Department of Agriculture
1: sa inyo na bahay
0: nga halin sa 100 million paagto sa 200 halin sa 100 million halin sa 100 billion paagto sa 200 billion at pati mando status
1: magsalita ang superhero na ang mahanap na mistika makakawa
0: o National Food Authority ha
1: yeah.
0: Sa pagbaton it mga infrastructure funding project
1: mistika makakawa
0: bilog ra sa mga ginabantayan ang mga katudo pero aton nga Department of Agriculture may target nga 250 billion before the Marcos term end. Pero aton nga National Food Authority may una yun nga 36 nga pag-o nga mga pasilidad ag may 128 ka mga ging repair nga mga warehouse nationwide mga katuto. So sa bilog ra ha, sa mga ginabantayan do pagdoble ita budget it Department of Agriculture agro mga programa paagto sa National Food Authority ag iba pa nga mga programa mga katuto, ag iba pa nga mga budget. Good morning Anay ha kay katudong Steve Pador ang nagamonitor yun ina sa Pook. Kay Toto John Beriones nga nagagihit yun itanang kanding. Kay Nung Gido Reyes. Nung Gido, good morning. Ano rin gina-expectar sa sunang nga ni Presidente? Di man kay J.R. Narcy. Good morning.
1: Di ba kapagsalita?
0: Pati man kay J. Reyes. Ina sa Middle East, ginapatamyaw na rong mga taga-Bulwang. Agro mga taga-Blast and Glow. Ba... Hidlaw kun siguro imaura pag uli yun.
1: Mataas walang mababa matay patay lang sa kanya.
0: Aga siyempre good morning man ha kay Rachel De La Cruz kay Blinda Taay ha. Happy Monday po. Agka man naman kay Jo Mariner ha. Agka kay Marilyn Itora Placido Tarusan nga nagapinamati gid katon adlaw-adlaw pati kay Mami Jo ha. Kay Jo Malapad, kay Mami Jo White, ha, nga nag-monitor man makaroon. Kay Rosie M. Isog, ha, nga nag-monitor man. At kay Mami Pearly Puentes de la Rosa, ina sa Juliana Marquette, ha, ang ginapatamyaw na. Roan ang mga himata, una sa Aranas Balete. Good morning man kay Ryan Placido Dalmasio, kay Ezra Vidal. Ag kay Sunya Di Tomas, ha, una sa Bacausor Kalibo. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Kay Karin Mayor. Ag kay Kasilip Vlog. O, Itipel Batan, mga vlogger yun makaroon. Nag-join sa aton karang programa. Ag kay Nang Rosie Isog, ha. Huwag ita't pagtawaw ra. I-permit ang maisog ra mga katodo.
1: Mga seryoso, usapan ng bayan. Kahit atalakay, hindi kanya titigilan. Pagbakulit, lalo na kung may mga.
0: Good morning man kay Roger Lucero Nagales ha. Nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Good morning man kay Karin Amara, kay Karin Mayor, kay Bayet Bautista Yamog. Aga siyempre inaman kay Ristilin at Binje Rotolo ha, sa Minaliso. Aga inaman sa Tigayon kay Daddy Bert Tabasa. Aga manaman kay Nang Hilda, kay Nung Boying Igos ha. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Good morning man sa Tatak Coach Rachel Militar ag Tatak Milgar it Barangay Istansya. Pati man din na kay Kagawad John Fernandez and Group and Company. Pati man kay Kapitana Daisy Andrade nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Ina kay Kumare. Kagawad John, kamusta si Kumare? Oh, grupo ni Junjun Fernandez nagapamati gid katon gali adlaw-adlaw, pati si Kumare, pati man si Kapitan Daisy, pati man si Coach Rachel Militar dong Tatak Militar Group ha, nagapamati man katon. Pati rong grupo ni nung Boboy Sabuko, Boboy Taho Sabuko, nagapamati man katon. Morning man kay Tatay Jesus. Jess Alcobindas, it Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply nga nagapamati man katon. Good morning man una sa pamilya Reyes kay Nanay Cap at kay Tatay Cap. Una kay Kapitana Lourdes at kay dating Kapitana Toto Reyes ha, sa pamilya Reyes nga nagapamati man makaroon sa aton karaga programa. Kay Wonder Woman nga bagong halin sa Pasay. Ano bagaro akon nga pasalubong ay? Ton kumaton sandara makaroon. Ano gilang abi mana ay may Krispy Kreme man mana iya gun. O may donut man mana iya gun. Kabay pa nga may output agbukot puro warang ha. Ruging panaw itaton nga mga liga ng mga barangay. Ito sa Metro Manila ko nagtaliwan nga Domingo. Good morning man kay Sargento Romel Morato nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalagan. Sa mga taga barangay Mabilo Kalibo ha, una kay Mr. Hel Regalado and Company sa Padayon Mabilo Kalibo. Ginatamyaw ko gid ita maayos ayad-ayad gid niya agahon. Una kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung Muli. Aguna man kay nung Nono at kay nang Pini. Lunes ra, masako ro andang linyada. Aga una man kay nung Dolpo Morado ha, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon. Inaman kay nung Danilo Daniel ha. Asablao nung Daneng, good morning. Kay Madam Lorena, kay Ampod Apid. Kay Ampod Joffrey Magno ha, una sa tabok nga nagamonitor man katon adlaw-adlaw. Sa mga taga Sintro Proper ha. Sa mga taga Pudlon, sa mga taga Tabok, sa mga taga Takas, at sa mga taga Altamar, at sa mga taga Pangpang Village, ginatamyaw ko gin ita maayad-ayad gin niya agaw. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagan. Pero dali iyang ay matsanakastandby yun si Katodong Alcesar de Aurelio. O aton nga Pag-asa Weather Specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Unahon tanay dagagan itapanyempo ha, bago ro mga nagabaga nga mga balita, mga katodo, i-check naton, indigo naton, pagpabuhayon pa. Radyo Todo Live Report, Report. O direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, Katodong Alcesar, magandang umaga po, please go ahead.
2: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 20, 2026. Ang mahinang habagat ay naapektuhan itong kalurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Posibilidad na makasama itong western section ng Mindanao maring mayang hapon o bukas. Itong southwest monsoon ay magpapatuloy ng epekto sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Sa darating ng Miyerkules, itong southwest monsoon ay maapektuhan ang malaking bahagi ng South Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang cloud cluster ay patuloy nating binabantayan at may posibilidad na maging low pressure area. Sa ngayon, walang epekto sa ating lagay ng panahon. Sa ating lagay ng panahon, maganda at maliwalas ang panahon ang inaasahan natin sa buong bansa. Pero sa hapon, magiging makulimlim o maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa western section ng ating bansa. Katulad sa Ilocos Region, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas, kasama na rin ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Negros Islands Region, Zamboanga Peninsula, Palm, Sultan Kudarat at Sarangani. Ngayon wala tayong gale warning, sabihin wala tayong inaasahang matataas na alon. Pero paalala sa ating mga kababayan na papalaot, sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin dahil sa mga thunderstorm, lalo na sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sa Sigas, ganap na 5:36 ng umaga. Sunset, mamaya pong 6:29 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa PAGASA, ako po si Alizar Di Aurelio.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya salamat ha kay Katodong Alcesar de Aurelio. Direkta nga nag-report no sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Habagat lang gid ha. Aga mahina kuno ag harang kagamig, ag grabe ro hamog. Aro yun ba yung pagbasa it palibot no? Bangod ko sobrang gamig. Ag grabe matarang namatyagan nga gamig gabi eh. Ha? Pero waon gid man ako makaisip nga magpabukot it habol mga katodo ay. Base kon magpabukot kita hindi pa kita makabangot timprano magbugaw kita. Eh siyempre manami ring pagbugkos to singgawa si Tabol. Kaya migin mata samtang nagapaagto ako riya sa broadcast center. Kaya migin mata. Nagapaganopsop ta sa imong kaunod-unuran. Katuanan, kaugat-ugatan mga katot.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ano ro mga mainit aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpakalagat.
3: Todo berada. Berada.
0: Haragumando mga mangunguma iya sa may eryat istansya, Tigayon, Linabuan, ag iba pa. Iya sa may S area. It aton nga probinsya Taklan, nagareklamo guman sa kawad-an itubi. Nagatiyabaw guman bangod sa kawad-an yuman it serbisyo tubi it National Irrigation Administration.
3: Todo berada. Berada.
0: Ay kuamon man ang ato nga pagtanom idol pagsabod may tubi pa. Hay pinatapos yang mana kami itasabod ag pamayhanta. Hay nano man natabo ag silakan. Kundi aron yuman mana baldado. Ha? Apektado man mana ro amon nga mga binhi, ro among tanom ay pinamayhan yuman o uma tubi nga supply. Halin sa National Irrigation Administration. Bakit nga ba? Ha? Pinatanom yung kamo, ag pinabayan. Ang tanong taga National Irrigation Administration, bakit ganon? Ha? Pinaasa lang na may tubig, tapos iniwan. Ha? Kung sa katon pa, romang mangunguman nagmahal, pero sa bandang huli nasaktan sapagkat iniwan ng NEA.
3: Berada. Berada.
0: Ano rong explanation itaga National Irrigation Administration ay hindi na may mga reklamo kita nga pagatrata ron. Ha? Ay bahala kung magpagamungoy kararo taga niya.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kung ano gumandong rason, ano rong kadahilanan. Ha? Sa pagkaduga itubi, iya sa may eastern side, kuaton nga probinsya Taklan. Masabat man manganangan kararo taga 2nd District ro mga taga western side ay iya sa eastern side mamagayon. Tao ina sa may western side kung kamusta ro status itubi ay kanong ator mga taga dungo nagreklamo. Bagugang mana kaming ayos kaamong anas ka na wautama na tubi idol. Kamagaguta.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Good morning anay ha kay Ampod Jinjin Mary Cipriano. Nga naga-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalaga.
3: Todo berada. Berada.
0: So standby ka mo ha, Banwa, sa reklamo ko mga mangunguman nato niya sa aklan. Ay haastanan nyo man doon na karaga ganas matapos ang daranga magtanong.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasabi.
0: Ay ano, pero padugungan dahil kung andang tanong nga ron, kung mamaga, mamatay lang ron. Mapugoy lang ron.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
0: Samtang sa pihak nga bahin, mga numansya hanon pamati, ha pamati, kamo mga taga numansya.
3: Todo berada. Berada.
0: Ay ginapight gid ni Mayor Rogelio Ogi Inero ro food security ro pagkaon para sa mga numansya hanon. nga makapilang beses yon nga ging patay matapos disaprobahan it mayoriya mga katudo. Ay harayuman, o wauman nag-ungkat si mayor nga abe ay pahumukon do tagipusoon it mga mayoriya, ha? Majority ha? Base ba hikablit yun lang ni mayor? Aga mag-uoy rurayang mga nasa mayoriya ag andang ma-realize nga parat agali matuod manara sa numansihanon, pagkaunt at numansihanon da. Agroaton man ang mga igbata kara ag mga kakilaga ay makaabilman. Kurayang arang presidential rice assistance ang halin sa Office of the President. Rayang ginatawag naton niya President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Local Government Special Fund ay una kara nakasugod dong 5 million pesos nga pang bakay itbugas para sa mga numansihanon. Oh. Ayaturo Altabaso, nakapanupod yun arito si Mayor Dinery Paul. Malipayon matangani ro mga taga-tangalan haman. Hay mat sa tig 20 kilos arito ro ging taukanda.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Iya sa numansya siguro bisan 10 kilos yang malipayon do kada isa ga, di ba? Kasi bukod tat in ipera eh. Bukod tat in ipero bugas nga ipanupod. Raya tahay commercial rice. Anit anaton iya sa probinsya Taklan do iga panao ni Mayor Ugi Iniro. Pero hara, uman yung man imaw nga nagapanuktok. Ha? Nagapanuktok sa sanggo ni ang bayan matapos nga nagpadagay uman imaw itsugat, ha? Nga nagapangayo it konsiderasyon nga adaptahon ag ikonsiderar ag aprobahan rong revise annual investment plan or program for 2026 ay bangod nga rayang approve EIP ay sangka documentary requirements ko local government unit it banwang numansya para sa pag-avail kurayang 5 million una utaro kwarta ha? Una utaro kwarta sa inyong kaban it banwa ha-download yun kung baga una un sa alima ang mga katudo ina na sa kaban anytime kung halimbawa nga maaprobahan durayang EIP for 2026 sa ina nakasugod durayang programa hay pwede uta anytime nga ma-withdraw ag ma-schedule dong distribution it bugas para sa numan si Hanon. Kung hindi uman, pagharangon, hindi na sa sesyon, it aton karanga sangguni ang bayan it banwang numan siya.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Ay bati ko nag-meeting-meeting ro mayoriya nga gina-priority taranda, no? Nga pamosyonan ko no kay SB member Hawod. Rong pag-aprobar, it slogan, nga ariba naman siya.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Mas matimbang paro slogan, nga ariba naman siya, kaysa bugas. Nga lamang chan it naman siya hanon.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Mas i-priority nyo pa ang slogan, nga ariba naman siya. Paano ka mong mag-ariba? Ay ginaharang nyo rong mga programa, proyekto. Kapares kubugas nga rin, nga para sa naman siya hanon. May gana pa kamo mga majority nga aprobahan ng ariba naman siya.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ayrong ariba naman siya naka first, naka number one sa agenda. Ay may kopya ko't agenda makaroon. Ah, mga katudo. Oh. Aron ha? Ginauna panandaro slogan. Ariba naman siya. Oh. Harangon ang bugas. Harangon ang mga development sa Iniro administration. Oh. Ariba naman siya. Paano pa umariba ro naman siya ay ginaharang nyo, ginadumok nyo sa komunoy, ginahawiran nyo ro pag-asinso at banwang naman siya. Ay, Maria Kagosip Santi, si Masalangit, maluoy ka korason. Ngani mga naman siya, hanon kamulang binag-binag. Ha? Ginadaga ko sa kahanginan da para at least masairan ninyo. Oh. Kung sa bagay, ano tayo akon, o galing tagapagbalita ako, at tagakalibot ako, ay panayon tramong development iya, no? Wa ka mo na ikaw? Nga ro ta si Mayor Jures, sari-sari taruan ang ginapuntuan? Ha? Ayawa ta nagailinaway riyaro among sangguniang bayan. Ha? Ay may una mang oposisyon, may una mang administrasyon. Inasa naman siya, may una mang oposisyon, may una mang administrasyon. Ba't doon na sa administrasyon niya mang daywa, ha? Rayang sa dayulong, ang si Attorney Iligan, ang rohabilin karon, anagunit dating mayor, doon doon ginatawag na ito nga majority, sandaro nagapatay. Ha? Kung mga programa para sa naman siya anon.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Mayad paro banwa tangalan, aro local government unit it banwang tangalan. Agrong tangalan primary care facility. Hay andagot ang aging kalipay. Rupag abot, aro pag abot. Hay tauro ana itanuman siya kung nag-abot yun. Ha? Nag-abot yun tarito sa banwa itatangalan, ang mga katudo. Ro daywang mga bago nga mga dental personnel. Naging assign, ha? Kuaklan Provincial Health Office, di ba? Ging talakay natun da, agharagon. Ging assign dito, si Doktora Maria Teresa C. Saligumba, Imauro Dentes. Agrayang si Mr. Aldin J. Barrientos, Imauro Dental Aid, kaibahan da ni Doktora Saligumba, nga magatrabaho ag magapanerbisyo, ina sa may banwat tangalan.
3: Berrada.
0: Pero sambilog sa mga banwaro naman siya tao. Mayor Oge, may una gun kamo. King welcome gun ninyo. Dr. Libels Marabilla, sir.
3: Todo berrada.
0: King buitan yun baga ninyo ko inyong daywa ka mga lima o inyong mga dental personnel nga kaparti ko programa itaton nga provincial government rupag provide. Ha? It mga dentist sa mga munisipalidad. Programa ko ato niya gobyerno provincial sa Edagom at provincial health office.
3: Todo berrada.
0: Para ro man nami nga balita ero aton nga Energy Regulatory Commission ging pagawig pagid ro implementasyon kong no disconnection policy sa kuryente hasta sa Oktubre. Mga miyembro konsumidor itakel ko may mga ging pangputugan baga una kinyo? May ging pangputugan baga? Ita kuryente? Ay ara, pinagawig guman nga, baway magpangutod hasta sa Oktubre 2026. Ah? Rayang mga residential, non-residential consumers. Ah? Rayang ara nga programa ita Energy Regulatory Commission hay ginapadayo nanda bangod nga rong Pilipinas makaron, uwa pa ma-lip, uwa pa mabawi. Rong deklarasyon it national emergency mga katodo. Ay bangod niya rin ko tensyon ang naapektuhan kita ko presyo ang supply itlangis iya sa pungsod Pilipinas. Pati rayang mga nasa laylayan ray nagakonsumo it 200 kilowatt pa na ba? Ha? Hay pwede man anay nga ipaiway ikonsidera nga hindi man pagputugan. So dayar man namin nga balita itry man naton nga maabot karon si Attorney Ariel Hepte, ha, kung ano man doon ang komento sa rayang bag-uguman nga deklarasyon at Energy Regulatory Commission nga pagawigon hasta sa Oktubre 2026 ro mga hindi pa makabayad ko anda nga bill hay hindi anay pagputugan.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, ara na si Katudong John ay bago tapadayo nun ro iba naton niya mga balita mga katudo ro iba pagid naton niya mga issues tayo pang doon ha? Sa programang Todo Berrada.
3: Todo Berrada.
0: Arong Department of Tourism Regional Office 6. Nagapanawagan, nagaapila sa publiko. Especially roraya nga nga mga biyahidor, mga travelers, nga gusto nga mag-explore sa mga lugar nga badayad dunang manggad it Pilipinas.
3: Berrada.
0: Narurayang mga biyahidor naton dapat kuno nga magtransaksyon yamang sa mga bagong rinyo nga DOT accredited tourism enterprise para sa safe ang secure nga pagbiyahe, no? Kaparya siya sa Islad Boracay abuon nga nabibiktima ay may una matod kita nga mga DOT accredited establishment hotel resort mga agency, ay naagto ba ka mo sa iba nga ron nga uwang anit personalidad? A questionable nga ni mga katuloy, tatanawa na iskam ka mo.
3: Berrada.
0: O dali yang buwas-buwasan tanero mga report o naon tanero report ikatodong John Camisilla direkta sa may provincial hospital. Dispis kita magaos-os no sa aton niya may temporary public market para sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Haranero mga report.
3: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O i-check na ton direkta sa may provincial hospital. Patrol, please come in.
4: Katulong nga, Judil, no, daywa ka persona. Rumay tama, katulong nga, Judil, ito pang panglabo, ag pangpamuno, pareha sa mga pinido ka rahwa, nato sa herera, kung magmangod ra, ag mga biktima nga rahig yung panggaya sa atong gabay, provincial hospital, nagabot iya at mga alas 12, by teenager, pungosot, aga-aga, ro mga biktima nga rahagat, kandaya Rocky Sabala, 53 anyos sa pagidaron ra, no, imura halaban ra, halaban si Rocky Sabala nga ra, taga barangay Patima sa Banwat, New Washington, agra sa bilog kara, ay imaw nga ni si Roland Sabala, 47 anyo sa badapang idaron kara, imaw ra habunan imaw ra nga kunsiin, nagabot iya sa ating provincial hospital ng mga biktima, katulungan nga dyan, no? Ipapanglabong ra ang pagpamuno, natabo ra inaman mismo sa andang nga lugar, mga alas 11, imidyar pungasun, itgabi eh, inaman sa may, barangay Patima, raya nga si Rocky Sabalang may tama ita pagpanglabo sana nga ulo aga raya man nga si Roland Sabala may tama imurat pagpamuno sana nga tiyan ag sana nga dughan nga kunsiin sanda nga daywara parehas siya makaroon nga nakakumpain sa ato nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Wag kita't ideya ka na katulungan Judel do kung ano rin natabok ra haman na bunan ra ag nalaban ra dahil sandara o kung sanang daywara nag-ilinaway ra depende sa investigasyon itato niya New Washington PNP. Pagtulog kita sa mga vehicular accident katulong nga no? Daya nga rang daywa katinuga sakay sa motorsiklo na aksidente. Kaya ipang daman niya sa atong may provincial hospital. Nagabot at mga alas 11:39 gabi eh. Kanday Remark Morales 29 anyo sa pangidaron kara. Imor taga barangay istansya sa may Banwa ita Kalibo. Imor driver kara. Agrarang angkas kara nga si Jean Carla Natal, 27 anyo sa pangidaron kara ita barangay Tigayon niya sa may Banwa ita Kalibo imo back rider nga kunsiin sakay sanda sa andang motorsiklo na aksidente sandara o tumumbas sanda sa motor nga nagnasakyan niya kunsiin dahil nga mga biktima higing pangdaya sa aton nga may provincial hospital dahil si Danmark at si Jean Carla ay nakaagom katulungan Judel it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party kara nga was nga kunsiin sanang daywa man hiya matun sa ato niya may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Alas 8:50 nagabot iya sa atong provincial hospital sa bilog pagid nga aksidente no nga dayang ra nga biktima nga si G Tiston 21 anyo sa pangidaron karon ng ita barangay Hawili sa Banwa ita tangalan niya kunsin sakay man imo sa ana nga motorsiklo no imo ra high na out balance tumumba man imo sa motor nga nagnasakay inapan mismo sa anang lugar o self accident katong nga judil agro dayang biktima nga si G Tiston haging kabuliganan mga ging dala iya sa aton nga provincial hospital ita aton nga taga MD RR mo na tangalan agro biktima nga ra ay nakaagom it mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari man nga party karangawas nga kusiin dahil nga biktima ay man makaroon sa aton nga na Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Alas 8:30 po sa gabi nagabot iya sa aton provincial hospital dahil sa bilog pagid nga biktima ita vehicular accident nga si Wilmar Dihuan 28 anyo sa pangidaron karon ng ita barangay Feliciano sa Banwa ita Baliti nga kutsiin sakay man imo sa anang nga motorsiklo ina man mismo sa anang lugar sa may barangay Feliciano imorohan na out balance tumumba man imo sa anang nga motor nga ginasakyan nga kutsiin dahil nga bigla higing kabuliganan nga ginton nga may provincial hospital dahil si Wilmar Dihuan ay nakaagom katulungan nyo nilit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanawas nga kusiin dahil nga biktima ay iya man makaroon sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon
0: self-accident ro yon katodong yon
4: o self-accident yo ban puro self-accident katulungan nyo ro
0: katodong yon mangutana ako ito yung do aksidente ina sa may Feliciano ro sakay it na tong ban niya to nga nahugog man kahapon may gingdaga sa hospital.
4: Wa naton makita katro nga Judel kun may pasyente ato nga ban nga gidala sa ospital ay medyo puro malang mga motor ato nga nakita rito nga ano no wa
0: naton so pakilala nga wa it may nalastruhan Wait may nalastruhan ag wait may naninahan di ka to sa rumumpat yung manya tong ban kahapon sa Feliciano Balite.
4: Wala natin katong jail dahil wala natin nabi na buking buhoy ro. Mga nang outpatient department, no? Nga mga maging dala sa provincial hospital, wala natin base isa di ka to sa outpatient department nga mga biktima nga nag-outpatient. Haya, base di ka to ro mga sakay. Wala natin nabi makita kina. Dahil wala natin makuhan kung sinya na nagsakay sa ban o kung saan ba. Dahil ro iba abi ka to kina ay puro mga outpatient department katulungan, Jodil. Gani wala natin masayari base ito ro iba ka to nga pasayrot ban nga to nga umumpat ito sa may Barangay Feliciano nahulog sa bangin katulungan, Jodil. Mm. Nagabot iya sa atong provincial hospital alas 9:35 Corporation Kabi. Dengar nga si Mr. X base mga pamati kararaandang pamilya ro na no hasta makaruwa pata masayari kung sa ito ro pangalan ka na dahil unconscious pa kayo mo na katong Jodil sa atong nga may provincial hospital natabo ra nga nga aksidente sa motorsiklo ina mismo sa may barangay Bagto sa Banwa Italy so dahil dengar nga si Mr. X katulungan, Jodil. Ay may anak tabing lastro sa anang ulo ra ag mga gasgasan na kasari-sari nga parte katawas nga kusiin dahil nga biktima huwa pati mo makilala dahil wati kunit mga ID ra ina sa anang nga kagawasan katulong nga Jules sunod sa ato nga gwardyang ipungutan na gani ra na takarangaya po na nga ginatawag ro na ay si Mr. X basi may mga inyo ro na nga wapakauli sa inyo nga panimalay ay ato nilang ninyo ya sa ato nga may provincial hospital. Dahil 52 anyos man niya tinuga no na aksidente man sa motorsiklo dahil biktima nga rin si Rani Parsi, 52 anyos sa pagdarong karano, it barangay Oksando sa Banwa Ita, New Jacinto niya kunsiin. Sakay man imaw sana nga motorsiklo, pagkabuto ni karon sa may barangay Kawayan, imaw rahay na aksidente, aging kabuliganan magiging dala iya sa aton nga may provincial hospital. Dahil dahil nga si Rani Parsi ay nakaago man katurong adyulit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanawas niya kunsiin. Dahil nga biktima iya man makaroon sa aton nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital ngani abo ro mga aksidente no naging pangdaraya sa atong may provincial hospital katrong Jodil nga nagkaliwan nga mga ilinuras no ngani ay magdandahan ni kita sa atong nga motorsiklo no kaya ba nga nagkalaksidente ra hay natabo kita gabi sorry gabi no natabo it gabi ngani siguro iba kara hay nasi dalong influence at makahilong nga ilimon gani magdahan-dahan gyud kita magmotor no abo makaron bukulat iya sa aton nga may provincial hospital wa aton masayre o sa aton nga mga private hospital nga ibahe ito ginpangdala katulungan Jodil ag matulog kita sa nakakonfirm makaron iya sa aton provincial hospital sa surgical ward naton may 64 ka mga nakakonfirm sa aton nga PD wards may 53 ka mga nakakonfirm sa aton nga OB wards may sanggatos kananay ag may 16 ka mga ro nakakonfirm. Sa aton nga female wards, ito sa second floor, may 69 kananay ag may 3 ka mga ro naka-confine. Sa aton nga medical wards nga kunsiin, nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine, may 139 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan no, kay Banro IC ward agro isolation ward, may 466 ka legal age ag may 19 ka mga sa kabilugan nga naka-confine makaron iya. Sa aton nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa provincial hospital katulungan nga Jodil no nagdiretso kita riya sa aton nga masakusako naton nga temporaryo naton nga may kalibo public market sa mga hulat-huwat gid no kung ano rom nga isda nga mabakal nan dariya o anong isda nga nagabutan riya sa sudit aton nga merkado publiko hararo isda makaron nga mabakal ninyo riya sa sudit aton nga merkado publiko may marot kita riya atong marot riya 170 hasta 200 ro kilo may pusit kita riya 140 may gurayan kita riya 160 ro kilo may tamban tuloy kita riya tagdayan nga tamban nga wat himbis tara mawag ko tara no sanggatos lang ro kilo ay kay parang judyo oh, sanggatos lang ro kilo kanang tamban tuloy nga ra may panit kita riya no panit dayon may intok nga bantaan babrato ah galing medyo bukon balay mo jambas gid no sanggatos sa ro kilo may dagina pinakyaw nga ni siguro ka to may damo kita riya 160 ro kilo ruatong matan riya 180 kilo ruatong aloy riya hay 120 kilo may tiaw kita riya 150 kilo pantalaan 380 kilo mamsa 380 man kilo blue marlin naton 400 kilo rusulig naton riya 200 hasta 250 kilo rubisugo naton riya 250 kilo may gusaw riya galing sa laingon gilang ra bukot mga agkura 100 kilo, may tanga kita riya 120 kilo, may danggit kita riya 250 kilo, agrolawayan 160 kilo, gaya mm-hmm. isda man naton riya, no?
0: Abunda isda naton makaroon, ha?
4: Oh, abu-abu ratong isda makaroon, no? Abu-abu isda naton riya sa sunit atong merkado publiko. Iyan nga ni isa atong bagsakan ni riya, iya para iba naka-display katulungan dyan, no? Or iba ka ragin, pasuhod yun nga ni, or iba ka ragin, iba tarahin, naka-display pa man katulungan dyan, no? Gani magkanto-anto kami paabot sa bangus, wakit at problema, abunda matagyapong kita at isda nga bangus, no? Depende sa sizes ng mga bangus, no? Rumawin to ka bangus ay 120 hasta 140 kilo, pero pag bangus na pwedeng masabawan, halin at 180, 220 hasta 240 kilo, pero kung kilala matin mo rin ka bangus ay makaayo-ayo o matin ka tulong nga, Jodel. Pag-abot sa aton nga mga pasaya, no? Mga ko na itong pasayan, 300 hasta 400 kilo, agro atong tahong 80-100 kilo, no? Pag-abot sa karyo, kita problema, abunda matakit at karne makaunia, no? Raton nga manok, no? Sa aton nga chicken section, ina sa likod gilang rataton nga fish section, hay raton nga dress chicken, agro atong nga backyard, hay 200-210 matagihapon ro kilo. Raton nga native na manok, 380 matagihapon ro kilo, pero kabot ro parts si karnit manok, kung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo, ina, pili ataka mo, no? Ina sa akong nga picture doon na di karon yan ikita ni mo di karon iba't ibang klase target manok no Teklon atay ara tanan noon Adidas tanan noon aron mabakal ninyo sa iba't ibang presyo no pagabot sa karin ato baboy abunda man ta kita karit baboy riya ruato nya kasim purcha paglimpo imo matagapon wag tangan isang dana ga panaba kanta nga karit baboy ra sa sudit ato merkado publiko no 300 hasta 320 matagapon ro kilo pero kabot ro parts si karit baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kama naman do karne naton ita bakag anuang noro ana karang unod 420 kilo pero kumabot ro parts is kanit bakag anuang nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pa taho naton ro na gaon no haba pag binuguan kumpleto sa kados pili ata kamo kababo ro ro parts is mga karne niya sa sud ita aton nga mitsiksyon ita aton nga may kalibo public market no. Ay pabot sa atong gulay saya sa akong natindugan ya sa akong likod do. May mga nakasari-sari riyang mga binugkos-bugkos ng mga gulay. Awak itat problema sa kailid man itaton nga pisiksyon. Ina, di karon do mga ginatantad ang mga ginasinsin ng mga gulay, no? Ang sa pinakalikod, ina man do mga binilog-bilog ng mga gulay. Pag-abot sa mga panakot, ya di kara sa aton nga rangaw, di kara gilangon sa piyak na aton nga rinya, hahituro ko kompletos likados mga panakot, no? Ang di kara pagpaliko ni mo sa may mid-siksyon aton, ina, di karon kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Kompletos likados, wala ka nang hahanapin na. Ina, adtulong ka mo runa, tanan, may mga gulay rin mo nga halin sa Bagyo, no? Kanamitin runa, ag tanan nga ginausay yung mga panakot. Ina, yung madala kay, ina, yung makita tanan nun kay Ma'am Bebe, ag kay Sir Jopel Magallanes, sari-sari store. Ag si Sir Jopel, nagabaligyan mo't pinakasari-sari yung mga sizes, yung mga bangos, kaping ni Glenn Ronin, nanay Marit, ag nire, paring nire, Rimono, ag rana karo niya likod. Hayro Rodilin Bunlis Bangos inasandarong gailiba sandaron na tananon kay Nanay Marit nga latok kay Brad Jopel no inasandar tananon katulong Jolie. Ang dikara pagpa pinakamin section nato ni kara kaato nya grocery section Rose Walog Sari-Sari Store ag pang Mendoza grocery section nato no ag gabi-abi gid kay Bro Roy Buntogon Restaurant Bao kana mi pagpabo no gapamaw rito kay Roy Buntogon Restaurant no. Pili pang masa rupesyo, wala ka nang kwan, barato kita, makapamahaw ta kamo, makahigop kamo, may init-init na sabaw. Pili at kamo kung ano gusto yung mga putahero na, nga nakadisplay sa anang lamisa, basta punong-puno it mga putahero na ay Roy Buntogon. Kaiting lang rin ito, swalog sari-sari store, ina di karun kay Roy Buntogon, a restaurant. Aga pa man naman kay paring Harley, no? Harley's Karinderia ba makita ninyo ron no? Sa ubos it El Barrios no Harley's Karinderia no sabaw pa lang ulam na kay pare Harley no nga pinamati sa nari mong inaanak no sige ng kiwar no si dilaga na naro sige lahan ng datang kasari-sari ng mga putahe sa may Harley's Karinderia no halos tanan ron ang mga drivers inaga pamahaw ruaton ng mga commuters inaga pamahaw sa Harley's Karinderia no aga di kara sa aton nga katunganan no di kara sa aton nga San Lorenzo Road ro protasan ni Papa Dads do kompleto di karon abo sa na kahilira di karon mga baho runa di karon kay nung bani aga di karaman sa paadto it lapos it klato cherod abo magyapon nga mga gulay runa no mga kasasali nga ginaga naton sa aging balingka kamote kun ano runa ag di kara sa punta sa akon di karang kon para pos ita do yung pagliko nimo paadto klato mga kakanin ag mga frozen products no ag dapat magtilutin prano kamo agod abo gidre nyo hikita riyang maglibot-libot ay sa aton nga temporaryo nga may kalibo public market no. Aga bago ako mag-extro no, ginagreet ko gid ita happy happy birthday no. Ay pari nga Junior Alcaraz nga kamangura no kay nini Sheena Sweet Alcaraz. Thank you gid sa pag-imbita ka kon ni paring Junior no. Bakay nagalistorya man kami ni paring Junior sa kabirtihan ko ana nga unga ana kamangura no kay nini Sheena Sweet Alcaraz. Happy happy birthday gid halin sa among pamilya. Aga sa imo nga mga barkada nga nagabutan mo happy birthday no. Aga happy happy listening gid no kaya Buboy sa Buko team no ina sa may barangay Estancia no ag kaya labi-abi kay paring Julito Flaviano no three timer doon nga naging kagawad no ag magabalik na maging kagawad no sa may barangay Estancia ag kay kagawad Grace La Chica Iban. Happy happy listening sa inyong grupo ro lang greet kinyo kara what iba kundi si paring Roger Ambito no gapi na mati sa na makaruntanan tanan no. Aga

0: madanang warang-warang aga warang-warang mas si Igson Christian Amil Garejo del reading mo ni moro magkandidato it mare kagawan iya sa may barangay Poblacion. Dahil ni katong gidil mi ato dato nga balita no magaling sa ato nga may area of responsibility no magaling ito sa may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital paadto riya sa ato nga masako-sako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market. Sige apon para sa Tudo Birada, ako man si katulong June Kabisilian ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report! Report!
2: Abogid nga salamat ha kay katulong June Kabisilia, direkta nga nag-report no, sa anakaraga area of responsibility halin sa provincial hospital ba ay abong aksidente no, gaban self-accident. Aga kama naman umos-os dayon kami sa may temporary public market.
1: Todo berada, berada.
2: Oras sa Pilipinas may 10 minutos go nakataliwan sa oras nga alas 6 dong makomersyal anay kita no. Agroraya nga balita, agroraya nga portion balitaan ginahatod katon it bimig premium. Kitang kita ang galing. Magabalik ako pagkatapos si Jamang kana.
1: Komentaristang walang sinasanto. Todo berada, berada.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tipke.
4: Kitang-kita.
7: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
5: Kitang-kita
7: sa Bimeg Premium, kitang-kita ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.

0: At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang life extension na product sa kanya, especially yung life extension vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, anuhan po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, breadwinner. Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Pwede ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, O sino po?
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
15: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw at sa gihapon palayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
15: Todo Berrada. Berrada.
16: Good morning anay ha sa mga taga-bulwang numansya no nga nagapamati makaron ha, sa aton karang pag pangalagad especially sa Narcy family. Ag belated happy happy birthday gali ha kahapon. July 19 ayan do hipag no or sister-in-law ni Ampo Jinjin Mary Cipriano no si Lina Rubio Cipriano nga nagselebrar ko anang ika 62 anyos nga kaadlawan kahapon. So happy happy birthday po ag sa tanan niya mga naga birthday today araro inyo happy happy birthday po. Oh, happy birthday ha sa tanan. Ano nagayupad ha?
17: Happy birthday! Happy birthday!
16: Oh, isa pa.
17: Happy birthday!
16: Oh, kita.
15: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
16: Si Katodong Rinalda Banjola, i-check naton, Banwa. Direkta sa may Primero Distrito, Kuaton, Karanga, Probinsya, Taklan. Raya nga rang aksidente bangod nga ni sa tumabok nga ayam. Ayara, may na-aksidente nga mga motorista. Ag sa rayang update no sa suspect nga na-aresto sa Gingkasa nga entrapment operation. Sa rayang suspect no nga nagabaligya it illegal nga armas. Ag mangutana kita kay Katodong Rinald no sa aksidente nga natabo no sa Sangkaban. Igto sa may barangay Pilisiano. Permilat ano? Kon sa mga social media dong kuan yo taho viral yo taro lugar ngaron agkon sa mga pelikula hay mga kahalintulad yo temo ni Lito Lapid or ni kuan Cesar Montano kasikat
15: taro
16: lugar na permigat ang may nahuhugog permigat ang may disgrasya.
15: Berrada.
16: Hey, check na nato si Katodong Rinald Banjola direkta sa may una distrito Kuaton nga probinsya Taklan.
15: Radyo Todo live report. Report.
16: O, sa mga natipon nya mga balita, patrol please come in.
18: Katodong Judel sa atong karaga pag police report no magadis sa karaga area sa first district no ito atong karaga probinsya Taklan. Una unta na no ya sa tanggaga kalibo PNP roray karang aksidente no kada tabok katodong Judel di kada sa Maylina Buan Norte sa Banwa kada ita kalibo mga tak na alas 6 imidya kapi no kung sin nakaangkon no ita pinakabaga prosiklo matapos kada katodong Judel nga maimbolbar no sa aksidente kay mga gani no sa may nagtabok karang ayam kada karon sa National Highway ita barangay Lina Buan Norte kalibo katodong Judel no kung sin base sa pagpangusisa itatoy karon nga kalibo PNP katotong Judel samtang nga nagmaniho no itray karaga motorsiklo ronday karaga sakay no particular ronday karaga si alias Juni no or 39 anyos agay mo ra residente ita barangay Binturansa sa Banwa kara ita mga katotong Judel sakay na na ruana karon nga live in parter agro ana karon nga daywang tagpon nga unga no kung sin nagasunod imora sa ginasundan karaga tricycle no halin iya sa Banwa kara ita kalibo o galing pag-abot ni karon sa National Highway ita barangay Lina Buan Norte may tumabok no nga ayam nga rumpi ka sidewell ta kag sundan nga tricycle ana karang abot no ro karang ayam ka todo del rason nga dumagagan paadto sa lane itray karang motorsiklo nga kamangdanan ita anda karo nga pagkatumba ko sambit karang mga biktima ka todo nga Jodel no so nakaangkon kay ita pila ka mga lastro no ro karang tatlo ka mga sakay itray karang motorsiklo rong driver do ana karang live partner kama naman ronday wang dagon karanga unga no katodong Judel matapos nga matabo ronday karanga aksidente so nagpromesa ronday karanga tag-ana katodong Judel no ita ayam nga sanda karon baga shoulder no sa pagpabugong sa ospital no kuno sambi karanga biktima matapos no nga matabo ronday karanga aksidente kabi una karon sa National Highway ita barangay Lina Buan Norte sa Panwa ita Kalibo. Samtang sa kakabahindong update no, sa rekara gin aresto ita ato nya Provincial Intelligence Unit no, aga kalibo PNP sa gin patay kara entrapment operation no, matapos ka magabalik ya itray kara gin aligar nga armas katotong judel ronday kara nga si alias Inday no 30 anyos nga residente kara kong sitio ilaya barangay Hugas sa Banwa kara ita New Washington katodong nga judel kung susiin imoragin aresto no kara sa may area ita Eastern Terminal sa Epimpo Street Extension barangay Andagaw sa Banwa kara ita kalibo katodong judel no matapos kani nga mapugan itray kara patanan ka mga unit ita armas particular ronday kara nga sangka caliber 45 pistol no akatodong judel may magasin aga mga bala aga 38 revolver nga kusin na cover no sa sambi kang persona matapos nga ginpailagom sa entrapment operation kama naman na buo ronday kara nga mark money nga gingamit no nga nagabalor ita 18,000 pesos no akatodong judel nga kusin na base sa ray kara nga pagpabutsa kita to kara nga mga kapulisan kay nag ga-engage abi no sa pagbaligya itrek ilikal karaga baril ron na sambi karaga persona that's why naging paidagom ang sa karaga entrapment operation ita aton nga Provincial Intelligence Unit sa pagpanguna ni Police Major Jerome Manahan. So iya pa magkaroon no sa aton karaga kalibo PNP naka-detain no sa lockup cell ita kalibo municipal police station katodon judel aga based na confirmation ato nga magkapulisan nga magkaroon karaga gahon ika inquest sa aton nga Provincial Prosecutor's Office Rona Sambit nga persona. Samtang sa piyak kabahin may kantanan no sa aksidente kahapon ya, nga natabo no di karon sa may area ita sitio Agdawan barangay Feliciano no sa Banwa kara ita Balete katodog dahil kung sin sang kampan naman no ronga nag overshoot ang hug naman di karon sa pinagkapanglid no nga porsyon itray ka karsada tag sama sa migid no nga gina katabuan ita aksidente kahapon karaga baga ultradlaw akatodong judel kung sin do day karang nga van no asandig sa pagpabutyag kita aton nga balete PNP ginamaneho ita sangka 57 anyos no nga driver nga taga Santa Barbara Iloilo katodong judel based sa investigation aton nga balete PNP alin imora sa direksyon ita kalibo paadto sa Iloilo ron nasambit karang nga van o galing pag-abot sa lugar ginasugit nga natabuan insi aksidente nga nadua ang raya ita kontrol bangod gani nga may kadasigon roana ko nga pagpadagaga no kung bihikulo agning ko madanlog ro area nga itarsada di karon sa may barangay Feliciano sa Banwag Balete katodong nga judel no kusin wa manggid no nagangkon ita grabe nga stroke ro dek nga driver no ita fan katodong nga judel roana kita makardamis roana karaga fan nagmasertiman kaawa kay ta pasahero no tag matabo ron day kay nga aksidente kahapon katodong judel
16: imaw lang gid do driver ro sakay
18: solamente imaw nga sakay katodong judel no ita ray kay nga van tag matabo no ron day kay nga aksidente kahapon una karon sa may sitio adlawan barangay Feliciano sa Banwa kay ita Balete no kay hagus kabo kay katodong judel nga nga aksidente na dinag kaganabo no agti kara magiapon nga area sa ginhugan no itasambi kara nga bihikulo kahapon karagadlaw una na naman no sa may area ita barangay Feliciano sa Banwa ita Balete akatodong nga judel. Samtang sa piyak kabahin no ginakumpirma pagid nato no sa aton karagad Washington PNP roray karaga stabbing ag hacking incident no ginaguntad sa may barangay Patima sa Banwa kara ita New Washington kay sa aton kagapagtawag katodong judel wa pabi no si Police Major Gonsaludo kita aton kaya New Washington PNP no kay ginrefer kita katodong judel no itatong kaya istorya nga membro no kaya New Washington PNP may kantanan na no, sa nasambi karang insidente kay base sa initial tagabaga information kung sa madu pataran na tabo katodong judel no rulay karang aksidente that's why kaya confirmar na ton sa aton karang nga mga otoridad particular una sa Banwa kaya ita New Washington sa barangay Patima katodong judel. So far no sa iba naton yung mga municipal police station sa First District ita ton yung probinsya Katakan wagin man ma-reported no nga mga madrigoon kara nga insidente nga nagkaginabo ako nagataliwan karon nga mga inoras no nagligad kara nga weekend sandig man no sa ato kag pag istorya sa pila naton ka mga municipal police station sa Premier Distrito kom probinsya Itaken. Mga inisal ni Karaga report direkta sa Kalibo PNP sa Gyapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
15: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
16: Abogid niya salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report no sa anak karang area of responsibility alin sa Kalibo PNP ang iba pa nga mga PNP station no iya sa Primero Distrito no. Kun aton man nga analisahon ay malinong-linong man matutawhay man no. Maguwas yaman kung mga aksidente sa daganon. Agratong ging patigayon nga entrapment operation no kontra sa nagabaligya it mga illegal nga armas no. Agroraya nga rang aksidente permi sa Pilisiano. Tawa tanong itbuga no. Nga uwat aksidente permi gilata. Bidang-bida ut aron nasambit nga rang lugar ano ba romanami di karon. May siguro butang na pader di karon dongdong tag pinakamatibay nga pader no. Ah ay wanay, kurbada eh. Ako kung mag-agi di karon, nag-minor kita, mga 20 ang dagagan. Mga katodo, ang nag-pupamatsyag kita, eh. Wanay, accident-prone area. Ha? Oh, may barrier man di karon, kagasaman man do barrier kung isunggaban. Siguro mas manami di karon, doon may mga gumang at mga heavy equipment, ho, taglaya nga mga tin-wheeler or ana it bulldozer no tangkas-tangkason sa kilid mao nga imaw no butangan it matibay nga pilote it DPWH agod kun mahiang ayangan gaumpok ang imaw hindi imaw to mahulog ha dun siguro manami no butangan matat distansya ron nga hindi matapag-idukot no rayang mga gumat loader nga ra ha mga backhoe. Tagray may mga kariton bang kagagpo, agbutangan it pilote unang matibay, ag isugod do mga gumang arang nagahiliran, no? Siguro gaumpok lang, wait at may mahugog sa bangin, mga katodo. Akong suggestion niya ta, ha? Kaya taro na, eh. Tipunan, or magpangayo, pro gobyerno, it mga gumang arang mga hinukas, ag ibutang una, no? Bilang proteksyon sa mga sayakyan nga nagakahugog. Tama man.
15: May punto ang bawat komentaryo.
16: Kasi kung metal, ang concrete barrier, ay, wala, wasak man gihapon ni siyakyan, balik man naghugog. Pero kung doon may mga kariton siguro, gaumpok lang. Pero mga siyakyan, di karon niya ma-outbalance or maagang-agangan. No? Ay kasi, kung kurbada eh. Aga, siguro sa aton niya nga mga motorista, kung hikita nyo kayo nga may karatula yun, nga slowdown, curb area, accident prone area. Oh, nakakamatay hay. Magminor man kamo. Hindi kamo magpadasig. Kasi wat at eksperto nga driver kon hiagang-agangan ka nga magmaneobra ko imong manobela mahugog kag gilat-ay mo karon.
15: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
16: Pero pag-abot mo rin karo sa lugar, huminay ka. Kasi sayod man akon nga ron nag-aagagi di karon, hisanay yun. Kon si Inbandar o rayang black spot. Ah, dayang accident prone nga ginatawag una sa may barangay Pilisiano.
15: May punto ang bawat komentaryo.
16: Okay. I-check ane nato si Katodong Rolly Boy. Ro mga taga Kumelek ha nagapahaom gon ag may mga panawagan yon. Sa ginatawag nga premature campaigning sa rayang mga nagapadayagan niya ra it barangay ag sangguni ang kabataan election.
15: Komentaristang walang
16: sasangko. O, check ane nato si Katodong Rolly Boy nga mas ginauna para slogan nga ariba numansa kaysa pagdagawat it bugas numansya.
15: Radyo Todo Live Report! Report!
16: O, check naton sa mga natipon niya mga balita. Katodong Rolly, patrol, please come in.
19: Yes, Katodong Jitel, no, sa follow-up nato na to isa na tabong stabbing incident. No, alas 10:30 ang oras si debate sa Baduro ng Adlao. Nga konsin o gabi eh, nga siin na rong biktima kung matumutuman di sila kay Kent Kawaling, di sa isang nga swatsawa ni Sibisit Barangay Hoyoyaw, nga nakaagom it pagpamuno gamit isang kasiguro driver, sana na sa nagbabaw nga posyon ko anak karang nga dugan nga gindagaman sa Dr. Rafael Sumbo Memorial Hospital, gagi-gagi ko ato nga miyembro ito NDRR mo. sometime kong suspect ay na-arrest man yagi ko ato niya naman siya police sa nakarang follow-up siya ang naman mismo nga kogalingon niya bagay naging kila kay Jiri Bisa 44 anos at sa poblasyon sa banwat naman siya sa investigation nabi kung madunduman ko ato sa informatik na pinakagawa uli nga gipagawa ko ato niya naman siya police na prior sa insidente arang biktima nag-inom ilom no? Sa tugod sa residensya at anakarang nga amo o employer nga television podcast sa poblasyon niya sa banwa matunuman siya sa kunsin na tabo rin anak pag-inom at this agapatapos nga nag-inuman kay banwa anakarang nga amo ay nagsud aro anak amo karang magpawahiwa yung sa anakarang sa kanimbagay no? Samtang anak imagod kara ay naiwan nag-uli ko sa dahil man rin nasambit nga biktima. No, sana pag-uli ay pinawagan siya ni kuaw nga sa anang among nga si Maylin Duliete nga si ngayong anak karang cellphone na anak na iwan si Babot anak karang nga nalingkuran nga bangko nga kusin naging chat kalayagi si DR Kawaling no? Aga ginapabalan nga rong cellphone na aywaran ko anak ka rin yung mga biktima, no? Nag-anak ka rin nga kaibahan nga mahod ko, no? Ay nagbalik, no? Sa residensya para nga buon kung nasambit niya cellphone nga naiwan, no? Agin dawat sa tarakada ay nasambit niya cellphone ni Mayroon Nagiti nga o nga kung nasambit niya anak ka rin nga amo ang dahil man nag-uli. Pero gin-abot na humigiribisa ay nasambit na biktima asa nag-abot yung punto nga medyo nag-conversation sa daan, nainit nga discussion, asa nga ginabutan ni Mauta Subscriber, no? Aga, ginduro, kung nasambit nga biktima, ang yung resulta, nga gindaga imaw sa Dr. Rafael Sundokong Memorial at sa Samsung, kaya nasambit nga suspect, matapos naging aristo, aga, sa mga kapisan, gin-release mo ta, no? Punto atong mga kapisan, matapos yung ito man naging patigayon kahapon man nga daw. Sa pihak na bahin, karasang kamahoy man kagabihi, rong ginespundan yung atong yung mga kapatid alas 9:15.
16: Ay matsaroon na mamang balita nga to, hinilong man to.
19: Ito, hinilong man to.
16: Nagraya, hinilong man. Galing daya, nagmahoy.
19: Oo, oh, nag-alab, Andres Bonifacio,
16: bitbit
19: sa doko. Oo. Na nag-atot ay mao sa panimagay at komplainan na si Prince Dar Rumpi 34 ita barangay Laging Banwa S no aras bibig session hilong no agin ako si Nanarong Ayam ito sambit nga nga komplainan
16: aman karniho na
19: tao sa kana
16: ay may daga kita mo no? Sanduko
19: oo ay nagtata sa nervyos at handlog sa mga occupants na sa anda karang panimagay katulong Jidel rung sunod sa reklamo ni Chris Dal Rumke nga ra na konsen ay higit ato na niyagi sa ato niya mga kaprisan para nga investigahan no? At nagyarong kumpinan interview ko ato sa kaprisan kung ano ginaubra karang nasambit ni na suspect na si Chris Cuscudio ginataw na nga si Dudong o kung si Wansuy 41 anyo si Gregon na hilong ang armado kuno ita sa Sandoko so
16: ay ha-recover na Sandoko?
19: Wa man recover sa loko ay ito tabi sa busa ng panimagay ra at ibigay sa ating police station at makaroon yes, sa sulod ko ating alakapsil naga kukatuhog medyo gamatay pero nga nagtukuno-kuno nga matuwak sa ito
16: ang kung imong pangutanon doon kung ano natabo tao man na sir watang kasad hilong tabi man akong mayad doon man lang nasabat karun niya ban watang man nakasayod kung ano natabo
19: o gano'n din man masaming ikuan sa bagay tayo man sir o tingnan naman ako hamahagtot ako itong lugar nga ito sa among bahay sa unahan
16: doon niya ban malang rusabat ka ang tao ka ni mana sir amat watang man nakasayod nagmaoy ko kabi blackout naman ako doon pirmi rusabat kang kakilaga kung tawagan ko ano man kung tabuay ay pasinsya man na pre-blackout ang manakabiwat ang manakasayon ay
19: watang saan ka kid care out ganit sa patula kid patuwong
16: ano makunda sabat niya na pirmi akil ko in GCP ha ha tutong rolly boy
19: sa kilaya ko man doon
16: ha
19: kilaya mo kilaya ko man ganit
16: oo So, kilaga ko, ay kilaga mo man. Nga matsara sabat pelmi, ay akil ko o NGCP, ay. Blackout naman ako, pre, kabi.
19: Ay, ganaman siya, mayroon.
16: Tawa nga niyo, sayon. Permit ang akil ko rasabat, blackout.
19: Ay, sus, Maria Jose, babang nanta akil ko, hindi sipi sa nang ubra.
16: Ayun, ay, blackout ako niyo, wak sayon. Oh, ay, imaw, kung pakutanong, daya nga raga, banyaban, doyon man. Abo, tabi mga nakatudong ruli, nang hainom, oh. Alin no na baro ayam ma to? Dagdago na to ay namidagay mo sa duwa ko. Ayam malang gali na kontra.
19: Panas mag nausin at ayam nga to ba maso na ay.
16: Ay dato siguro na kontra ba si ginagahay imaw?
19: Oo, wasiro yun siguro man. Ay rama ka nga pamusi-musi sa siguro nga nagkakatungo medyo nga mata entero. Di mo mapangutana tao, ana sayod.
16: Ay kon habugan pa imo sanduko ro na illegal possession of deadly weapon pa ron. Kon hinga buton imo batas pambansa numero 6, di ba?
19: Oo.
16: Ag public scandal or alarm and scandal, di ba?
19: Alarm and scandal.
16: Oh, do yon ag kwando na yang grave threat.
19: Oh, ana magag pa imo kamay to eh.
16: Kon hinga buton imo complainant.
19: Kininga buton.
16: Plus Animal Welfare Act pa gid.
19: Kuna pa tuwa na ro ayam.
16: Oh, baka sa un matur ni na mangayot pasinsa humigop tut sabaw kay kagawad ho.
19: Kagawad
16: Minard. Higop tut sabaw eh, charge kay Rolly Boy.
19: So din na ana sigara ni Chelly no si Bagbanwa bay wa mat mga reporter ato wa incident mga game report no. Agi respondihan ng aton nga mga kapulisan, no?
16: Katodong Rolly Boy, ano ba yung matindi sa'yo nga mga naka-agenda makaroon? Ay si Mayor Ogi nag-submit yung manita ng sugat nga nagahinyo utagid, nagahinyo uta, kung sa katon pa ay kugang lang maguhod at magpakidlooy sa mayoriya, no? Nga aprubahan durayang revised EIP, no? Ay bangod rurayang revised EIP for 2026 pag na-adapt rag na-aprobahan ay raya ro documentary requirements para sa LGU naman siya para nga sa pag-abil ko Presidential Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Local Government Support or Local Government Special Fund aguna di ka nakabutang ro 5 million nga inog dagawat itbugas. Ay ruraya nga rang agenda, pinaidagom. Do ariba naman siya nga slogan, ay pinaibabaw. Pero matsaging istoryahan yung takodong, aprobahan daya. Iko ipukumpara sa bugas. Hindi naman ito, parbohan ng bugas. Ngayon, do ariba ka tama. Naman do ariba, matugon doon. matugon mo ariba nga ron?
19: Ngayon, ay just na mamatian doon ay para sa kanagayaan taron ang kapin pa, no, kwartas ana is the beer mo ron, hindi mas kwartas ahli sa nagbulsa sa ato niya mga official. Amat ang ating napagabagan ay para man doon sa kanagayaan.
16: Side man kita nga may mga igmangod man, may mga pariente base sa nakarang makakaon.
19: Kunta, no?
16: Diba? May mga igbata man sa nakarang makakaon, constituent nanda makakaon. Ang ma-presyar pa sa nat naman, saan harayon mana ro? Ging tinguha man ako atong binutuhan ka to. Tanan sa dadagahig ron, di ba? Ging tawan yun man na nakita at pagkaon. Oh.
19: Ay kung di na plasa na masendit at equal ro ang nga pagtaot service sa atong yung mga pumuyo.
16: Ibang banwa wat at problema. Like ito sa Altabas, hato si Tatay Jesus nakabaton 10 kilos. Ina sa tangalan, matsa 20 kilos, kita nga ni Kunuruan na tangalan.
19: Oo.
16: Ay. Agdaya nga raya sa numan siya, bisan magtig 10 kilos, ay tag rayang local rice tara, tagbugas na naton iyara sa akgan. Hindi pa ta malipay karon do numan siya hanon, nga may 10 kilos na nang tugunon.
19: Makapianti yan taron, ay nito nagagawa, sabi ka masa gusto mo tanang pagutuman o taga numan siya.
16: Ay ginauna, tanang daro, ariba numan siya.
19: Para alin?
16: Aprubahan do slogan.
19: Slogan nga alin?
16: Ariba numan siya, bisan gutom ang tiyan. Diba?
19: Ay.
16: Katodong Rolly Boy?
19: Kung kakon na personal kong opinion.
16: Oh, bukod kay tignuman si Hano na, taga makato kating ha?
19: Oo. Ay, parang aron sa tanan. Amat, iniyot anang apunggan. Naman din ipagtao. For what?
16: Nga, ano ro magain nga aprubahan?
19: Oh.
16: Di ba? Ay, kung madumduman, kung nagtaliwan, nag-meeting yun do, OIC Provincial Director, no? It DILG.
19: DILG.
16: Oh. Tapos do MLGOO. Nga aprubahin yun manan ninyo ro yun nga ron. No? Rora yung main EIP bago kita mag-supplemental EIP sa ibang mga proyekto at programa.
19: Mm.
16: Ayuwa ta. Ag di karaman nga sa EIP nakasugod ro 672,659,209 and 4. Oh. Magguwas di kara sa ana nga ra nga ginapakayo nga pag-consider ang pag-adapt ni Mayor, ay may approve man nga resolusyon do MDC. Nga aprobahan man na natunda. Oh. Ay wata. Mas gustuhon panandang magutom ro taganuman siya kaysa pamulitika.
19: Ay, kundi diba? Anda nga, bagyo kundi anda pamano, anda nga pagpanerbisyo bilang opisyalit banwa, ay, yung tao, takaroon lang naman siya na maka, kung ganda, makapapanawag it's decision.
16: Ay, tanawon ta, Haron, huwag ito si Mayor nagduga it pag-aom nga ma-disburse do 5 million nga ron. Kasi pag maabot-abutan do't December, huwag hindi yun magamit. Agro, another 5 million nga itong inog-download para sa mga streetlight, ay hindi man ito ma-download it DBM. Kung hindi, magamit do 5 million nga ra.
19: Ah, naka-agenda na makaroon na ay.
16: Naka-agenda na makaroon.
19: Ay.
16: Pamasyaran mo ron. Pamatian mo rito kung ano ro pulso it mayoriya.
19: Ay, bahala. Sugit mo na kami na ito kung ano ako pamatian ni nasa
16: Pero unahon mo ano yung pamatian do ariba naman siya. Ay, andat ako nung ipasar makaroon. Pag bagabagan dubugas nga ra, bagabagan dubugas. Ha?
19: Na ano mag-ariba naman siya nga pagganit ko manumanan doon ang ngarang plaza.
16: Matugon mo ro ariba naman siya nga ron? Hindi. Oh, di ba? Hindi takabuong ron ko nagakutoy nga tiyan ito man siya nun.
19: Ay, ano pag unarang wara mag-jagig-jagig sa plaza nga ra kung gutom ka. Ay, nila pag-gutoman ka mo ito inyong mga opisyal sa banwa.
16: Yan eh, bahala lang sanda. Pamatiin ang hinduna galing ah. Ay naka-agenda ra iya nakabutang ora iya abi ka kun do. Iya abi ka kun do. Agenda ho.
19: Nga bantayan makaron nga gaon no sa dakara nga registration makaron nga do net no. So dili lang ini sini ra ato matud ana mga information ag report no dili sa ato nga area of responsibility para sa tudo birada ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo kaibigan mo.
15: Radyo Todo Live Report Report.
16: Abukit niya sayamat ka todong Rolly Boy Herrera, direkta ka nag-report no sa may banwat Numancia no. Especially ina sa Numancia PNP no sa mga balita, mga update ay bagantayan do rayang request nga ra ni Mayor Rogelio Ogi Iniro no. Dayang arang araw nakabutang iya oh ang mga katodo oh. Dayang arang letter iya imo sa item number 2 eh. Ro item number 1 abi sa calendar of business draft ordinance number 5 series of 2026 an ordinance officially adopting the phrase Ariba Numancia as the official slogan of the municipality of Numancia. Aklan providing guidelines for its use. Ayan. Slogan na Ariba naman siya. Bisan gakutoy ang tiyan. Oro pa kayo abing naka-agenda, hay Raya. Letter of Mayor Rogelio M. Inero II. Appealing. To the Honorable Sangguniang Bayan Member to reconsider the revised annual investment plan program AIP together with the MDC resolution number 03 series of 2026 the approved EIP 2026 being one of the requirement, one of the documentary requirements for the LGU to avail of President Ferdinand E. Marcos Jr. Local Government Special Fund. Mga katuto. Yaron, nakabutang imo sa item number 2, pamatian tangani rehindo na. Agabantayan kon ano gid. Ay kung anday umanda nga patyon, ay, at least nakita nyo nga, una gihapon duhugod ag pagpangayo ita konsiderasyon, no? It inyong alkalde ginapight na gihapon. Kasi ina utay, bisan o si saon nyo ina, sa inyong budget officer, no? Or sa inyong municipal treasurer, dyan na po naka-download niya sa kaban, sa account it inyong LGU na utaro 5 million nga ron. Ay kung hindi ron magamit, ha? Ay mayadyang ayuwa ginatak-i si mayor, bisa nagapakaubos yun imaw, no? Nga nagahinyo git sa sangguniang bayan, especially sa mayoriya, ha? Ay base bagaguman, matabuguman nga uwat kung nanong discussion ag explanation, division of the house agad. Ha? Kung sino favor nga babutot yes, nga aprobahan or no, ay ano ro mahimot daywa kontra sa pila ta sandaruna, no? Wago.
20: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
16: What's wrong sa pagbakait bugas? Oh. Ay kung balikan ta man do history EIP nga ra nga makaron hay ana mang inubrahan da ni Jezreel Templo Nuevo. Wa ang nana pagisubmit ay hambaw na pataposon lang rodiksyon nag bahala lang man ro masunod nga mayor mag sumiter kara thinking nga madaog ra sabay na perdita. Oh. Tapos imaw, kumabit-kabit sa sangguniang bayan, sa kautman imaw na perde, no? Ah, mga katudo, no? Ag pagkatapos makon, basugo na ng late to pag-submit. Ay, pero kung i-submit na tayo kiketot mayo, ay hulyo pa tanagapungko si Ogi, hulyo uno, ay watakot at problema. Approved taro, IP mga katudo. Isupplemental at nagaling royo niya 5 million niya ron.
20: Todo, berrada, berrada.
16: Ah, kung ano matang proseso ro na rin yung ubrahon, ay kamuro nakagubot sa legislative department. Aro yung ginahinyo or executive mga katuto.
20: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
16: O tihala sige no ay bantayan tehindo na base mata maghumok ro andang mga tagipusoon kabay pa.
20: Todo berrada.
16: Ay kaplit na natumansyahanon nga aprobahin yun dun. Ah, para may panupod yung dubugas ngayon kung iba kayon.
20: Alas
16: 6:51 ro aton karang oras ang sa aton niya pagbalik ha trataron taro reklamo nga ra it mga mangunguma especially iya sa may first district nga pinasakab ang mana kami nga magtanom ag pagkatapos man nga magtanom pamalihan wao tat nagatubod niya tubi alin sa irrigasyon. So balikan tara banwa ha balikan aton oras sa Pilipinas alas 6:51 magabalik ako pagkatapos si Jamakra.
20: Komentaristang walang sinasanto. Todo berrada.

kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasama.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yun? Oh.
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabel, nagbueva isi ha.
13: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po, nag-coffee ng rice coffee.
14: Thank you very
13: every
14: much.
13: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
14: Tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
15: Good morning, Anay, ha? Kay Ampod Benito Rintillo sa Quezon City, no? Nga nagatabid yun katon makaron. Sa aton karanga pagpangalagad kay Bingay Almanon, good morning. Ag kama naman kay G sa Asyong, no? Ag kay Nong G Do Reyes, ag kay Gutaix Taiko, no? Ag kay GP Magpusaw, no? Nga naga monitor man. Ag kay Ming Aragoy. Aragoy naman siya, agwanta naman siya, suno kay Ming.
7: Komentaristang walang sinasanto.
15: Good morning man kay Ampod Magno Gonzales, no, kay Magno de la Cruz, no, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Dapat hay bukontat ariba konti atras naman siya. Pwede man, no, kasi matsawa ta sana naila ita pag usad baga. Pero ariba abi ay matsa take off, no? Pasaka. Ay, paano nga ni pagpasaka kung ginahawiran? Di ba, nung Gido Reyes? Ay, Maria Kagusip, Santisima sa langit, oo, maluoy ka korason. Si Mr. John Beltran, sambilog sa mga mangunguma nga may mga padman it kaganasan. Ha? Si Ampod Paul Malapit, ho? Sindan tagaling po it balita, no? May manami nga balita, agbasi kon makibot ka kung isend na kon nga balita. Ay, nagapangutan na kahit balita, no? Ayara, may balita gid, para kimo gitara. Okay. Si Mr. John Beltran, it barangay Tigayon, ay nagpaabot it reklamo katon kahapon. Ano tama na idol do obrang ara it neya? Ha? Ay, nagparado man na kami. Tapos nagtanom, pagkatapos nagtanom, pinamahihan yung amanat niya, wawot amanat tubi. Ay ano man na matabo, kung amon niya rang tanom, mamatay, lat amanat imura. O. Kung hindi mamatay, mapugoy, ikaperdit amanat namon niya mga mangunguma, kung maura man na Reservicio It National Irrigation Administration, matapos nga manawagan niya, oy, dai mga ulyo, maghingabot ka mo, no? Ay, dahil aton nga date o month of crop 8-1, dahil nga pagpananumuman, o, para sa pilang, kwanda, a quarter, no? Okay, iya sa pihak naton nga linya, ha?
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
15: Okay, Mr. John Beltran, good morning.
16: Hello, good morning,
14: Pastor Dong Jigil. Good morning sa inyo mga taga-formatis ng Radio Tudok lang.
15: Okay.
14: Ang sa mga farmers here sa eastern side at sa western side.
15: Ano man do problema? Ano man do sitwasyon? Agro inyong ginareklamo sa NEA?
14: Para man ko ting bagyo nga to ay bagabahar dobe.
15: Mm.
14: So mga farmers ay umpisahan na patulog-tulog lang tapos nakubalasan na alang flat para sa mga pinasabot ba nga rin nga para binhe.
15: Mm.
14: So ako nga tinan siya ay siyempre abong tubig ko itong last week na to ay kapahaon niya na tubig ay gra mo it anang kamnan at abot ang tagay ako siya kalibot yung makaroon man ay kaya after nga pagsabwag ay malan at tubig so ating din siya mga busoy na to tagay ay ang tubo pero wawot ah tapos dahil ginaobra na ako na farmers ay ana lang hinabunyagan.
15: Mm-hmm.
14: Ay hindi katakot doon ay simpil nagilpak at mainit.
15: Ano ro ginagamit magbunyag? Ginabaldi na?
14: Oo, ginasprehan. Ay hindi man lang katakot dahil masilak.
15: Ag sa kagaoy, taro na may kunta kung saan ka kahon niyang rin mong ginabunyagan ay kung iktarya at ang ganas.
14: O ay simpil raya na alang sigling ka rin, good for 1 hectare, ay nagsabot mo 150 kilos. Ay kako, na-istorya kami, ay mga 30 kilos at naman na rin gatubo.
15: Mm.
14: Ay kuha mo man. Last year na to, Ryan Mantabo, nag-iiltak man, pero di sanda. Hindi nang kakabahid siya ng boundary.
15: Mm.
14: Tapos makaroon, pasundan niya man. Ay mm-hmm. Babong tubi ng Sakyan River, ano na obra ka itong niya.
15: Okay, now, dali yung mangutana ako. Kung inyong pagtanom, rutubi halin sa niya.
14: Oo. Oh.
15: Ag nagpagang nubra rutubi, bangod niya ni ko pag ilinugan ko pag bagyo.
14: Hindi na masarihan to, kung sa niya magaling to, kung sa tubing sa liwan.
15: Ag pagkatapos inyo tanom makaroon, mano taas yun inyong tinanuman ag kamagamaga yun?
14: I want 1 inch doon, ay simpre.
15: Ah, bagong upot pagkatagali.
14: Oo. Oh.
15: Hmm. Agharong wa utubi, mamatay. Taro inyo nga rong tanom ron?
14: Ay, survive lang ron. Siyempre, kapag hambato pa, kung watubi, ginakuha niya ya, amaya, ginakaon man. Hmm. Dapat taro sa sisip, continuous tubi.
15: Hmm.
14: Para makapawa na itong mga bonbon, na itong mga pagay na ito.
15: Hmm.
14: Siyempre, andaman doon yung kagumang itubi, mga dayong gabi, bago isabod, para may gamot yun ba? Mm. Ay siyempre, kasalig mo sanda nga continuous sa tubing, yung sabuwag nanda.
15: Mm-hmm.
14: Ay, putat lang adlaw ay magaguta. Sa makaroon, magamagata.
15: Mm-hmm.
14: Anong klase yung servisyo ka ito nga, irigasyon niya kung amat servisyo.
15: Mm.
14: Ay rin, nung kapangayo, itan, ayuda ka akong doon mga farmers siya, doon ang problema. Maroon, buko niya, akong kung bilog niya, haus, tanan, do, mga farmers siya sa libo, tigayon, istansa, naluok, pagtutok sa Nilaria.
15: Hmm.
14: Ay, tanan niya sa Andaga.
15: Iyaman sa may second district, ho? Iyaman sa may second district, ro, area itleso, manhago, suwa, itubi?
14: Oo, oh, ay, siyempre, lamanan doon mga farmers doon, ay may tubi, ito ratong kwan, di masarap to, kung tubi, halin sa regasyon to, kung sa baha, it,
15: bagyo.
14: Bagyo nga to.
15: Hmm.
14: Tapos makaroon, at last year na to, anong bahamba lang da ako, sa June na, continuous tubi, tapos makaroon, July yun, mamanyabo tubi.
15: Mm.
14: Anak mm-hmm. to magdanan, barado, puno, et, sigkay.
15: Mm.
14: Anong makaroon na ako, barado man.
15: Mm.
14: What problema to, problema ko sa akin, ya, lawas, wala, problema ay, pala yun na pailig ya sa, anay, irigasyon.
15: Mm-hmm.
14: Ang baulan da, waman sa equipment sa pang-aka doon na.
15: Mm-hmm.
14: Siguro ato niya, kinangumay niya, si Makaroon, medyo gina, kung sa atong bahay, ginakanya tara atong manguma Makaroon, mas sige na, sabotahe ba, ako, ni Sasso, mga tubas, mga top farmers, ay may hason man do, gobyerno, mag-recruit man, kung sino mag-import, talay, para makaginan siya, man 3 million.
15: Mm-hmm. Okay.
14: So atong farmers, ay kinaya, kung last year na to, perdi sanda, Makaroon, perdi mo man, kahit sa binay na ko, nilikabalik lang lang ko, ay, so 1 hectare nga na, kailangan mga, sa 150 kilos, dapat na, occupied ano, 1 hectare. Maraming 30 kilos, 130 kilos ko nung nagtubo.
15: Mm-hmm.
14: Kaya ano, mga bunbun yung matuman.
15: Okay. Sinhalin do inyong binhi nga ron, sinhalin. Sinhalin inyong binhi. Nung John, sinhalin.
14: Kung ano mga rasonan da, kung nabara ro itong punong o watobi, rakyan.
15: Inyong binhi nga ron, sinhalin?
14: Ay, supply man iba ro, iba man ko, ginabakay man ang da.
15: Okay, riimo, ginabakay man imo ring binhi?
14: Ay, limitado man do supply sa, ano, sa
15: DA.
14: Sa DA. Depende man sa imo nga coverage kay imo nga ganas kung pilang hektar.
15: O, kung mauron doon niya sa 30 kilos, mayadyang ro 15 ro mabuhian, 15 ro uwa, yun man mo, guman.
14: 150 kilos o ginsabod, 150 kilos, sa iro ng tubo at mga 30 kilos.
15: Ay, sos, Maria Kagusip. Imong binhi, 150 kilos.
14: Oo.
15: Tapos doon nabuhi yata mga 30 kilos, ro ibawa ta mabuhi, bangod nga uwa itubi.
14: Wow, doon ay siyempre nagkamatay dahil watubi, dahil siyempre mga BB rots doon, mga gamot pat at mga kandon, itagay, isabod mo sa mabasa ng tubi. Dapat continue sa tubi ka ron, tubihan mo ron. Kaya kung mapatubi ron, ay

0: Punta ako sa trabaho.
1: Hmm. Okay.
0: Ay, lang akong tabot kagigil, no, sa atong mga niya administrator.
1: O, sige, ipanawagan mo, Mr. Beltran, do mga taga niya, ipanawagan mo kung ano na ginaubrag. Ano ro rason, hamat o atubi?
0: Ay, rin, doon ako napanawagan sa atong niya, edit niya, ya sa Kalibo, ya sa, Lama, ya sa Nabuana, to sa Dixig. Kaya kung ano, problema kayong ka.
1: Hmm. Aha. Okay. Sige, doon malang. Okay, nautod kita, no? Dali yang. Nautod kita kay Mr. John Beltran. Hamakon mo ro, no? Ngaro imong bining aging prepare 150 kilos. Buhian kang it mga 30 kilos. Sos Maria Kagusip, Santisima sa langit. Ay bangod nga, watubi yun. Magawa sabi nga, hindi mo magtubo ay watubi. Tokon pa itamaya ay waun doon. Mr. Beltran?
0: Yes.
1: Okay, tawantat kay higayunan nga manawagan makarusan niya. Pangayon do explanation kung naman wa tubi.
0: Eh, akong pinawagan, sa tupang pinawagan ka na, eh, halim pa ko last year na to, hasta makaroon, eh, mamunya akong problema at mga partners.
1: Hmm.
0: Ano ang problema sa akong niya? What equipment, so what will do, or what budget? Eh, matlaya na tatabo sa mga partners niya.
1: Hmm.
0: Ako naubra ng spokesman na dahil paintindi ko kung farmers, dating farmers man ako eh. Nga na yung problema, iya sa akong niya. Masali kita ng may niya, ay iwa matatabo. Ay tato nga, pasalamat nga kita makaroon kapag agi ni President Digong Duterte, agi ni Libre Talando, Libre Tubig ato, wat gabayad niya.
1: Mm.
0: Ay makaroon kat, wawang gabayad yun dahil sa Duterte administration, agi ni, wawang pabayari sa mga farmers do niya, Libre.
1: Mm.
0: So po, makaroon sa atong administration Marcos nga rapa, what budget do atong niya ay. Eh.
1: Mm.
0: May budget na siguro, basi kung hindi masari rato kung singan to.
1: Mm. Do yun pa, kung paano na na-utilize rin ang budget?
0: Ay, kung sa report nun, kompleto, pero sa trabaho, uwa.
1: Sa actual, uwa, no? Agro ato niya, provincial government, nagbulig man eh. Nag-provide mat mga equipment para madali rupag-akad at pag-restore ko bunga ngaan it, kuan, kanal. Pero, haman it makaron uwa ta it tubi. Basi makon-kon, naghunas ro suba, kaya wat gisaka nga tubi?
0: Ay, rin man ang rason ka to, nga, batihan ko sa radio ka to, nga within June ay ma-produce na tubi, ay, ma-produce na tubi ka to, pero, haman sa makaron uwa, mang kinanga na tubi makaron, dahil gabun-bun yan yung mga tao ya, mga farmers.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ay bitin ba? O yan atong brown.
1: Okay. Sige, ay mangusisa man kami, no? Kung ano ro sitwasyon, ag ay tingga pamati makaundo taga niya, ag hoping aro taga niya ay magpadagamat komunikasyon niya sa radyo, agon mabasa na mo, no? Kung ano ro inyong ginapangatubang problema makaroon. Kasi, waman itni, waman kuniya ginabakar ro tubi, eh. Ina malang rosor sa Aklan River, agabong tubi sa suba, ay ano ba yung nagkakatabo? Kung bukot man na ba ron, basi barado guman.
0: Ay, may ato niya standby backhoro na o loader, mat huwag katabaw.
1: Hmm. Okay.
0: Ano ang problema, tubi? Ay, abong tubi, arong gapangawas niya na tubi, tapos ay iya sa kanang irigasyon at di tubi ang sugod.
1: Hmm. Okay. Sige, kabay pa nga nakaabot doon mo nga ron niya reklamo sa taga National Irrigation Administration na Mr. Beltran. Thank you again sa timpog sa oras.
0: Abong isyamat, kajudel, abong isyamat sa nagpamati kapay karaya aksyonan at atong niya administrator ya sa plano, ano yung mga problema at farmers, uligyan ninyo, kaya huwag man mga farmers, sila kapital sa nait, hanggang panda ko sa matabuhay kinilogi.
1: Okay. Last year
0: pa.
1: Sige. Thank you, Gil.
0: Marso nga to, nabot.
1: Walang it.
0: Umaga man, kasunog mo pa.
1: Aha. Okay, sige. Salamat, Gid.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ko siyang adlaw, ito ako sa Balete. May mga nakaistorya man ako ritong farmers. Rogi na tao kanda nga binhi halin sa Department of Agriculture, andat ang binunag aging pagaling aging tugon. Ay kundaya man nga binhi man nga rahalin sa DA Rosaligan, wa tama na ra, paltos. Pasama uron baga kay Mr. Bill.

0: Beltran nga 450 kilos ay 30 ang rumabuhi, 30 kilos. Oh. Ay mas mayad pa man idol nga kamit aron mausit binhi sigurado ta kay saraya man ang anat DA. Ay amon ta man naging tugon, king pagaling. Tagbinhi ita Department of Agriculture. Eh. Matig-aman yan, manaro anang humay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Ay abo man ang patay sa binhi it Department of Agriculture. Now, matood, ano ro problema sa tubi? Nagnaba bagaro deposito tubi nga hindi makasaka sa ibabaw? May mga nagaharang bagay sa ibabaw nga hindi yun kaabot iya sa punta. Like abi iya sa Kalibo or New Washington. Hindi yun makaabot to tubi. Ay ginaharangan niya ito si ibabaw. O barado umando inyo karanga kanal. Ano ro problema? Ay kung halimbawa nga ging harangan niya ito sa ibabaw, wa bagat may nagawarang nga nag-inspeksyon? Mga ditches ninyo una, no? Nga ginaswilduhan man. Empleyado ninyo nag-inspeksyon man sa irrigation canal. O. Wow, tatawag ito taga niya ay nga mag panaog sa opisina at magguwaan ay sa aircon ay basi kung magmasakit kamot ubo o kung manumunya kamurina sa sugod. Magpinagamig-gamig, guwa man kamo at mag-inspeksyon. Or magpadaya kamo iyat komunikasyon para mabasa namo nagma-justify. Nga dapat halimbawa may problema as soon as possible padagagi agud mabasa namo ninyo niyo nga ipanawagan ninyo iya kami gabasa malang man. Para sa benepisyo it mga manguma pinasabi karon. Di nga ni masayran do tubi kuno nga to nga nagsugod sa kaday kun ana man at niya to o ana tot bagyo. Ay daturo tubi nga ginggamit. Oh, hiwa ut bagyo, wa ut ugan. Sila kong hanukoy. So, wa yun. Itubi. Oh, wa yun nagatubod. So, anong explanation it niya? Niya, sabat ka mo, ha?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Suno kay Reynaldo sa ibang bansa, kapin sa Thailand, China, suportado ng gobyerno. Ang mga farmers nila, stable sa 25 ang presyo ng palay. Dito sa Pilipinas, gutom ang mga farmers. Oh. Hindi man siguro magutom, bisan papalin, nabubuhi man sa nagmay ginakaon, ay nagadiskarte man. Kaso nga lang, ay maniwang.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay siyempre, perdi ka sa panguma, abuing utang. Oh. Bet kung ta kung dubinhi, makaroon matuod, barato. Pila malang rugi na apuya it gobyerno. Oh. Mga abono makaron. Oh. Mahal. Paobra mo sa gana sa tawo pilat ang makaron ay. Sa bukid-bukid yan ni kuno haywa tat may nagatanom ikto or nagagagab o nagaganit kon. Bukont at pitong gatos ro imong paswildo or anong mga gatos tapos ay patyan mo patmanok o dapat baboy ta karne tang ipasuga.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Oh. Bisan man sa panggagabon hay. Kung di mo tama na pagpailabsan o manugagab, hindi tama na magagab.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay mayan lang man siguro mag-usor o harvester nga ra. Agduin lang rupaganahon sa mga kaganasan para tanawon ta. Kung hindi man magtiyabaw o mga manugagab nga ra nga, hindi yung sa nakagagab haman. Ay may harvester yun.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Agduin lang siguro rupanahon dito gobyerno mga katuto. Oh. Sige ha. Shout out ta Sergio Del iya sa Gahog. Katmon, and a good morning sa tanan niya nagapamati sa Radyo Todo Kalibo hambang ni Ninya Bilarmino. So sa Bilarmino family, maayad-ayad gid niya agahon. Okay, now, dali iyang. Good morning Idol Judel. Di ba sa suba, nagasalig ro irigasyon? Agon makatubi ro mga kaganasan? Paalin ay manabaw ro suba? Kaya ngani mahina man rutubod it irrigation kapin nga nag-agi rutig ilinit. Aron, daya ro sang bilog nga problema matuod. Kon manabaw rutubi ang mga katudo. Oh. Kamu ina sa istansya, tigayon, no? Kamusta Oh. Bisitahin niyo man do taga niya ang pangutan-on kung bakit nagkaganiri. Ano bang nangyayari?
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: May time pa siguro kita, Dong. Ay, 10 minutes lang ho. Galing, hay. Gusto malang manyanin akong ipangutana kung absorb man itakil ko. Durayang no disconnection policy, no? Ag pagawigon hasta it Oktubre, agod. Makapamati man doaton yung mga kaigmanghuran, mga katudo, no? Ag... Aruraya bagang arangkuan ho, mga residential ag non-residential consumers ag pati rurayang mga 200 kilowatt panaba ay i-consider lang man kuno no, nga kaparti it dayang arang programa no. Kasi 20 kilowatt ay manaba-naba, malatasadara, intok malatarwan ng mga bagayran, doon ng mga bill, ang mga katudo, ikumpara sa above 200 kilowatt no, mabaho-baho ita no. Ay i-considera lang man yan ikuno nga, idagahig lang man tanan-tanan. Pero above 200, ag below 200, ay i-considera lang nga hindi yung pagputugan. Ayan. Daya man lang kung taro atong ipangutana, dong. Basi kung pwede pa natong maabot si Attorney Hipte, mga tatlong kapangutana lang, no? Huwag kita pangutana, agot at least masayran ito atong yung makigmanghuran. Pero waman yan ako't nababatian, umpisa nga ging pa-iral daya ita Energy Regulatory Commission. Umpisa nga nagdeklara it national emergency bangod niya ni ko crisis no igto sa Middle East. Ag apektado kita ko presyo at gasolina. Ay hara, may balita uman nga may one time big time uman nga price nga ro nga oil price increase nga 10 pesos kita kuno. Ay pinasamit yung kita kato it 70 pesos sarado. Makaroon si Tinte 4, si Tinte 5 gumata. Oh. Ay kung hitugangan yung mandaita na pulo, gaw Tinte 5 yun. Sos Maria Kagosim.
1: Todo berrada.
0: Ang bihamak nga matsabog baratot ang makaroon dukuan ho. Dayang diesel, mga katudo, no? Matsabog baratot ang makaroon diesel kaysa gasolina eh, no? Ato nabi nga rang tricycle ho ay gasolina abe kaya sayod na naton nga 74 o 75 no pero gasolina mga katudo no. Okay, oh kita mo ha sa Martes hinaga plus 10 pesos yun hinaga ara may nagpadaya katot information tama tama na rin mong oron idol ay hinaga man na Martes additional nga 10 pesos oh ha. Ay nako maluoy ka mo korason. Okay. Uwa mao gasabat i-text ko lang anay schedule kita naga. Okay, sige. Schedule mo lang hinaga no. Aro aton nga taga Aklan Electric Cooperative. May bago abi mong number nga ging tao ka kondong nga kuno hay problemado taro ana nga old number, new number ko taro naging tao ka kon. May ana ko tangging send iya ka kon ko siyang adlaw nga kuan nga smart no si Attorney Ariel Hepti. Mga katudo. Oh. Okay. Ay, ato ni Mauro niya pangutanon kung absorb man it kooperatiba. Ay siguro ron kasi electric cooperative. Magtanan niya mga electric cooperative iya sa bilog ng Pilipinas, no, nationwide. Dahing implementation it Energy Regulatory Commission. No, nga, walang disconnection. Oh. Mabaton kamot disconnection notice pero walang pagpuputol ha hindi pwede putlon do inyong kuan kuryente ha do inyong supply ay kun may una ay reklamo kamo ay hara gina considera lang ro 200 da bilo no rang 200 kilowatt bilo no agro above 200 kilowatt no gina considera ay siyempre mabayad gilang man kamo ron pagabot it oras kung makakwarta kamo pero kung agang-agang ay pwede kamo hindi makabayad bisan maabutan kamo it ginatawag nga due date no ay may una nga order para Energy Regulatory Commission nga no disconnection policy hasta sa October no August, September, October may tatlong bugan pa kamong i-enjoy no mga katudo no pero ayaw nyo pagtipuna ha nga di kamo magbayad-bayad ay pag abot man karon ni Chimpo nga hibawi yun it gobyerno ro anda nga rang deklarasyon sa no disconnection policy kamo mando mga muti haman Ay, ga-inabo. Ga-inabo ninyong bayaran na titipon. Oh. Bisan gabayad ka mo tig 200 kada bugan ay. Ha? Ay may una patakita nga mga igmangod nga roandang bill ay 200 to 300. Ha? Aduin gilang may 200 to 50 to 80. Oh. Hay kon magtililipon doon. Ha? Ay nuot nga ni makabayad it 200 pesos nga ron. Oh. Kani, robot malang hambagon ka nga no disconnection policy. Kung halimbawa hindi ka makabayad sa tamang oras, no, sa due date, no, kinakonsidera hindi ka pagputugan, pero pwede ka mo makabayad sa sunod, no, nga uamat at penalty nga ginatawa.
1: Todo berrada.
0: Pero bot hambagon ka ra, ha? Hindi bot hambagon nga inyo mang abusuhon do programa nga rad gobyerno ay kamo man kararo problemado, kamo man do mga muti, halimbawa, tiglimang gatos inyong bill. Oh, tatlong bugan di kamo magidi, 1-5. Ay mabudla yan, kamo. Pwede man yan ikaw ng hugug-hugugan, na staggered eh. May nabuo man kita nga information sa implementation itdaya nga rang Energy Regulatory Commission. Nga, pwede man nga sa staggered, no? Halimbawa, imong kwarta makaroon 300, nag 500 yung bayaran. O, mayari anay. I 300, no? Siguro sa yun man it mga tailor doon. Ako aton nga Aklan Electric Cooperative, no? Ugaling abi, Bukonyamang abi it sa mga paying office sa Akilco office, no? May una man abi sa guwa, like mga sa Palawan niya ra. Do Palawan niya ra, di masigong magtaugang ha, kung nagabaton masanat parcel payment ro, no? Basi full payment ta before the due date.
1: Todo berrada!
0: Ay ko yun abi ro nakabutang ang mga katudo, no? Ay, ro aton niya ra, ginapahisayod malang naton sa publiko. At least sayod ninyo, no? Kasi may mga kaigmanghuran kita nga mas unahon paro chisme sa social media kaysa mag-explore at magbasa ko balita at Energy Regulatory Commission. May kang tanan di kara sa implementation nga ita no disconnection policy. Ha? Ginatawaan kita at gobyerno itugada, ay bangod nga ni ko problema, ay sa kataason ko presyo at gasolina, ag sa aton niya mga bagakon, sa aton niya kinahanganon, nga imbes ibayad anay sa kuryente, gamiton anay sa ibang emerhensiya o kwarta, agod kon ma-resolve dato sa kabalikan si Akilco. Oh, hey, kita nyo ha, nagpaiway anay si Aklan Electric Cooperative. Ah, ganyan tayo kamahal ng Energy Regulatory Commission o kon ERC mga katuto.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Okay. Sige ha, ay kon agang-agang, ay matsawaon man kita't oras, mga nangan, ay alas 7:27 gon, ah, mga katuto, ay pahinagahan lang namon hamba ni Katodong Dingdong, no? Agro aton niya rang bantay pitik politika. May manami ko takita ka balita ay pahinagahan ta lang, no? Iwa man yan itpagbanos ra mga katodo.
1: Todo berrada!
0: Ay may una makaroon niya from the higher to lower. Ha? Ruan ang posisyon kasi may mga negosasyon. Ha? May mga negosasyon. Nga man ha, hindi ka na ka sa posisyon. Hindi ka man na magbalik sa ibabaw, no? Ay matsahaarin siyon man na sa ibabaw, daya. Ikaw lang man na di ka ra. Agod man na pag pungko mo, ay ibutang ka man dahil man na namon into higher position pagid, no? Kapag sa limbawa man at mga liga, no? At mga, basta mga makaroon ba, ya? Halimbawa, barangay ka. Ibutang kang liga. O miyembro katsanggunian, ibutang ka sa PCL. O, mga mauron malang ron eh, no? Mga katudo. Ah, nga may mga posisyon. Ah, ex-officio member. Ah, mauron eh. Gina-arrange, kano, gina-istorya. No? Sanda, nga pamilya nga, raya lang ayaw at dayagan iya ka ra. Iya ka lang di ka ra sa ubos. Ay, from mayor to vice mayor, manaog imaw sa sangguniang bayan.
1: Berrada.
0: Ruin konoro negosasyon makaron.

0: Arang-arang undo aton nga oras ha nga mai-discuss paro pila sa mga issues nga uwa naton matalakay. Ay pahinagahan ta lang. Aga sempre ro mga report itaton nya mga katodo patrol nga uwa maibasyada ro mga follow up. Ay bantayan lang sa pila ka mga news and public affairs program it Radyo Todo. Si Toto Paul malapit nagapangutan ako na ano ro balita. Balitaan tagaling ikaw. Pamati yang. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Jujet the Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dantes nga guwapo. Kanami gitadong ko imo nga tong okra. May ina pa. Kananam agkahumok. Raya man doon yung anchor man. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: 1 Pedro Kapitulo 3 Versikulo 18. Sapagkat si Kristo ay pinatay, kahit wala siyang nagawang masama, at minansan lang siyang namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin ng mga makasalanan. Para madala niya tayo sa Diyos, pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. Ruatong pagkaulit kagag, makarong adlaw nga mainit itlunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Makakasaway sa lipunan. Todo may rest back na. Pabilis sa Hidro Bawit. Jujet the Gen Reyes.

0: Maliwala sang panahon, timprano pa nagbutlak si Aring Adlaw. Mainit, mahida ito, nagmahilway yun nga gahonaklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag, ag manok-manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay, itkabisirang Banwat, Kalibo. Maayong aga, panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, nakamukat dong mata, natawat pribilehyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat angay agama agbagay amang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Pizza 20 na kita. Pitong adlaw na lang. State of the Nation address na. Ay sunod niya Lunes, suna ni Pangulong BBM. 11 Dias, Agosto na! Matsama isya nga ginasipad-sipad agagat mga inadlaw. Mangin ka partner sa technical side sa gihapon. Engineer Dingdong Rubiso. Ag John Albert De La Cruz. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulit mainit tagabaga nag-aaso pa gani. Nga mga balita sa Guwag Sugurit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid. Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukasan mo niya linya 268-4456. Nagabaton kung may question ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kung wakamot landain, wakamot pantelko, kabinuna ka mo sa mga puntad bukid. Magayong nga mga sitwag baryo, wat pantelko. Importante may cellphone signal, load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyayay, responsableng empleyado, opisyal, at gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo Komentaryo.
0: Siyempre, sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa among official website sa www.radiotodo.ph.
1: Ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, banwa lokal? O pulpak nga pulpak kita makaroon? Siksik na siksik, ah? Nag-uumapaw, liglig na liglig. Pero unahong tanay panyempo. Update? Alin sa Weather Bureau Pagasa, para sa benepisyo taton nga mga kababayan, kapinuna sa mga kilid sa pa, suba, ag mabukid-bukid nga parte taklan. Suno sa Pagasa, habagat dong paday nga nag-apekto sa western part, Itluson ag Visayas. I take ibahan kita koron, western part eh. Rong panyempo sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa Region, Western Visayas, kaibahan kita. Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region, mga probinsya ag Islat Batanes ag Babuyan, probinsya Bataan, Cavite, Batangas, Lanao del Norte ag Batanes Group of Islands, apektado tabagat, posible ro mga pagbaha ag landslide, bangod ko namat may mabaskog nga pagbuboit ugan. Samtang sa nabili nga partit pungsod, kung naman maka-experience man it magakagaka nga mga pag-ugan-ugan or pag-dugdugdug, ipiktot localized thunderstorm ag posible man rong mga pagbaha ag landslide. Samtang dong hain nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, mahina sa kasarangan, dong temperatura sa Metro Manila gaabot sa 32.6 degrees Celsius, pinakamataas ka temperatura uwat yabot dong heat index nga mas mainit pagid. Samtang iya sa banwat kalibo, ruwaton nga panyempo, mainit, temprano pa nagbutlak sa ring adlaw, temperatura, gaabot sa 31 degrees Celsius, samtang hinunong gabi, 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.42, aton nga temperatura, 26 degrees Celsius na, mainit, rong hangin nagahuyop, pa southwest, 6 kilometros kada oras, bugso nga nagabot, 15 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man. Alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, mainit ato nga panyempo, may isang keringgugagum-gagum, pag-abot alauna, alas 2, may posibleng pagpangilat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Pero walang bagyo, walang low pressure area, walang weather disturbance sa gwa ag sugod kong Philippine area of responsibility.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Race.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita lokal. Dayang pagkaduga sa Makato ni Mayor Langkoy, umpisa Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, makaroon ko nung Lunes, arong balik ni Mayor Langkoy Mationg. Dahil ko nagtaliwan nga adlaw, birthday, ako na nga umagad. Umagad, no? Asawa sana unga eh. Birthday ni General Adintopas Lagradante. Agdong selebrasyon, wa sa Makato, ito sa Metro Manila. So tumugak dong pamilya Mationg pa Metro Manila. Agud mag-attender at birthday party ni General Aden Lagradante. So no, sa atong nabaton ng information, siyempre, wa ka, mayor ka, wa ka Miyerkules, Huwebes, Biyernes, di tatlong adlaw, mabalik ka Lunes, apat nga adlaw. Ato na bing i-set aside doong Sabado Domingo. Dapat nag-appoint ka at OIC. Or, pag gumagpas ka tatlong adlaw, hey, dapat automatic ka nag-take over, hey, vice mayor. Suno, sa provision it local government code of 1991, Republic Act 7160. Pero pangutana man lang ra, Mayor Langkoy, nano ka matod nga wa ka mag-appoint, wa papagpubungkua si Vice Mayor Kusing Rusya nga OIC Mayor. Wa ka man mag-file it leave of absence sa imong pagpanaw sa Metro Manila. Nagtatanong lang, Mayor Langkoy Mationg. Aga, matsa nagadagom nga nagadagom makaron. Dong misunderstanding between Mayor Langkoy ag Vice Mayor Marcos Acusing Rusya it Makato.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: May nakahuti ka ni Kakon halin sa banwat Makato. Ngakon sa mga party man na, sa mga okasyon, okay man sa nang daywa. Daw wa manit nagakatabo, nga misunderstanding sa daywa. Pero pag wa man na saraw sa okasyon, hay mabatsyagan mo gid. Dung hindi manami gid nga relasyong politikal, it magkaalyado man sa partido, nga alkalde ag vice alkalde, it banwang Makato.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: But hambagon baga, nagaplastikan yang, rulaywang opisyal nga ratmakato, nga okay yang sa mga okasyon, pero pagtalikod, iba doon nagagawa ng mga istorya, ag si Ingid mag-ugat da.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Race.
0: Samtang sa bihag ka parte, balikan ta. Dayang posible, posible bangin wa. Dapat yun, no, si Disney Princess gin-appoint lang nga acting mayor. Sabi ak kaparte, posible. Rengar, posible pa yung raha. Sulo ka SP Apple Kiope, posible nga sa masunod ganagon or sa 2027, matabogon dong pag-turnover itatong nga provincial government sa Dr. Rafael S. Tumbocon Memorial Hospital nga ginapadagagan banwa, ginapanagiyahan kong gobyerno provincial pagto sa national government pinagi sa Department of Health.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ebo tambagon, makatipid it mga 400 milyones. Ruwato niya local government unit kung matabura. Dayang 400 million nga gina-subsidize itatong nga probinsya sa atong nga rang provincial hospital at daywang ka mga district hospital, makasave kita. O galing, wow, imbes nga makasave, base ko madugangan dong gastos itaton nga probinsya sa serbisyo medikal. Ay sa sunod ganag-on, base, ha? Kung umpisahan yun, dong construction man, itdugang nga mga district hospital sa first ag second district. Nag-umpisa yun, Rong Malay District Hospital. Ag dong counterpart ko aton nga local government unit itaklan, 250 million. Counterpart sa pundo nga gintauban kong Departamento't Kapagros para sa nasambit nga bagong district hospital. Di dating Malay Municipal Hospital, makaroon mangin district hospital na. Kung matapos do Malay, may Ibahay District Hospital kita, may Malay District Hospital kita. May sambilog pagid. Ha? May sambilog pagid. Ngayon, gapatindog nga hospital, district hospital may gihapon. Iya sa Banwa et Leso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Roa District Hospital sa Malay, Roiga cater na hay Dong Burwanga, Malay siyempre, Boracay, ag part itnabas nga magapit sa Malay. Dong Ibahay, natural, Ibahay, part itnabas nga magapit, ha? Aga, siyempre, mga taga-pandan nga pagadagon una, before i-transport pa agtot kalibo, dong tangalan, ina pa ron. Rong Leso, daya rong para sa Malinaw, western side ra ha, Malinaw Leso, numan siya ag makato.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa eastern side, rong district hospital iga patindog, hindi sa kalibo. Di yung kinangan sa kalibo. Yon dong aton nga provincial hospital. Iyagun dong mga private hospital naton. So ibutang ko no dong district hospital para sa kalibo. Bangag ni Washington sa banwa ni Mayor Simonet Francisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dong Batan, ayya ka mudagagan sa Altabas District Hospital. While dong Balete, Libacaw, Madalagabe, iya ka mo sa sin ba planong ibutang dokwan? Madalag! Sa Don Yubihildo Japo Hospital.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayaw brahon magkano nga district hospital. So mabaho-baho nga pundur ang kinahanggan karakwato niya probinsya. Botang bagon, layang loan nga 550 million. Which is 250 million karahiyag to sa Malay District Hospital, madugangan pagidra. Bakod gani nga wamat pundo nga pwedeng buuan doon ito nga probinsya, mga kasimanwa, maliban nabi kung magtaurong Department of Health ng national government or mag-counterparting uman. Pero bisan mag-counterparting pa, kinanggan gihapon itpon doon mabaho ko ito nga provincial government. Siin mabuo ito nga pundor probinsya. Pero ito nga budget allocated man doon itong annual budget. Aga 40% yagi karon sa medical services. Natural, mautang na naman ruwaton nga provincial government para pagpatindog ko mga district hospital. Pero manami man, dayang plano ko aton nga provincial government. Ngayon dun malis dan paro aton nga mga pumuguyo sa magayo nga mga kabanuhunan nga madagagan pa in kaso't emerensiya sa kalibo. Nga igtuwagi, matratar, ag kundi kaya, itransfer galing, pagtot kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Agdaya nga mga district hospital, rekara kuno pagadaghon man, dong kon pilamang gatos-gatos ng mga job order. It Dr. Rafaelis Tumbokon Memorial Hospital nga madugaan matrabaho. Kundong aton nga provincial hospital iga-convert na into Department of Health Hospital sa idagom it gobyerno nasyonal. Ti sa gaonda pati doktor kara indi tanan buon it Department of Health. Mga attendant kara, mga nurses. Ti dapat yung mga magait batasan ng mga nurses attendant ay dapat hindi agay pag-i-absorb ito ni OH ay masama doon hospital, ita gobyerno nasyonal, kung pati sandara i-absorb, ay ita itong Department of Health.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Balikan daron sa kabilugan kung ito nga pag-ililiba. Sa biyak ka parte, ano na tabuon sa Libaca o College of Science and Technology? Pagkatapos si Dagos, sambungan yun. Ha? Ago sambungan yun banwa, gulpi lang naghipos ang Libacao College of Science and Technology.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Samtang sa bihag kaparte, o diba hambay ko kung nagtaliwan nga Domingo, may nagpaganaw sa Iloilo. Nag-attender bagat seminar. Hambay ko, base yung pagbalik sa kalibo, aray nga mga fiscalizer ko no. Sa konseho, base gulpi ba nga maghihipos? Di, matsa gulpi ginman nga naghihipos. Ha? Huwag nga sabat ding dong. Bisan sa message mo, huwag nga sabat. Ate, habahig na habahig. May pumaldo na naman.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Hambay ko gini. Pagbalik nyo makon sa kalibo, may mahipos ka ra, haban. Ha? Binahig ra, binahig. Kung sa mga baraha pa, may pumaldo.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Balikan tarong Neya. Ha? Balikan ta dong Neya ginbangagan yun nung ba-ba. Grabe. Ano ginbangag? Basi kung punot humay dingdong. Ini ang makahambal. Ay nag-ausap, punot humay, ruwan ng bibig.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Nang reklamo taton nga mga mangunguma. Kundi, kung matanda nyo, nag-ugan-ugan ding dong. Nagbukas doon aton nga niya, kuha ng irrigation na kanal. Pinasulat tubi. Siyempre, nagpatawag it inquiry ruwaton nga panalawigan. Tapos, sige man tiyabaw it mga mahuma na puwersa rong taga ni Yaklan nga magpatubi sa anang kanal. Timing man ding dong nga sa pagpatubit niya, sunod-sunod ang bagyo nga nagsugod sa Pilipinas. Ag hinapit kita iya, it ikog. Napiktuhan kita at ginpabaskog habagat, nag-ilinugan. Yan nilong kaganasan, punot tubi. Ag dahil nga nidigdong punot tubi, ag nagpasugod ba tubi erong taga niya? Hay! nagapatortol do mga mangunguma, nagbakit binhi, nagsabod. Nagsabod. Okay. Pagsabod, Maria Kagosep. Nung supply tube it niya, pinundo gulpe. Pagkatapos ako na naman nga kadimalas nga pagpundo supply it tube sa niya irrigation canal, sumilak man. Pilang Domingo mo niya nagabatsa kitat silak, gulping nagmaga, rong dating basa. Nagigiltak na naman nung kaganasan. Gumastos na. Umutang na rong mga manguma. Ha? Ah? Para makatanom, ay hunyo inugtanom gidman. Nga wa magin expecta ha. Nga magabatsyag patakitat silak gihapon after. Itsunod-sunod gabag yung nagsunod sa Pilipinas. Makaw na gabagag tikumanong nganas. Patay banwa. Patay ang pangabuhian it mga manguma nga nagasalig sa tubi it niya. Halamalang kitang iningkwiri. Halamang promesat niya sa mga inquiry nga ra. After sangbugan, wala na, tapos na. Ipapaanor ginastos it mga mangunguma.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bayaran bagat niya, dayang ginastos it atong mga mangunguma, harap parong masadya. Ha? Para parang makabugo. Ay pati kuno abono. Ha? O siyempre, baka ikat abono eh. Mahal. Mahal. Roga patawo. Mahal. Ha? Nagsabod ka. Robinhe, hindi man magtubo. Haman, kuwang ni sa tubi. Urwa, gini tubi. Girugin tao ka binhe. Hindi man hagos magtubo. Nagtao magalot libreng binhi. Rung binhi nga gintao. Hindi man nga ni hagos magtubo. Kapin pa, kung hybrid ng binhi, mas mabahaw dong tubig a kinahanggan. Ay 80% it kabuhit pagay, nagasandig sa tubi. Pagbadawga tubi, patay ang paway. Ang pagay, ang tinaw nga binhi, hindi pa hagos magtubo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang nano ka ba ito? Garong abonong ginpanao sa mga manguma. Bukot abono para sa pagay. Abono sa niyog.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kabatas, manguma at pagay, tauan mo't abono sa niyog. Ayo di patulat ang National Irrigation Administration. Araw, mga taga-tigan istansya dong. Rutina o manakamon nga abono bukod at abono sa pagay. Abonot niyog. May kon kuprahan dahi. Kaganasan tara bukod at kuprahan. Tawan mo't abono sa niyog. Ay anim.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kamagat rin basa, banwa. Ah, sa taga niya nga rabalikan. Taroon ha. Sabi ka pa, di regin na pag-uwa nga rin accomplishment report. Itatun nga congressman. Med mga na yung pag-uwa ko ng accomplishment report. Datun nga congressman it first district of Baclan. Ruan ang mga hinimuan sa sugodit 365 dias. Umpisa nga nagpongko bilang representante it first district. Ruan ang pending nga mga bill, 165 ang mga bill. Ang kagabanan ko mga bill nga ra, naka third reading na. Ha? Nasa third and final reading na. Ang pagpumasa sa third and final reading, maging ganap na batas na, mapuslan hindi nga kanon, kundi bilog nga pumugo yung Pilipinon. Balikan taron hindi na ha. Ang speaking it accomplishment report. Masasulog ilang dingdong mayor nga akong habatian makaron. Nga mag-submit ko ang accomplishment report pinagi sa Sangka State of the Municipality address. Dong mayor it banwang Numansia. Rumahogod ni alcalde Numansiang si Mayor Simonet Pilata Francisco matsay mo po yung ro akong habatian nga mag-deliver at state of the municipality address. Agud isugid banwa sa mga taga New Washington dong hinimo at alkalde. Nga ginabatikos man ko ng mga kritiko ang mga kaliyadot dating administrasyon. Agud masayrat pumuyo kung ano rong hinimo at anda nga mayura. Yang ibang banwa, may ginasugid man siguro kamo. Hindi man pwedeng wakamot isugid ng mga mayor. Ay, kung ikaw mayor kang wakat inugsigyo, sugid siya mong pumuguyo, ay inotel ka ng klaseng mayor. Ang di maro magpating wat mayor, nga wat ginasugid, ay kada banwa, may pundo. Bisan reenacted, may pundo. Ag may pundo gidron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi kinexpectar na ton si Mayor Joris. Dapat mag-deliver ka man, Mayor Joris, kay mga 100 days. Ag 365 days, di ba? 100 days, may mayor nga nag-submit. Kuha na nga report. May unang nag-submit. It at 365 days. 1 year. Bisan bukod matulit mandatory. Dong suma. Suma, sugid-sugid man. Romandatory ba na kabe? Haydong State of the Nation address. Dapat gid nga rong presidente at Pilipinas ga-deliver kuha ng annual State of the Nation address. Mandatory man ro gobernador. Dapat tanan nga gobernador at probinsya. Pila kita ka probinsya dong sa Pilog Pilipinas 82 ka probinsya, tanan rank 82 governors. Ga-deliver ko naman nga annual State of the Province address, SOPA nga ginatawag. So ray nga ranga July ma-deliver man ko nga SOPA ruwaton nga governor. Ay mandatory requirements ha. Una nakasad sa local government code, ro munisipyo optional. Depende sa mayor kung na ma-deliver mo ako ng State of the Municipality address. Pero mas mayad mata siguro nga, isugid mo man sa mga pumuguyo kung ano man di mong hinimuan. Tagminatood nga hinimuan ni mo, ha? Tagminatood nga hinimuan mo sa ibang banwa para sa binipisyot mga pumuguyo kasayod. Ngaroon ang mayor, may hinimuan man gali. Bisan palpak man.
1: Walang inaatrasan